0: Go!
1: Yes, maraming factors kung bakit ang mga kabataan ay nagiging marahas. Oh. Pero, kung ang mga tulad ni Robin Padildo or Kiko Barzaga and Duterte gang ang pinapalakpakan ninyo,
0: matagway, eh.
1: Naku, magtataka ka pa ba kung may mga batang be like, gusto kong maging tulad ni Robin, magaling sa barilan. Gusto kong maging tulad ni Duterte, mamumugot din ako ng ulo ng presidente. O, diba? Idol nyo ba naman, laging uhaw sa dugo at laging in-hit? Huwag lang magtataka kung pabata ng pabata ang mga pamamatay tao, mga greatest. Kung tuwang-tuwa kayo sa mga rape jokes sa leader, ng mga leader natin, mga leader na mahilig sa kel-kel-kel, harapang gusto mag-ing-ing-ing ng ulo ng presidente, tulad ni Princess Sarah at Barbie.
2: Easy.
1: Nanunutok ng kutsilyo dahil sa pick-up girl. Nang finger licking good, nang katulong, nang dog.
2: At inamin.
1: Walang respeto sa batas, bastos sa kababaihan, walang respeto sa buhay, at minumura ang Diyos. Aba, huwag sisihin lang ang juvenile justice law. Kay wala. Kay walang bata nga nangandoy ng mahimong kriminal. Ang prinsipyo, desisyon, o lihok sa mga kabataan.
0: May bisaya na, oh.
1: Na-shape na siya sa ilahang nakita o kung unsang ilang nadungog. Kung kayo mismo, kung kayo nga mismo, di nga lang sang-ayon sa sinasabi ng kapwa ninyo, eh gusto nyo nang ipakulang, gusto nyo nang mawala siya sa mundo, naging hobby nyo pang ipagdasal ang kamatayan ng kapwa mo, na sana ma-grape at mapatay sila kasama ng pamilya.
2: Ay, bitawin sa comment.
1: Oo. Tapos magtataka ka kung bakit ganyan na kabayolente ang mga bata. Baka hindi lang talaga batas ang problema. Sisihin ang mga sarili kung isa kayo sa mga sumasaludo at pumapalakpak sa kultura ng karahasan na siyang pinapamana sa kabataan.
0: Okay, sige. XFM Katropa. So, ang punto din eh, bagay galaw, yan na nako ni Hinay na yun, no? Ang punto din eh, matod ba bagay soo ni Lovely, no? Parehaman taan ni taga Mindanao, pero ingon si Lovely nga, mauto na karoon may galaw nga pabata ang ma-involve sa mga krimen, it's because of, well, it's not because of the juvenile justice system, no? Simply because of the Duterte kuno bagay higala.
3: Oh, yeah.
0: Ayos lang? So, i-preserve sa inyong mga kasuko niya. Kaya mag-Santon Gold Coffee Mix ako. Mutimpla sa akong kape, bagay higala kay. Balikan ako na kayo muna ilang ginakuan karon. So, di ba? Madong mamino kas kabataan partilis, mga higala. Ginoo nila na mga higala ang juvenile justice system. Mado ka sa uban nga mga sa pamaning isa akbayan, no? Ginoo nila ng juvenile justice. Pagabot karo kalable mga higala, ginoo gyapo nila di daw dapat basulon ang juvenile justice kay wa daw na isala. Ang dapat daw basulon ngano? Ngani ubos o I mean nagkababa mga higala ang edad sa mga bata nga na involve. Si Duterte daw gyapon. Utok!
4: I talk to my
0: Rabi, no? Luuya sa dintawan mga igala. Siguro kamo diya, kamo naminaw ba? Dili siguro ka mga igala supporter gyud kay ni Digong, pero I want you to hinuklugi ba? No? Wala siya nahimo si Digong sa kalibutan o sa Pilipinas, bay? Aron nga, niya deserve niya bagay gala nga, inganiyon, good ba? Nga, kuan, nga, labi, pati mga panghitabo sa eskwilahan, mga gala, sa iya ipasangil karon. Okay lang mo. And, wala problema ng manaway ka, basta naibasihan, no? Naibasihan, no? Dili, pwede mga gala nga, kita pag muingon ta mga higala nga ikaw bibiin mo naging ganahing tao sa imo. Asa ba na, si Basihan na to? Ay, survey o, negative 15. Dili nagikan sa ako, but based on the survey, mga higala, negative 15. And based on, makita ni mo sa mga video, maadto kag laing lugar, wala mang galing mo pakpak, wala mo kuan. Well, dawaton siya, natural, kay presidente man siya. Lain po kayo mo ng labayog bato, mapriso, basag ka. No? Mapriso, basag ka mga katropa. Okay ba mo, ana? Uyon ba mo, ana? May gala? Sige na, i-comment doon ninyo na unya taon-taon. Uyon ba mo nga? Ang sad-an? Nga nung nagkaubos, nga nagkaubos ang edad sa mga bata nga ma-involve in violence? Tungod ni Digong? Tungod ni Sara? Tungod ni Baste? Tungod ni Ruben Padilla ko, no? Apil naman na sila mga tawana. No? Sige. Ato na basahon ninyo mga naglagot nga mga komento. Ni si Rit Jubaert Jubaert Barbarona, no? Si Rizzy Moore, good morning. Si Kenji Muraga, perting laguta na gini, ha? Si Danny Barosa o si Johnny Angoy Mulato, suko na gini. Alas 8:09, magigala, balik tao man labang usap ni pila ka mga hinom na kanila, ha? Alam mo sa hawa niya. No, I'll be back, magigala, in a minute. Oras, alas 8, Jess. XFM,
3: Katropa. Nay, mga bana, nga bisag bagura lang ang lagang ilang asawa, mga mang na. Exciting, kol? Exciting!
5: XFM.
3: Ka-exciting, oy!
6: Punta kenda ani ata karon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon.
7: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
8: Ora, Kapitan! Unsay kalahian sa una o karon?
9: Ingon, ani ni siya, Kapitan! Sa una, ulaton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
8: Karon di ay.
9: Karon, Kapitan, ulaton sa mudako ang tiyan bago magpakasal. Exciting!
10: Exciting!
11: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhok.
12: Hi, mo nila ay karon. Masa ko magpasalon pero shoot man sa budget, oy?
11: Sis, dili na problema, oy. Nanawag alik ko. Di ba, buha pa kayo kong buhok?
12: Lagi, taman rako sa ibog, ani. Wako kaayo ka sa imong buhok.
11: Girl, barato na kaayo ni, oy. Tara, kuyog dahil sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
12: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
11: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, matsatisfy pa dyan ka. Kaya maayo kayo sila mong servisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, o daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano ka ulahi? Isitaha ang RT Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
13: Sato Plus Gold User, atong paminawon.
14: Juliet Arroyo Bailon, dire San Miguel.
15: Kung inong na ako, tulog ka pa.
14: Kaya punakit man itong ako.
15: Juri, uy, hindi ko ka ano.
14: Mga nang edad na ako, kung ako nakabati ka.
15: San itong Plus Gold, di tagaan ko, tulog ka pa.
14: Panakit ka niyong marag nag-usos di sa akong tiis, dire.
13: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
16: Laging napapaaray sa sakit na katawan?
17: Mag-Zaton Plus
16: Herbal Oil. Garantisado.
17: Maaasahan
16: sa sakit na katawan.
17: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
16: Mag-Zaton Plus
17: Herbal Oil.
16: Ang pamahid na all-in-one
17: sa presyong magaan.
16: Zaton Plus
17: Herbal Oil.
13: Zaton Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
18: Lamig na kung kung saan ang kopi, kantong kopi mix kay sa unang mga kopi. At doon sa kundihan, doon na kung ano, ngayon kayo ba? Kaya na ganing buntag, kantong pag-gabi, buntag na po, bulay. Halang yung patukot, salamat ganito ko na nakadungo ko ni si Dr. Sengestoy na ano, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa Apollo, Banana, Magkilam.
13: Zaton Plus Coffee. Cafe Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy na kape. Kape nga di maka-nervyo. Sumod kay natural ang sulod. Xanthone Plus Cafe Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kabunggay, old soybeans. Xanthone Plus Cafe Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Merienda time na!
7: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopya, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na. 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod ug gawas. With blower, vacuum ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langa o garantisado. 4F's Car Rental and 4F's Car Wash. Nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4F's Car Rental o 4F's Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4F's Car Rental o 4F's Car Wash.
10: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Mga katupa, exciting!
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Hindi nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon.
3: Pero kini mga igalang Latim Gas maoy pinaka the best mga kaigsunan. Ang makahatag kini mga igalang inibang bugat o ang maabot sa humay, mais, o guman pang mga pananom. Mapalit na bay gara, available na sa ng agribet sa inyong lugar, mga kaigsunan. Alas 8:18 na, mga ikalan, tagdas buntag. Nali lang kayo.

0: Sot siya ni Sinoy, binabagay ka, landag na sumundag. Ready na? Oo. Oh. Ibalik to, Gab. Report siya ta. Oo, sige. Report siya ta, ha? Kay Rami na nag, kung ano sila, nag, usan eh, kinibang na angry sila, bagay galak ang lovely. Kali magkagwela, isad an aning tanan, bagay galak si Duterte ra? Magutan na, police, lovely. Oh. Hala. Kapoy, patulan na nga na may galang ang mga uto. Dawas sa tagbalita, kanso lang, basahon ko na inyo mga mensahe karon. Mga katropa, 270,000 nga droga sa Tagum City na sakmit gikan sa lalaking nagsulob o uniformis pulis. Ay, papulis-pulis na ka, ha? Maligya na ka o ga... Ha? Shabu? Bangag siguro niya po niya, ha? At ang Sarah Jobleto ni Talos, balita katropa mo sa balita katropa ang Larsanyol.
1: Katropa ng Arnel magkabat sa 272,000 pesos kang katidad sa gituwang Cebu. Nga mitimbang o 40 gramos ang sakit siniusang nga pwersa sa kapulisan. Kuman sila na paigayon ang bicycle o motorcycle patrol sa may proxete barangay Apokon na Tagum City sa milabay ng gabi. Sumalat pa sa report sa Tagum City Police Station, kaoban sa ilang personahe sa pagtutuman sa anti-criminality operation ang Davao del Norte Provincial Office o Provincial Intelligence Unit sa dapit. Di na ilang sulatan ang babae o lalaki nga nag... Kung nagituhan na dautan. Ipangayuan sa police o ID ang lalaki aron mapamatud-an nga member kini o member magkini sa PNP sanglit ang sulob kini o daang uniforme sa police nga pantalon o natakin usap kini o armas. Apang pakyas ang lalaki, inunggag nga aresto kini sa kapulisan tungkol sa kalapasan sa Article 179 Revised Penal Code kon illegal use of uniform or insignia. Nibabag usap ang babae sa pagdakop pinaagi kini sa physical nga paagi, inunggag nga aresto usap kini sa kapulisan sa paglapas sa Article 149 on Revised Penal Code Direct Assault. May lamang nga suspitado nga si alias Adele 22 anyos o alias Jolene 28 anyos parehong lumulupyo sa barangay Epoko na Tagum City. Samtang nasakmit sa otoridad gikan sa nasangkit kuman sa pagrikisa ang napulog ng mga pakete sa Gidinohang Cebu usa ka plastic sa Sheng na dunay residyo sa Cebu klasiklasing drug paraphernalia o nag items usa ka unit sa .45 pistol nga loaded sa usa ka buing bala o assembled magazine na doon lima ka mga buing bala. Ikumpis ka usap sa kapulisan ang usa ka Honda XRM ng motor, ingon man ang Raider 150 ng motor. Gito bang karoon ni alias Adele ang kasong Article 179 na sa Revised Penal Code, ingon man ang kasong paglapas sa Republic Act 10591 o Republic Act 9165. Samtang sa paglapas sa Article 149, Revised Penal Code kang alias Julie na kansang pulos na karon gibalog sa Tagum City Police Station. Ika din si Gawas, alam sa nakikusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Larsanyol, XM. Bullseye!
0: Bullseye! Nagkasalamat katropang Larsanyol Italia sa report! Inibalita ito, ganin yung may gala sa Suntone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Ang Suntone Vitamin C may gala ang vitamin C gikan sa Suntone, alkaline base kini, dili magay gala makahapdo sa imong kuto-kuto. Sa imong pag-inom nini may gala makapabus sa imong immune system dili ka basta-basta ya masakit di ka basta-basta may gala masipunon ubhon o kakalinturahon may kagya protektado ka mga higala labaw pa niya na maayo ni may gala sa atong brain function no kini mga higala ang Suntone Vitamin C or kining vitamin C bagay soon gano man kining vitamin C mo ni may gala vitamin hindi ni kayang i-produce atong lawas ato gining imnon no ato ginang tumaron mga higala mo nang at least 2 capsules a day, hindi man nasakit kayo. Nga naman, ha? Kay ang Suntone Vitamin C na ito, tagpila man na, tag 7 pesos ang usa. Ang ubang galing mga butika, 6 pesos lang. O, palit ka nag isa ka box, 600, 100 na po ka buksulod. Madugay na kayo muna mahurot mga igala. Pero gusto kag isa lang kapad, no? Tag 70. Or 65 mga igala. Wala na, no? Daog na pang, kuan na, pang 5 kaadlaw na mga igala. Ay mong gamit kong tagduha. Pero tag-usa lang, pero naparan ako nga tagduha gina akong ginainom. Aning Suntone Vitamin C, ganahan ko ani kay dili muhapdos mga higala ang ako ang kuto-kuto. Alas 8.23 na! Mapalit na ba higala sa naguna mga butika sa yung lugar, Barangay Tagbay, makaangkon o ga servisyo karong adlaw gikan sa City Hall sa Samal Island o sa mga servisyo ay ilang madawat mga higala. At sa Seren Gobleto, detalyo sa balita katropa mo sa balita katropang Bong Algabre sa report. Live report.
2: Noong ulan sa lokanda pababahanan sa Island Garden City of Samal, ang mga residente sa barangay Tagbay pinagyo sab sa serbisyo gatuto nga din ipahigayon karong adlaw, Lunes, Hunyo 23, tuig 2026, nga din nagsugod na karong alas 8 sa buntag gani. Nagkahiusab ato pagabuhatan og serbisyo ang mga nakalainlaing opisina sa city government, lakip na sabi niya ang City Health Office, City Legal Office, City Veterinary Office, City Social Welfare and Development Office, City Assessor's Office, City Treasurer's Office, City Civil Registrar Office, o gikan ang City Environment and Natural Resources, lakip na sabi ko sa City Economic Enterprise and Management Office, o gikan Agriculture, lakip na sabi ang City Planning, o sa Development and Office, sa City Public Order, City Public Order and Safety Office, Business Regulation Division, Public Employment Services Office, o kiningkado ICT, o aga CMO Moral Recovery Program. Gani gawas po sab sa mga serbisyo sa gobyerno. Aduna usab sila libre nga gupit, anang kini sa mga lalaki o babae, amusing prices, o special usab nga mga pagpakita nila ngadto sa matag na tagsa-tagsa ka mga lumulupyo. Gani gawag usab aga tanan nga mga sabalinyo. Ilabi na ang mga residente sa disgutan nga barangay Tagbay, nga magkapahimulos kini sa mga libre nga serbisyo nga gidala karon sa ilaga barangay. Gani matod pa sa usab sa City Hall nga gituyo usab kini maong serbisyo matag barangay aron usab nga makabenepisyo ang atong wagi mga time nga moadto dito sa tagsa-tagsa ka mga opisina nga aron sa katuyuan sa City Hall. So karon nga panahon na mato pa nagsugod na sa mga dasto ang katawahan sa disgutan ng barangay aron sa buabil sa disgutan mga libreng serbisyo o galakip na sa din pagkuhang mga dokumento gikan sa nasyonal o sa lokal nga panggamhanan. So kada sa itong report ka na hipos gikan sa itong himutangan katrupan bong umaki LW XFM News. Live report.
0: Nagasalamat katrupang bong sa report. Oras ba eh? Alas 8.26 na. Now, panayon ta? Ah, ready na? Ah. Unsay inyong masulti kang labli?
3: Ayaw!
0: Namatod pang labli mga higala, maudong pabata nga pabata karon ang mga ang edad, paubos na paubos ang edad sa ma-involved mga higala sa krimen. Ambot og based on data ba na ang giingon ni labli? Nga si Duterte ang dahilan. Oh? Kay upulis ako babinaon. May mga pulis nga, according sa ilang data, no, sa PNP ha, sa krami mga higala, based sa data, no, pabata nga pabata ang edad, and young as 12, mga higala, na-involve og usa ka mga krimen. Ang nakita nila mga higala nga rason is that, ginahuna-huna mga higala sa mga bata, nga dili sila makulong. Dili sila mapriso. So is that because of Duterte? Katong gidakop mga higala, katong 15 anyos, nga isa sa gan na musil sa Tacloban. Ang bumbero ato, no, isa sa mga nagdakop, no? Atong mga higalang laki, atong bata. Bata. 15 anyos, ulitaw na. Ay, so on. Iyang gipangutana na, sir, mapriso ba ko ani? Nya, yeah, kung imong balikan mga higala ang ilahang conversation sa ilang plano mga igsoon, tataw kayo dito. Klaro pa ni sa simod mga higala ni Labli. O sa ingon mga higala sa duha, isa, no? Dili, ba't ta makulong? Oh, makulong ta, but we will be handled differently. Di o muna, may idea na sila mga higala. No? Kunya, kining mga sindikato ba eh? Ambot naglibog ko kung kini sila mga tawhana, sila Labli, Anticlare, no? Kining bayan muna, kabataan, akbayan, o kuban pa nga mga supak ani mga higala. Ambot, asa ni sila dapig. Iapil na lang po nato, ipakapil na lang po nato mga higala si Erwin Tuplok. Diba? Kay, suguon manggod, no? Kung dili man mismo ang mga bata, kanto mga hamtong mga higala mo musulsul sa mga bata ba? Kanto mga plano kay gamiton ang mga bata. Mo sa tuyo ingon ba, hindi bitaw mo priso. Antod mo na matanom sa mga bata mga higala, but ba sabot nahimo karon nga bangag? Bangag ha? Loophole ba? Nahimo karon mga ikala nga lutsanan o oportunidad sa mga sindikato nga gamito na mga bata, total walay criminal liability ang mga 15 paubos. Siyempre di sila magamit ng 17, mapriso man. Kompleta na nila. Pero ang gusto nila, Bli, may galay paibalo nga gumikan ko nun ni Digong mga isoon. Munang naingon, ana na. Pero layo ro mga sinuod, bay. I mean, dili ko mamu, dili ka na, respetuhon ka namo kung dili yung ka makaduterte. But do you really believe nga nagkabata ang nagpabadlong karon tungod ni Digong?
3: Katropang Arnel Cortez.
0: Get out. Naminaw karon, hibaw ko na naminaw ron diha bagay gala nga dili yun sila totally Duterte. But do you think mga higala nga ang mga do you agree? Uyon ka ba? Mga higala nga maunang naay mga batanon karon nga mupatay no madunggab mga higala tungod daw ni Digong. Ingon sad ang karapatan ba to? Nga dili sad angay basulon ang mga games like Gorbax uban pa nga mga violenteng dula mga higala di daw na angay basulon gumikan kay wala daw na mga higalay kalambigitan no kini daw culture of violence ana pa aha man balik ng istorya ha basta mayo na sila culture of violence digong gyapon katong sa kabataan, katong si Representative Rene. Di ba? Ang ginuso ko nung pagpaubos mga higala sa edad sa mga mahimong criminally liable is a cruelty ko no mga higala. You are just demanding accountability and you are enforcing discipline. Aron man lang mahadlok ni mga batanon mga higala, mahimong deterrence sa ilaha. I don't know kung kailaban ni si Lovely may gala o word nga deterrence. Dagway may gala murag dagway ni Lilo and Stitch. Huh? Oh, mag-o ng point di ha, mga higala. No? Kaya, mo siya na gigamit ng lutsanan. Ay, di dito tama priso. Oh, mag-o na gigamit ng lutsanan. But the general juvenile justice ba eh? Kailan magintaan na pod, no? Nga, naagintay juvenile justice, mga higala. Pero, kung nagamit na siya as way out, no? Nagamit na siya ng rason, mga higala, nga, mupabadlong na lang, no? Mupabadlong na lang, mga higala, gumikan kay, kabalo man silang, makaikya sila sa balaon, magpatara ba lang gihapuntag? Mutuo lang gihapuntaan ni nila? Nga, no? Kanusa lang, bright kay sila mo construe mga higala. Kano sa lang nahimong violence kung imo mga higala ubusan ang edad sa manubag. Or kano sa lang nahimong violence nga kung i-inculcate nimo mga higala sa mga batan-on nga kung ubuhat kag mali, may kalalagyan ka talaga. Ha? Kano sa lang nahimong cruelty? Kung imong barugan may galang angay ning disiplinahon mga kay kano sa lang mo na cruelty. Sige ko no, kamo ko no. No. Ang mga mas bright man gid mo nako mga igala kay ako say abuton man yung kakapoy diri. Cruelty ba? Unsa may Bisayas cruelty? Kabangis. Oh, kabangis mga igala. Usa ba ka matang sa mabangis mga igala binuhatan o usa ba ka kabangis? Kung maingon ta karon nga mga bata, ha, ay mo, biyaga-yaga, ay mo pabadlong, kay pagdusi mong edad, mapriso na ka. Kabangis ba na siya? If you use the right term for an offense, mga higala, kabangis ba na siya? Sige daw. No? Kay ato ba kung ginapanindot, dili mo mo mapriso, ma-under custody, labos DSWD. Priso man lang gyapo na. Nano, mutangan mo man itong laing pangalan, mga igala. Na ospital o na confine. Maora na siya. At tulad na sa na-confine kay Murag, medyo nindot. Mga katropa ba? Usaba ka ba bangis nga lihok, mga igala o desisyon kung atong ipatuman nga magdisiplina at kabataan nga gusto ng Pilipinas, mga igala, nga mahadlokos balaod? No? Nairespetos balaod, mga igala. Dili gamiton ang balaod galutsanan alas maghimog krimen. Kabatingan karon. Kini sila, mga igala, nga against, no? Di ba, ang ila dapat gamiton is data. Kung data ang ipakita sa PICAS, they will also show data dili kay damay-damayo nila si Duterte.
3: Ayaw!
0: Nga naman, nabatay scientific study, mapamatundaan ba na, mga igala, nga sinigong ang dahilan nga nung daghang mga kabataan magpabadlong? Isaray ako na ibawad, mga igala, nga tinuod na i-record ang pulis. Sinigo ang dahilan nga nung na yung mga addict na nurender.
3: Ayaw!
0: You cannot deny that fact, mga igala, nga naman. I've seen it, or even you. Kamu mismo. Kita mo ana nga na yung namaktas, mga igala, ni Anto Police Station, nagpalista. Ha? Ni Hural, ni Surrender, di na ko muusap. No? Di na ko. Pagkawang digong, namalik pa mga hinampak. Di ba? Wala yung tinuod. Pero dili na ako masumpay, mga igala, either sa baka na ito na pamatundan nga si Digong mo'y dahilan nga nung nanaghan ang batang badlungon. Kamu ko no, mga Edson. Sige, basahon na ko rin yung mga mensahe kay inyo. May naghihaguan in town, mga igala, na ay report XFM Bukidnon. Sige, may problema. Limutan na ako. Sorry. Limut ko katropa ang gagab. May buntag di ay sa ito mga katropa din may igala sa... Malay-balay, og sa Valencia, og Cebuok, Bukidnon. Sorry kayo, naglami bago ni ako istorya ba? Oh. Doon ay 17 anyos, may galang babae, patay, human, gitigbas, gisulayan, may ganoong labay, suba, mga igala, sa suspect ang mao, may galang biktima. Ato sa Niseron, ganyan lang mga kaigsunan. Ato sa Niseron, gobleto ni Talis, balita katropa mo, sa balita katropa, ang Jonathan Lee Soriano. Live report. Katropang Joe.
4: Yes, katropag Arnil, patay na nga naaptan sa agihaga asawa gagiti anyos santang ng laba diha sa sapa sa sitio narating barangay Dalunga Lahon, Palakad, Bukidnon, katropag Arnil. Pasado alas sus buntag kagahapong adlaw Hunyo 2022 ang biktima usab sa 17 anyos nga babae. Presidente Rosam sa nahisbutan nga lugar samtang ang suspect nila nga si alias Ronron gawas doon pa kinikarong nga panahona sa trupa nga Arnil. Sa report sa PNP Talakas kining biktima kauban ang iyahang pana ka trupa ng Arnil ni Adko kini sa suba aro na mapanglaba silang mga sininga sa diha sa trupa ng Arnil ang bana nga si alias Bobby ni ingon siya atawa nga aduna siya ulo sila nga malay katropa nga Arnil. Nilabay ang pila ka minuto pagbalik sa bahana katropa ng Arnil niya nang nakitaan nga iyahang asawa ag patay na.
0: Uy.
4: Tigba sa suspek katropa ng Arnil o gagiswayan pa kini o gatambog punta dito sa nasakit nga tropa. Tawa pa mahasabo ang krimen ang suspek katropa ng Arnil diha raw sa dool sa may tabuan. Suma sa report sa kapulisan, ang suspect, nasa spinong katropa ang Arnil, ayo-ayo siya ng motor tiklo. So, murag planado na daan ang maong spinong katropa ang Arnil o gagiwatan lang sa suspect na mulakaw ang bana ng malayos niya nasawa.
0: Ang sabay posibleng motibo ani katropa ang joke kay murag, iya namang gihulata, mapping na niya daan ba nga makalakaw lang yung bana ron. Ako yun yung usabay ihang bikil nga to sa 17 anyos in town nga babae.
4: Sa pagkakaroon nga trupag Arnil, kaya po lang katugay na hinati ato ang police investigator ni mga kaso, tamulo pa sila karoon o palawag sa mga investigasyon o unsagit ang motivo sa mga krimen. Kung posibleng na trupag Arnil, lugos ni, kay sumapa alin ang sibling may pala ni katrupag Arnil. Ito sa nakita, pero pag-test sa babae karon kadakan man ng kiniglaw ng investigation ang mga sample sa test sa tropa ko din ipadala pa dito sa crime lab sa Rayan de Oro aron na makita kung nakuha na lugot pa kini nga maong bigma
0: Pero sa pagkakita sa iyang patayang lawas, wala ba'y sinyalis? Like for example, naubos ang iyahang purol, iyahang stawagan, iyahang underwear, wala ba'y mga ingana, katropang Jo?
4: Sa report sa kapulsan, wala tayong makita nga yuan ang pangitabo, katropang Arnie. Ang sa report lang, itigbas, may pagkaigot ang tubo, katropang Arnie, sa tulong likod na bahin, o tinungdan sila ng kamatayon, o niya ang suspect unta siguro, parang hinlo ang krimen.
0: Yabay niya.
4: Maalong katropang Prince, katropang Arnel.
0: Oo.
4: Para nasaktan ni sa bana sa mga biktima.
0: Ay, ay. Sige. So, manginaota nga paspas, no? Ang resulta. Aron nga makuha. Kining Justicias Pilipinas, perting ilasa na bagay ng taon. Katropang Jonathan.
4: Isa po na katropang Arnel. Ito nga perting hinahiyag.
0: Labi nagpubre may mo demand.
4: Pero ka na katropang Arnel. At po sa presyon ng iwan ko sa pulsa sa lungsod sa Talatan.
0: Sige. Go ahead, Oga.
4: Isa po na nagkatakot o reward ang mayor sa natangkot ng lungsod aron mapadali ang paggawa sa natangkot na suspect.
0: Alright. Sige.
4: So, mga to, Oga, report. Gikan din sa XFM Mabukidnon ni Katropang Jotan Lili Suryano sa Pornawag ang Burkay. Live report.
0: And salamat, Katropang Jonathan Lee Suryano sa Italy's Report. Nalukan mga katropa dari sa XFM 101.7 XFM Bukidnon.
3: Bullseye!
0: Limot na ako kanina. Sorry kayo, no? Imo kong gingnan, Gab, no? Mutagin ako. Lami mo ko na... naisigutan mo ko rin si Lovely. Sige, basa tag mensahe. Bagay ka na, tontod, ha? Adi ara. Merlin Herbosa tungod sa balaod ni Kiko. Kisa pa ni, si Gingging Lapido, mulapos lang yung kinomo na ako, igo gini si Lovely. Ayaw lang. Alam mo pagka violenti kay, inanasan mo nga tanawara? Ibenecer si Chico, sir, dismayado na sila. Bisan unsa na lang ilang ipasangil sa mga Duterte. Mga utok, bulinaw. Daryl Kutara, ugok yang si Lovely. Ugok ba talaga yan? Kaya mas lalong tumaas ang rating ni Duterte kasi sila lang din ang panay paninira. Pagkaana gani ko sahay basig mo gini ilang papel. It is their way of pinning down BBM. Kay ina wan magud kaayo bay kana bang imposible ba kaayo bahon una usta ba nga tanan na lang yun panghitabo maglagot na mang Pilipino ana gud di ba maglagot na Pilipino ana bay nga pati na mga nahitabo sa eskwelahan karon nga nahitabo kang BBM ipahid kang Duterte. Pa mo matagbaw ang flood control ipahid ka Duterte daw gihapon na ingo po si Rimulya maghigala di ba ingo si Rimulya si Buing Rimulya nga kanang delivery sa Malita muna ni daw sila maigala mo imbisigaan na yun kaya kanang delivery sa Malita una na pa daw nang nahitabo kang digong pa daw yun na nahitabo nga lahi may ipanulti mga higala sa mga testigo. Pero pa-istoryaho ni mo ni sila anti-clear, ansad ang lagista na ang digong. Kulang nila, pati linog siguro may galas, digong sadaan. Ha? Ay manok kawaton may galas, digong lang yapoy sadaan. Ha? Na ay mga sakyan ng mabalintong anang dalan may galas, wag yapoy lang yung sadaan, si digong yapon. O yan ba sinagtuo mo nga, ikalipay na sa mga tao, magkapataas na sa rating sa inyong BBM. Namo sa mutong kasukuan ng tao ana oy. Sa mutong kasukuan ng tao na mo ingon, binuo man ninyo kalaki. Pati pagluib sa inyong asawa, ipasagil niyo digong. Gibiyaan ko sa kong asawa, nagbitag lain kay ano man tungod ni digong. Binuo ang yuda. Kenji nagpagaba ng bayana tangkag kayog sa mirror. Murag motor ga badya. Maximo Labandero, Sir Arnel, kada mga tao, kada suko ni PRRD, mga addict o drug lord, kada si Lovely. Pagka-ugly, wa mauwaw. Ugly, gudi ay. Si Rinaldo, may nagkot, ganahan ka na SM, gipahil o gipasangil ang tanan, ang naitabong pagpamusil sa mga suspek, mga minor de edad,

0: dili na ko minaw mainstream. Kaya maka is mainstream ba ya mi ma'am, no? Media ba ya gid mi ma'am? Ikaw ra ko paminaon kay grabe ang hirap mahalin ang Pilipinas. Ayaw lang no, ato lang gyapon higugmaon ang Pilipinas, may grabe sa ingon ini ni. Tambong lang gyapon tag mga meetings purok. Si Jimmy Cataluna tanan. Tanan president si Digong Ray, wala ubos-ubos ang rating. Maunay obserbahan nila. Mo gani, si Antiklar, dili mo tuwa na. Tanimor Guliban, Sir Arnel, arang kahimos ng bayhana, sagpao ng ba-ba aron mahiwi ng buang naman in tao na sila. Sa una, yun, no? Muna din na sila sa una, mga igalang. Si Geraldson, good morning, may punta sa din muna, Geraldson. Kuryanong Ilason, boss, nakita din mo ito report sa kapulisan nga sa pagkamatay nila rin, gibuhat man di ito ni Baldwin para masala ang player, nga no, ikuha pa man nila si Rene, o niya, sa laon, pamandiay. Yung bagay, hazing ko na ito, mga igala. No? Anyway, no, salig ta, mga igala, sa ostisya, bisang ingunaan na nila itong nasan. Salig ta sa ostisya, mga igala, nga makabuot, kaya po na. Mga kaigsunan. Si Emerita Huntong, ang mga bata nga bayolente karon gumika na sa atong gobyerno, nga luag kaayo, ang pag-implement sa balaod. Dili ang mga Duterte, kundili ang president, ang presente, presenteng administrasyon, anak katropa. Dili, ma'am, ang sala daw ni Duterte, ma'am. Oh, Cecilia Casinilio, good morning. Happy kayo, mga pamilya. Ranisis, San Pedro Caron. Sama na, pagka-itarong nga daw, type daw, toke para makuha na to. Hoy, labaw, suwang labli, kuyawa ni mog mindset. Oy, labaw, pamangkas utok sa naas kalihukan. Nabitaw karon bagaygala gipo sa karapatan. Iyon sila bagaygala ga ang dula ko nung online ay sa to. Ang dula ko nung online bagaygala dili daw na magka-create og violence daw gab. Ang magka-create og violence militarization daw. Hay. Magka-create ng violence, karapatan o kinsa mamuni ang mga NPA utok ng mga grupo, magka-create ng violence. Kanang hiluan ninyo ang utok sa bata niya, dano'n yung bukid. Magka-create po na siya violence. Kanang hiluan ninyo ang utok, tas ingan ninyo nga, ayong gobyerno. Hiluan ninyo, paawiro ninyo, IK-47. Kunya bumarchaho ninyo, inyong hulugan na yun ninyo, hulugan. Inyong na yun ninyo nga, bayani ka ng Pilipinas, pagbutas. Pag uniforme o green. Nga, isa kang bayani dahil membro ka ng bagong hukbong bayan. Maunay violin. Maunay magka-create o violin. Karapatan. No? Laban sila, kuhan sila, dapig sila magahigala sa gurbox kayo. Yung sila nga di man doon ang magkakuhan. No? Di doon ang magka-create o violence ka ng mga gurbox, ka ng mga online content. Dili daw na mga higala magka-create o violence. Ang magka-create ko ng violence mga higala ka ng militarisasyon. Oh, kanang ganing word nga, kanang si mga tao si giglitok anang militarisasyon. Saba niya! Maya yung maalamano karon.
1: Kita maya yung ama kayo.
0: Ay! Ay! Ay! Ay! Mga tao nga bukang bibig bito nila mga igala militarisasyon. Manimbawad siya na kung balhibok. Eh, baon na yun kung mga igala kung saan ay tumungan na nila. Pag na ang sundalos bukid, mga igala, no? Oh. May patong si ante mga igala, tagalurito ba ito, gab? Tagalurito ito, tagalapas ba ito, si ante? Itong vlogger, mas tata ba? Tata vlog ba? Oh. Sundalo, sakas bukid, katakala ba? Iawag manok?
1: Ayaw!
0: Kamu na lang sumpay! Di ko mo sumpay! Tapos panginom mong Santon Gold ay para di mo mga kuwan niya. Di mo mga high blood anang lovely. Santon plus Gold mga igala, doon na maguna siya ay kanapang mangustin, no? Buting mo nga pag mangustin, no? Kita ako'y nakikita may igala daghang mangustin. Pwede na kung ka mga akong kag mangustin diha, pero asa nga sula, ay, ato, ang trabaho, magdadakag mangustin, okay ko na siya. Mga kaigsunan, pero kung gusto ka nga, nanay mangustin, napagyoy ampalaya, napagyoy malunggay, napay garlic, napay spirulina, anak ka may igala diha.

0: Shantong Plus Gold. Napamatuda na lang ka ng mga bukol-bukol. Ah, kalayo na naman, hindi nagsilbi na. Ha? Mawagtang mahilis na mga eksyon, pinagos pag-inom na itong Shantong Plus Gold. Ang Shantong Plus Gold ba'y available na sa Tanang Butika? At ang kapsul na to available na sa Tanang Butika. Ah, nationwide. Balikan na ito ng militarisasyon. Diba, mga katropa? Pag ang buk, ang mga sundalo mo sa kagbukin, ina militarisasyon. Ah, bayulente daw na ingana. Bayulente mga ega lang, as dinuod lang, kadakog tabang, ana. Ano man, mga katropa, ang dalan karon sa mga ega lang, nahuman na. Katong dalan sa una nga di maagian, sa mga ega lang pagkaagian, di mamahuman. Kay, sunugon man ninyong bakho. Na. Sunugon ninyong bakho, pangayuan ninyo o i-extort ninyo ang kontraktor, musamot o kamaot ng dalan. Musamot mga igalag ka, okay, di man ninyo paaboton ang kalambuan sa bukid, kaya gusto ninyo ka, mahiluhan ninyong tao, eh di na Facebook ron. Mura na silang ubana ba? Alam ito kung ano nila mga igalag, para saan yung kabataan. Kabataan nun ang mga igalag gisgutan, pero di man gustong prisuhon ang kabataan. Usa man yung mga klase nga utok nila. Kaya pa, biyaan na nato na si Kuan, okay na mo, biya, Jimmy Cataluna. Emerita Hontong, biyansa nato na si Lovely. Kamunay bahala anang Lovely. I mean, usabay merito ani mga igala, usabay kredibilidad aning Lovely mga igala. Gawas mga igala sa constitutional right nga, gawas nung pagpadayag, unsa pa? Maulang, ana lang. I know, hindi ba nato na underestimate mga igala, pero when you exercise your freedom of expression, exercise po siguro na responsibly. No? Ako, di ba kumayon mga igala kining gobyerno ni Bongbong Weghimo? It's wrong to say. Mga igala nga ang gobyerno ni Bongbong Weghimo. Ngayon naman, di ba po pwede nga wahimuon? Naagin na himuon. Ngayon naman, na may ahensya sa gobyerno nga kinalang mulihok. Otherwise, manirado na lang na sila. Diba? It is wrong to say mga igala nga si BBM ay nahimo o kanang iyang under sa iyang administration ang gobyerno wala galihok. Galihok man mga igala. Pero magmatter diri ang kinibang will bito sa leader unsaon ni pagtimon? Unsaon pagtimon ni atong gobyerno? Ngano man, may corruption o wala, ang DPWH mo trabaho gina. Ngano man every year good mga igala may budget. Ang DSWD manghatag gina ayuda mga igala. Mga baho naman lang ginang ayuda nilang uban niya. No? Ano man, may budget man sila baga kaigsunan. So that's it. No? They are, government agency. Kakinalan mo function mga kaigsunan. So, mayingon ka, nabay nahimos BBM? Naaman. Nabay corruption ka BBM? Naapod. Ano, dapat. Ngayon ka kang digong. Nabay nahimong maayos si digong sa una, naaydaghan. Nabay mga higala, wa ka kauyon. Nasa mo kauyon. Katong train load, di pa kakuuyon na ito mga higala. Oh. Yeah. Ipadayag na ito, yes, kanong di pagkabuyon, ngani, ipit din ka, boss, ano lang, simple, mga igala. Pero napasabot ba, mga igala, kadautan na dahil mong tanaw kang, kung ano. Pero kay BBM, we are trying to figure out, and we are trying to see, mga igala, bahalag, dagang kayong mga kapalpakan karon, we are trying to, mangita, magintag rason ba nga, buhol doon lang yung gihapon, pero, santil mong krahan mo, sums makaingon ta, mga igala, nga, man, oy. Ano naman ang ultimo ang istorya? Di ba ito magkasinabot?
1: I talk to my...
0: Diba? Alas 8.53. Dali na ta. Kay niya pa isa. Nga ng pinaka... Kuan? Pinaka... Way baruganan mga higalag yun. Dari na kuminaw ni mo katropang Arnel kay XFM... Cebu magsigi uglalis. Bangas ka. Sige mo silang lalis.
2: Ayaw!
0: Yeah. may problema din. Gusto may problema nila na magsige man silang lalis. Ha? Basig sa programa, rana, no? Kaya may programa nga lalis-lalis. Kunuhay mga igala. May nga na, no? Basig din sa programa, rana. Sige lang, no? Marcel Paxley, okay na kayo. Okay na sa kayo, kanil kamaminaw. Basta importante, mupalit kang santon. Wara man na, diha. No? Mga taga-bukid nun. Sige lang kay Ugma, si Katrobang Prince Obra na po. Karon ako lang, agwantahe lang sa ninyo kung tingog may galanga, langsing kayo. Kaya masumahan yun mo ane, kaya nga kong advertisement, dire, inuras. Advertisement ako din, as no ibi pa. Oh. Inoras, mga igala. CG Parbs, kabumbo. Ano na bumbo naman taan eh. Naunta may ipa-publish sa imuha, missing person ni Puy, di ba? CG Parbs, message na diha, no? Pero ato lang i-correct nga, dili ko kabumbo. Katropa ko. Tropa mo, katropa ko. XFM. May buntag dahil diyan ni SM Inday Mari SM. Ah, kagbukid nun ni SM, oh, napakadres akong silingan. May buntag ni mo niya, ha? Dexter Labaho Midjano, naapod ang tuktuak, makalagot. Ah, makalagot niya, ha?
1: I talk to my
0: lagot-lagot sa army, ha? Alas 8:55 na. Di ara mga egala. Paminawa ra good news, Irwin. Irwin, abinimo win. Naglibog baya gid minimo. Aba, kamo pa binimo ha. Tungi agi mga egala, yun siya gab up pinakaway ayos kiko pangilinan daw kining balaod mga egala nga stawag ni ini.

0: sa atong crop gold foliar fertilizer. No, unsa may mga kastorya sa nga kagamit ng crop gold foliar fertilizer?
1: Lagwa po. Oh. Sinaon-taon ting ka sa bunga.
0: Ya, unsa may mga kastorya sa uban nga wala pagkagamit?
1: Kung mga silingan ko din gamit ang foliar. Magamit ka mo crop gold.
0: Kaya na kami, salamat.
2: Ang testimonya sa crop gold sa mais.
0: Karon nga nakagamit ka crop gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
3: Pahin sa marbis? Dato ko marbis, tukon sa crab gold.
0: Kaya, upan pa rin mga na-experience sa paggamit sa crab
3: gold? Gapog turob, gapog pamunga, tukon sa crab gold.
4: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa crab gold foliar fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang crab gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang crab gold pwede sa tanang tanom. Ang crab gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
5: Hala, happy ka kong shooting. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
6: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
5: Nga naman, unsa na adik ko?
6: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
5: Ha? Tinuot? Wala yun?
6: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
5: Salamat kayo, day ha. Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
6: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
7: Dong, nagpilay niyong gasolina?
8: Uy, tay! Prato na!

0: halah naon sa mga ako multigab nga lahi na manigtingog sa makina bako manunta ni gasolina malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pagka-permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na yun? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa ating antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Cellphone Gold Coffee Mix your extraordinary coffee.
3: Ay, nalong gamugot mo na imong dagway.
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Nga naman.
4: Nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
3: Mali na nga kape.

0: Habang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
2: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings, and time bonded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
3: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
4: Exciting!
5: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
3: Oo.
5: Exciting!
3: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like you. Basta naka-turbo.
6: Food supplement from Ehimo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Kuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala kag invite. Sige par.
9: Exciting!
10: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
11: Imo lang i-like ang atong page. Naay page na di Agwanta Partilis. Agaw man ang akong saad di aga mo. Abot gani na og pila pa man na karon gab? 700 pa ba no? 778. Tama? Ah, di ko kita kag layo pod. Oh, ana 28. Ah, 54. Ah, wa gid tama. Oh, 754. 54, then. 4 minun. Ah. Inig, kuha na mo, pagawas na ko og official statement sa Agwanta Party List, mga igala. Ah. Pero basing nagtuo mong kuhaan yun na, ha, di ba na tinuod. Tinuod ng page, mga igala. Ah, di ata magtapok sa itong mga istoryahanan po. Pero basing nagtuo mong nagan siguro na yung pagkakuhaan, eh, simba ko.
12: Ayaw!
11: Ano na siya kanang tawag na parody ba parody no ang tawag na mga igala. Ang pinaka sibo nga party list para sa ato ang tanan karon kana Agwanta Party List. Agwanta kay inyo magibutan sa BBM. Agwanta tanan. Alas 9:16 may paminawon na ko na to kadali kining punto ni Senador Robin Padilla. Abi nimo sabay gisaway ron kayo. Siya gisaway mga igala para sa tanawan. Usa to ingon ni kuan. Lovely. Sa Robin Padilla mga higala. Pinipod mga rebuilding mga higala nga mga komunista nga nagpahimulo sa kwarta sa gobyerno nga naaadya mga higala sa kongreso. Ay na mga lihay-lihay komunista man gyud mo. Oh. Just be proud of it. Marcha-marcha magani mo des krasada. proud magay mo ana. Sige. Pero wala mo ang among ikaguol kayo kay gihimo ninyong gatasan ang gobyerno. No, gihimo ninyong gatasan ang gobyerno, kwarta inyong kwarta, ipinansa ninyong Diyos bukid, wajoy may mga ayaw yun.
12: Bullseye!
11: Oh, basin lang di ay mudagan, dili ko na si Armando Cabido. Yeah, tinod, layo na si tinod. Parody lang na siya. No? It's a parody page, mga igal. For political commentary purposes lang na siya. Mga katropa ka ng Agwanta Partilis, basig mo to, o gano'n. Labad na akong ulo, mga igsoon. Dugangan pa nila mo, anong wala ko'y time, anak. Sorry. Di ko, anak. Alas 9.17. No? Binawa na ito, Senador Robin Padilla.
12: XFM Katropa.
13: Palagay ko, masyadong mababa ang 10 years old.
14: Alam niyo po, Senator Kiko, sa 3 years and a half ko po sa bilibid, hindi ko naman po nila lahat, ano. Pero wala na pong pinakamagagaling na artista, kundi kriminal. Kapag kaharap niyo po yan, lahat ng drama, lahat po ng lahat na po, sabihin niyo po, lahat ng kalungkutan, lahat ng pinagdadaanan niya, sasabihin sa inyo. Pero pag talikod po ng nag-i-interview dyan, o halimbawa ng empleyado, sabihin gwardiya, o ng probation officer, pag talikod po nun, pagbalik nyo sa selda, bubuksan yung wallet niya, papakita sa iyo yung dyaryo, itong pinatay ko, pare. Ganyan po ang criminal mind. Hindi ko naman po inilalahat, pero pagkasinabi po natin kasi ng pananagutan, dapat nagbabayad ka ng kasalanan, hindi lang binasa sa iyo. Po akong nakitang hindi maganda po sa batas po na ginawa po ninyo. Sa umpisa pa lang po ng aking talumpati, ay yan na po kagad. Sinabi ko po ay napakaganda. Yun lamang po sa usapin. Doon lamang po sa edad. At yun po talaga ang aming intensyon na bumaba po ito. Dahil sa nakita naman po natin, talagang yung mga nakakagawa po ng krimen ngayon ay nasa ganung edad na po. Wag niyo pong isipin na ang aking amenda ay para guluhin o sirain ang honor ng batas po na yun. Hindi po. Ako po ay isang ayon dyan. Yun lamang pong provision na yun. Kailangan lang naman po talaga nating pag-aralan mabuti dahil sa ngayon po talaga aming ginagalang at mahal na Senador Kiko Pangilinan. Iba po kasi ang pinanggagalingan natin. Kayo po ay magaling na abogado. Kayo po ay nasa, medyo ironic lang kasi kayo ang nasa posisyon ng akusado. Ako naman ang nasa posisyon ng biktima. Pero iisa lang po yung ating mithiin, proteksyon na ng mga bata. Bata. Opo. Pero yung mga nakagawa po ng mga heinous crime, hindi ko po talaga matatanggap. Natatawagin nating mga bata itong mga ito.
13: Tama po yan. At kaya nga nakalagay din sa batas, kung sila ay kumilos at magkaroon ng discernment at kumilos na parang mga tulad ng mga nasa hustong gulang na from 18 to 15 dapat bitisin bilang mga nasa hustong gulang na. At yung 15 and below naman, pagka serious offenses, pwede silang mandatory confinement for a period not less than 1 year. Ibig sabihin, sila ay involuntarily confined for a period
11: 1 year?
13: Less than 1 year. So hindi tama pag nagkasala ng rape, ng homicide, ang mga minor de edad na ang edad ay 15 and below, sinasabi ng batas, mandatory confinement of not less than 1 year.
11: Pwedeng
13: maging 2 years.
11: Nang lubos?
13: Pwedeng maging 3 years.
11: 1 year?
13: Depende sa magiging pasya ng hukom. Pero hindi tama na sabihin, pagka 15, 14, 13, 12, nag-rape, dapat pakawalan. Labag sa batas yun. Ngayon, nais ko rin ipaliwanag at ilagay sa records po natin. Narito si Senator Sherwin Gatsalya. Nung siya ay mayor, full implementation ng Juvenile Justice Welfare Law ang kanyang inimplementa. At naalala ko na 70% if I remember right, nung mga nabigyan ng pangalawang pagkakataon dahil nagkasala na diversion program ay nanumbalik sa normal na buhay at nagkaroon na ng maayos na pamumuhay. In other words, nais din natin malaman pagdating sa committee hearing dito sa batas na ito, ilan ang mga nakinabang at nagkaroon ng pangalawang pagkakataon at nagbago ng buhay. Dahil yun naman ang kabila nung sinasabing benepisyo at kahalagahan ng batas na ito. Dahil kung wala ang batas na ito, lahat ng mga nagkasala diretso sa kulungan kahit 9 years old at isasama sa mga hardened criminals. Pero dahil sa batas na ito, hindi na hinahalo sa hardened criminals, sila ay inilagay sa isang diversion program. And Senator Gwin Gatchalian, in fact, I remember during the debates in his first term, was supportive of adding budgetary support for the full implementation of this law. Kaya we welcome this opportunity to debate this. Dahil dalawa ang punto rito. Merong mga biktima na dapat talagang pugunan at bigyan ng suporta dahil sila ay biktima ng mga nagkasalang minor de edad. In fact, on record, may pananagutan ang DSWD sa mga pamilya ng biktima. Nakalagay yan sa batas na kinakailangan bigyan ng assistance, counseling ng DSWD ang pamilya, kamag-anakan ng mga naging biktima nung karumal-dumal na krimen at iba pang mga kriminalidad na kilos ng mga minor de edad. And therefore, we welcome this opportunity na magkaroon talaga ng diskusyon, makita ang maganda sa batas, makita ang kakulangan sa implementasyon, at tingnan din natin itong usapin ng lowering of the age. Ako, ang punto ko, palagay ko, masyadong mababa ang 10 years old. Although even if you're 10 years old, again, uulitin ko, at ikaw ay nag-commit ng rape, minimum 1 year mandatory confinement. Pwedeng ma-extend dahil yan naman ang sinasabi ng batas.
12: XFM Katropa.
11: Alright. Salamat, Kiko, sa imong balaod. Salamat kayo. No, maka lugos, no? Mandatory confinement, gab, unya, 1 year lang. O pwede daw, 2 years, 3 years, pwede daw na.
12: Bullseye! Bullseye!
11: Kaya ganda ng Pilipinas, oy.
15: I talk to my will be...
11: Yan yung mga katropa ba, no? Ato ipangutan na unta ba kang Senador Kiko Pangilinan, kung sa may problema ni mo upaubusan nga pariha raman ta og end, no? Waban ta mo gawas kung ang gipropose death penalty para sa mga batanon nga nakakumit og guan. Kana siguro angay ka masuko. Pero kung ang ato diring gusto na to ang ayan naman gulo, gusto na to ba nga ipaabot ang message by sa kabataan, mapriso mo. No? Kay tungod sa imong balaod, Kiko, no? Nahuna-huna sa mga bata, mga batanon. Labi na, magaigalang at huwag mga ginikanan, gagiyan niya. Ginila, no? Bagay isoon. Nga, makatakas sila sa balaod. Or kung mapriso man sila, ipagamit ng word nga, confinement lang. Wala rakag na ospital.

kang Depensor wala. Respisyo, wala po, no? Wala santo, no? Motulingon siya nga. Ituloy din natin ang impeachment ni BBM. Pero diyo ko kadungo kung na'y pastor, ngani apildiha, na'y pare, ngani apildiha, ngani ingon, investigahan din si BBM. Samot na, wak ko'y nadungog mga igala, nga paminsan-minsan, no, si TD Casino ko no, ay para for compliance, no, nga tirahon ko no si BBM mga katropa, pero dili, gani nga na, nga nagkahiusag po sila, pati mga naa sa media. Ganun mo yung mga katropa nga rin, media mabuga, media bitaw. Oh, alabi na ang mga network giant mga iso. Kung sa mga ilang gina-highlight, kanto na yung para kang Sara. Oh, tanawan ang mga nagkuhan ko noe diyan ay mga doctors for sa to doctors for pangwarta sa to. Doctors against corruption. Eh, di ba nung utambal po ng way down payment? Atika ninyo? Ayaw! Atikon, mang libre dahil mong pugre. Doctor against corruption. Otro ba po mo? Yan ang mga sakit na mong gamay rin. Himuunin yung dako para dako mong masingil sa PhilHealth. Ah, yaga-yaga na inyong kalaki. Oh, ay natanin yung katika. Nagmisa pagkahapon, no? Si Bishop Cullen bagapuro mga igala mo'y nanguna. Ba po man iyang humiliya din, not kayang humiliya ganahan ko. Mga kaigsunan. Pero, bangutan na, para kinsa man to. No? Kisa na may gitarget. Ato nindot ka ito mga igala, eh. Nga, kanang, kuan ba, no? Kung naigugmag yung kasiginood, edyo ka mga awat.

Manapaw niyo. Lahat ng sangkot dapat managot. Bayan muna. Bayan muna o bayan muna o bayan muna. Oh. Tanan ko no may galang nalambigit, dapat ko nung manubag. Ang pangunta na kinsa man. Kinsa man, mugawas diri ay, tanawa. Kinsa man, kinsa man sangkuta inyong buot pasabot. Uy, flags in PE may gala. Impeach Sara now. Oh. So, dili na lilong may corruption sa Pilipinas. Mga igala, dili na lilong na ikawat sa Pilipinas. Dawat ana. Pero, magkatarungan nun ba nga tanan kawat ipahid ni mong Sara? No? Magkatarungan nun ba nga when you are on the pursuit of accountability and justice, si Sara na imong tirahon ay masuko sigurong Ginoo na may galaw. Selective di ay ng hustisya. Kanang hustisya, si Sara na ay ipangita, ano? That's the challenge. Sige daw, ganun di man mo kahingaan atong contractors. Contractors. Ganun di man mo kahingaan Martin, nga na-appeal ba na siya? Kinsa ingon katropang aral, ginamay ba yan ang saldi? Be? Ganun, huwag man ko yung nakita ang plaka diha nga BBM, impeach BBM. Nga may nalambigit na po ka BBM, nalambigit na po si BBM. Huwag na ganding ubang mga igalang nasa simbahan, Buera de los Buenos, no? Sa una may igalang, grabe ka anti-Marcos. Karoon mga igala, grabe, Ginoo na po nila may igalas BBM. Ayaw! No? Mauna ni. Dili na nag-uban. Ang mga leader sa simbahan, ang mga oligarchs, ang mga media, mga igala, ang mga dagkong network, o ang mga nasa gobyerno, nagkuyog na yun, apil ning mga progresibong pundok. Perfect example yun ni mga higala para mutunhay kung unsay naa sa Pilipinas. Mauna siya'y tama nga formula para magpadayong lisod ang Pilipinas. Yes! Nadi ang oligarch. Nadi ang oligarch, mga higala. Natural. Control nila tanan. Nadi ang simbahan, Puera de los Buenos. No? Sorry, mga higala. Pero may kamatuoran yun ni. Yan ang mga higala, daghang patadres Pilipinas, manimba? Pilipinas, manimba? Pupribanta. Look at those nation, mga higala nga. Look at those countries nga, grabe na kapogresibo. Hindi pa kumain ko guway manimba, pero diferensya kang impresyados, Pilipinas. No? Ngayon naman, awa, makilain ka ng pan. Kita mga igala ng mga membro sa Aguanta Party List, kisa may latong ka ng pan, sa tanan mga igala ng pan, Ginoo man. No? Kita ng mga membro mga igala sa Aguanta Party List, wah, kita lang ka ng Ginoo oraman. Gimana manin, ato kita simbahan. Mga kaigsunan. No? Mugin na nasa Pilipinas, ganahan sa sila, ano man? Naikdagang koleksyon, masaya nga na, no? Naikdagang kwarta. Oh. NPA! Kini mga progresibong pundok, bayan muna! Nga no, may gala nga, makaingon ko, di na sila tinuod nga para gyud sa kalambuan. Di na sila tinuod. Di na sila tinuod, may gala nga para sa social justice. Di na tinuod. Nga no man, ganahan sila, nga pobrita. Nga no man, kaya kung madato ang Pilipinas, wala na yung hangop anang komunista. Wala na ganahan, ana. Dobe, kisa pa may rekruto ni mo, kung ang matag pamilya, mga higala, asinsado. Napa ba kay rekruton, pa doon lang yun ni Musbukid, mga higala? Pero wala nagpasabot, kaya kung wala na yung narekrut, nobody will stand for injustice. Naagyapon. No, in all times, mga higala, naagyapon mo barog against injustice. Pero di ba ginisisari nga, magbit-bit kag armas, mga higala, madug kag bukid, magtamak-tamak ka ng mga kuan dito. Magkakalasangan. Di ba? No? You can still fight injustice, mga egalas, pamaagi nga di ka gugdunos, balaon. Pwede man nagyapon. Siko, no? Tanawa ko na ninyo, panalitan, kung kitang tanan, mga egalas, madato na. I mean, able na skinabuhi, mga egalas. Wa na magsalikog ayuda. Awa daw. Kung napa ba sila'y mailad nga, kuan? Wala na eh. Kamugaway si mong kinabuhi, biyaan ni mo. Mubit-bit ka nito, karma samantala imong leader, mga igala, nagpabusnik siya lang tiyan, nagdawat sa mga pundo niya ikaw. Masikag panagpi, mga igala, sila mo. Kay membro ka sa BHB, masikag panagpi sa lamok nga samukan. Kanta-kanta na lang kanihain taon, mga igala, nga. Kaming mga BHB, layog pagalakwan. Ano lang ka? Buato kami sa area nga among

0: Asa maka naglihok? Ah, kuang ko kining sani? NMRC. Wala pa gyo itarong kinatulgan kay sigig pa nagpi sa lamok nga sa mukha.
1: Ayaw!
0: Imong leader tuas kongreso, dawat, no dawat, malita, dawat, ikaw, wala, sige katunok nito. Oh, see? Di ba na injustice? Oh, nauna-unaan ninyo. Pag nadato na Pilipino mga higala, oh, muna, di gina sila gustong kalambuan. Wala may rekruton. Kinsa pa hindi gusto mo lambuan Pilipino? Gobyerno mismo. Gobyerno mismo. Nga naman, napabaday tayo poverty alleviation program o dato na mo? O sa babay, i-alleviate na itong kwartahan naman mo? Yan, di nasad mo basta-basta mailad. No, di na mo basta-basta mahailoan ang 5,000, 4,000, 3,000. Sa eleksyon yan naman, kuano na sa inyo, sisiwra na sa inyo. No, mo nang naagyod mga egali, ipabilin gyud nila ng kapobrehon. Dili. Ako, moingon ko, sorry ha, pero dili seryoso ang gobyerno. Dili. Eh, seryoso ba na? Una nilang i-address mga higala, kiling kapobrehon sa atong utok, mindset. Una dapat din paling kawason, ni mo i-liberate din mo ang Pilipino, anak nga pagkabilanggo mga higala, kaya muna bilangguan nga, why rehas pero pertilig una? Kaya napagkapriso na ito sa itong mindset mga higala. Unya, samok-samoko nila ang politika. Kisa may magkabinipisyo, sila ra. Kisa may looy, kita ra.
1: Ayaw!
0: Kinsa may looy, kita mga higala mo ay makaluluoy. Inuod na baga kaigsunan. Diresita akaso, malimalita ang kwarta nga dawat sa mga pari. Bayad puwira sa ubang pari, buutan. Hindi mabuntanan, ha? Na may pipila mga higala ka mga leader. Di sa tamuingong mo dawat, pero makaingon ta, makakwestiyon ta mga higala sa ilang ipaglaban. No, di ba tamuingon nga? Di ba tamuhukom nga nakadawat? Ingon lang ta, makakwestiyon lang ta. Oh, panalitan ka na inyong lakang gahapon, white ribbon. No, sa mga ginagrupuhan na. No? White ribbon? At bang sa blue ribbon o red ribbon? Accountability. Yung anong si Sara Rama inyong gibutang niya ang pangano. May BBM makita na ko. May Martin makita na ko diya. May Bunuan makita na ko diya. May Bungo diya. May Bato de la Rosa diya. Isa naman yung kabuok. Sara Rama yun. So si Sara Rama kalaban sa korupsyon na eh. Ha? So ang tanan nga na wa magaigalas Pilipinas is Charles na itong Sara. Oh. So makasasa kay si Sara, si Martin Romualdez, santo. Ano? Oh. Eh di man mo kabalo. It seems that ineffable. Murabag pangas, Ginoo mga higala. No, ang kanang mga pag... Di mo, ginigit mo kapala mo, gukuda na nila. Ang inyo rin gumahimo, inyo rin i-generalize, lahat ng sangkot, mananagot. Pag abot ni mo sa kaplakard, dito na hindi mo makita mga higala, unsay giyoy, pinakatumong nila. Ang nakabutang dito, impeach Sara now. Unya, kisa may paminaos, Ginoo ane. Na nang si Sara nagpaambo masa na may galang Bishop o Archbishop Romulo Balies.
1: Ayaw!
0: No? Si Bishara naman po na yung mga prayer warriors ng mga pastor. Nasa day kaubang mga imam, Muslim. Nalaki sa may panginaon, may galas lamang makagagahom na tuwan eh. Tara lang gigilaw gaw, may galaning kahimtanga yung tao. As ilan? Extra na ko! Lunes ron, mga igala, hanga kayo. Ingos, ibipan niyo urayan nga kaniadto sitwasyon karon. Kaniadto sitwasyon karon dili layo sa between police, army, and NPA. Pag NPA mo patay, human rights. Pero pag police, army mapatay, all right. O karon batan-on ang makasala, igalang ang karapatan. O niya ang biktima, luoy kayo, hilakan lang. Ama man, katong sa tagong. Ang tagala Pilipina, mga higala. Iadto gyud sa human rights, mga higala, sa prisuhan ang katong 14 years old nga mo ni Dunggab. Ka-tainta kapin ka bubisis. Kabalo ka gyud sa? Iadto lang sa human rights, mga higala, commission aron masiguro nga dili gyud siya dagmalan sa pulis. Ayan na to, ayan na nga kayo nang bahala. Eh, murag busamot ya suko ang mga tao nang badugan ganin sa BBM nga kamo na ibahala ng kwarta. Oh. Extra na ko, mga higala. Salamat kayo ninyo. Ay mo kalimot, una sa tanan, i-like ninyo, i-follow ninyo ang atong page. Katong nasa Facebook, isa. Aguanta Partilis. Oh, dagan man tag page ba? May back up dito na, back up kay Simba ko na yung mga. Unya nga to isa ka page, katropang Arnel, ka-follow naman mo ana. Unya nga to YouTube channel, ay mo kalimot, no? Doon na tayo bagong YouTube channel sa atong official di ay official na to YouTube channel no kantong XFM 107 point XFM Tagum City lang no XFM Tagum City YouTube channel kini inyo kita nawan karon mo ni ang katropang Arnel Cortez ako ang manigya personal no so ato ang magaygalang official is XFM Tagum City no bay ubay na pud mga followers tanawan ninyo unya i-follow sa ninyo mga igsoon yeah. So nadia sa comment section ang link no. Dili na siya dula. Dili na siya sugal kun dili ko ana. Ato ang official nga YouTube channel. Ang XFM Tagum. Wa na tay oras mga igala. Sangans kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. Ako sparring partner sa Bicas Lawak. Nagasalamat din sa mga katropa usab diri sa Bukidnon sa inyong Bagbaminaw. Ako sparring partner sa Bicas Lawak katropa ang Gab Alas. Yung kalagad sa kanginan, katropang Arnel Cortez. Salamat, may buntag. Dalay ko ng Diyos. God bless us all, katropa.
2: XFM, katropa. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
3: Yes, to help!
4: Zatron Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
5: Ako si Don Don from Malaybalay City. Sukat ko nag-inom sa Zatron Plus Coffee Mix.
6: Nimbas ko gang lawas ay para sa unang nga kape nga akong giinom kaniadto nga maglabad ra man inon akong ulo. Karon nga nag-Zatron Plus Coffee Mix nako. Astang yahaya sang pamati. Basko, iluya ba? Busa ka mo diha. Suway ganin ninyo ni ba makaingon jud mo.
7: Anga oy,
6: wala jung si Miloya oy.
4: Zatron Plus Coffee Mix. Yes, to help. Zatron Plus Coffee Mix. Kape na, kapot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Vision X Plus. User, atong paminawan.
8: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, pero may mabilar. Kaya paggabihi man ang duty. Mga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mangmular ba? Mato nga, nabalaka ko kay Bastion. Mabuta na inoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin. Usa ka simana, ako akong kalipay. Kaya wala man itong pamula sa akong mata. Mga naigipamati, yung sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aramalikayan, na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium, o gubang pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo, aramurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uli ng sakit.
2: Turbo Food Supplement for Men.
11: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro

0: for men na maayon sa blood circulation kung para sa long lasting sa kama. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak ko kay murag dibalik akong pagka-agisibo sa bata. Exciting yun ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Sis the Pain.
6: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. May one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Reguid. Paspas kayo mawala ang pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor.
7: Muntag yung tala niya. Takaroon din niya sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Ano niya na biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, masa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
8: Lagwa po. Oh. Sinaon-taon tingga sa bunga.
7: Niya, masa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
8: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Huwag gamit ka mo crop gold.
7: Kaya nakan nga salamat.
9: Ang testimonya sa crop gold sa mais.
7: Karon nga nakagamit ka crop gold, no? O sa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
8: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest, tungkol sa crop gold.
7: Kaya upan pa rin mga na-experience sa paggamit sa crop
8: gold. Bapog turog, bapog pamunga tungkol sa crop gold.
10: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
11: Ang mga produkto sa Yes to Health. Mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos Bukidnon ug Immaculate Pharmacy sa Quezon Bukidnon.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Hoy par, pakurati magudang iyong pitaka diha nga. Ang sulod sa pitaka. Puro ra mga resibo.
2: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: Correct, ikaw.
1: Kinilagyan po yung iyaan sa kanon ng panabang. Kinilagyan si Tia Daria.
0: Yes!
1: As useless daw. Upaw ba daw?
0: Sa ibang penaltihon.
1: Ako penaltihon kay no ID, no entry.
0: Yes.
1: Ayaw ko pensa, di ka kasulod.
0: Sa meaning sa ID?
1: ID? Kana kung ibutan nga ka ng sa'y mundughan?
0: Asa ka kanang ginasuot?
1: Kanang ibitay-bitay.
0: Ginasuot sa mga taga LTO, ana?
1: Ana, kanang kuan ka. Kanang apil ko nang sa TMU.
0: Oye, nabantayan ako, Tia Daria, walay paglubad ang imong beauty.
1: Siyempre, alagang ni Lando.
2: Aba.
0: Maroon ng komentary, ha? Og siyempre, mga marika, oman po na ito ang pinakangilingig diri sa kuhan, gikan sa Davao.
1: Yes!
0: Niya na, paubos ko. Kaya taason mo, jug ko pa rin, Gab.
1: Nalampas na po kasi mong height.
0: Mukit ano po ang puso na aning kalakihan.
1: Wapo kayo man dress ka ron, Maring.
0: Oy, kuhanin ako, kuhanin ni Maring Ganggang, gi-donor.
1: Marakag matro na ka ng wanapuyan.
0: Kanang, kapag baka Maring, kanang, kinibitan, kanang nakadepende gini na sa suot ni mo, kahit pakuli, gina ko sabay, alam mo suot, no? Patalikuro ni ko sa
1: bitaya ni Edgar. Lali ana, oy?
0: Patikuro niya, niya, awiran niya ako ang buhok, Maring.
1: Niya, pa, katak, mura ka katong ga-study, nga nasakpan sa mga classmate.
0: Ay, nag...
1: Nag-sumbitin sila. Sige, sigarana ang iyak.
0: Marag anak, Gid Maring.
2: Gerbing na ka, Maring. Gerbing ka.
0: Sakto niya. Lain kayo siya, oi. Kay... Inang... Ano niya? Kay mo sa iyak. Tugidig niya. Tugidig.
1: Kwan ka.
2: Kabayo ni siya.
1: Kabayo style. Hindi
2: siya ka lang inirok. Kabayo.
0: Di kabayo ko, Maring.
1: Di ka mahal sa... Di ka mahal sa imo ang pangira na Maring. Di ang kabayo. Dako ang ganagargana, Maring.
0: Oh, ni Alsa. Uy, gamay, mga 2 kapulgada. Bueno, mga Maring, di ka diriya sa istorya. Babati ta karon diriya sa...
1: Mati City!
2: Alright!
1: Alright!
2: Siyempre, sa Mati City. Sa may nanya sa Mati City.
1: Ato ang mga amiga din na, no? Kano si Inday Tato. Si Inday Bipa.
2: Aba?
1: Akin Tasya. Nausap niya pangalan dahil Maring.
0: Kaya
1: pangit. Maduha magudo to o kaya nasiyang naman mo sa taka sa pin sa Bukid Noon.
0: Ay nako, siyempre, babati sa taka doon niya sa XFM Bukid Noon.
2: Si Juan ha, ito ang amigo nga taga sa to, taga katong DE ba to?
0: Taga DE.
2: Si Jonathan.
1: Yes. Kasi nga pa yung mga kakraang gamot din ha, palayo ko padala.
2: Mga himughat, mga dyan na rin nagahimughat niya.
0: Oh, good morning, di ay kang SM Inday Marie.
2: Yes!
0: Hey, good morning, kina ba? Madiliberan ta og tubig, day.
2: Yes. Permanente ba yan?
1: Pila na yung mga sakop, Maring? Kinsing masuko na, Maring?
0: Sila ni Panirustong.
1: Yes, kinsa pa?
0: Sila ni... Si Michael Ricabo.
2: Kinsa pa yun?
1: Kinsa pa?
0: Si Kuan. Kinsa pa minari? Si...
1: Ang maestra. Pila siguro ang maestra.
2: Maestra.
0: Maestra. Kinsa pa
2: si Hanina Tabio? Si Senti.
0: Si Maring Sende.
2: Si Cinderella.
1: Maestra po nga isa.
0: Katong, kabalo ba ka si Maring Sende? Dako daw kay kadang kargada ang bana anak day.
1: Ay!
0: Kaya si Kuan, si...
2: Si Junalo?
0: Si Junalo.
1: Uy! Dako di
2: ba?
1: Mahodi ay.
0: Dako kayo muradag ka ng swing arm sa kanang Kuan?
1: Swing arm sa kanang tresera nga motor?
0: Swing arm sa kanang bike nga BMX.
2: Mahoba.
0: Og diri asa, mabati ta sa XFM San Francisco.
2: Yes! Salamat ka. Ayun yun niya. Wala na. Outgoing na isa.
1: Wala na. Matod pa ni Ray, oh. Wala na mo ang inahantya.
2: Ay, Siri Alinton.
1: Yes.
0: Siri Alinton, wala na po na siya?
1: Dili, ang ilang inahan. Wala na may mga inahantya.
2: Aba.
0: Nako. Siyempre, mga Maring, mabati sa takaroon diri sa XFM General Santos City.
2: Yes. Naminaw na lang tayo sa General Santos City.
1: Yes.
0: Kisah okay. Nga ito ang kuwan niya. Kisah ito ang
2: si mga... Ri po, si Ri.
1: Si Ri.
0: Si kisah nga Ri.
2: Si Ri, kuwan, Ri Pirari.
0: Si Ri Pirari.
1: Tarungan na, kay ipabalik na lang ang kanang kapital.
2: Kapital, ipabalik na kapital.
1: Kapital na lang, cool. May na lang makabawi.
0: Ay, naku.
2: So, kuwan, ito isa pa.
0: Mabati sa takarang diri ang mga maring sa XFM Pagadian City.
2: Abay, sa Pagadian na.
1: Alam ko na.
2: Sa mga silingan niya. Sa Pagadian.
0: Ayun mo ka namin.
2: Ay,
0: nako mga maring. At saan pagkita ang gilas ni ano ang mga suki ron. Kay live ta karo sa Facebook page. Sa XFM 107.1 Tagom. O hindi mga oransa, pukawon mo na mo sa amo ang video kit challenge.
2: Be.
0: Si Tia Daria daw ang opening ang opening ceremony. Si Tia Daria ang tirada mga maring. So ala, itahit na dyan Tia Daria sa ito ang GC. Aring na masayon si katropang Gab Alas. Kung sa iyang isilik, kahit ang tulusin ko rin niya ito ang silik.
2: Oh, well,
1: mahal-mahal ba din iyang kuan, oy?
0: Gato na galing na, kahit 2-5 ganin dito sa kuan, sa perido.
1: Masa-masa po din, ha?
0: Gitype na mga maging ito ang bidjoki. So, syaro din, mapukaw niya ito ang mga suki nga namati rin sa Tibog Isla sa Mindanao.
2: Ibuhara man lagi na, mo-type sa taga-tua diri.
0: Mo-type sa taga-tua. Dili na ninyo madungog ni nga programa mga maring sa XFM Tagum. Hay nako naman yan.
2: Sige, oo, sige.
0: Mga magandang itsutsera mga baklang to. Ito na, mukanta na si Tia Daria mga maring. Kay wiyaw kini yung kanta niya. Kay yado na yung ipahinungod sa mga...
1: Ipanungod na sa mga kuan, mga wakwak.
0: Ano
1: mga kikit.
0: Yes. Ang kanyang advertise pa. So, aniya na samtang sa dili pa mga maring kita magsugod sa itong kanta. Kini dito programa hatod ni kanato sa Santon Vitamin C.
1: Yeah.
0: Ang alkaline nga vitamin C. Yes. Paligo na ang imong immune system, inumadoadlaw sa Santon Vitamin C. Mabalit na sa mga pharmacy butika sa tibuok Pilipinas. Santon Vitamin C para mas mulami ang ngisi.
2: Mag Santon Vitamin C.
0: Palakpak. Sa di pa tamag sugod mga maring sa pagbijoke.
1: Sugod na ta?

0: Mandando na siguro ay. Ay, wala taas mo kayo marun.
1: Okay, salamat na, salamat.
0: Ah, thank you, kayo.
1: Salamat sa imong dakong yes. Papakauwaw, Maring Darya.
0: Nauwaw kayo, ipotol na ko marun, kayo mo taas kayo marun.
2: Siyempre, katong katahan mga igala, hatundo ka na ito sa Santon Plus Coffee Mix. Oh, Santon Gold Coffee Mix. I miss him so much.
1: Aba, giving out ka?
2: Yeah. I miss Dance Coffee.
1: Sige lang, may happy naman. Umuha, masing na na umuha.
2: Ang sa ang saman.
1: Ang kape.
2: Ako ang form.
0: Okay lang ang form.
2: Ano yan ang duha ka, ang isa ka.
1: Ikaw, sige. Ano yung kantahan ni mo?
2: Makanta ko, why must I ni Idol Edie Peregrina?
1: Aba, sige, sige.
2: Why must I ang title ano? Mag, why must I mag Giorgio Salantay? Ano?
1: Ana de la di ay?
0: Himasa sa maring.
1: Grabe po na yun. Magbalas-balas. Mabung ka na ngayon. Habo lang na. Oy.
0: Ayan na sige kwan. Kanikwan na siya.
1: Be.
2: Ano yan na? Sa akong kanta ni Painungod na po ni Kang Kuhan sa mga may edad ng karo mga namati ron. Hindi pa diri sa Tagum City Public Market ang mga tigwang niya. O diri asab sa Bukid nun. Painungod na to ni Kang SM Inday Marie. Yung gano'n big, lupat na itong microphone eh, i-provide, i-backward gano'n big, ay
1: check. Okay na.
2: Okay na rin siya.
1: Sige, muna, okay na kanal.
2: Pwede mo, sabi ni kang Evelyn Dirian sa Jensan, kang SM Ruel Dumantay. Siyempre, pwede mo po na po ng kantaha, mga maring kang Ma'am Philip Lisiano, kay Karilit po siya niya. Yo puedo llamar a...

0: Kesal dia aku bapun dari Singapura nang kong. So, selamat kayo sa mga
1: palakpak mo, oy.
0: Palakpak sa mga
1: baby, ang palapot, babe.
2: Okay, magpilang kayo, mga tingin gusto niya, ay.
1: Hindi, okay rin ako. Check, check. Hey.
0: Sana ba ka magaling mga namati ron? Usay mo kanta dai bayot.
1: Ah, lahi na kung ah kay si kani si buyabon na mo kanta ni. Ah. Ah, sige.
0: Sige dabe. Ato kunong liliw din kanta ni Master Indal Tanini mga mari.
2: Madol gamay, wala di na ka makita sa ako no.
0: Gisilik pa. Ay, pasensyahe kay nila. Ito ang internet, mga maring. Kaya wapan na bayri.
1: Kasi may gig-provider na itong internet diri.
0: Kuhanin siya, ako nang abot, unsan niya itong internet diri. Mara sa tapad man siguro ni.
1: Dari mo sila sa Bulgari man siguro ni.
0: Nagkakuhin. Ani na, ladies and gentlemen, Master Indal Tanini, gikan sa Bangkol, at Tarutago. Go!

0: Ang balik mga bayan, ito ang taga-taga, ito ang Marites and Friends.
1: Yes! Yes! Unya!

0: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
1: Ako po ang panlawal, watak-tak na lokalay, naroon ibatong mga pagpanakit sa akong pagkogo, o doon na ito, pahal pagod, napabati ko ipong lupang, o doon na nakabingog ko na radyo ang mga ngayon pagkogo, wag batong makunaan na akong lula, o doon ipalit ko rin akong gigustuhan, akong gininto, napaharap ang buwan ng pag akong nabantawan, na nawala naman doon pagpapit sa akong pagkogo, ipong lupang, magang salamat pa sa akong pagkogo, mga pariha o gibati sa ako, ipinginin nyo ng isang pagkogo, basing pariha na ako, maangay sa mani, ako doon si Gina Panlawal, ang pagkogo user, patak.
0: Zanton Plus Gold, tatak yes to health. Zanton Plus Gold, mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
2: Zanton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Melgar. 3 years na po nag-undang, inumog kape kay tulad sa aking insomnia. Hili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya at painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlo. Akong hitay, lami kaayo siya. Pinakmas lami.

0: Plus Coffee Mix. Hihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako si Elmer Duran, usang graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang ako mata o magluha-luha. Bisag upatra ko kauras magatubang sa computer. Pero sukat nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang ako mata. Magkalahutay na, ini ang akong partner sa akong pagpanginabili.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gipuyo paghimo, alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Makataban aron malipayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Pag inom og Premium D3, ra gyud nakapalagsik ako balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kaya akong paminaw. Ya murag way kusog ako mga tuhod pa. Sakit pud pirmi akong kapukugan. Pag tuman ako Premium D3, sir, ning aram-aram gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Side.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo Dietary Soup Plan for Men.
5: Pre, purma daw. Hindi ka makadto.
6: Purma tagani, pre. Pero may problema.
5: Ay, ano na aw?
6: Pakonsulta ko, pre. 35 pre lang ko, pero ina ng junior ko.
5: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
6: Turbo?
5: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes ang dulutog sing nyo ni Mrs. Moon.
4: Turbo Dietary Soup Plan for Men. Mapapala. Turbo. Turbo. Papa, yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Handa po bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. At dati, ang pinoproblema ko yung underarms o din yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, tumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: Ay, ako mga maring, balik na sa ito ang panaguban. Siyempre maring. Lagi ka din sa studio. Ako na si maring Inday Erika. Kaban ako si...
1: Kaya na niya po yung iyong angkin si Tia Daria.
0: Og si...
2: Yes! Iyong ang maestra, Master de Tanini.
0: Good morning, Master.
2: Good morning. Sorry po.
0: Good morning. Siyempre, kaya ito ang tila. Greetings, mga maring. Araw nga, mas malikod pa nga ito ang tuhod. Makasuga ako din sa mga luhod, mag...
1: Turbo Male Enhancer.
0: Matag, do. Do. So, doon na tayo mga caller. Tawad-tawad natin na tumagol, mga maring, ha. Basig si Hepe. Ay, nako, mga
1: maring. Basig Prisco na, maring.
0: Wala ang pusa nakapundok. Kunya lang na ang caller, ha. Tawad-tawad
1: natin. Sa ato pa, kunigilay na kay number naman.
0: Basin maring.
1: Basin turko.
0: Basin ang katuning last payment.
2: Basin ko na. Sama na siya. Number lang.
1: Last payment lagi daw.
0: Last payment.
1: Ina na siya nga. Wala pa i-fill do.
0: Wala gisave pero nakanot.
1: Aha. Ayaw pa na nga silbo din na.
0: Mga maring, atunin ko na ito sa turbo.
1: Yes.
0: Ang turbo, donut siya ay sangkap nga maka o gakabawas ka. Nga sigurado mong paggahi, ginmaring sa imong pagkaikaw. Ikaw, mm-hmm. Maring, nakakain mo ba? Gahi kayo mo, maring.
2: Gahi, santing kayo, oy. Ganang kayo.
1: Mugahi pa rin na iya, maring.
2: Oy, naka, siyempre, ang turbo, ano, power back kayo ng turbo, ha? 5 days ang tamaan, ha?
1: Ang taas, baya, na magsigig lakaw, ha? Magsigig barok. Padlock.
0: Lain ba yan na maring makain ng turbo kay mabaghiran ng gaway mo, diskuhan dahil.
1: Magukod pagkado kay mong si Karen.
0: Moso ko na ito, panila maring kay marag.
1: Ubay-ubay na, biyan ni Nader eh.
0: Hindi na biyo, nahin na biyo.
1: Ana pa si Dinlo now, ana siya. Good morning mga maring, request ko be. Walk away, salamat mga maring.
0: Walk away daw. Walk away.
1: Obse.
0: Noted.
1: Obse.
2: Noted po.
1: Process served.
0: Ano
1: si Serbi? Mayong bungkag mga dol.
0: Aba.
2: Kisa pa.
1: Ang si... O si Jonathan?
0: Ay, si
2: aba.
1: Jonathan. Ano sa mga bayot? Great birthday. Happy birthday na ikuhan. Layo, Villafranca. Ang birthday karun.
0: Kusa okay. Dapat ang 5 mil.
1: Buka ang 5 mil, ani. Ang request ko kanta ni Erica song na develop ko.
0: Kisa mo lang.
1: Ano si Alvin Gook?
0: Ay, si Alvin. Gihagi yeah. Tapo ko ni Alvin Gook.
1: Palauto ni si Alvin ba?
0: Ayaw pag-anabin ha. Kang Josephine na pero Vicente de la Rama. Kuya Jody ay ning turbo kay layo pa lagi. Magpapangyod na lagi.
1: Ay!
0: Murag action ka o gawala ka.
1: Ay! Ay, ay, ay, ay. Murag nakasuway na ay.
0: Nakasuway na ka, Ma'am Josephine. Isa pa inaabasa mga bayo.
1: Nasuko si SM Inday Marie.
2: Kayo sa iyo niya.
1: Kaya nga nung dili mo daw siksi ang background sa karaoke.
2: Aba! Aba! Aba! Aba! Aba! Aba! Aba! Aba! Aba! Aba! Aba! Aba! Aba! Aba! Aba! Aba! Aba!
1: Aba! Aba! Aba!
2: Aba!
1: Excuse me, umilabot na lang.
2: Umilabot, umilabot na.
0: Napahigingon din yan ni Ray Alinton nga is watching.
1: Sinita man siguro na.
0: Si Kisanisi.
1: Sinita Baldirosa.
0: Si Ray Alinton man guniyo.
1: O napod siya ni Sinita Baldirosa. Watching niya yung giingon.
0: Ingon pa si Elder hindi ganyan nga. Banat maring. Si Florindo Piokay, kanino sa imong gikanta ka tropa? Aba, gilamihan si Manuel.
1: Ano po si SM Inday Marie Aswatia? Dari yung anong naman ka din ha? Kinsa'y nabilin sa ICC?
2: May ingon niya.
1: Maro po niya eh.
0: Kamu ha, trabaho, dili magsigi karaoke, aba.
1: Aba.
0: Sorry SM.
2: Sorry po.
0: Aha. Ato ko na yung tubag ko ni May.
2: Kisa man na.
0: Hello?
2: Be?
0: Hello, maayong buntag kinsa ni?
3: Buntag mga
2: Marie. Ay, maraw ba? Maraw ba kong tulog? Maraw ba kong mata?
0: What's this?
3: Yalvin
1: yung Marie. Hilay kamay mong radyo.
0: Palayo kamay.
1: No, palayo lang kagamay.
0: Pusiyon ko na yung It Me Games Ron. Alvin, taga-asa ka ni ka? Taga-apokon na to?
1: Taga-apokon siya siguro.
0: Ay, sa aba.
1: Taga-asa?
0: Bermudis.
1: Ay, Bermudis. Ako makain ng Bermudis. Dahil makasaag mong guna diha. Mga opat karotonda.
0: O sa may ato mga steeping, Alvin.
3: Akong request, ha? Kanta, ha?
1: Uy! Lako, mapagos yung kamaring.
3: Nadidevelop gani.
0: Nadidevelop, pakisilik, napakidos dati.
1: Wala na, wala ko'y kuwin.
2: Ako, Dre, 150. Mugalaw ka lang 150.
0: Mugalaw ba itong atong machinery, ah. Sige, pabot. Huwag kay Grit diha, kay Amula kang...
1: Ano siya na request di ay?
0: Nadidevelop daw.
1: Dili, oy, nadidevelop na sa simo ha. Dapat kantahan na yung request.
0: Asan niyo may ipahinungod yung kantahan?
3: Sa
1: inyo ang tulumari.
2: Uy! Na-develop.
1: Pamatod ina, tagayang magchicharon diyan nga baligyan na sa pukon.
0: Hindi ka kangkuhan ha, daan si Carl diri abakante.
1: Napon si Kainit.
0: Si Kainit kay Gilly.

0: undangin na maring. Undangin na, sa mentol. Nakalit naman ito, barako.
1: Walk away, wala, develop na ako sa'yo. Sabi niya, gusto ang kanta. But anyway, ugma na lang siguro na ito, tiwaso niya ang kanta, oy.
2: Mutila
1: na
2: ito, oy. Nalilata na ito, magtila.
0: Bro, nakalisod-lisod ka ito, maring.
2: Ipit ko aning Alvin, ay.
0: Bro, hindi ka kabaloy, mong ipadayon ng gihapon.
2: Sige, oy, sige na lang. So, mutila tag padayo, napadiriya si Ri Alinton, na ni Ed Rami Diri, kay kanos musulod ang ETM.
0: Oy!
1: Aba!
0: Tagano na ko rin, bro, kalimang ni mong tanawar niya.
2: Mm-hmm. Nagpamati sab siya sa mga
0: ayaw sige pa, ayaw sige palabi niya, Ray, ha, kay basing mausap, basing sasunod, anak, ngayon na nga. Your ATM is now loaded.
2: Aba.
0: The Bluetooth device.
2: Ana pa si Alexander Maki Algabri Senior gi-mention niya sa SM Inday Mari nga mao gani sugod na pod og sungog hihihi.
0: Aba. Si Master Magonazio, pag-sampayang sorry dito, Master.
1: Sorry po. Sorry po.
2: Ayaw, ada Master. Sorry po.
1: Sorry po. Ay, bo. Paparibobo. Sorry po.
2: Sige,
1: Brad. Sorry, Brad.
2: Ato ko nung mutila ng tabayot kay...
1: Be.
2: Sige na,
1: be. Ato, mutila.
0: Dahan.
1: Nakuha man ko ng bugan pa. Mabalos ko ninyo dami.
2: Silain lagi mo. Tabangan lagi ko ninyo. Ako ba ko nang kigol?
1: Seriously, clap na. Madra kaya.
0: Upload ka.
1: Madra kaya mo lang kaya lahi kahit paglasang.
2: Sorry po.
1: Para magbuogat sa guno eh.
2: Ako na ba bit?
1: Ayaw ba. Kagilo kayo, dream nyo na sa, dream nyo na sa kalalkahan na, oi.
2: Piso wifi ni Golvin Bokli, akong bigyan
1: niya. Grabe naman. Piso wifi ni Alvin Bokli, kaya nawala lang lagom-lagom, di puti na.
2: Huwag ka na lang.
1: Nawala ka na.
0: Wala may subay, maring. Ang coins, wala na ni subay.
2: I-check na ba sila. Nahulugan na ganang tayaon nga piso.
0: Karang dinokdok sa mga bata, maring.
2: Perting hubaga, request ni Nick Quahaw, aba.
0: Ay, si Nick Quahaw. Mga yots, request ko raw, ano siya, perting hubaga.
2: Ano pa si Alvin Goka, Joey Taogma, Erika. Aba, makik-Joey sa
1: ako. Aba.
2: Ihagit akong beauty by you.
1: Sige, Ogma. Sato yung katama ninyo? Sato yung katama?
2: Ogma, matag video kay na to, mudawat ako sa color nga makik-Joey na to.
1: Ano.
2: Ato sila ka gito, no? Asa dapat ilahang mga kakayahan.
1: Kana!
0: Kakayahan yun!
2: Ugma po hon. Sige ha, inyo mga mingi hangit dili. Kami mga gawin nagpa, bilumilumban mo dili ah.
1: Musugin mo enter yun.
2: Inyo mga mingi hangit dili ah. But anyway, amo gina silang kuanon, kanang suklan. Mutila ka mo?
1: Mana kung dila, oy.
0: Mana, oy.
1: Upload sa kayo dila, gipilasa biya kung dila, oy.
0: Upload di kayo marang, oh. Imuha mo na itong kigol.
1: Ha?
2: Okay. Nabilin na gini mong kuan ni rin sa kong kuan marang.
0: Asa? Ang isa kang nipo, nabilin marang. Ako na ipatawag ito sa likod sa kuan, sa Gansano Center.
2: Ay, naku mo. At ito sa unahan, mga maring, atangin sa mga pagbalik, amo ang legit kaayo nga mga chismis.
1: Mm-hmm.
2: Ang special segment nga, The Merites and Friends.
1: Alright, adiyan na.
2: Apan sa di pa ang usarakan tao na itong ipahinungod sa mga namati.

0: giganta na ganayon, walang ibang mahal.
1: Uh-huh.
0: Giganta ni Chino Romero o hatod ni kanato sa produktong gigama sa yeswell kini ang
2: Saturn Plus Gold and Saturn Vitamin C.
0: Og ang

0: Nakatrupa, exciting!
1: Boss Abo, magpakiloko sa hubay, be?
2: O sige no, ibutang asin ako sa timbangan.
3: Uy, saan mo ni imo sinakulo? Bukaata ba ni? Nani ba to?
2: Eh,

0: isa-isa na imuang tiil dia.
1: Ah, hindi ingon magudan doktor nga. Ah, ah, di ko mag-alisag bugat.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na yun? Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Elyon Shell Mobility Station.
3: Get ready, Windsor fans! We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: sur XFM.
1: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala kag-invite. Siya par.
2: Exciting!
1: Magmaga mga sakinan, mga lindot kayo, brand new. Problema. Kanya, very efficiency.
3: Kanya-kanya yung naglano mo rin nga, malay. Isa ng kapamilya, masulay sa kaban ba?
1: Correct.
3: So, dapat sa DM sila mga rekila.
1: Yes.
3: Kanya sigurado ganyan sa kanyang nindot, niya, ligon, niya, kanyang walay mga abiriya.
1: Walay mga abiriya. Dikin mo mga abiriya, gano, sa kanyang gawat, no, sa mga lagan.
4: Ang inyohan na lang, diha, huwag na ay musuka sa istong
1: nga.
3: Wag to mo, na may plano nga.
1: Ay, mapasakay mga dagaton kay kuan, kapag hinlo.

0: Labi na ganang adto mo sa Barangay Luban.
1: Na no, dias Barangay Luban dia. Yeah.
2: Pag abot dia sa may
0: manikling.
2: Manikling.
0: Awa na.
2: Sana na manaw sa kadali lang nga na og lang. Bu.
1: So di
2: mo ay nang luwa lang di ay.
1: Ay mo sakay og mga dagaton kay ay mga dalanon, mga dalanon.
2: Pero na may mo sakay magbaon yun sila.
1: Oh, cellophane.
0: Asa pa na kana nang plastic cellophane o ay
1: katong cellophane plastic cellophane o katong kuan ba ning rapper ba sa dolphin bihon dolphin bihon dolphin bihon
2: katong balisin ko nga plastic kay para iapil og potos ng
1: maong taklay taklay
2: tarik na lang para umakatulog dito na lang sila mag
0: dito na lang masuka
2: mo
0: ay na bay na nga onro
2: ay ay tabi tabi ko ha sa nga on
1: oy basta kung mo rin tamog mga sakyan na diha mo sa DM sa rent a car kay nindot kayo diha. Kaya pag affordable ra kayo mga katropa. Alright?
2: Yes.
1: Sige.
0: Ay nako, unsa tayo mong giyong ganina nakagiyong
1: hong ay, kabalo ba mo na kay ngon ninyo ba? Kabalo ba man eh, na koy nakita nga ako ang kaila. Sige gi siya og sige gi siya bais bais ay.
2: Ano man wala na sa wala siya na himutang.
0: Nagsalimuan
1: ang anak. Nagsalimuan. Para wala lang asa, bro. Kalang wala na pangajian ba.
2: Kinsa na?
1: Kus kabalo dili ko isulti pangalan ko kay Sigma. Paila ta glay bilus diri.
0: More than 2 sila, more than 3.
1: More than 3, ana, more than 3, more than 4, ana.
2: So more than lang, more than.
1: Grupo man ko din sila, grupo din mga amigo. Oo. Karon, parang sulti ko, ipakunta ko, anong karon nun, be?
2: Anong karon man?
1: Kaya nalalaki, na ana ba? So, sige silang balik-balik sa mga, sa VVI.
0: Ay, sa site.
1: Oo. Sige silang balik-balik dito, o dito sa mga nagkadaya, mga bangko.
2: BPE.
1: BPE, dyan dito sila sa mga, maraming nagkadaya, alam, may daga dito, na sa security. Ano mga kasi klaseng itim, nagsige silang balik-balik dito mga maring.
2: Uy!
1: Kamalo ko kasi gibalik-balik sila, nag-check.
2: Ay, ang gina-check nila?
0: Ilang gina-balance
1: nila? Ilang gina-balance nila dito, gina-check nila. O, so,
2: balance check?
1: Oo, kaya naala ba nila ang mga kwa dito, salary. Oo. Matul og kan og
2: salary or salary?
1: Salary niya. Nabagi lang, kung na nabagi kwan ka ng kasi tabaga na kanang ato ato nga guys 2 eggs ito mga anak
0: nang kuhan ka
2: nang mid-rins
1: ah mid-rins basketball na mid-rins way
0: anang kuhan
2: taka lang ka mid-rins kaya magunang
1: mid-rins magunang siya ka mo tira kang half-court mid-rins mid-rins bright kini bataan
0: Sorry po, Mr.
1: Main anak kaya nanay mga apelido.
2: Ay! Nagulat na di ay! Nanay mga
1: apelido.
0: Nakaong-ong na mga
2: tawag. Kini mo si Jordan o si Kinsang ito kanay Maray?
1: Si Billy.
2: Si Billy pa yun.
0: Nanay mga naka-ongoing nga mga
1: nakahol. Si Kati, si Kati.
2: Oo, si Dagan-Dagan yun ano?
1: Si Kati ba? Wala mo kaya nanay Kati.
0: Kasa na si
1: Kati. Mga Kati.
0: Ah, si Kati.
2: Sugam gamit, hindi ka balong hipos.
1: Hindi, kaya mabihan siya.
2: Tungatugag higda. Hindi man nang lipos.
1: Disposable man gud na. Disposable, disposable man na. Disposable man na.
2: Pangita pa dyan ang kaso, pangayaw niyang sorry na.
1: Sorry po. Sorry po.
0: Kaya naman masunod na nga ito ang live drama.
1: Sorry po, parin bubong.
0: Diriya sa pinakakuyaw nga programa sa radyo, dili kayo mga sikat pero ginaabangan sa tanan.
1: Yeah.
2: Kung ikaw, ako.
1: Kung ako, ikaw.

0: Kaya imong kaanyag, imong kasiksi, imong kaputi, dili angay mo kubot kare aring klase nga cellphone. Tagal kag iPhone 17.
1: Grabe ka dato nimo day dance.
0: Dili sa paghambog pero daghan kog mga constructions. Ang akong isa ka sakinan, gikuha itong ligid.
1: Dance.
2: Ayaw ko ba?
1: Nakoy mga anak. Naon sa mga madawat yung akong mga anak?
0: Selena. Kapila ka ba isulti na kanimo nga dawat na kong imuhang anak? Bisa ka na yung mabukang hirang, inahan dawaton ko na.
3: Onsa!
0: Nada siya.
3: Onsa yung inyo? Mabukang hirang ko?
1: Kinaya mo tingong mamaulaw tao eh.
3: Humuhong pa namin ah.
1: Maulaw to ba?
3: Si Makano, Densyo?
0: Densyo. Sorry
3: dele
0: po.
3: Dele Vince.
0: Vince. For short, Vince.
3: Ma'am,
0: nadungog yun akong bisulti, ma'am?
3: Nadungog na ko. Sorry ikaw man itong ating... ikaw itong tingin libre ng tambay.
0: Dili, kayo, ni nagkuhan ako, naglain ako, pag-inabuhi, usap ko ka engineer karon, ingeniero ko.
3: Ingeniero? Maestro?
0: Oh.
3: Supervisor, conductor, singer,
0: tinga. Sakto. Ma'am, masika yung...
3: Ayaw to ko ane! Kaya masakita na kayo mga Selena!
0: No.
1: Not me. Nagduduha ganit ko ma!
0: Lahi ang tanang lalaki.
3: Musulan sa ko! Pag-isurayan mo niya!
1: Isugar! Sorry ka ayo, Vince ha?
0: Selena.
1: Sorry ka ayo, kasulti mama kay... Bumangirakin siya!
0: Kung makita ko palang andong gan si mong kasing-kasing, hunghungan ko ka na.
1: Pero...
0: Paligo ko ma.
1: Pero Vince...
0: Isa pa yung lagyan ako na yung mga kaagi?
1: Dili ako manawat imong paghigog maka na ako.
0: O nga naman, mulhod ko si mong tubangan, mulhod ko. Nagkaluhod na ko.
1: Ayaw, tindog.
0: Ayaw, pagkutihon niya na.
1: Sabi, magigunin ito.
0: O, tindog ko, mo
1: tindog. Tindog na, tindog na. Dito, Mr. Vince, dili sa ko. Dili na ako manawat imong paghigog ma.
0: Gisakitan ko.
1: Dili sa ko manawat.
0: Taliwala siya ko, maayong tumang pagsod si mong panimalay, dala ko mga pasalubong. Hindi ko di mo dawato na kung manasakitan ko.
1: Ibang pagkamaayo.
0: Magkakilid ko.
1: Pero, dili din ako manawatin mo ang pagigong ka.
0: Apa na naman?
1: Maghunat ko sa ako ang...
0: Kung doon ako mga pagdungot sa mga lalaki.
1: Na nga, masakto na doon kayo akong pangunahan na nga, ma-okay na ang tanan. Pero kasakaroon, dili sa ko. Sakit pa kaayo, please.
0: Siling natabangin ko.
1: Sakit pa kaayo.
0: Ako'y mutambal sa mga sakit.
1: Mas may dalanin mo di
0: ay. Ay naman tagag Santo Plus Gold.
1: Ikaw ganito, Vince ka. Ay, hindi yung tambal sa una.
0: That's right, tama ka.
1: Ikaw din lagi. Pero, Vince, sa tinuon lang.
0: Selena.
1: Magpaulay sa ako. Maunang sa kuha ng pagigugma.
0: Tung mo ka na hindi mo ni mo.
1: Sorry kayo, Vince.
0: Magpaabot ko. Masakit yung cellphone. Kung buti mong kontak ka lang ko.
1: Pero sorry kayo sa inyong pagiging mali na kumanawat. Pero kanyang mong iPhone, dumatod ko. Aman, Ben.
0: Gikuha, Miss Amaw.
3: Salamat, Ben!
0: Selena! Selena, alam kong sirad eh! Selena!
3: Mga maring! Tinunan na baka nang i-bate ni Vince dari sa ko, ah? Tinunan ay baka niyang gingon na dawat niya ako ang mga anak. Oo sa katinood, kanayang gingon nga kaya ko niya buhion. Pagkutala ko ninyo maring, o sa may mga timailahan sa mga lalaking kanangan tinood ang ibati sa kababay. O sa may timailahan sa mga lalaking nga managbinuang sa ilang panultid rin ako. Kaya natagam na mo ko mga maring, daghan na kayo kong anak ba? Luwi na kayo kong kasigil akong kasabaan sa kong inahan. Bi, tabaki ko ninyo, Bi. Maluwi mo kay kamamay. Nagpalig-alig aning radyo. Mahawad ko nung kayo mamanambang. Mabito, nagpadangat ko din sa inyo si Bianan. Kay, tuo ko. Expect ko nga ninyo kong matambagan. Magpaabot ko sa inyo mga tambag maring. Di nila lang kutob. Selena. Selena.

0: siyempre, no, bakit may pag-ibig pa mo? Grabe yung kaayo. But before that, no, ito sa nangyayang ito mga katropa din sa Davao del Norte, mga maring. Hoy, kamo ba, pamamino, ragod mo, ha? Ayaw mo, sige, karagaradang ka. Kabalo mo, sorry, ragod mo, diri, kay, kabalo mo, dagang kay mga exciting raffle draw, kada adlaw, binalo. Dinhi lang lang, siyempre, namagintay mga paduwa, no, nga, gikan sa ato ang mga amigo sa Unaco Pigrulac, no? Oh, so sa pagkikalayon kini sa probinsya sa Davao del Norte o Dabnor PVO. So mga katropa, dalaw na tong dalaw yung mga pamilyang mga higala kauban ang mga mag-uumang o mga animal enthusiast, no?
1: Mas ilay meaning sa PBO.
0: PBO, kanako na nga. Basta kay kayo, maura man nag-iswat din eh. Probinsyang, asala siya? provincial veterinary office.
1: Pero base na rin.
0: Mas muna ko ha, Dabnor BPO kanang provincial veterinary office. Mm. So, dalating nyo mga katropa ninyo, mga ikala. Kaya
1: siya kanang PVO.
0: PVO, ano siya, dali PBB, no? So, itong mga animal enthusiast, apilalamin na yun ng kanang mga natay agri-trade o livestock expo. Wala, huy, kanang lagi mga hilig kayo mga livestock, kanang hilig kayo mga iglayer. Napa ni siya, ni Brad? Napa ni siya, alak, huy? Alam mo, kasama niya kayo, mga apel ko, ano, B?
2: Bisayado lang para
0: makasama ko. Mga tota ni Doy.
1: Ay, naran.
0: Mga tota.
1: Naran, diri ama rin.
0: Mga tota dito, ha? Ayaw mo kumpiyansa.
2: Sige, basahan naman, Maring.
1: Ay, nako, mga Maring.
0: Mm-mm.
1: Ay, nako, sakto gina'y kakatrupang master inay tanini sa pakigalayon sa probinsya, sa Davao del Norte, o sa Dabnor PVO.
0: Aba, oo.
1: Ay, nako.
0: So, karoon lang, July 2, hanto na, July 2, hanto 4.
1: Mm-hmm.
0: Aba.
1: So, Osaka, tulo ka adlaw nga celebration alang sa mga mag-uuma, hog raisers, poultry raisers, game fowl breeders, pet lovers o mga negosyante sa agrikultura.
0: Aba.
1: Sama na ni Tia Daria, kahilig ba kayo ni si Tia Daria o kanang kwan, hilig niya siya mag-poultry.
0: Mm-hmm.
1: So ato dito ganito ang kayo makakuha kaanin.
0: Kung tulo.
1: Kung duha?
0: Pulto.
1: Ako lang sa Leon Master, ayaw niyo pala pasama nga suki nga namati ganun ha, ang Dabnor Unaco Livestock Poultry o Game Fowl Expo 2026.
0: Aba.
1: Ano
2: sa amin na maring?
0: Karong July 2, hatod 4.
1: Okay.
2: Ilahan ang atangin na ninyo dito.
1: Atangin niyo.
2: Pamaspose na dito.
0: Ayaw niyo pamaspose. Atangin lang, pero ayaw pamaspose.
2: Ayaw lang di ay.
1: Parang himasa lang.
0: Himasa, ana.
1: Sige, salamat kayo sa info ha.
2: Bugdob ya kayo.
1: Oo, angon sa.
0: Angon sa ba?
2: Ay, ang buktor.
0: Okay.
1: So, di ata karon sa kaagi ni ato ang little sender na itong si
2: yes.
1: Si itong kabawat.
0: Si Selena.
1: Selena.
2: Grabe ni si Selena, oy.
1: Grabe ang yung kaagi, no? Nagi mga anak ba?
0: Wait, kabalo mo, kanang nakoy kailan, ano, dito sa mga sa, dito sa NHA. Kuhaan gin siya, inulog ko siya sa mga amigo ko, yung mga ayagsunog sa iyang papa nga. Pero dapat siya nga, kuhaan. Kuhaan gin siya, kanang, sarap, si tawag anak, kuhaan siya kanang patining ba?
2: Patining,
0: patawag anak, kanang anay, wala gin anak, oh.
1: Basag liar.
0: Oh, anak ba? So, karoon niya, ito siya,
2: kuhaan. So, ang iyahang ginakaon kay Buran sa producer Pids.
0: Siyempre, takan ang istorya niyo. Gula ka muna ko. Ay, lagi pataka ang istorya.
1: Ipit ito, ano.
0: Ay, kasining.
1: Malikin.
0: Eh, pwede ni Walibre.
1: Walibre.
0: Walibre.
2: Namaya ko yung Babs dito ba?
0: Walibre.
2: Sorry po.
0: Kami.
2: Sorry po, Master.
0: Yam-yam.
2: Ay, ata siguro.
1: Maring, base sa kuan, base sa kuan pagduki-duki sa kuan mga investigador. Kuan daw kasagara mga anak nga kaagi ni kuano kay mga gwapa sila.
0: Mga itsurahan yo, mga itsurahan.
2: Sexy.
1: Pero ang dako pangutan na dia kay ang mga lalaki dali ko na mapulaan.
2: Ano kay base ba? Base pangit ay siguro. Mapayit ka ng subidyar unong nawong, hindi pa mabiyaan.
0: Ay, hindi pa siguro. Kaya may mga lalaki, ganaan ng mga exotic damway. Di ba? Mga exotic ba?
2: Exotic.
1: Ito na yung kinin kaagi ni Kuan, na Kuan sa dilin na sa ingong nga talagsaon, kumon man yun.
2: Nahanto kayo. Sa ato pa, daghagan na.
1: Daghagan sila, daghagan kayo yung mga kailan niya. Kasi klase lang ang mga kuhan. Ang uban kay gibiyaan sa mga laki nagkanap mo daghan kay laig batasan.
2: Mm. Ang uban sa diferensya.
1: Ang uban sa presya mismo mamiya kay mapulan siya og laki.
2: Oh. Ay kana na nga kuan po mga scenario.
1: Gusto niya nga kalayang lahi-lahi o kana mga hitsura ang mga
2: kanta. Pero lahi tong yaha kay gibiyaan man siya kay kuan ang lalaki kay gibiya.
0: Humog sa siya ilog mga mare. Dali na sure
2: ang lalaki po. Ang lalaki may bibiya, dili man siya.
0: Buka biyal kani siya, nya jamingo siya sa babae lalaki, nya baguman pag makuha ang gusto, na igor siya nakan. Mo scared na ba boss ka na na yun?
1: Pero ano kun po nang ika, kanyang last nga na igugma si Yahoo eh, kay engineer ba na yun eh?
2: Ni Aki pagkin siya kahit di tamo.
1: Nagkama na isang mga...
0: Sleeping stone ba?
1: Nagkama na isang mga kuha na yun, mga businesses.
0: Oh, isang mga kuha na...
1: Mga sidelines.
0: Mga inline. Mga sideline.
2: Tagal sa mga mga yun, sa iPhone bro ato.
1: Ay, ayaw ko piyansa, basta gigan to niya sa gigawas.
0: Basta gigan to nilungkab, mga accessories of the crime niya ta.
2: Ay, maapil na ito, ana.
1: Kada na siya, mamantito
2: na. Basta siya ang mastermind.
1: Magmantito lang sa itong Infinix. Kasi delikado na siya, maring.
0: Bitaw, si Kwan, si... Ano yung George? Ito rin pala tambagol siguro.
1: Oo,
0: sige. Para naman kang kanaong ramali mo si PG Sao na itong bata pa.
2: Ah,
0: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,

0: naman ako maayo.
1: Depende na pala siya.
2: Depende na sa siya. Asa man siya magyaka, o sa depende sa posisyon.
0: Depende kay depende pa sa ako mo wala
1: basta kay alam ko ay sa ato pa ikaw yung bilaka kay di mo to sa kaliho gagagmay na mo to sa batiis
0: ah dinawad ka
2: dinawad ka ayo mo ganahan job ka ganahan pa sa trabaho
1: bala sa mo ay resibo na ko lahat
0: ay nako so si master na siguro mo wala kasi may patugatugan nga sa ko ni mo tambag ani.
2: Bebe.
0: Tambagi na siguro niya, Master.
2: Well, Selena, no? Gawas nga, tambaganan po mingda ko. Kami mo tambag ninyo. Kana nga, inang problema ni mo, Selena. Wala na nga. Ayaw, tama tong gingon si mong amiga nga. Ayaw, isradiyang nga, purtahan si mong kasing-kasing. Basta di ayaw ka, muna na gihatag sa ginoo ni mo. Nga, muna na ilalaki nga, kana nga, bubuhi ni mo. Muhatag o tinun nga, paghigugma. Kaya kaagakon gikan sa kalisod ato padung sa kaharuhay o na nga ikaw ang ako ang kung ikaw ako kung ako ikaw ay kung ano eh grab, grab the opportunity na dayon ay dada sumidugayan di amin naman gamon mabalaan rami taon na kung sa panindi lang sa oh, mga pipila kasimana
0: okay.
2: Kung hindi man lang pila kasimana mga isa kabuan ana kaya pa kumana decision na rin kamura kagripili ba your decision is final and of course always remember follow your heart and follow your dreams and that's it. Thank you.
0: Okay, salamat ang turo ba po salamat kaayos silina sa pabalangat ni mong kagining ato ang tulaman on.
2: Kung ako ikaw?
0: Tapos si Maringin Dairy ka, diligwa pa dilimis tayo sa pandima ko piyansa antong mulgay mga ulay ang salingay.
1: Kini lang niya po niyong iyaan sa kanunay panabang. Kini si Tia Daria.
2: Ang siyempre, Master Dekanini.
0: Nakakay, salamat o. Oh.

0: kami na ang natunungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
2: Marlene, Ochia, nasiyot akong bumol, piging nasiyot. Nung hindi ako mabungol, binom ako Santon Plus lang. Mayroon po akong dumintin. Kayo siya.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom o kape, bawalan ko sa doktor ang kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuha ang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan deo, gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko ani Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang diyan, kaysa ako nadako ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog ka ron sa kuwang ipang istorya. Sistingin lang ninyo, maayo dyan yung kapiha.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
8: Nagsigi na ka umusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gid ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makatubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Mahal, musta na ka dyan sa abroad?
11: Nagpadako nilang pabagika sa Midas. Nagpapalit ba ko og Santon Vitamin D para sa mga bata?
10: Ay, salamat.
11: Aron dili sa daling tapkan o mga sakit, sama sa upo, sip o nakilanan.
10: Ikaw po, pag inom og Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal. I love you.
12: Vitamin C, Vitamin C. Mag Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
13: System Aid. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang System Aid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa System Aid.
14: System Aid. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Aid.
15: Symptoms persist all the doctor.
16: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
17: XFM time, it's 12 o'clock. Time check. Brought to you by VisionX Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw, VisionX Plus.
18: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
19: Mga katropa, exciting dito!
20: Exciting time, katropa, alas 12.
21: Hatid
7: ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oberas at Brian Limaz. Headlines.
15: Ang mga headlines, sihatid po sa atin ang Santon Gold Pope Mix, mga katropa. Klase dyan sa Batangas City Integrated High School, suspendido dahil sa mga shooting threat.
20: Social media ban sa mga minor de edad at anti-political dynasty bill kabilang sa LEDAC priority ng Senado.
15: Malacanang tiniyak na hindi maapektuhan ang operasyon ng pamahalaan sa kabila ng nalalapit impeachment trial ni VP Sara Duterte.
20: House Prosecution Panel posibleng bawasan ang bilang ng testigo at ilang articles of impeachment kung magiging sapat ang ebidensya maihaharap sa paglilitis.
15: Mas malakas na ekonomiya sa pagtatapos po ng second quarter, mga katropa, inaasahan ng Malacañang.
20: Dalawang Maynila workers na sawi sa gumuhong hukay sa project site sa Las Piñas City.
15: Mga katropa, sa regional natin, Vice President Sara Duterte nakiisa sa pagdiriwang po ng Rakudan Festival sa bahay ng Aburlan, Palawan.
20: Balitang international po, Play of the 14, hinimok ang mga leader na unahin ang pagkain at kapakanaan ng mamamayan.
15: Balitang showbiz naman, Herlene Budol, ibinunyag na ang umano'y indecent proposal mula sa nagpakilalang governor.
20: Sa balitang sports, official player pool ng Alas Pilipinas men at women's volleyball team na sasabak sa 20th Asian Games sa Nagoya, Japan, inilabas na.
7: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. Nationwide.
15: Masayang pananghalian po ng Lunes, mga katropa, June 29, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa inyo na ang XFM News Nationwide Live sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at iba pang XFM station sa Luzon, Visayas, Mindanao.
20: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
15: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
20: Ako si Brian De Paz.
7: XFM News Nationwide.
15: Napapasok lang na balita rin, katropa, sinuspindi po ng Batangas City Integrated High School ang lahat ng klase nila at on-site school activities simula ngayong araw hanggang sa susunod na abiso matapos ang naiulat daw na ibanta ng pamamaril laban sa paaralan. Ayon sa pamunuan ng BCIHS, ipinutupad ang suspension bilang pag-iingat para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro ng teaching personnel, mga magulang at iba pang miyembro ng komunidad ng paaralan. May pwedeng pinayuhan ng publiko na huwag munang magpunta sa campus habang umiiral po ang suspensyon. Sa ngayon ay paugnay ng paaralan sa mga kinaukulang law enforcement authorities kaugnay ng insidente at hinikayat ang lahat na manatiling kalmado. Umiwas sa pagpapakalat din na hindi beripikadong impormasyon at umasa lamang sa mga opisyal na anunsyo ng paaralan. Hiniling din po ng eskwelahan sa publikong agad iulat sa school administration o sa mga otoridad anumang kaya hinalang mensahe, social media account o kaya aktibidad habang nagpapatuloy ang investigasyon.
7: XFM News Nationwide.
20: PNP paigtingin ang child protection at cyber safety program sa mga paaralan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
7: Live report.
1: Paihihintayin ng Philippine National Police o PNP ang mga programa nito para sa proteksyon ng mga bata at kaligtasan sa cyberspace bilang suporta sa mga hakbang ng Department of Education o DepEd upang mapanatiling ligtas ang mga paaralan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melesio Ratates Jr., nakahanda ang PNP na makipagtulungan sa DepEd kabilang ang suporta sa pagdaragdag ng guidance counselors at pagpapalakas ng koordinasyon sa mga law enforcement agencies. Tututukan din ng PNP ang mga banta sa online tulad ng cyberbullying, online exploitation at iba pang uri ng pag-aabuso laban sa kabataan sa pamamagitan ng mas pinaiting ng Child Protection at Cyber Safety Initiatives. Binigyan din ni Nartates na mahalaga ang pagtutulungan ng PNP at DepEd upang matiyak na ligtas ang mga mag-aaral kapwa sa loob ng paaralan at sa digital na kapaligiran. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako, si Katropang Urso Lidar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
21: XFM News Nationwide.
20: Kabilang sa mga prioridad naman po ng Senado, mga katropa, ang panukalang Anti-Political Dynasty Bill at ang pagbabawal sa paggamit ng social media ng mga batang 16 anyos pababa. Ito ay ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Sinabi ni Gatchalian na kabilang ang dalawang panukala sa mga prioridad sa ilalim ng 50 Legislative Executive Development Advisory Council bills na nais nilang may sulong kasabay na iba pang mahalagang panukala. Ayon sa senador, isinusulong niya ang panukalang maghihigpit sa paggamit ng social media ng mga minor de edad dahil sa muna yung masamang epekto nga ng mga online platforms at mararanas na content sa kabataan. Samantala, sinabi rin ni Gatchalian na kabilang sa mga prioridad ni Senadora Risa Ontiveros ang Anti-Political Dynasty Bill at ang panukalang reforma sa Party List System Act. Dinagdag po nito na target ng Senadong pagtunan lamang muna ang piling mga priority bills, habang isinasabay din ang nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at iba pang mahalagang gawain ng Kongreso.
22: Tiniyak ng Malacanang na hindi maapektuhan ang operasyon ng pamahalaan sa kabila ng nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, magpapatuloy ng formal o normal ang pagpapatupad ng mga programa at serbisyo ng administrasyon at walang isyu pampolitika ang hahayaang makaantala sa trabaho ng ehekutibo. Ipinahayag din ng palasyo ang tiwala na gagampanan ng Senado ang tungkulin nito bilang legislative institution at bilang impeachment court, alinsunod sa itinakda ng konstitusyon. Umaasa rin ng Malacanang na maiiwasan ang anumang boycott o hakbang na maaaring makaantala sa gawain ng Senado habang isinasagawa ang impeachment proceedings. Binigyan din parang palasyo na nananatiling prioridad ng administrasyon ang pagsusulong ng pananagutan at transparency sa pamahalaan para sa kapakanan ng mamamayan. Nanawagan din si Castro sa publiko na huwag hayaang maging dahilan ng higit pang pagkakahati ang isyu ng impeachment at mag-ingat laban sa pagkalat ng fake news.
21: XFM News Nationwide.
20: Posibleng magharap ang prosecution at defense ng parehong mga testigo at dokumentaryong ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon po kay House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Chel Jocno. Ipinilawanag ni Jocno, mga katropa, na may mga tinatawag na common witnesses at common exhibits na maaaring gamitin ang parehong prosecution at defense, pero magkakaiba ang layunin ng bawat panig sa pagpapakita naman ito sa impeachment court. Anya, kung naiharap at na-cross-examine na ang isang testigo, maaari nang hindi na ito muling ipatawag ng kabilang panig. Ipinilawanag din ang mababatas ng pagtalakay sa listahan ng mga testigo at ebidensya sa pre-trial ay pinangangasiwaan ng clerk of court na siya namang nag-uulat sa impeachment court kung may mga isyong hindi mapagkasunduan ng magkabilang panig. Dinagdag ni Jocno na sa ngayon wala pa sila nakitang posibilidad na magkaroon po ng mga hindi isiniwalat o yung tinatag na surprise witnesses, dahil kinakailang ihayag talaga ng bawat panig ang kanilang mga testigo at ebidensya bago ang paglilitis.
22: Posibleng bawasan ng House Prosecution Panel ang bilang ng mga testigo at maging ang ilang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kung mapatutunayang sapat na ang mga ebidensyang maihaharap sa paglilitis. Ayon kay House Prosecutor Representative Joel Chua, nakahanda silang iharap ang ebidensya para sa lahat ng apat na articles of impeachment, ngunit maaaring nilang i-waive ang ilan kung magiging matibay na ang naunang mga ebidensyang maipipresenta sa impeachment court. Sinabi rin ni Chua na ang kahilingan nilang 63 trial dates ay batay sa bilang ng kanilang mga testigo, ngunit maaari pa itong mabawasan kung maaari ang maraming testigo ang maipresenta sa loob ng isang araw. Higit naman ang House Prosecution na layunin nilang maipakita ang lahat ng kinakailangang ebidensya at umaasang mabibigyan sila ng sapat na pagkakataon ng impeachment court upang maipresenta ang kanilang kaso.
0: XFM. Impeachment coverage.
2: Impeachment coverage. XFM News Nationwide.
15: Sa kaugnayang balita, maaaring hilingin ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na maglabas ng subpoena para piliting humarap ang mga testigong tumatangging dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua, may kapangyarihan ang impeachment court na obligahin ang pagdalo ng mga unwilling o hostile witnesses kung mahalaga ang kanilang testimonya para sa kaso. Kabilang po sa 57 na testigong inilista ng prosecution, sina dating Court Sheriff Abe Andres, umano'y siruntok noon ni Duterte nung alkalde pa ito ng Davao City, at dating chief of staff nitong si Zulaika Lopez. Gayunpaman, nilinaw ni Chua na hindi lahat ng nasa listahan ay tsak na tatawagin sa paglilitis dahil maaari umano hindi na sila kailanganin kung magiging sapat na mga naunang testimonya at ebidensya.
0: XFM News Nationwide.
22: Senate President Win Gatchalian tiniyak ang kaligtasan ng mga senador, media at mga kawanin ng Senado. Mga bisita, papapasukin na muli. Narito ang report. Papapasok na muli ng mga bisita ang Senado matapos ang pansamantalang pagpapatupad ng no visitor policy bunsod ng umiiral na heightened security measures. Sa inilabas na video message ngayong araw, sinabi ni Senate President Win Gatchalian na tungkulin niyang mapanatili ang katatagan ng institusyon at matiyak ang kaligtasan ng lahat ng senador, kawani, miyembro ng media at mga bumibisita sa Senado. Matatanda ang noong June 8 ay isinailalim sa heightened security measures ang Senado matapos makatanggap ng impormasyon mula sa National Bureau of Investigation hinggil sa posibleng banta sa seguridad ng institusyon. Ayon kay Gatchalian, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Senado sa mga security agencies upang masiguro ang kaligtasan ng lahat habang muli nang pinapayagan ang pagpasok ng mga bisita sa ilalim ng Visitor Management System ng Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA. Kasabay nito, mananatiling mahigpit na inspeksyon sa mga pasukan, beripikasyon ng pagkakakilanlan at iba pang hakbang sa seguridad upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng seguridad at accessibility ng Senado. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
15: Samantala, buhat po sa Senado, punta tayo sa Malacanang. Mas malakas daw na ekonomiya, Katropa, sa pagtatapos po ng second quarter, inaasahan ng Malacanang. Katropa natin sa balita, Daddy Guzman, XFM Mega Manila.
0: Live.
4: Kumpiyan sa Palasyo ng Malacanang, nagaganda ang estado ng ekonomiya ng bansa sa pagtatapos ng second quarter ng 2026. Ito ay sa gitna ng inaasahang muling pag-arantada ng mga infrastructure projects ng pamahalaan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na makatutulong sa economic expansion ang pagpapatuloy ng infrastructure activities. Bahagyaan niyang naantala ang ilang proyekto dahil sa ginamang pagprepaso, lalo na sa flood control at iba pang public works. Unang inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Junior ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na pabibisihin ang pagpapalabas ng pondo para sa mga priority infrastructure projects ng pamahalaan. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo Di Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
22: Kinumpirma ng Las Piñas City Police ang pagkasawi ng dalawang tauhan ng isang water concessionaire matapos matrap sa gumuhong 18-meter na hukay sa Barangay Pamplona 2, Las Piñas City. Kinumpirma ni Fire Superintendent Sonny Carpio ng Las Piñas BFP na narecover ang dalawa na trabahador bandang alas 6:44 ng umaga kanina. Ayon sa mga initial investigation ng mga otoridad, 7 workers ng Maynila ang nasa excavation sites ng bumigayang hukay pasado alas 2 ng hapon kahapon. Anya sa nasabing bilang, 5 katao ang natrap kung saan nakaligtas ang 3 habang hindi naman pinalad ang 2 biktima.
21: XFM News Nationwide.
15: Sa kaugnay pong balita, katropa, nagdamas ng opisyal na pahayag ang Maynila Water Services Incorporated kaugnay na aksidenteng naganap sa isa sa kanilang project site sa Barangay Pamplona 2, Las Piñas. Ayon sa kumpanya, agad silang nakipag-ugnayan sa Bureau of Fire Protection sa barangay at sa iba pang local disaster response authority para po masimula ng emergency response at retrieval operation na kasalukuyang pinungunahan ng BFP. Inihagdi ng Maynila at ang paikaramay sa mga apektadong manggagawa at kanilang mga pamilya. Tiniyak na may pagtulungan sila sa kanilang contractor para maibigay ang kailangan tulong at suporta sa mga apektado. Pansamantalang tinigil muna ng kumpanya ang operasyon sa nasabing lugar habang nagpapatuloy sila sa paipagtulungan sa otoridad sa ginagawa po naman ang investigasyon para matukoy ang sanhi ng insidente. Dahil nagpapatuloy nga ang investigasyon, sinabi ng Maynilad, wala muna silang karagdagang detalye na pwedeng ibigay sa publiko sa ngayon.
21: XFM News Nationwide.
22: Mas mataas na terminal fee ang sasalubong sa mga biyahero sa Batangas Port simula July 1 ngayong taon kasunod ng pagkabatupad na ikalawang yugto ng aprobadong dagdag singil. Mula sa kasalukuyang 60 pesos, magiging 90 pesos na ito yung terminal fee matapos ang karagdagang 30 pesos na inaprubahan ng Philippine Ports Authority o PPA noong nakaraang taon. Ayon sa pamunuan ng Batangas Port, nananatili ang pagkapatupad ng dagdag singil dahil dumaan ito sa tamang proseso ng pag-aproba at nakalaan ang karagdagang kita para sa pagkapabuti ng mga pasilidad at serbisyo sa pantalan. Mananatili namang exempted sa pagbabayad ng terminal fee ang mga senior citizen, persons with disabilities, estudyante, mga uniformed personnel at Medal of Valor awardees.
5: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
15: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Mga tropa, live din po tayo sa iba pang XFM station sa inyong lugar. Pwede kayo makinig sa XFM Radio Patrol Iloilo sa 100.7, Solid FM Davao City 89.1, at sa XFM Davao 89.1. Balitang Regional.
21: Balitang Regional.
15: Unahin po natin sa Palawan, si Vice President Sara Duterte ay nakiisa sa pagdiriwang ng Rakudan Festival sa bayan ng Aburlan. Tropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
6: Live report. Dumalo kahapon si Vice President Sara Duterte sa pagdiriwang ng Rakudan Festival sa bayan ng Aburlan bilang bahagi ng selebrasyon ng 77th anibersaryo ng pagkatatag ng munisipyo ng Aburlan sa Palawan. Marami ang nagulat na taga-Palawan dahil maliit lang ang bayan ng Aburlan, subalit binigyang panahon ito ng Vice Presidente. Nagbigay ng mensahe si VP Sara. Sinabi nito na ang kanyang trabaho o ginagawa ay para sa Diyos, para sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Ikinatuwa naman ng LGU at mga taga-Aburla na papremyo na ibinigay ng Vice Presidente para sa Lechon Parade Competition. Lahat ng 40 kalahok binigyan ng tig 5,000 pesos bawat isa. Ito'y upang lahat ay merong matatanggap. Nagpapasalamat naman si Mayor Lito Tito kay Vice President Sara Duterte sa pagbisita sa Aburlan at sa handog nitong regalo. Ayon pa kay Mayor Tito, karangalan ng Aburlan na mabisita ito ng pangalawang pangulo ng bansa. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
22: Matapos ang trahedya sa Tacloban City, Mayor Alfred Romualdez personal na sinuri ang seguridad sa San Jose National High School. Mga hakbang para sa mas ligtas na mga paaralan, isinusulong. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
21: Live report.
8: Isang linggo na ang lumipas mula nang maganap ang malagim na shooting incident sa San Jose National High School noong Hunyo 22. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang pagluluksa at paghihinagpis ng mga pamilyang nawalan ng kanilang mga mahal sa buhay. Binalikan ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez ang paranag upang personal na alamin ang sitwasyon kasama mga department head, mga kapulisan at mga guro. Isa-isang ininspeksyon ng alkalde ang bawat silid-aralan. Nais ng alkalde na mapalitan at mapinturahan ang mga pintuang tinawaan ng bala upang sa pagbalik ng mga mag-aral ay hindi na agad maalala ang trahedyang naganap.
9: What I want to do for the school when they come in here, we change the doors.
8: Ayon kay Mayor Romualdez, tunay na nakakalungkot at nakakagimbal ang nangyari. Gayunpaman, tungkulin ng pamalaang lokal na ikayatin ang mga estudyante na muling pumasok sa paralan sa pamamagitan ng paglikha ng isang mas ligtas, maayos at kaya-ayang kapaligiran para sa kanila. Nagkaroon din ng pagkakataon sina Mayor Romualdez at Senador Rubin Padilla na mag-usap. Ibinahagi ng alkalde sa Senado na isa sa mga hamon ng mga magulang sa kasalukuyan ay ang pagpapalaki sa kanilang mga anak dahil mas pinaniniwalaan na umano ng ilang kabataan ang mga nakikita sa social media kaysa payo ng kanilang mga magulang.
11: It's very difficult for parents now to raise their children. Ang mga bata ngayon mas naniniwala sa social media kaysa sa mga magulang.
8: Ipinalam din ng alkalde ang kanyang planong pagpapatupad ng mas epesyenteng emergency response system sa lahat ng paralan sa Tacloban. Sa ilalim ng planong ito, kung sakaling magkaroon muli ng insidente at may tumawag sa 911, agad na matutukoy ng mga otoridad kung saang paralan at maging saang partikular na silid-aralan nagmula ang tawag. Hanggang ngayon, patuloy pa rin nananawagan ng hustisya ang mga pamilya ng mga nasawi, gayon din ang mga nasugatan sa naganap na malagim na insidente sa loob ng paralan. Mula dito sa impilan ng 99.9 XFM Tacloban, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropa Ray G. Navarrete, XFM News.
15: Samantala, Katropa, total cellphone ban sa pampublikong paralan sa Dumanhog, Cebu. Ipinatupad. Katropa natin sa balita Almi Mata ng XFM Cebu.
23: Nagpatupad ang bayan ng Dumanhog sa Katimugang Cebu ng total ban sa pagdadala at paggamit ng cellphone sa lahat ng pampublikong paralan simula ngayong araw. Ayon kay Mayor Gongon Hika, kukumpiskahin ang anumang cellphone na madadala ng mga estudyante sa paralan at ibabalik lamang ito sa katapusan ng school year. Sa isang pahayag sa social media, ipinaabot ng alkalde sa mga punong guro, district supervisors at mga magulang ang naturang polisiya na layuning mapataas ang antas ng academic performance sa bayan at mahikayat ang mga mag-aaral na mag-focus sa pagbabasa, pag-aaral at face-to-face interaction. Sa ilalim ng patakaran, mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng cellphone ng mga estudyante sa loob ng paaralan. Giit ng alkalde, layunin ng lokal na pamahalaan na mabigyan ng mas maraming oras ang mga mag-aaral para sa pagbabasa ng mga aklata, pakikinig sa klase at pakikipag-ugnayan sa kanilang mga klase, salip na paggamit ng mga mobile device. Hiniling din niya ang kooperasyon ng mga residente at iginiit ng hakbang ay bunsod ng umano'y bumababang academic performance ng bayan. Nilinaw rin ni Mayor Hika na ang cellphone ban ay hindi kaugnay ng kamakailang insidente ng pamamaril sa paralan sa Tacloban City. Ani ang pagsisiyasat sa mga bag ng mga estudyante ay bahagi lamang ng mga hakbang sa seguridad upang matiyak na walang armas o anumang delikadong bagay ang makakapasok sa mga paaralan. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santon Vitamin C ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
22: Dalawang high school students sa bayan ng Aparin, Cagayan na hulihan ng baril at patalim. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tugigaraw.
24: Hulihan ng baril at patalim ang dalawang high school student ng Apari School of Arts and Trade sa bayan ng Apari, Cagayan noong umaga ng Biyernes sa Hunyo 26 taong kasalukuyan. Ang mga nahulihan na mga mag-aaral ay itinago sa mga pangalang alias Masli, 15 anyos, residente ng barangay Punta at alias Chiro, 14 anyos, nakatira sa barangay Talungan na pawang mga grade 8 students sa nasabing paaralan. Una rito ay tinangka umano ng tatlong estudyante ang magkating klase sa bansa, subalit na sita ng hani ng 1st MFP, 2nd Provincial Mobile Force Company ng PNP na nagsasagawa ng school visitation. Matapos ang isinagawang inspeksyon, nasamsam kay alias Masli ang isang kalibre 38 revolver na walang serial number at may 2 bala, habang nakuha naman kay alias Jiro ang patalim. Nasa kustodiya na ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ng LGU Apari ang 2 menor de edad, habang nasa pangangalaga ng PNP Apari ang mga nasamsam na baril at patalim. At yan ang ulat mula rito sa Hates City in the Philippines sa Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
15: Probinsya ng Guimaras, pansamantala hindi tumatanggap ng mga baboy at iba pang produktong pork mula sa ASF-infected areas. Katropa natin sa Balita Era Espinosa, XFM Iloilo.
3: Pansamantalang hindi nagpapapasok ang probinsya ng Guimaras ng mga hogs, swine, pork products at byproducts na mula sa mga lugar na kinategorize bilang red zones o infected zones ng African Swine Fever o ASF. Ito ay sa ilalim ng Executive Order No. 60, Series of 2026 ni Governor Maria Lucia Nava. Ipinag-utos rin ng nasabing EO ang mahigpit na border control, mandatory disinfection ng lahat ng mga hogs, swine at transport vehicle, pag-enforce ng veterinary quarantine, food safety measures at pag-conduct ng regular o random na checkpoints. Kanila rin ipinagbawal pansamantala ang pagpapapasok ng live hogs at pork products mula Capiz, Iloilo at Negros Island Region. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
21: XFM News Nationwide Weather Update.
15: Diretso na tayo sa panahon, Katropa. Katropang Brian, binabantayan ang pag-asa isa pong LPA, Katropa, low pressure area na mataas sa silangan Surigao City, Surigao del Norte.
22: Katropang Buddy, inaasahan ang pag-asa ngayong araw ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorms sa Visayas, Bicol Region, Caraga, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon dahil sa LPA, habang naapektuhan naman ang southwest monsoon ang natitirang bahagi ng Mimaropa.
15: Samantala po tayo sa Metro Manila, Katropa, makakaranas tayo ng iba pang bahagi rin ng bansa ng bahagyang maulap hanggang sa mas maulap na kalangitan. Madilim na nga daw po sa labas ngayon. May mga pulo-pulong pag-ulan din, dulot naman ng localized thunderstorm.
22: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.30 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.29 ng gabi.
21: Balitang International.
15: Ihatid po sa atin to ng Santon Gold. Subukan natin, Katropa, ang Santon Gold. Subok at epektibo. Nanawagan na si Pope Leo XIV sa mga leader ng iba't ibang bansang unahin ang pagtugon sa gutom, kahirapan at pangunahin pong pangailangan ng mamamayan kaysa daw sa patuloy na paglaanan ng malaking pondo ang digmaan. Sayan talumpati sa punong tanggapan ng World Food Program sa Rome, Italy, sinabi ng Santo Papa na dapat higit na pagtunan ng pansin ang sapat na pagkain, malinis na tubig at serbisyong pangkalusugan. Binigyan din pa niya na ang patuloy po na krisis sa pagkain sa iba't ibang panig ng mundo ay nagpapakita na hindi balancing prioridad ng ilang pamahalaan sa usaping politikal at moral.
21: Showbiz News!
10: Ang balitang showbiz, edit sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inilantad ni Kapuso actress at beauty queen Herlyn Budol ang umano'y indecent proposal na natanggap niya mula sa isang nagpakilalang gova. Sa Instagram story, ibinahagi ni Herlyn ang screenshot ng mensahe kung saan tinanong siya ng naturang sender kung maaari siyang makasama para sa isang one-night stand kapalit ang 150,000 pesos. Makita rin sa screenshot na ilang beses umano siyang tinawagan ng sender. Mariing tinanggihan ni Herlyn ang alok at sinabihan na ang nagpadala ng mensahe na gamitin na lamang ang pera sa pagtulong sa kanyang mga nasasakupan. Hindi naman pinangalanan ng aktres ang pagkakakilanla ng nagpadala ng mensahe sa kabila ng panawagan ng ilang netizens at social media personalities na magbigay siya ng clue. Wala na rin ibinahaging karagdagang detalye si Herlyn sa kaugnay na insidente. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
12: Balitang Sports.
15: Iatid po sa atin ang sports ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Inilabas na ang Philippine Olympic Committee ang opisyal na player pools ng Alas Pilipinas Women's at Men's Volleyball Team na sasama katropa sa 28th Asian Games sa Nagoya, Japan ngayong September. Pauna niya ni Najia de Guzman, Mars Alba, Angel Canino, Don Katindig, Jel Cayuna, Thea Gagate, Vani Gandler, Shira Hardio, Justin Nazareno, A.L. Lowry, Alia Malaluan, Jennerva, Shaina Nitura, Del Palomata, Pangs Panaga, Ara Paniki, Ami Probido, Erika Santos, P.P. Sharma, at iba pa. Hindi nakabilang sa final pool si Shaina Nitura matapos sumilalim pala sa ankles surgery. Samantala, pamuno naman po ni na Brian Bagunas, Mark Espejo, Lloyd Dosapat, Jude Garcia at iba pa ang men's team. Sila rin pa rin ng Italian coach Angiolino Frigoni.
12: XFM News Nationwide.
15: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo po XFM News Nationwide, mga katropa. Ngayon pong Monday afternoon, June 29, 2026.
22: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
15: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
22: Ako si Brian De Paz.
15: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
22: Mabuhay, exciting Pilipinas!
12: Mga balitang dapat mong malaman nasa saan.
13: Next FM News. XFM News Nationwide.
14: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.

0: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bacla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: lahat mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa programang The Secret of Health. Ang programang magbibigay sa inyo ng mga secret at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin yan ng Santong Gold Herbal Capsule at ng kumpanyang Yes Sir to Health. Sa araw po natin butihin na CEO, Dr. Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makakasama po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, makakapanayam din natin ang bagong boses na lagi na po natin mga kasama dito sa atin pong programa. At siguro ay narinig nyo na siya kahapon ayan, sa atin pong program. Malusog na tanghali, Doc Ronald Paller. Doc Ron, malusog na tanghali po.
1: Isang malusog na tanghali at magandang tanghali po sa ating lahat na tagapakinig. At abangan po ninyo ngayong araw ang isang magandang talakay na naman po ang ating dadalhin para sa inyo with regards kung paano na naman gamutin ang mga karamdaman. At mamaya po ay ating tatalakayan ano yung mga basic at at the same time mga natural remedies kung paano gamutin ang cardiovascular disease.
0: Yeah, sama po kami ni Doc Ron ha dito sa atin pong talakayan mga katropa. Welcome na welcome ang ipong mga katanungan ha. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-6096545. Siyempre, tayo pinapakinggan nationwide sa ating pong mga XFM stations. Ganda rin sa ating pong Solid FM at sa iyo pong mga partner stations na nationwide na mga nakukap na sa ating pong programa sa ngayon. And tayo po ay live na napapakinggan. At siyempre, sa ating pong FB page ay live na rin po tayo mga katropa, mga kaibigan. Ha? Sa mga gusto mong makapanood ng live sa ating pong mga programa at mapakinggan ang ating pong mga talakayan kahit sa amang panig kayo ng mundo, ay i-follow ninyo ang atin pong FB page mga katropa. Yastro Health Inc., Yastro Health Clinic, and Yastro Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan. At syempre, tuloy-tuloy pa rin ang atin pong handog na regalo ha, para sa mga kababayan natin na mag-share ng atin pong live streaming o sa, para makasali ha, sa atin pong Healthy Katropa Giveaway. Doc Ron, ang ating mechanics.
1: Ah, tama ka dyan, partner. Ang mga po sasali sa ating sa ating paregalo ay mabibigyan po ng Healthy Katropa Giveaway. Oh, sa mga katropa nating nakasubaybay sa radyo, lalong-lalo na po sa Facebook ay makibahagi po kayo. At tandaan, ang kailangan lamang pong gawin ay i-share ang ating Facebook live streaming na The Secrets of Health at i-comment ang inyong good experiences, yung mga magagandang naidulot po sa inyo ng paggamit ng mga produkto ng Yes to Health at gamitin din po ang hashtag The Secret of Health. At mamaya lamang po ay atin pong i-announce ang best comments at mariregaluhan ng Santong Gold Coffee Mix Gift Packs.
0: Ayan, kaya mga katropa, sundin lang ang atin pong mechanics, yung mga kinakailangan gawin. Para malayo mamaya, kayo yung maswerteng mapili po natin at mabigyan ng atin pong parigalo. Ayan. So, mga po kami ni Doc Ron, ha, dito sa ating pong talakayan mga kaibigan, sa may mga katanungan, huwag pong magkatubili na ipadala ang inyong mga inquiries sa ating pong numero. Ating pong hotline number 0969-6096545. Sa mga nagnais pong sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede pong mabili yan sa ating pong mga leading drug stores, gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, sa lahat ng branches ng St. Joseph Drug Store, at All Day RX at All Green Pharmacy sa mga Vista Mall po yan sila, mga katropa, ano, ay pwedeng mabili ang ating pong mga produkto. Ha? Pwede rin sa mga local pharmacy sa inyong lugar, ipagtanong-tanong nyo ang ating pong mga products at hanapin lagi ang Tatak Yes to Health para po makaiwas sa mga peke at mga counterfeit na mga produkto. Pwede rin po umorder sa ating pong online shopping store sa Shopee. I-search lang Yes to Health 2011.
1: At syempre, pwede rin naman po mabili ang ating pong mga produkto sa lahat ng mga Yes to Health clinics. Meron kaming mga special price po, mga katropa, lalong-lalo na po sa mga kababayan nating senior citizen. Magdala lamang po kayo ng senior citizen's ID para lamang po ay kayo mabigyan ng special discount. At sa Yes to Health, ang Yes to Health clinics naman po natin ay mga may mga programang makakatulong na angkop sa inyong pangangailangan katulad po ng cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, Mugok Buyang Korean Therapy, Bio Zapper Therapy, Terahertz Therapy, Natutrad Therapy na kasama ang hilot hugpungan na isang kombinasyon ng traditional at makabagong techniques ng pagsasaayos ng problema sa ating kalamnan, litid at mga kasukasuhan. Dito lamang po yan ha, sa ating pong Yes to Health Clinics, mga katropa.
0: Yan, kaya sa mga gusto pong sumubok ng ating pong mga services, at gusto po ninyo na makatulong na malaki sa pagpapagaling at mabilis na recovery ng inyong pangatawan, ay bisitahan nyo po ang ating po mga Yastro Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Ground Land Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0972-742-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitap Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpole Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. 7 Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. 7 Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa 7 Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. 7 Plus Gold.
4: Mabibigay sa pinakamalakas.
5: The secret of health.
6: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po nga tayo, mga katropa, mga kaibigan. At pag-usapan natin dito sa atin pong talakayan, itong isang uri ng karamdaman. Ano? Masasabi natin na nakakatakot ito dahil ito lang naman ang number one killer disease sa buong mundo. Mga kaibigan, ito yung sakit na tumatama sa ating pong cardiovascular system. Doc Ron, gaano ba kalala itong problema na ito na cardiovascular disease, at ano yung nangyayari sa loob ng ating katawan pagka meron tayong ganitong problema?
1: According partner sa World Health Organization, ang cardiovascular disease ay kumukuha ng buhay ng approximately 20.5 million kada taon.
0: Dami.
1: Oh, 20.5 million kada taon. At kung titingnan natin during pandemic time, yung kasagsagan ng COVID, number one pa din ang cardiovascular disease problem na kung saan ang cause ng death. So, ibig sabihin, partner, na ang lifestyle disease talaga ang isa sa pinaka main problem na kung saan ay talagang nagbibigay ng mas mataas na rate ng kamatayan ng tao.
0: Mm-hmm.
1: That is the reason why dito po sa ating programang The Secrets of Health, yan po ang palagi nating ina-address, ma-correct ang tinatawag po natin na lifestyle disease katulad ng cardiovascular disease. Sa Pilipinas naman po, mga katropa, cardiovascular disease continue to be the leading cause of mortality katulad ng heart attack, strokes, hypertension, heart failure, accounts for large percentage ng mga hospital admissions and deaths sa mga hospital sa buong Pilipinas.
0: Consistent yan.
1: Consistent yan.
0: Oo.
1: Every year po yan, partner.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: The alarming part is marami ang mga tao na nagde-develop sila ng cardiovascular disease na hindi nila alam.
0: Mm-hmm.
1: Oftentimes, ang symptoms lumalabas lamang kapag ka merong damage na sa katawan.
0: Yun ang nakakatakot.
1: Yun ang problema doon kasi yung tinatawag natin hindi alam na meron na palang cardiovascular disease. But there is a good news. Meron pong good news, mga katropa. Research consistently shows that up to 80% ng premature heart disease and stroke may be prevented through healthy lifestyle choices.
0: Mm-hmm.
1: So yun yung ano natin, target natin dito sa ating programa na no, partner, sa mga tropa nating nakikinig at nanonood ngayon, na maturuan po tayo dito sa tinatawag nating healthy lifestyle na kung saan ay ma-prevent ang pagkakaroon ng complication ng sakit ng cardiovascular disease.
0: Mm-hmm. Kahit na siya ay consistently nagiging or consistently number one killer sa buong mundo at kahit dito sa Pilipinas ay siya yung top pa rin sa cause of mortality.
1: Yes.
0: Highly preventable naman pala siya, Doc.
1: Mm-hmm.

0: ng puso,
1: walang pahingayan.
0: Walang pahingayan mula nung ipanganak o mula nung nasa sinapupunan ang tao hanggang sa mamatay, hindi tumitigil sa pagtibok ang puso ng tao. Mm-hmm. So 35 million times yearly and over 2.5 billion times in an average lifetime. Mm-hmm. So kung titingnan natin na partner, na ang puso talaga ay kailangan nating alagaan. Kaya sabi sa Bible, alagaan natin ang puso sapagkat dito nanggagaling ang issues ng buhay. Mm-hmm. O kapag maganda ang function ng ating puso, well, kailangan overall health. Pero isa sa primary na kailangan nating bigyan ng pansin ay alagaan po ang ating puso. Nag-i-include naman, kung titingnan natin, ang mga sakit sa cardiovascular disease katulad ng coronary artery disease. Mm-hmm. Ibig sabihin, yun yung mga sakit or inflammation or bara doon sa malapit sa puso natin. Heart attack, stroke, heart failure, peripheral artery disease, arrhythmias. Ibig sabihin ng arrhythmias, partner, yung hindi tama yung or hindi nasa rhythmic yung pagpintig ng puso, hypertension, atherosclerosis, at kung titingnan natin over many years, mas lalong dumadami ang lumalabas na sakit linking sa tinatawag nating cardiovascular diseases.
1: Ano ba daw ang mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga cardiovascular diseases na ito?
0: Primary culprit or ang pinaka suspect or pinaka talaga dito is atherosclerosis.
1: Mm-hmm.
0: Ang atherosclerosis po, ito po yung pagtitigas and at the same time pagkakaroon ng bara sa ating mga ugat.
1: Mm-hmm.
0: Kung saan ay nagdi-develop ng cholesterol at inflammatory cells doon sa ating ugat, also calcification ng calcium. O yung instead na ang calcium is pupunta sa buto, nandoon na nakadikit doon sa ating mga ugat, and also damaged tissues na nag-accumulate doon sa ating arterial walls.
1: Mm-hmm.
0: Now for a long time sa medical world, atin pong naiisip na ang pinaka dahilan ng pagkakaroon ng sakit sa puso or cardiovascular disease ay itong tinatawag nating cholesterol.
1: Mm-hmm.
0: No. On some other books in which is atin pong na-research na kung saan ay ang cholesterol pala ay hindi pala siya yung dahilan. Kung hindi, ginagawa niya lang yung trabaho niya para ayusin yung tinatawag natin na sira doon sa ating ugat.
1: Mm-hmm.
0: Kasi mapapansin po natin mga katropa, kung kayo po ay nagasgasan, halimbawa kayo nagasgasan sa inyong tuhod, may makita tayo partner na parang jelly doon na nakakover. Yun po ay cholesterol.
1: Mm-hmm.
0: Ang trabaho po ng cholesterol sa ating katawan, lalong-lalo na po ang LDL or low density lipoprotein, ay para i-prevent yung tinatawag natin na hemorrhage o pagdurugo. And that is the reason why ito yung pinaka-simple na illustration na kaya kong ibigay sa inyo.
1: Mm-hmm.
0: Is kapag ka merong sunog, hindi natin pwedeng sisihin na ang pinagmumulan ng traffic is yung ambulansya at ang fire truck.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nandoon lamang ang ambulansya at fire truck kasi merong sunog.
1: Mm-hmm.
0: So, yung daanan, yun yung ating ugat, yung fire truck at ambulansya, yun yung representation ng cholesterol.
1: Mm-hmm.
0: At ang cause ng problem is yung sunog or yung inflammation. Kaya kung titingnan natin, yan po ang nagiging dahilan kaya nagkakaroon ng inflammation nandoon. Pag nagpunta na doon yung tinatawag natin cholesterol in order to repair, makikita lalabas na yung muscle. Edi ngayon iisipin ng ating katawan, may muscle, bakit walang buto? Ngayon naman ang mangyayari doon sa bloodstream natin, doon dumadaloy ang calcium, didikit na naman yung calcium doon, kaya nagkakaroon ng calcification.
1: Uh-huh.
0: Kaya kung titingnan natin ang atherosclerosis, ang pinaka main problem talaga dito, partner, is yung tinatawag natin na inflammation sa ating katawan.
1: Oo. No. Yung iba kasi dok, galit na galit sa cholesterol. basta marinig yung word na cholesterol. Kumbaga ayaw na ayaw nila na yun ay napapasok sa pangatawan.
0: Mm.
1: But the fact is nanabanggit mo mali yung pagkaka-interpret
0: natin. Pagkaka-interpret, yes.
1: Oo, doon sa mga bagay na yun.
0: Na-demonize kasi sa mahabang panahon yung cholesterol, partner, no? And also doon sa mga listener natin, na-demonize. And in which is, hindi natin naintindihan kung ano talaga yung function.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yung cholesterol is

0: produced by our liver.
1: Mm-hmm.
0: No, pinoproduce yan ng ating liver. At ang LDL, yung ano, yung lipoproteins, meron lang HDL, LDL, mm-hmm. VLDL, and meron pang 13 subtypes ng klase ng ano, ng mga ano, ng lipoprotein. Uh-huh. Yun ay carrier. Yun yung kumbaga bangka yan, mm-hmm. ng mga nutrients and also bangka ng mga ano, ng mga sakayan din yan ng mga dumi palabas, mm-hmm. sa ating katawan. So, yan po ang primary is yung atherosclerosis, and under dyan is yung tinatawag natin kapag meron ng atherosclerosis, nagkakaroon ng isang tao ng hypertension, mm-hmm. or high blood pressure, mm-hmm. which is mostly tinatawag natin na silent killer,
1: mm-hmm.
0: Kasi kung minsan bigla na lang natumba ang tao, nagkaroon ng heart attack, mm-hmm. o kaya nagkaroon ng stroke. Kasi meron pong mataas na presyon ng dugo. Number two, kapag ka mataas ang LDL, mm-hmm. cholesterol.
1: Oh.
0: So, explain naman natin next time kung ano yung talaga bang ang LDL ay bad cholesterol, mm-hmm. sa mga susunod na ano natin na talakayan. At ang LDL, it transport cholesterol and especially nagre-repair doon sa mga damaged arteries natin. At, mm-hmm. ang nangyayari, kapag ka itong LDL cholesterol ay na-oxidize, partner, ito ay nagiging dangerous because it promotes also inflammation, mm-hmm. doon sa ating ugat.
1: Kumbaga yun yung cycle niya, no? Mm-hmm. Pag may inflammation, mag-attach doon yung LDL. Mo, tapos, mas mag-contribute pa yun ng mas marami pang inflammation ulit.
0: Kapag na-oxidize na siya. Oh. Kasi pagdating doon, na-oxidize yung LDL kasi, mm-hmm. kinakain siya nung tinatawag natin ating immune system. Mm-hmm. Kasi foreign siya sa ating ugat. Oh. It should not be there. Pero ang nangyayari, nandun siya, kaya nagkakaroon ng tinatawag na inflammation. So, LDL, nire-repair niya at it promotes inflammation, kaya nagiging cyclical yung problema. Mas lalong dumadami yung baka sa ating ugat.
1: Oh, okay.
0: Number three is yung tinatawag natin na chronic inflammation. Mm-hmm. So, saan ang gagaling itong chronic inflammation? Number one, poor diet, lalong-lalo na sa ating mga Pilipino. Bakit, mm-hmm. marami sa atin ang merong sakit sa puso, marami ang may mga problema sa kidney, marami ang may diabetes.
1: Mm-hmm.
0: Ang sarap natin kumain ng kanin. Kapag sobrang ano kasi dito sa atin, is ang pantawid gutom talaga, kaunting ulam,
1: mm-hmm.
0: tapos maraming kanin. Ang nangyayari, sa sobrang kain natin, especially yung white rice, ay nagkukos po ito ng pagtaas ng blood sugar level, mm-hmm. sa ating katawan, nagkukos ng pagtaas ng insulin, na kung saan ay nagkukos ng tinatawag natin na inflammation. Number two is itong paninigarilyo.
1: Mm-hmm.
0: Ang sigarilyo, it has 2,000 kind of harmful chemicals which causes inflammation and destroys our body, mga katropa. Number three is obesity. So kapag obese ang isang, mm-hmm. tao, ito ay indication ng pagkakaroon ng cardiovascular disease, chronic infections. And ito, kalimitan na nababypass sa partner, mm-hmm. ng ating mga kababayan is ang kanila pong health sa ngipin.
1: Mm-hmm.
0: O kapag ka may butas ang inyong ngipin, this causes tinatawag po natin na chronic infections, mm-hmm. sa ating katawan. At yan po ay nadadala, especially kapag ka nagnanana,
1: mm-hmm.
0: yung ating mga sirang ngipin, tapos nalunok yung nana, yun, mm-hmm. po ay nagkukos ng inflammation at nagkukos ng infection doon po sa ating bloodstream. Also, those who have diabetes, and yung tinatawag nating chronic stress.
1: Mm-hmm.
0: Ito, isa sa trivia na masasabi na maibibigay po natin sa mga katropang nakikinig natin, is alam nyo ba na merong mga tao na mababa, normal ang kanilang cholesterol level, pero, mm-hmm. nagkakaroon ng cardiac arrest at stroke,
1: mm-hmm. no.
0: kapag ka ang isang tao ay merong tinatawag natin na stress. Sobrang stress.
1: Mm-hmm.
0: At isa po dyan yung tinatawag natin aneurysm. Marami po sa mga kababayan, mm-hmm. natin. Isa sa mga sikat is si Jovet Maldovino.
1: Oh,
0: no? Batang-bata pa talaga, mm-hmm. yun, partner. Namatay ng dahil po sa aneurysm. So isa po yan sa mga sakit ng cardiovascular disease. Ano? And also, number four is yun, diabetes. Pagka mataas ang ating
1: sugar.
0: Mataas ating sugar. Mm-hmm. Nasisira ang ating mga ugat, ang mga nerves. Kaya mapapansin ninyo, yung mga may diabetic is namamanhin ang paa, mm-hmm. na parang may tumutusok-tusok. And also, it destroys our kidneys, mata. Kaya yung mga may type 2 diabetes, yung tinatawag natin na diabetic retinopathy,
1: mm-hmm.
0: is lumalabo ang kanilang paningin. Also, it destroys our heart,
1: mm-hmm.
0: mga katropa. So, smoking, obesity, and ito is yung tinatawag natin physical inactivity. Mm-hmm. Yung tinatawag natin na partner na sedentary lifestyle. Kapag kapalagi na lang nakaupo sa opisina, that is the reason why exercise is a great great thing na kailangan po nating isali sa ating daily routine. Kung hindi man araw-araw, at least most of the time mag-ehersisyo po tayo. Mm-hmm. Kasi ito ay nagko-cause yung tinatawag natin na nagpapahina sa circulation ng ating dugo. Kasi kapag hindi po tayo nag-exercise, yung ano kasi natin, yung calf muscle, mm-hmm. yun po sa bandang binti po natin, yung calf muscle, yan po ay tumutulong na mag-pump ng dugo sa mm-hmm. ating katawan pataas. So that means kapag hindi tayo naglalakad o hindi tayo nag-ehersisyo, ang pumping nagdidepende lahat sa puso.
1: Mm-hmm.
0: So kapag ka nag-exercise, is nababawasan yung tinatawag natin yung effort ng ating puso. So nakaka-relax yung ating puso. So physical inactivity, chronic stress, and also yung poor sleep.
1: Mm-hmm.
0: Na alam ay sa ano, merong study sa Australia, partner, mm-hmm. na during sa summertime nag-i-increase ng 20% ang case na tinatawag natin ng yung rate ng ano ng cardiovascular disease mm-hmm. problem. 20% ang increase, and then kapag bumalik naman sa summer sa springtime mm-hmm. bumababa ng 20%.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang nangyayari doon sa Australia, nung nakapunta ako sa Australia, sisikat ang araw alas 7 ng umaga, lulubog yun alas 10 ng gabi.
1: Grabe.
0: So mahaba ang panahon. Mm-hmm. Kaya meron silang tinatawag na daylight saving.
1: Mm-hmm.
0: Binabawasan yung oras ng tinatawag natin ng araw para mas maaga silang matulog.
1: Mm-hmm.
0: Pero still, kahit na meron silang daylight saving, ang nangyayari, tumataas pa din ang cardiovascular disease.
1: Mm-hmm.
0: So isang oras lang yun, ha, mm-hmm. na diferensya sa tulog. How much more? Kaya doon sa mga nagtatrabaho na tinatawag natin na graveyard shift. Kaya nga tinatawag na graveyard shift kasi kapag ka pinapatuloy ang ano, yung shift na kapag ka gabi ang trabaho, umaga ang tulog, graveyard talaga papunta. Kaya mga katropa doon sa mga hindi naman nagtatrabaho, tapos kung sa Bisaya pa Bilar or Puyat kayo ng Puyat, yan po ay nagpapataas ng risk ng pagkakaroon ng cardiovascular disease. This causes hypertension, obesity, diabetes, and heart disease. Ang nangyayari kasi, bakit nagiging obese? So, nagpo-problema yung tinatawag natin na hormonal function. And at the same time, kapag kagising ka sa gabi, anong gagawin? Kakain na naman. So, instead na magpapahinga yung katawan, kakain na naman, ang mangyayari, nagiging obese talaga. So, it disrupts hormonal function, disrupts our, yung tinatawag natin, ating heart function. And kapag na-disrupt yung hormonal function, connected na naman yan doon sa stress natin kasi tataas yung stress hormones natin kapag hindi nakatulog ng maayos. So those are mga points, partner, yung tinatawag natin, ang mga dahilan ng tinatawag natin ng cardiovascular disease.
2: The secret of health. Sandown Vitamin C, ang nanasitik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Huwag Sandown Vitamin C, ang Vitamin C na pinalakas ng Sandown. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
1: Tayo naman, Dok, ang mga signs. Ano yung mga pagkakakilanlan ng problema na cardiovascular system para at least kahit paano maging aware yung ating mga katropa, mga listeners natin sa ganitong problema.
0: Number one is pagmataas ang presyon ng dugo. So hypertension, that is one na pagkakaroon ng tinatawag natin na cardiovascular disease. Mm-hmm. Number two is paninikip ng dibdib.
1: Mm-hmm.
0: And also parang sinasabayan yan ng parang burning sensation.
1: Mainit na
0: pakiramdam. Kung minsan is sumasabay din dyan yung GERD or reflux, mm-hmm. gastrointestinal reflux. And also mabigat na paghinga, nahihirapan na huminga. And especially during sa activity. Merong mm-hmm. iba, meron na akong pasyente na na-encounter, maglalakad lang 5-10 hakbang, wala na, nahirapan na, hingal na. So those are isa sa mga signs and symptoms, no? And also kapag nararamdaman, ito palaging na ano, palaging na ano nasasabi at alam ng mga common ng mga katropa natin ito, mm-hmm. is kapag sumasakit ng batok,
1: mm-hmm.
0: kapag sumasakit ang batok tapos umaabot na sa inyong ano, sa inyong panga,
1: mm-hmm.
0: umaabot na kapag umaabot na sa ano, sa shoulder, sa balikat, yan ay early signs ng tinatawag natin ng warning signs ng heart attack,
1: mm-hmm.
0: no? Also fatigue, especially mm-hmm. unexplained fatigue, palaging pagod ang katawan, kakagising lang sa umaga, pagod pa din.
1: No?
0: And doon naman sa mga kababaihan, ito mas palaging nararamdaman kapag sobrang pagod, kalimitan is after that, is nagkakaroon ng tinatawag natin na heart attack.
1: Mm-hmm.
0: Swollen legs, that means kapag it's either kidney problem, kapag walang kidney problem, tapos yung paa ay ano, yung nagkakaroon ng edema,
1: mm-hmm.
0: is ibig sabihin hindi nagpa-function ng maayos, nagpa-pump ng maayos yung ating puso.
1: Mm-hmm.
0: Also, pagkahilo, poor circulation of the brain. Ito ay mapapansin natin doon sa kapag mapapansin nyo, pagkagalit, bakit galit? High blood, naha-high blood ka na naman.
1: Mm-hmm.
0: Bakit sinasabing naha-high blood? Kapag mabilis ang yung tinatawag natin, mabilis mairita yung mm-hmm. isang tao, ibig sabihin hindi nagdadaloy ng maayos ang ano, ang dugo sa utak. So hindi na-oxygenate ang utak. So kaya yun yung mga ano, sinyalis, no? Yung pagkakaroon ng yung cardiovascular disease, irregular heartbeat, fluttering and skipping beats, yung mm-hmm. arrhythmia, rapid heartbeat, yung tinatawag natin na palpitation,
1: mm-hmm.
0: and also cold hands and feet. Kapag kasi nasabi natin may cold hands and feet, ibig sabihin hindi nakakadaloy ng maayos yung dugo sa ating katawan, kasi ang isa sa trabaho ng ano ng circulation is to regulate yung thermal rate ng ating katawan. In case naman sa mga stroke, ito ang kailangan gawin, or ito yung mapapansin mo sa stroke phase, yung tinatawag natin na FAST, na tinatawag natin abbreviation, FAST na mabilis. Ang F indicates face drooping.
1: Mm-hmm.
0: Kapag ka ang mukha is parang ano na,
1: bumabagsak,
0: mm-hmm. and also namamanhid ang mukha.
1: Mm-hmm.
0: Arm weakness, hindi makagalaw, hindi na maiangat, halos ang mga kamay. Speech difficulty, parang na ano na, nabubulol,
1: mm-hmm.
0: Nang hindi,
1: nauutal
0: na hindi, mm-hmm. naman, hindi naman siya nauutal, hindi naman siya bulol.
1: Oh.
0: And T is that is time to seek help immediately. No? Time to seek help immediately. Mga katropa, kapag nakikita ninyo yung klaseng mga simptomas.
1: Mm-hmm. So sa mga kababayan natin, ha, huwag palampasin at huwag niyong baliwalain yung mga symptoms or mga sinyales na nagpapakita pagka mayroong ganitong mga problema. Okay? Mamaya po, ipagkapatuloy po natin, ito ang ating talakayan patungkol sa cardiovascular disease or sa ating cardiovascular system. Kung ano man yung mga natural na pamamaraan, kung paano po natin susugpuin ang ganitong problema at kung paano may iwasan, Dok, na magkaroon ng ganitong karamdaman at iba pa mga komplikasyon nito. Okay? So yung mga nais pong itanong, ha, patungkol sa ating pinag-uusapan dito sa ating puntalakayan, text nyo lang yan sa ating pong numero. At ipon sa X-Line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Dito lang po mga kaibigan, mga katropa, magkabalik ang programang
4: The Secret of Health.
5: Pangalan ko po Juan Bacalya, Sitio Taktak, Cavite City. Kasi po yung naramdaman ko po noon, sumasakit yung balakang ko tsaka sa may binti po. Minsan pag naglalakad po ako papunta ng tindahan, pag sumakit po, nakaupo muna ako sa kalsada. Minsan mag-aanom ako ng kaibigan ko, inaangkas ako sa motor. Ngayon narinig ko po sa radyo, Gestalt, kaya nung nalaman ko na nasa kanto lang ng Mother Ignacia, pinuntahan ko na kagad kasi familiar naman sa atin ang Quezon City. Pinuntahan ko na kagad, tapos nagpaano ako po, nagpa-konsulta. Tapos binigyan po ako ng resita, ininom ko na po kagad. Tapos pagkaubos po ng gamot ko, bumalik po ako doon. Gumaling po yung sakit ko ng balakang at saka yung sa binti po. Kaya mas maganda po talaga ang Centrum Gold. Natanggal rin po yung ano, sakit sa likod ko. konting gawa ko lang, hinihingal na kung nawala na po. Maganda talaga ang kombinasyon po yung Santon Gold tsaka Santon Vitamin C. Tapos sininuman ko po ng Santon Coffee Mix. Babalik ko ako dito sa Yester para magbili ng Santon Coffee Mix kasi naubusan ako. Masasabi ko lang ito sa kanila, basta kung meron po silang paramdaman ng katalan ko, pumunta na agad sila sa Yester. Bumili na agad sila ng gamot na yung kombinasyon, yung Santon Plus Gold tsaka yung Santon Vitamin C tsaka Coffee Mix. Yan lang po ang ininom ko para mapatunayan nila po. Subukan nila po yung ano. Tapos, hindi lang doon, humihingi rin ako ng tulong sa Diyos. Yan ang palagi sinasandalan ko yung Panginoon. Kasi ang gamot po, ano lang yon, yung tulay lang ng Panginoon yun. Pero ang totoo talaga ng papagaling din ang Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako sa Santong Pasgong. Sa lahat ng produkto nila magaling. Salamat po.
2: Ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sansaon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sansaon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Premium D3. Ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Mabibili sa mga butika. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Pagkape, dapat Zaffel Plus Coffee Mix. Sa sarapat aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Southern Plus Coffee Mix. Kape na, bubot pa.
8: Southern Plus Coffee Mix.
9: Southern Gold Coffee Mix.
10: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Southern Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Southern Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Southern Gold Coffee na.
9: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas at gaganda ka pa. Pabibig sa mga butika.
11: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
12: Premium D3 Coffee Mix.
13: Laging napapaaral sa sakit ng katawan.
14: Mag-Sanfon Plus
13: Herbal Oil.
14: Garantisado.
13: Maaasahan.
14: Sa sakit ng katawan.
13: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
14: Mag-Sanfon Plus
13: Herbal Oil.
14: Ang pamahid na all-in-one
13: sa presyong magaan.
14: Sanfon Plus
13: Herbal Oil.
15: The secret of health.

0: Muli po tayo mga katropa, mga kaibigan, sa ating pong programa. Sa may mga katanungan, mag-text lamang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Ilagay ang inyong pong pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health ay hatid sa atin ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwaan natin para sa maging malusog at makaiwas anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santong Plus Gold, isa pong powerful supplement na may pinagsama-sama mga powerful ingredients gaya po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga kaibigan ay piling-pili na mga herb na nakakatulong na malaki sa ating pong pangatawan. At may bili po yan ha, sa mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, TGP, Southstar Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store at gaya na rin sa lahat ng branches ng All Day Rx at All Green Pharmacy. Also available yan sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center mga kaibigan ha. So puntahan ang ating pong mga wellness clinic kung gusto yung maka-avail ng mga produkto ng Yes to Health. Sa mga kababayan natin, sa mga FB viewers natin, ayan, batiin ko lang Doc Ron ang ating pong mga kaibigan, mga kababayan naka tune in at nanonood ng live sa ating pong programa. Kaya Sir Alfred Briones dyan sa BMTS. Ayun, malusog yung pakikinig sa inyo po lahat dyan ha. Sa mga kapatiran natin dyan sa BMTS, Kabatang Chaong. At sa lahat ng mga taga Quezon Province. Ayan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Kaya Doc Julius Lape. Saan to Doc? Sa Daet. Kundi ako nakakabali. Basta sa Bicol. Ayan, malusog na pakikinig sa inyo po dyan Doc ha. At gano'n rin kay Ding Estrella. Ito, masugid natin ito na viewer sa ating pong FB live streaming. Laging nag-ano, Doc? Laging humihigop ng Santon Gold Coffee Mix natin habang nanonood sa ating FB live. Ayun. O, sa mga kababayan natin, ha? Ito, maganda itong Santon Gold Coffee. Kahit na mainit ang panahon, umuulan man, talagang mapapakapi ka pagka nasubukan mo itong Santon Gold Coffee Mix natin. Dahil very healthy siya. At nabibreak niya yung expectation ng mga kababayan natin na mga mahilig magkape, yun nga lamang napipigilan sila dahil sa mga itong hindi magandang reaction ng kanila pong digestive tract pag nakakapagkape. Ano? So, ibahin nyo yung Santon Gold Coffee Mix natin mga kaibigan. Ha? Yeah. Okay, so, mag-sa maka-avail yan, puntahan po ang pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya sa inyo pong lugar at hanapin itong mga produkto ng Yes to Health. O, so, mag-sa sumali ha, sa atin pong Healthy Katropa Giveaways. Ang mechanics natin, i-share nyo po ang ating live streaming at i-comment ang inyo pong mga good experiences patungkol sa paggamit ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto at huwag nyo kaligtaan ang hashtag The Secret of Health sa inyo pong mga comments ano, para maging valid yan ang inyo pong entry. At mamaya, i-announce natin kung meron tayong mapipili na mga maswerte, ayan, na maubunot po natin ha, at mareregaluhan ng atin pong Healthy Katropa Giveaways.
2: The secret of health.
0: Okay, Doc, pag-usapan naman natin itong mga paraan kung paano maiiwasan ang problema na cardiovascular disease. Ano ba yung mga pwedeng gawin ng mga katropa natin dyan para makaiwas ano, sa ganito pong karamdaman at maibsan kung meron na silang ganito pong mga nararanasan.
1: Okay. Number one dyan, partner, is yung tinatawag natin na nutritive prevention. So, pre-event natin yung cardiovascular disease sa pamamagitan ng nutrition. Number one dyan na ano, is yung tinatawag natin na pagkain is itong tinatawag natin na malunggay.
0: Very common.
1: And isa sa main ingredients ng ating Santon Plus at Santon Plus Gold natin, partner. No? So, ang malunggay kasi is rich in nitrates. Ang trabaho ng nitrates sa ating ugat, sa ating katawan, is pinapabuka niya yung ugat para mas malambot ang daloy o mas mabilis ang daloy ng dugo. So, hindi tataas ang presyon ng dugo. Number two is mataas din sa magnesium, which relaxes our blood vessels. Folate, na kung saan ay nagpapaganda ng ating, ano, ng ating ugat, nagpapatibay ng ating ugat, and also vitamin K. Another na, ano, na kailangan din ng katawan is itong tinatawag natin na omega-3 fatty acids. Kalimitan sa omega-3 fatty acids, ang source niyan is mga fatty fish, katulad ng salmon, sardinas, and also mackerel. But then there is also a study doon sa libro ni Dr. Neil Nedley, na kung saan is objectionable na ang sources or yung fat sources na nanggagaling sa fish. Nang dahil po yun sa tinatawag po natin na mercury traces. Ang mercury traces kasi is nag-a-accumulate. Ang tawag po doon is biomagnification and bioaccumulation ng tinatawag natin na mercury doon sa mga isda. Nakikita doon sa mga ano, sa mga seaweeds, eh mas lalo doon sa isda. And kalimitan, yung mga ano kasi, yung mga tinatawag natin yung mga toxins, especially yung mercury or yung mga heavy metals partner, doon yan iniimbak ng katawan or ng ano, ng katawan doon sa mga fats. Kaya ang nangyayari, kapag kakainin natin yung fats, nakukuha mo yung omega-3, ang problema naman is nanyo-neutralize niya yung ano, naman. Yung ano, yung benefits ng omega-3. So best source ng omega-3 is yung flaxseed oil. But then, also another traces na maganda para po sa tinatawag natin na fat sources, is ito pong tinatawag natin na galing po sa yung sa coconut o yung tinatawag natin, so nakukuha natin doon is yung medium chain fatty acids.
0: You know.
1: In which is, nandun din isa sa pinaka main ingredients din ng ating premium D3, mga katropa. Kaya doon sa mga hindi mahilig mag ano, hindi mahilig maggata o hindi mahilig maggamit ng
0: coconut oil.
1: Oh. So, mas maganda na mag-supplements po kayo ng vitamin or premium D3 po natin, no? Mga katropa, sabayan po ninyo yan. Doon din sa mga hindi mahilig kumain ng malunggay o walang mapagtamnan, lalong-lalo na nandyan sa syudad, hindi na makakaluto ng malunggay, sabayan po ninyo ng Santon Plus Gold at saka premium D3, especially kapag meron po kayong problema sa tinatawag natin na cardiovascular disease, mga katropa. Liban doon sa fats, also berries. Katulad ng mga blueberries, strawberries, blackberries, ito po ay napakataas sa anthocyanin and which is also powerful antioxidant.
0: Meron naman tayong mga ano, doc din, di ba? Mga ato, local berries natin.
1: Local berries. Oh, solo
0: mulberries, ganyan.
1: Mulberry, yeah. And also yung mga, yung, meron din tayong blackberry yata.
0: Yung duhat.
1: Duhat, yeah. Duhat. Pagka matingkad ang kulay, dark ang kulay, napakataas niyan sa antioxidant.
0: Yun.
1: At isa din doon is yung mangustin po. Oh, isa sa sangkap ng ating Santon Plus Gold. Also doon sa mga mahilig kumain ng kamatis.
0: Yan.
1: So, tomatoes are excellent source of lycopene which is good for the heart. But then another tip na gusto ko pong i-share sa inyo, alam nyo ba na ang lycopene ay hindi nakukuha ng ating katawan kapag ka ang kamatis ay hindi lutuin sa oil? So, nag-a-activate lamang ang lycopene na makukuha doon sa kamatis kapag ka ito ay niluto sa oil. Kapag ka magagamit naman kayo na magluto ng oil, is it's either yung ano, yung coconut oil o di kaya yung tinatawag natin na olive oil.
0: Yan,
1: huwag po yung mga ano ha, huwag po yung mga seed oils na kung saan is maraming herbicide and also yung tinatawag na sobrang heating process ang dinaanan. Another food na napakaganda para po sa mga ano sa cardiovascular disease is yung garlic. Isa na naman na sangkap ng ating pong ano ng ating Santon Plus Gold. So yung garlic ay meron po yung natural sulfur compounds na kung saan ay nag-i-improve ng ating circulation. Yan po ay natural blood thinner. Doon sa mga malapot ang dugo, kung gusto po ninyo, ito din ang papansin kapag kumakain ako ng raw garlic, ang sarap sa pakiramdam, ang gaan ng katawan. No?
0: Ganun din ang tiisin lang natin yung amoy.
1: Doon sa amoy. Oh, kaya nga, kumakain ako kapag ano lang, kapag walang lakad. Kasi pag may lakad, sigurado talaga malakas ang amoy. Pero napakaganda po sa katawan.
0: Pero kung ayaw nila ng maamoy doon, inom kayo.
1: Santon Gold. Plus Gold. Yeah. Yes, Santon Plus Gold po natin, mga katropa. Also nuts, doon sa mga walnuts, almonds, pistachios, yan ay wala sa atin. Dito sa atin, of course, coconut.
0: Yan,
1: also, kasoy, pili, yun po yung mga nuts ng mga sources. Beans are excellent fiber na kung saan ay tumutulong po sa paglinis ng ating tiyan at tumutulong na pagandahin yung circulation ng ating dugo. And sabi sa ano sa research, ang kapag ka tayo ay kumakain ng beans, this reduces cardiovascular disease up to 75%. meron pong research niyan, no. Also avocados, number one good source ng ano, ng fats, liban po sa ano, liban po sa coconut, sa nuts and also sa fish is avocado po. So avocado rich in potassium, healthy monounsaturated fats, and also olive oil, a partner, extra virgin olive oil supports healthy blood vessels and reduces inflammation.
0: Mm-hmm. Yan ang mga choices na pwede po ninyong pagkuhanan na mga makakatulong, ha, mm-hmm, para maiwasan natin ang cardiovascular diseases. At if ever meron na tayong cardiovascular disease, ay mapigilan natin yung paglalapo nito, mga katropa. Mm-hmm.
1: Dagdag ko pa, partner, pala, bago ko makalimutan, is yung tinatawag natin na exercise. So, walking 20 minutes a day,
0: mm-hmm,
1: ito ay nagbubukas ng ating capillaries. Ang ating pong capillaries ay yung pong mga pinong ugat sa ating katawan, mm-hmm, that expands up to yung tinatawag natin na 60,000 miles. So yung 60,000 miles, pwede niya nang ikutin isa't kalahati ang buong mundo.
0: Grabe.
1: So ganun, mm-hmm, yung pagka naglalakad tayo. So just walking 20 minutes a day, you don't need to jog. Hindi mo kailangan yung mag-jogging, mm-hmm, na sobrang layo or mag yung tinatawag na magtakbo ng sobrang layo. Just 20 minutes walking a day, mm-hmm, magbubukas na yan. At lalong napakaganda po yung tinatawag natin pagpalakas ng inyo pong puso, and also that reduces stress. Exercise reduces stress, reduces also inflammation sa ating katawan. And also kapag ka naglalakad kayo, naiinitan po kayo, lalong-lalo doon sa mga may diabetes na nag-complicate doon sa puso. Kasi ang kalimitan complication ng diabetes is sa puso.
0: Mm-hmm.
1: Kapag ka nainitan po tayo ng 20 minutes a day, ang ano po nun is nag-i-increase siya ng metabolism ng sugar up to 45%.
0: Mm-hmm.
1: So, nag-i-increase siya ng production ng insulin sa ating katawan. So, nagpapaganda sa ating pancreas. Ganun po kaganda ang exercise, lalo-lalo na po yung walking, liban doon sa tinatawag natin na nutritional prevention na ating pong gagawin, mga katropa.
0: For some reason, tinatawag nila ang walking na one of the best exercises.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Dahil yun ang isa sa pinakasimple at kaya mo siyang gawin consistently.
1: Yes.
0: Oo. Iba kasi, Dok, nag-jogging o tumatakbo,
1: mm,
0: ngayong araw, tatakbo ng mga 5 kilometers, 10 kilometers. Nako, kinaumagahan, wala na.
1: Wala na.
0: Consistent. Oye, pagod na eh.
1: Oh. Pagod at saka meron
0: na
1: hindi pa nakaano, hindi pa nag-stretching bago magtakbo. Hindi, hindi pa maulan. Oh. Masaya pa. Hindi pa maulan.
0: Sakit-sakit sa katawan.
1: Wala na.
0: Pero pag walking,
1: hindi.
0: Napakaganda. Mm-hmm. Kasi, una-una, kayang-kayang mo siyang gawing, i-consistent mo siya, no? Kumbaga, napakasimple lang niya, mga katropa, no? Na kaya natin gawing araw-araw. Ano?
1: At kayang gawin kahit nung mga may sakit na.
0: Oo.
1: So, kayang gawin. Kasi kapag may sakit na, yung iba hindi ka na makajagin. Pero walking, kayang-kaya talaga.
0: Mm-hmm.
1: No? So, that means, meron pong solusyon dun sa may mga problema sa cardiovascular disease. Gawin po ninyo yung ating pong sinabi with regards sa nutritional value, nutritional therapy, and also tinatawag natin exercise. Isa din sa pinaka-the best na pwede po namin i-share sa inyo para po kayo ay mabigyan ng tinatawag natin na specific supplementation. Bumisita talaga sa ating clinic, sa Yes to Health Clinics po natin, mga katropa.
0: Mm-hmm. At isabay niyo po, huwag kalimutan, isabay yung pag-inom ng ating pong Ultimate 3, ating Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at ating pong Premium D3.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live advice.
0: Bago tayo tumawag, Dok, sa pagsagot sa mga katanungan natin, mga kababayan, i-announce ko lang po, ha, ang ating pong gaganapin na Yes to Health Wellness Consultation and Counseling.
1: Mm-hmm.
0: Ito po ay gaganapin dyan sa Santiago City, Isabela, mm-hmm, particularly sa Barangay Sinili. Yan. Nandiyan po ang ating naturopathic doctor, Doc Ned Castro,
1: mm-hmm,
0: at ang buong team ng Yes to Health para mag-conduct, Doc, ng practical health and wellness tips, disease prevention strategies,
1: mm-hmm,
0: natural remedies and lifestyle modifications,
1: mm-hmm,
0: para ito, kumbaga package na, no? Mabigyan ng sapat na kaalaman at mabigyan ng mga tips, ano, ang mga kababayan, even life hacks, ano, mm-hmm, health hacks, kung paano po natin mapanatiling malusog ang ating pong pangangat.

Ngayong mahalag ang aral, ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakamit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.

0: 오빠, exciting!
1: Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mo sakit ang akong kotokoto.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Julian. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, ergo ng the best. Sa kada higaw niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, wala rin ka nakakaunog mang gustin, malunggay o soya, ang pangatanan na abas sa uban mga kape, wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon

0: Sunton Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunton Vitamin C.
1: Lubig pa din mo ang nasin zone sa lupok ni mong vision. Dili ka na okay. Kay deserve ni mo ang good vision for the person. Oh, lang na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimo for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa lig-on nga bukog, Premium D3. Lig-on nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO of Moringa Oil. Tulog ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan. Maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaintong sa akong bana. Parehas ni may mga work. Halos wala na may time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang hiipog higda. Dili na pod mi active pareho sa among

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, sang tamubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
3: Mapalay ang putol sa imong kinatawo. Wala sobrang kadukiro. Pagkaroon ko ni anumat sa guwayang tarani.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: tumayong pamatasan yung may labot ang mga way batasan. May hapon kaninyong tanan. Labi na sa mga suking tigpamayaw ni ining programang Extra Rated. Sa istasyon sa XFM Network Philippines. Ang atong suwat tampo ng atong hatag ang pagtagayd. Karong adlang Lunes, hiling usa kababay nga taga Panglao, Bohol. Kung diin, mahal ang humba. True, mahal dito. Dear DJRC, palihog nga tago ako sa pangalang Tina. Tina. 22 anos, ninyo og duo nanay, usa ka anak. Kini nga akong sugilanon nga akong ipaambit ninyo. Mahitungod kini sa akong sitwasyon karon. Bahin sa gugma lang gihapon, DJ. Isa pa man di ka kasaligan diha nga part, apan diha arang gihapon ni Mudag. Dili mag-uol, kay kung sa may tambag ni mo, DJ RC, amo nang gihapong sundon. Dinan ako dugayon ang ato ng sugda ng akong sugilanon. Aron inyong kasabtan, ako ning giunuhan. Nga, buta. Sa kugma.
1: Unsa? Imong buwagan si Amir?
2: Oh,
1: nganong imong buwagan si Amir, ha?
2: Tungod kay hapit na may magkauyab ni Jerome.
1: Unsa? Tungod lang ni Jerome? Imong buwagan si Amir, mao ba?
2: Basta. Kay mao ka ng akong desisyon, baby.
3: Unsa? Buwagan ko ni mo?
2: Gikasubo ko, Amel. Tungod kay nakadesisyon ako. Dili kita alang sa usag-usa. Maong tapuso na nato ang atong relasyon.
3: Tina, ay akong inaani. Anong kalitra mo na imong desisyon? Bakit siguro kayo dahimong sa dyan mo? Ha? Mang, ayaw ko inaani. Please, maluoy ka. Kung unsa mang gani, kung unsa man itong problema karon, ato ni sulbaron. Di ni mo ang sulbad sa itong problema.
2: Di ka subok ko, Amel. Pero hugot ang akong desisyon. Magbuwag na ta.

0: Imong gidayin ipalabi si Jerome? O imong gibuagan si Amel, mauba?
1: Natural. Atugid ko sa malipay ko.
0: O nalipay na ka, nga doon ay nakilap tungod mo.
1: Oh, baby,
0: wa ka ba may paw? Mahapit kad mamatay si Amel. Tungod kay buot kini maghikog. Maila lang gani kay nabantayan sa si Mama. O wa makabadayan siya pagkamatay. O na kung nadayon na yun ba siya, malipay ka.
1: Ah, problema na niya.

0: Love kini ka nimo.
1: Jerome.
0: Tong kaya mo gigihatag imong pagkababayan ako.
1: Tungod kay mahal ko kayo ikaw, Jerome. Og hinaot nga, di ko nimo pasakitan.
0: Promise.

0: Kaya na si Jerome, uy. Balik ito si Amil. Naa ka na sa baana, ha? Tuti nakita na ko. Nga dako kayong kanahian, Tina. Dako kayong diferensya. Buutan na kayo si Amil. Ikumpara ni Jerome.
1: Baby, kung gusto ka nga mag-amiga paghihapon ta, ayaw gid siya dauta. Ayaw siya ing naana sa pagsulti. Nakasabot ka ba, ha?

0: ano ko sige kuyog ang baby?
1: Jerome.
0: Sige mo kuyog. Basig mo soye, panuntian ang babayaran ni mo. Klaro biya kayong wala siya magkagusto na ako. Mga yan na sige yung kuyog niya. Ayaw na siya amiga ha?
1: Jerome, ayaw sab na ipangayop din rin ako. Nakaibaw kagit nga, sorda ko siyang
0: amiga. Ah, basta! Huwag ikaw magkagusto niya. Ay, ikaw lang. Basig ba na hinundan nga magkaaway ta?
1: Jerome!

0: na good. Gusto ni Jerome nga makigsuod ko. O makigkuyog ko ni Pepe. Sa na lang si Pepe lang nga ko ang suod nga amiga. Galibog ko kung sa akong buhaton tungod kay. Di ko gusto nga mawa ang duha. Pero dili pod ko gusto nga mawa ang among relasyon ni Jerome. Maong tago-tago mi ni Baby kung magkita mi. Mura na normig kami ang managuya. Kalikayan na ginako nga masuko si Jerome nga hinako ni JRC. Maokin eh, ang nahita po.
1: Tina, may ka nakita ta. Ganina rin siya ka nangita ni mo. Mahinong danon kayo ni akong toyo ni mo.
2: Oh, unsa ba ka na?
1: Si Jerome. Si Jerome ba? Daan pagyod ko, nga nagbino ang ragina ni mo. Tungkol kinakita anak ko siya. Kadyo na siya kuwi ka babae. Og swerte sila ng lakaw. Tina, noon sa kagod.
2: Unsa man ka, ha? Tibog ka ni Jerome?
1: Tina, unsa ko na yung magipanorte, ha?
2: Ayaw na kanta. Nakahibaw ko eh. Kung unsa may akong magustuhan, mausay mo ang magustuhan. Unsa man, huwa ka makuntento ni Amel? Ha? Buwag na mi. Solo na ni mo siya. O niya karon? Si Jerome na salangin mong daoton? Huh. Ayaw na pakita na ko. Dili na ta, amiga! Nakasabot ka! Dili na ta, amiga!

0: sakit ko sa inyo, ngunit ako.
1: Usa na! Di gani ka mutuman sa akong gusto, ha? Kapila na ti ka ina, nga ayaw pagpadeon ni Bibi. Pero doon ay nakasulti na ko. Binagkita mo si Bibi.
0: Pero nakikistorya na siya na ako. O nagpahibaw nga, doon nakakunoy, mabahay nga ko yung sweet pangyod mo. Tungod sa akong kalagot nga pataka na siyang sulti, ako siyang gisagpa. O gibiyaan tungod kay, wa ko makagusto sa iyang gipanulti.
1: Unya, gitausap ka.
0: Walagi, wa ko matuon niya. Ikaw lang ang akong tuhuan, Jerome. Ikaw lang.

0: Jerome?
1: Nga no?
0: Kuyo, kikog maha. Birthday sa akong mama. O niya, ako ang papangumpraho niya. Kuyo, kiko ha ba?
1: May lakaw mo ko eh. Importante kayo.
0: Oh.
1: Ikaw na lang good.
0: Jerome.

0: tayo sa kanalang mapakita na ako.
1: Sabtaragu ko. Kay bawagin na siyang busy kay ko. Ako di ka masabot. Narani mo. Masa ako, busy ko.
0: Pero

0: anak yan. Nausap ka.
1: Ayaw na muna lang ni mo eh.
0: Lahit ka nagit sa una, Jerome. Lahit na.
1: Oh, narinig mo ngayon ang iyong sabot. Inom na ano eh. Kapo, ibalik mo.

0: out mang kati na.
1: Dugay na may nakabantay si mama ni mo nga mura magkag mihugo ka.
0: Unsa man, may problema ka? Ha?
1: Ay, sulti be. Sulti he, miss mama ni mo. Masiga, doon na kay ginadala. Ah, sorry. Ginadala na. Ginadala nga problema. Be. Sulti he, miss mama ni mo. Basig doon na kay ginadala di haga problema. Maong bidaot ka.
0: Oh. Wa pa.

0: kinsa tong imong gikakiss ka ganiha ha? Jerome?
1: Igara to na ko eh.
0: Doon na ba'y amiga nga magkiss?
1: Hilo mo ragot?
0: Di ko mahilom. Hangtod na mutugan ka na kung kinsa ka tong babayana.
1: Kuhong pala!

Jerome. Hayop ka! Dako man utakay nga akong pagsalig ni mo. Dako man utakay nga akong gugma ni mo. Pero nga nung iibo mag kong iigon ini, nga nung ma... Nagmahayot ko. Nga nung nagpadapak ko ni mo, nagmahay ko!

ng tawhan na. Anak lang sa panapat ni mo. Di, ito niya tay. Di, na cute. Wa pagani mo magminyo. Na, bunog ka na. Unsa ka kung magminyo na mo, no? Ayaw na gina sa baliki, ha? Paningdikin gina. Ayaw gina baliki.

0: Pepe. Abi na kugi ka na ni Jerome. Nagkuyog na sa lagi mo.
1: Di ko makalikay niya, Day. Ang kunon ko nga, love kay na ko siya.
0: Bisag kulatado na ka?
1: Andam ko mag-antos, Day. Tumudog alang sa akong kugma niya.
0: Ambot lang yun ni mo, Tina. Ambot lang yun ni mo.

0: pag-iina, Matika? Gadi ka mag-isuod ni Bebe?
1: Pero Jerome, di na mahimo. Suod na ko siyang amiga.
0: Kinsa imo pilion? Ako o siya?
1: Oh, Jerome.
0: Tumboy ka? Kay dili ka makabiya niya? Ha?
1: Oh, ayaw ko patakal buka ng imong baba?
0: Patakal niya, ha? Ha?

adunay buta sa gugma. O magpaabot ba kung mabuta ko tungod aning gugma? Mahal ko si Jerome, pero grabe ang iyang pagpanapat din hinako. Pero ngano'y mambisang pag inakulata ko niya, DJ? Nga kung gugma niya di mawala. Mahadlo kong mawaha si Jerome na ko, DJ. Kay paminaw na ko, o siya lang ang taong may gugma na ko. Sa puton mo sa taan, eh. Angay ba nga biyaan ako sa hingpit ng akong best friend, ala lang, alang palabihon na ko. Aron lang palabihon na ko ang akong karelasyon. Umsamang yun. Angay ba nga buwagan na ko ang akong ikarelasyon karon? Magsige man siya panapat na ako, di man ikapagutan na. Hindi na po talagang itatatanong to. Ibaharan ko ni Jerome nga kung magibuwag ko niya, iya kong patyon. Unsa may akong buhaton, ani? Palihog, tambagi ko ninyo. Inyong magtatampo. Gina. Ginakulata. Tina, ambot na lang mo, Tina, oy. Tina. Si Tina. Tekan, salamat. Ugma, okay niya nga kong extra rated stories.

0: di yun ko. Musugot nga di ka malo.
1: Asa ko musugot.
0: Ano na? Hawak mo pa rin ba ang dip? Sa mga katropa na itong excited na mo advice. Oh, diba, nagigigil ako sa'yo, Ben. Pinipigilan ko lang ang sarili ko kaya 2 songs ang plinay ko. Gusto-gusto na kitang batukan ng konting-konte. Pero dahil servisyong totoo tayo, ako gapong-gapo ipalabi ang akong humanitarian law. Ano na? Open na nga itong linya, 0995-994-6868-0928-5508-727-0928. Okay, bahala naman eh. Ayan, may caller na tayo sa kabilang linya na hindi siya makapaghantay. Gusto niya ng sabo. Ay, hindi sabunutan. Wag. Shout out to Reniel Medalia. Hello, Dia, sa Medalia family all the way from Orgilio, Cebu City. Grabe naman yan. Ang mga Medalia family na yan. Lalo na si Reniel. Mayong hapon. Kinsa ni. Hello.
2: Yes.
0: Hello?
2: Hello?
0: Ayan, totoo yan. Yan ang totoo. Sabi ko na nga ba, ikaw na naman to. Wala na akong, ay nako, alam ko na. Yes, at dahil dyan, hindi na natin patatagalin pa ang iyong advice. Ano ang masisame mo?
2: Ang masisame ko kay ano ko sinabi. Kaya binapungkod. Wala tao na ganit ka.
0: Love is blind daw.
2: Ah, hindi ko matawa ng love is blind. Bunog na ganit kayo ka. Mahigit ba yung kuna? Gusto ka na ganit kayo. Wala mo ka ganit.
0: Feeling na ko ano? Feeling ako may tabo kay dili siya nabuta sa gugma. Ay, dili siya love is blind. Mabuta gina siya kadugayan sa gugma.
2: Ay, mabuta gina siya. Maduga na yung sikulat and jibong.
0: Ay, hambot lang.
2: Isa pa, DJI sinuha mo kung buhunda ng soldier mo at kung makibulog sa patsin siya. Ay, yung pabuhat ko ba siya yun? Pag-black ko rin sa pulis, may ungan ang buhatin sa iyo. Huwag mo isa pa, hindi mo siya sa iyo. Ganyan mo siya. May tao nga bukuan sa iyo, hindi siya. Kung simba ko, wala, hindi ko ang gana, gidak ko yung mga ngayon, kaya parang may kumitigbulan ko
0: yan. Yes. Oh, mahog siya nang inanak yun. Mahog yun nang i-blackmail. Sa totoo lang.
2: Eh, basig ko anak. Kung bakit
0: na okay.
2: Umura mo pag gula may laki yung pinibuka na.
0: Ay, may tao. Ano naman sa mangulata ko ding laki?
2: But ang DJ Arsit, may gula. Wala mo ko na binong ko may inanak yun.
0: Madili ka sasama nila. Ano mo, ayun na pagtulon, amay nang pagkuan, may nang adili ka mangulata.
2: Mangulata, manggaling ko, DJI, kita sa ibabaw sa kamara.
0: Oh my God, no! I can't! Dali ko, ano, hadlock yan. Pero hadlock, maghapon na siya na naon. Uy, anong kulatahon, man. Ay, no.
2: Mag-piso na kulata, sa ibabaw sa kamara. Kasi, kuan naman siya, basta, ako, mo na ngayon siya.
0: O sa, uy, isulti na!
2: Kanan ba? Kanan sa ibang sa kama ba? Kanan...
0: Masa may tingog?
2: Ayun na. Buhay nito,
0: Ano? Gapi dito, Marvin. Uy, bugnok ang Cebu, Marvin. Mga pideta kay bugnok ang Cebu.
2: Oh. Ano na dyan, pakabitatin lang para mainitan. May pangkatin, painit mo nga.
0: Ay, siyempre, huwag ko'y choice. Lahipo ka nang ko. Ano, huwag ko pang, alam nga, maningkamot na ng Diyod ko. Kay, kisa may magpainit na ako. Diba?
2: Ang kapi na dyan, kaya uradyo na yung pal. Init sa mga matagaw.
0: Paita. Paita sad. Ano yung kinabuyan eh? Eh, pero blast lang yapon ko'y bahalag. Bahalag ko'y nagpainit na ako basta na ako'y kwarta karong panahon. Parang yun ang importante sa kuha ay.
2: Paano nga dahilan mo kay Sintina?
0: Bitaw, eh, pero wala palagi minasildo ay. Tama bitaw? Pero wala minasildo. Oo, sige lang.
2: Matahod naman yung mga.
0: Ang
2: init kwarta eh.
0: Oh, why? Mabayad na po taga-utangan, anak. Mga billings, gusto mo mandi ay. Oh, di ba? Di ba, positive lang? Positive.
2: Mura na kay Tina, ba? Tina, di ba? Tina nga.
0: Usa-usa, uy, usa na yung magkipang-yaw-yaw, uy!
2: Mura kay Tina, ba? Di ba siya mag-tina nga na
0: yan. Mabay tao, si Tina. Nag-usa si Tina?
2: Na,
0: bongot sa ito. Pwede tabi na. Ang taon dahi, oy. Kaya
2: na. Subot lang mabuong.
0: Hindi po maayo na, oy. Hindi po na maayo na.
2: Hindi po maayo nga na magpabuong. Sorry.
0: Mabunos ka na, mi. Ano, siguro pwede pa. Pero pinana.
2: Lakit pa nang mabunong na. Ay, nagandang bumubong gagmayo dito.
0: Bitaw! Ingang bitaw ko. Moratos, dalang salamat! Tutrabang Marvin! Ah, go. Go.
2: Shut up na ko kay Juan, kay Kimberly, kay Sumar, kay Jirong Pagalan, kay Pinay,
0: Mm-hmm.
2: Kay Kanara.
0: Kanara.
2: Ay, kay James pa ba yung Chelsea? Kay
0: Kita James.
2: At ay, gabi, okay, hapon na siya mag
0: Sino na James yan?
2: Hmm, James na. Tulad din mo tayo sa tuwan.
0: How are you? Alright. Okay, thank you, Marvin. Katrapa mo.
1: Exciting.
0: Ala siya din before nato siya i-judge DJ, i-try po nato og put ang ato ang kaugalingon sa iyahang tiin. Hindi gani kami same son. Nga, antaman ni butang ko ang shoe ko sa iya, tingay hindi kami same size. Hindi ko tanata masabtan mo. Te hello, man kinsani. Hello. Hello. May ara, tatao diya sa kabilang alinya. Hello? Ay, wala. Tiyan mo na, ginambal ko sa inyo. Wala, kita na. O, oh, ara na siya. Hello?
3: Hello, hello.
0: Ayan. Maying hapon.
3: Maying hapon, DJ.
0: Kinsa mani.
3: Si Jersam.
0: Jersam, all the way from...
3: Mambaling.
0: Mambaling. Hello, Jersam, all the way from Mambaling. Aduna magigugma nga makabuta?
3: Mabuta ko na kung 5 taon.
0: Kana. Ingon bitaw ko. Kay ni isad si Tina, di isad pod mo kuan. Ambot sad, uy.
3: It's not a kanang ibang kasyan na saya kapiling mag-isend dyan ang kasyan pit. Yan na. Si Jiro.
0: Oo.
3: Okay, nas di rin po yung ato kasi mong amiga kay nagtarong man to tambag yung amiga.
0: Oo. Oh. Kataw.
3: Wapagay mo nagninyo, gisigihan na kagpulata, awa na ayaw mga lalaki ha kay mga lata pa man gani, misang wap ka na minyo. Samot na naging minyo na.
0: O anas?
3: Yung nakulata, yung nakulata, kanang dabo-dabo na na yung minyo.
0: Agwi, kaluoy sad ani, uy. Paminaw diha kuan, uy, paminaw diha tawag ani. dahil tina. Di daw, yung pa ni Juan Marvin, di magtina nga.
3: Kanagag lalaki ro na.
0: Oo.
3: Pero ang problema pa dun, sa mga lalaki,
0: okay. Ano sa man?
3: Makita ang kagmasyo, pero inigpingong, ay!
0: Ay! Ay, nako! Anong ibig sabihin yan? Anong ibig sabihin yan?
3: Hindi na kung gaya sa lalaki.
0: Hindi na
3: kung
0: gaya. Ah, sige.
3: Hindi lang ito mo,
0: ay. Ang laki-laki po'y pangita, matod pa ni mo. Oo. Oo lang po'y.
3: Matang pa niya, kanang ilan ng kasing mga lalaki. Ayaw, pagpakabuta ko'y kay, mag-antot ron ko'y.
0: Oo.
3: Kulatahon.
0: Kana?
3: Ay mga kulatahon.
0: No.
3: Yung babae, gito niya, ayaw. Lalaki mo kulatan niya. Pinaray kusugan ng kabay.
0: Na.
3: Kung bago na sa puto-puto, kasakit
0: agay.
3: Na na.
0: Alright.
3: Ari-ara mo na sa dinupin, kaya ako'y kulata na.
0: Agoy! Hirihinay lang ha, kalmahin lang. Kalmahin lang. Okay, relax. Ginawa sa abay kanali, de.
3: Ay, kulata, kaya para ko'y panilog to na.
0: Agoy! Muna akong giingon sa imo kagani ha, pang amukha ko kanaan bago ko manawag, kaya basi niyag malisuan ka din, hiusaw na lang. Pero okay na ka, Ron. Okay na ka, ha? Okay na ka. Okay na dapat. Ay, makulba-kulba. Ano ba ko naman? Iyong kang kanawa. Pakipaniyo. Paniyod to niya. Nangisog na ka din, ha? Diba?
3: Tawag ka ng kamo mga babae.
0: Kaya na paminaw mga babae.
3: Mayroon. Kung paminaw yung uyab pa mo niya, siya mong kulat na. O na, o. Diyain na, eh. Masamot na yung kaminyo na. Eh.
0: Ay, Jesus.
3: Nahigot na po na.
0: Oo, lisod na kayo ng ikyas. Correct.
3: Oo. Hindi na uso ng mga kuwan eh, mga antos ka ron. Matiri ka ng kana practical na ron.
0: Dapat dili maging martyr, ano ba?
3: Practical na ron.
0: Paminaw liyan, paminaw.
3: Laro rin mga babae, hindi mo mabuhi guway laki.
0: Kana!
3: Laki, mabuhi mi guway babae, oy.
0: Uy, ako di ko mabuhi guway laki. Uy, bahala ko siya. Uy, dili, ay! Hindi ka mabuhi guway laki. Oh, exempted ko ha, exempted ko. Okay ra nga di ko appeal. Di ko buhay buhay laki, promise.
3: Ay, kare, ikay bahala ko.
0: Uy, dili ko buhay buhay laki. Sige, padayon ka. Ikaw, mabuhay ka buhay bae.
3: Bae?
0: Mabuhay ka buhay bae. Hi! Nakasasabay ako na muna! Masaan ka na ako? Masaan ka na ako, no? No?
3: Nagaan po.
0: Na, diba? Lahir namin ginag na, pero dapat patunong lang kita sa maayo, diba? Karong-karong, diba?
3: Patunong kita sa maayo, diba? Kaya makapilitag na ay naay panang utok na isod na.
0: Yes, correct! Wala, ako mamili ang jug ko o kung naman ko ipasod sa ako, dapat tarong. Sa ako ang kinabuhi ba, ana? Muna, Tina, paminaw, Tina! Oo, Tina, paminaw si Tina, guru ka. Balikin ko gusto na si Tina, be.
3: Ikaw, Tina. Basig, sige ang tubla ko siya ng kuyap. Basig, daot yung utok na, ginibutok ko na ng tarong.
0: Pagkakay! Maliso, ano? Wala pa, ito, ano? Uy, ayun lang sa buong tao. Ikalo, isa dito. Uy, Tina, paminaw, Tina, uy! Ay, Jude, pagkuhan niya, Tina. Pagkuhan in tawon.
3: Mahimig yung tinapay. Kung tikip ko
0: na. Dapat niya, Tina, di magtinanga. Okay? Salamat. O sige, pangalan ni mo?
3: Jersam.
0: Ang sasa?
3: Jersam.
0: Jersam na ako ipaila-ila sa imo, Jersam. Jersam na ako ipaila-ila. Hello, sasa to ang kuhan bi. Ato ang visitor din hi. Pag-hi sa kay Jersam bi. Hello, may hapon. Kani nga microphone, Ako na siya paila-ila sa imo. Pero sikreto na ni Kinsa ni siya.
1: Hello.
0: Kani, ikagaw ni Tina.
1: Hello?
3: Ikagaw ng Tina?
0: Actually, mo may naabot din hi, actually. Mo ni ano yung dinibagi pa ng suwat.
3: Sikuan mo na, si Gigi mo na.
0: Tanda sa ako na yung tech room ay sige, kubi-kubi, ano mga sige, hello, ina, kumusta ha si Kuan Jersam?
1: Hello, Jersam, kumusta naman ka?
3: Okay, kaya po
0: hello, we Gapag tingog, no?
3: O, oh, gapa.
0: Ay, uy, alangan na. Di wa may gamay, may pangit din sa mga istasyon.
1: Correct.
0: Oo. Ilahan sa siya ka dali, before na ko siya buyan sa hangin.
1: Pila yung may edad, your son?
3: Ha?
1: Pila na yung may edad?
3: Kuhan ako. 41.
0: Wait, Johnny? Johnny?
1: Active gyapon ta sa active gyapon ta sa tong lawas nung kalipay your son.
0: Akwi.
3: Aw, syempre kina sa
1: tubo. Oh my god. Kanin ta anak your son oi. Pwede ko makadungog sa imong
0: usa main. Usa gusto niyo madungog. Ago. Gusto ka, ano, Jerson, gusto mo kadugog ang ako ang Omega nga si Megan din sa imong ago. Padung ka na siya kaisa lang.
1: Pwede lang kadungog, Jerson.
3: Di mong kukabawaan ka.
0: Tudlui siya. Tudlui.
1: Ganahan ka makadungog sa ko, ah?
0: Agoy. Jerson, paminaw, Jerson, kaisa rin gindi mo sample lang ako ang Omega nga si Megan.
1: Ready na ka, Jerson?
0: Ready na daw siya.
3: Isa, isipin si mga amiga, Bogan?
0: Megan. Sige daw.
1: Ganun, ready na ka, Jerson?
3: Sige daw.
1: Sige, in 3, 2, 1.
0: Alo!
3: Alo!
0: Nabutan, ano, oy.
1: Nabutan ra ka ato, Jerson. Lami di.
3: Aw, lami kayo.
0: Lami di. Anyway, thank you, Jerson. May pagpaminaw sa imuha. Naalaan naman, Dok. Pasangin lang dyan ka, Dok JJ. Murag ka nang gimuguba sa imuang karir. Mapasangin lang ni ikaw. Anyway, Jerson, kataba mo, ha?
3: Exciting!
0: Oh, ato sa nagbasaw ng mga letter sender nato din hi, oy. Oh, ala si Loren Torres diri Boss Joven, oh. Boss Joven, ha ha ha. Napasanginan in town si katropang Doc JJ nga. Na, busy sa iyang parcel. Ay, ayun, tapasanginan niya siya. Mga tagmaminaw ka sa mga tambag ni Mutina, kalami ni Mukusi, oy. Hello, my hapoy! Ayan. Ayan. Welcome to Pisa. Ayan ako, dugayo ni ka. Natong oras, sulti ilahe niya sa usamay ikaingunin mo sa atong letter sender. Ngagikulata. Agoy, ayun. Paita sa
4: akin. Ay, parang silinaw sa ang mati ng kanilang oras. Ayun, ang pagkagagad, day. Uyo pala mo. Muna yung nagingan, ayaw pa, love you, don't. Kahit ba yan, pwede naman natantaan sa babae ang kanang kanta dito sa bisnat na ayaw palabi. Ikaw. Kaya sa yung bisnat, may walang ayaw palabi dahil. Pero pwede na sa kita may ayaw palabi doon kahit diyan ka pa. Kasi bagilaan ka na ako mag-inusara. Naro! Doon ka, please.
0: Laadring igagaw ni Tina, si Megan. Actually, gisugo ni Tina si Megan nga ipada ang sumat.
4: Dili ko si Doc DJ. Ay, laki kay King si Doc DJ.
0: Uy, oo, rin. Kababay, ani?
4: Mabay, good.
0: Hala, uy, mura na lang siya laki tumboy. Mag-undi siya, good line kayo mo kay Megan. Hindi, hindi,
4: hindi. Uy, maka-isol. Ang microphone, niigang siya. Laki pa sa strong laki.
0: Uy, namay mga, ano, kaluoy ni mo doon.
1: Laki ra tingo.
0: Laki ra na siya tingo.
1: Laki ra ni tingo pero taas kini ko ang you see.
0: Actually, pwede ni mo ipada ang imong gusto i-sorry, ang imong iingon sa imo ha, ipadong ni mo kay Tina, ipaagi kay Megan kay aron diretso na ato minsan.
4: Ay, para na ulo.
0: Tapos kasi may ibang
4: ay. Babae karon na pakamartin gaga.
0: Agay! Hala!
4: Ito?
1: Lalo na kasi
4: ito mga kami. Sa ako alam, ang gugma, inood na.
0: Dili
4: sa yun kalimtan na binatinom sa guma. Pero kung yun na na lang ang pasakitan ka kanunay. Adi na po na ayaw.
0: Betaw.
4: Pero, ang sabi ka ay naan ni Jirong nawa nila Mildo. Ako na po siguro bao ni si Jirong. Kanyang hindi malibuhi ang tina.
0: Siya ba ang dahilan? Kaya di mo na ako. Ay, ay. Kailangan. Bisag, bisag, wa ta kay bao pero duda sa nako. Ah, mangutan na ta kay Gwan. Mangutan na ta ani kay Megan. Megan, paminaw ni mo, ang inungdan ba ang anong duga mo biya ang tao tungod kay dako ang kumagko?
4: Dako ni ang bao.
0: Sabay, base sa imo experience, kung naigugman na ka, tungod ba kay dako ang iya ha?
1: Balag unsa jud ta ka kolatado no basta dako lang jud ato ang kinago.
0: Okay ra ka? Igagaw gid ay sila dai. Kalami nila ipagpakong. Mo gini ang bagay nga kanta niya oh. Mo ning bagay nga kanta.
4: Di masad ko kay kan kanang allergy masad ko kay gabudol ay.
0: Anyway, sige
4: ta. Ami, kasinsero, Jim Polanyo.
0: Ayan, isulti na yung last
4: kitang bag. My special friend.
0: Ala, special friend. So, tiin na ako sa ilas ni mo ikatambag ani ato ang Amiga de sa ato ang...
4: Ito, Tina. Ayaw ka na palang pangudlat nga kanang patyon ka niya ako makibuwag. Kinarabang kusog kayo mo. Ay, muna na. Mag-tissue nga na.
0: Okay.
4: Eh, palakot lang.
0: Palakot, papriso na lang, no?
4: Papriso na lang. Kanaan ganing asawa ng lukusong ugbana, pwede mo na rin makiyak, anak panguyak pa mo.
0: Dito, naman nasa malaan.
4: Dili na kabunta gano'y, eh, papriso, pakuha ko ng patron ka.
1: Wala ka ka na suya?
0: Oh.
4: Bahala mo dyan pa na kagatagbaan, pero doon ka dito ka na giinom gano'y, nung di kinabihin ako niyan, bahala ko na tado doon ka.
0: As in? Yeah. Posible din na ni Ay? Posible din na, ma'am? Siya ang hinungdan kitungod sa kadako?
4: Oh, yan pa good niya ang kasakit sa kulata. Basta ang baon, di mo ha.
0: Hmm, hindi akong ganit ko. Kadako kayo ito iya. Abot mga asaw niya kung kanang abdo. Hindi ako, uy. Siguro? Ah, bahala naman, guro. Uy, bahala! Thank you, Lord.
4: Dahil naman eh. Di kalitan kagda ko niya, kalitan kagda mo ay maraglo agla.
0: Ay na kamisan, thank you so much. Of course,
4: betaw. Pumidya ba yan eh, nalang tingnan ba yan eh?
0: Kita ba dahag kumidya pero usay makadahag ka ng kuwain.
4: Kasakita ng kulataong tao, bahala ko doon.
1: Hindot ba ng kulatahon tanya, ikaw man kinaana din sa kama ba?
0: Pagkabat na, huy, nabay inoano ay nga, igu ka away-away yun, tot-tot kay palami ay.
1: Nindot man ang feeling, fantasy ka ayun.
4: Uy, ni. Nga ko'y kulatahon, kay mamusin man ko.
0: Agoy!
1: Uy.
0: Shhh, hapa. Hapa. Inana man din. Anyway, salamat sa inyo, Miss M. All the way from the Lagat. Naka-shoutout, Miss M.
4: Shoutout na ako si Emily Flores, the original Jean Casinsaro Buanyo of Kino Gabriel. That's all.
0: Thank you. Ayan, sa mga nahigugma diha. Dakong kalisa. Ay, wala pa rin. Katrapa ba?
4: Excited!

0: Ay, sabalik sa ipari ko na namili ito eh. Anay,
1: na, wapadaw ka na po ang... Sabi nga, wapadaw ka agi gugman. Ito color sa pikis linya. Last na lang ka color. Kumuha pa ka na buang pasabot. Wala pa ka na higugman. Ayan, kung wapadaw ka na buang pasabot, wapadaw ka na higugman. Kinsaling color sa pikis linya.
2: Hello, may hapon.
1: Yes, hello. Hello po.
2: Hello.
1: Yes. Magandang hapon. Sino to sa kabilang linya?
2: Charles Panduri ng Santa Cruz, Davao dito.
1: Ayan, layo, Santa Cruz, Davao del Sur. Magandang chinita. Kumusta man yung samay maingon mo sa itong letter sender nga medyo gikulata man siya gamay. Ano? Here's Megan. Megan, yes. Here's Jewel.
3: Hi, Jewel. Mayong hapon.
2: Hello, may hapon pa.
3: Kamusta naman ka, Jewel?
2: Okay lang. Pag-iling hapon niya ulit ako.
3: Pili na dito edad, Jewel.
2: 45.
1: Ano, uy?
2: Ay,
3: mindot itong panglawas

0: ba yung nakagutuog, Joy?
1: Ha? Ay!
2: Kaso, why na ba daw kagutuog, Jul?
1: Ay, wala pa, oy.
2: Ay, wala pa. Sige, tanayin mo ka. Lahat mo tagkagi.
1: Ano ba sa arinig ng bulan?
2: Amin. Uy, may ganyan ka na. Ulanan pa ako ba? Nagpasilong. May ganyan ka. Kanakapaulan. Uga. O, sige lang. Uy, Jul. Kailangan ko sa may last name ikaingon sa atong letter sender.
1: Ako ika. Sorry, alam na niya.
2: Dataw. Ya, kanyang isa sa may ikaingon mo kay Megan. Ikaagaw na ba ni Mr. Letter Sender ni?
1: Ako ikaw ang din nga, barako ni.
2: Uy,
1: bagay kayo niya.
0: Uy, nangangit yung mga barako, John. Hindi nga naka-turbo.
1: Ano din yung barako nila? Ah, ay. May hindi doon sa Anyes, sorry.
2: Agoy!
1: Hilingi ba yun?
2: Ala! Babay, mani! Nakuya pa niya! Babay, niyo, Jules, oy!
0: Ano maaan mo, Jukog, bayo, John?
2: Babay, mani!
0: Tawad na sa kong tingo, pero taas kinigin si Joy. Alam ka lang.
2: Ay, naku, Jules. Salamat, Jules. Kumbiyansa kay ka ni Megan. Siguro niyong dudahan nga bayot niya, pero laom kay ni og ka ng buslut. Taas og busik. Salamat, Jules. Katropo mo, ha?
1: Exciting!
2: Anyway, katropa, wan mo ko igug oras sa kung ako sa imo ay die, de cho nang takagtambag, no? Di naman ay dugay-dugay yun, kaya kung dugay-dugay, pati maabtan talaga yung asentado. Di na ikapangutana ang mga ingon nga, angay mo mong biyaan ang imong ba ay mong uyab. Day, biyae, day! O sa mabay rason nga makagunit ka nga nung dili ka mo biyaan ni Ana? Sa pangalan pa lang, gibiyaan ka niya, gipasakitan ka niya, gibiyaan ka niya, gikulata ka niya. Di na kareho ipangutan na, uy, biya na din ha. Di naman, Diyos ko, Lord. Kakit-kiton ko niya akong atbang, Lord. Gibaharan ko ni Jerome o kumakibuwag ko niya, ipablatter. Doon sa barangay, patabang nila aron sa iyong proteksyon. Hindi mo kinahanan suluhan iyong problema. Damaya ang barangay. O ganun, misun dito ka ng gugmahan. Ha? Oh, pabawsi, tama! Oo. Nga na iyong mamang kinahanan piliod, gugin sa ang kuwan, iyong best friend o kuwan, katong tao nga nagpamatuod ng dipangga ka. Ay, nakuha. Kaya ako maingon, day. Piliay mong kaugalingon. Kaya piliod po namong muli na karoon kawa na may oras. Thank you ka, Ayu Megan, sa pag-agi. Salamat ka, Ayu. Sa programang X-Rated. Ako igong oras, masunod na ang programa. Asintado ka. Upan si katropang Eric Seras Manait. As ako partner, sa Pikas Lawa katropang Doc JJ. Sa itong mga callers and viewers, thank you so much. Katropang Megan. Katropang Megan.

0: Pizza és energia. Un nepal i alien pa. Vinalàs i a l'hospital. Unya. I Bogotà, l'àgia ser doctor. Un tinhi. Com se n'amanen que la calla, nyu?
1: Ui, ang akong pa amay na bale. Ganon ang akong lagay managimog ipangutan na dok.
2: Exciting!
3: XFM.
4: XFM.
5: Daghana ang nito nga naayo sa Santon

0: Emilio, bilisan sa linya yung Cebu. Maayo ang sanggong kwan. Maayo mo akong tulog. Ato, kay bilip ang pupatong na gubayo. Ngayon, magkamat mo, tuduga na sa kasbalik katulog. Manatiri ka, tulog na din ito, makatulog ba yun, baon niya. Maayo akong tulog, magbango na gubko. Kaniya to, bilip man, magkamat, ilang sanggong kwan.
1: Kamusad, mag-Santon Plus. Herbal Capsule na.

0: lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Huh? Ma? Ikaw na?
3: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naguben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni isang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, ah, baklan ka ka. Pero dali lagid bala. Intagali mabayad sa tuition mo.
2: Oo, galit, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sazon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sazon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa pr-

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Naita ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photo shoots sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
2: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may time. Ipakita sa...
3: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
4: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nanungan, unsa na adik to?
4: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Wala yun?
4: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
3: Salamat kayo, day ha. Mwato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes! Libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa RB's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
1: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
5: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas na lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Sola! Huwag yung kayuyap! So kad nga naminaw kong XFM? Kwartahan ako! Naapag yung kayuyap! Lison po, nung mamayot ko. Ayos, suman mo niya, masuman mo niya, 150 lang o inid pa. Ipahit na kayo, suman o, grabe kayo, napilato-lato, libre o. 150 lang, 150.
8: Mga katrupa, exciting!
9: Excellent. Oras, alas 3 sa hapon. Oras niya tod kininyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.
10: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: XFM.
2: Ura! Asa maning bataan eh? Ura!
3: Ba't naman?
2: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
3: Okay, sige.
2: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
3: Sige.
2: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...

0: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Softgel ay may Vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Softgel.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Stong! Nagpilain yung gasolina?
4: Uy, Tay! Prato na kayo dito, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multika mga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atong makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na idong? Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanin sa Prop 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abaw. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Get ready, Windsor fans! We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Inyo, tanang katawahan sa Malaybalay. Hindi si Kagawad Dizon Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pungkisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatulong. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong gibutan diha isip City Councilor. Kung ako maling kamo, nilipit na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Dizon Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
2: Anunsyo sa mga otoridad sa TV o radyo. Kung di kinahanglan, ipaabot sa hingtungdan ang sama sa broken power lines, nibuto nga gas lines, o nanginahanglan o rescue. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
3: XFM.
4: Matay ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko na minaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
3: Kumaminaw ka sa XFM.
4: Apa sa dihang, sukan na minaw ko, XFM, saan man nga. Di ba, buha po pa'y tigre? Hindi ka ba'n pipite? Ay, hindi ka atras pisi? Ah, may pemuligin.

0: Kumusta og maayong hapon kaninyong tanan mga pinalanggang tigpa Aminaw, duha ka syudad og 20 kalungsod ni nga tuag probinsya sa Bukidnon, mga katropa, mga kasikbit nga dapit kung asa man ta maabot karon sa lanog sa Sibuya sa 101.7 sa FM Bukidnon. Ala, kumusta og welcome mong tanan sa programang serbisyong katropa. Kumusta man ang atoang signal karong mga orasa diha sa inyong mga radyo? Mga katropa, i-dial daw ba ang 101.7 na mga katropa diha sa iyong FM radio kung kumusta man ang atoang signal karong mga takna diha, mga suki gatig pa Minaw. Kumusta ang atong mga katropa dinhi sa 46 ka barangay ning atoang syudad sa Malaybalay? Nakapangidhat na ba ang tanan, mga katropa? Nakapangidhat na ba?
1: Ayoko!
0: O, kumusta ang tanan? Nakalamano na ba diha sa matag sitio, mga suking tigpaminaw? Nakahinahinay na ba pailaila ang ubang plano mudagan karong Nobyembre 2, mga katropa? O, Nobyembre 2, biya daw ang eleksyon, mga suking tigpaminaw? O, atong atangatangan, mga katropa, nga mo file o certificate of candidacy, ang ato ang abogado, mga katropa, nga ate diha sa Valderrama, si Ate Darwinda Batulina, mga suking tigpaminaw, di ba?
1: Ayoko!
0: Kaya murag kapitan, masyadong dagalan ni kapitan or barangay kagawad, mga suking tigpaminaw. Ato ni nga tangatangan ang muduso sihang kandidatura karong filing of COC. Karong murag sa October o September, masiguro, mga suking tigpaminaw. Kumusta o may hapon, mga katropa? Sa tumakigsyonan nga naminaw karon silang tagsa-tagsa ka mga kabalayan. Karong mga orasa, mga suking tigpaminaw, ako dyan yung ipanimbaya og mayang hapon si Nanay Surayda, mga katropa, kay kada buntag daw siya ang paminaw. Una tong isa kasimanat mo nagbulos ay, mga katropa, wad na ko siya nag-rate daw. Oh. Oh, iadyog kong giingnan atong beer aga atong Sabado, mga katropa, hindi daw na ko siya ginag-rate.
1: Ayaw ko!
0: Mayang hapon ni Nanay Surayda Batulina, mga suking tigpaminaw. Na-hits, Nanay? Mayang hapon di ahon, marunag panday po sila karong tindahan ni Anan Batulina. Si Kuya Laki, mga katropa, no? Mayong hapon diha kaninyong tanan na sa may sitio Valderrama, Imbatog, Kabanglasan. Diha po sa ibabaw sa Valderrama na diha ang Lubugon. O, Prok 5 na diha, barangay sitio Lubugon, barangay Imbatog. Diha sa patag, mga katropa, Imbatog, kusog hapon ta diha. O, part of Kabanglasan, o kapir Pulangi karon. Sama siya ang giingon, ganiya kung asa ta maabot sa lanog sa Sibuya sa 101.7 XFM. Maayong hapon kaninyong tanan, mga suking tigpaminaw. Banubani kanyo, kabadangog ta, pinagis dial sa inyong mga radio, 101.7. Unya makita po ta, pinagis ito ang Facebook Live, mga katropa, 101.7 XFM Bukidnon. Kay karong taon, mga katropa, atong isulod ang atong mga kaubanan diya sa XFM Pagadian. Kay adunay grabe maning panghitabo karon, mga katropa, sa atong nasod Pilipinas. So hindi naman ta maka kadalihok sa atong report, mga katropa. Puros patay yun, mga suking tigpaminaw, puros patay. Oh, kagahapon dito sa Talakag, ang mag-live-in partner nang labas sa suba, gitigbas, mga katropa, ang babae. Nintalikod lang ba na pagbalik, wa na. Gitigbas na, mga suking tigpaminaw, ang iyang ka-live-in partner. Nya matod pa, murag sulayan pa kini og lugos, mga suking tigpaminaw. Unya gitambog po ang tani dito sa suba, may gani kin abdan, mga katropa, sa bana ni ini. Unya pagkagabi po na, mga katropa, alas 8:30 sa gabi sa Talakag gihapon, adunay stabbing incident, namatay ra bagyod mang biktima ani. Munay pinakalisod, mga suking tigpaminaw. So pagkagabi po dito gahapon Kison, tungod sinom-inom, mga katropa, napoy gi gili gilaslasan, mga tropang liog. Nagidala ra ba karon sa Cagayan de Oro ang biktima, mga katropa? Grabe yung pinatianay ron. Na dito po, mga katropa, sa may sitio Litapan, Barangay Josefina, Sambunga del Sur, na po dito, mga katropa, upat gidin tao nang namatay dito. Duha, tulok, anak, usa ka inahan, mga suking tigpaminaw, perting paita. So karon, ato ang siren. Okay, ato sang kwaon ang update ni ini, mga suking tigpaminaw. Pinaagas itong makaubanan dito sa XFM Pagadian, mga katropa, kasi la ang dool magod ini dito. Good? Oh. Nanas pikas linya karon mga suking tigpaminaw si katropa ga Stanley siya ga live report.
1: Live report. Live report.
2: Sa droba nga Jonathan na naligo sa kawalingong dugo ang upad. Kami bro sa pamilya katropa nga Jonathan sulod sa ilang kwarto, sulod sa lugar sa proksinto sa Barangay Litapan o sa pila sa Buang Rosor kaganinang puntag na Palgana. Ang mga biktima katropa Jonathan kailang si Dudong Arnel nagaplido giniog Dubante kauban niya ang iyahang inahan nga si Arlene Dumalte og ang igsuon ba ni ini nga si NN og si Nasil. Unya pulos ni sila residente sa Maunga Rapid. Kining inahan nga si Arlene Dumalte, aktibo gini nga barangay health worker sa Maunga Barangay. Sa eksklusibong interview, gadropang Jonathan sa XFM Pagarian Gang, Police Lieutenant Colonel Julido Pamalaran, ang hipi sa Osipina Municipal Police Station, gituan na posible madun pang nahitabo ang krimen. Yado pang Sabado sa gabi eh, bumikin kay video hilit ang lugar o layo sa kasilinganan. Wala na yun gini namatikdan o lingig. Maninapanggan bumikin kay wala na. Medyo naanag gini sa state of decomposition. Dito huan nga gipanigbas ang mga biktima katropang Jonathan nga mauhinungdan sa ilang inanalig gagabatayon. Napa sa lugar karon ang pipila ka mga personay sa kapulisan. Aron siguro na magparayon sa ilang investigasyon o sa hard force operation. Samtang aron na may person of interest nga gitutukan ang kapulisan sa Josefina Municipal Police Station. Samtang gipaniguro usab sa kapulisan sa mga lungsod nakip na sa Sambuanga Lungsod Police Provincial Office nga gipangluhan ni Provincial Director Police Colonel Bonifacio Arenas Jr. nga mahatod ang hustisya ngadto sa pamilya katropang Jonathan nga nagbagutan.
0: Katropang Stanley upat kapat upat ang patay tulog anak usa kasawa ang pangutana asa ang bana aning panahuna.
2: Ang bana ni katropang Jonathan ang dunay trabaho sa Manila no dito sa kauluhan ang iyahang bana unya bulag ni siya nga bana katropang Jonathan og dunay ni uyab na pod gining inahan nga si Ma'am Arlene Dumalte katropang Jonathan.
0: So kaning uyab aning maong biktima asa karog o sila pa ba karon gihapon katropang Stanley o niya before nahitabo ang maong krimen wala bay nasuta di ang silinganan nga dunay komosyon o away na o blatter sa barangay kining mag-uyab
2: base sa gisulti katropang Jonathan sa kapitan sa maong lugar kagalina dunay nabi. Wala ni record, no? Wala pa sila record nga nadala ba ni nagpahusay dito sa barangay katropang Jonathan kay ang biktima usa ni kaaktibo nga barangay health worker. Pero sumala sa anak sa biktima nga si Arlene Dubalde kay ang anak bago niya tulo sa iyang unahang bana o niya sa anak niyang tulo motoy namatay nanay siya ikaupat nga anak ang kamagwangan nga wala dito sa balay sa diyang itabo kining krimen kundi tuas sa apuhan. Og ang mao nga bata katropang Jonathan ay bisulti nga dunay bikil dili pag sinabtanay ang kining biktima nga si Arlene Dubalte ang inahan ngadto sa iyang
0: uyab
2: katropang Jonathan. So kini karon mao ang bitutukan usab nga gulo sa kapulisan kung wa bay kalabutan ini ang uyab-uyab sa inahan nga si Ma'am Arlene.
0: Mm-hmm. So karon wala pa ni patimaw diha ang maong uyab-uyab dini og taga-asa pod kining tawhana na katropang Stanley.
2: Sa report nga to nakuha katropang Jonathan sa BNP Josefina, ilan ang susi ka ganina ang lugar kung ahan nagpuyo kining maong biktima, awa kining maong uyab-uyab sa biktima apan wala na nila dito na abgan katropang Jonathan. Mahinungdan nga gi-activate sa tuang mga kapulisan ang ilahang mga checkpoint. Kabahin na po, sa ilan nagpadayon nga investigasyon o hot pursuit operation katropang Jonathan.
0: Mm-hmm. So kaning uyab-uyab maning inahang biktima katropang Stanley, diha pa nagapuyo silang balay o galagan lang? Ang si status ano nila?
2: Dahil mga panahon katropang Jonathan nga kinimatod pang uyab-uyab ni Ma'am Arlene ang usay matulog po dito. O matulog po dito sa maong balay o niya maulagi gireklamo po ni sa kamagwangang anak nga si Alfred Gagarin ang atong na hinabi. Tubikan kay 30 matod pang tapulana ni ini. Unya ang asawa ni ini mo'y paabagahon kanunay katropang Jonathan sa trabaho.
0: Mm-hmm. So kanang tawhan na dili ba na punot minyo ka? So ba ulitaw gaya muna?
2: Ulitaw siya katropang Jonathan. Sumala sa impormasyon nga ito nakuha, mismo yun sa anak sa biktima nga si Alfred. Ang ito na-interview kaganina katropang Jonathan, ang anak man nga si Alfred. O iyang gisulti nga ulitaw kining maong individual. Og gitutukan usab karon sa tawag ka pulisan nga posibleng person of interest.
0: Okay, namugutin na sagap nga report ka Tropang Stanley nga posibleng nga maoy person of interest karon gakidig kaipod sa mao ga biktima. So ako ga dugang pagutana ka Tropang Stanley gikan diha sa nahitabuan layo pa ba na sa highway?
2: Layo-layo siya katropang Jonathan, no? Kay gikan sa highway, murag na ating alin sa mga 10 minutos. Ang atong ibaktas kaganya katropang Jonathan. Lugsungon magunay niya, buntod ang kalsada. Ni lugsong kakaganina niya. Bagay nagka-problema punta taon sa signal ito sa ubos katropang Jonathan. Pero og tanaw na to, ang nahimutangan sa Josefina, kining lungsong Josefina katropang Jonathan. Mauni ang boundary sa Sambuanga del Sur o sa Sambuanga del Norte katropang Jonathan. Yung kita na amantas to nga nun kay ang ato ang CBA na amantas pagdian katropang Jonathan. Ibiyahe pa tagagayin na o kapin sa oras katropang Jonathan.
0: Distansya gamay katropang Stanley. So katropang Stanley, posible baka ha nagikulong sa suspect kini mga biktima kay sa upat ka buk, sa upat ka biktima wagi man kinusa nga nakagawas nga mga ilang tagtabang at sa mga silingan.
2: Wala gi usa nga nakagawas katropang Jonathan kay ang maumanggod nga balay usa ra poy purtahan katropang Jonathan. Usa ray exit usa ray gawsanan, usa ra poy sudanan katropang Jonathan. Mahinungdan nga dito magusunahan pod katropang Jonathan kag buyod ning tulo ka anak kayon ang inahan lang moy dapit sa purtahan katropang Jonathan unya nakalak man pod adtong panahon ang balay kay gani katropang Jonathan na diskubrihan lang ni gumikan kay Duna Batulpay na bangag. Dunay bangag ato nakita kaganina dito sa kilid sa kuan katropang Jonathan, sa kilid sa puntahan unya sa kilid sa puntahan katropang Jonathan gituhuan to nga posibleng di kubkub sa iro ang maong bangag
0: tungod sa baho
2: antod nga nakita ang sa usa ka konsehal sa maong lugar ang kamot sa inahan nga si Arlene katropang Jonathan.
0: Mm-hmm. So katropag Stanley, posible baka nga unang gipamatay kining tulo ka mga minor de edad, una ning ginikanan kay kining inahan kay posible nga kung naasa sa portahan, posible nga mudagan sa para makapangayog tabang.
2: Kana ba ito ang pabuton katropang Jonathan kinipadayon pa karon ang investigasyon sa kapulisan but initially katropang Jonathan ato naglaro nga posible nga inahan kay katropang Jonathan mo gibuhatan sa unang pagpatay katropang Jonathan kay gamay ra magudian sa man.
0: Mm-hmm.
2: Ang naman niya gamay ra kay sa ihap atong iyang kamagwangang anak na babae kay sumala pas bana-bana sa nakasaksi gid po natong kauban dito na abanto pa sa pito sa mga samad ang naangko ni katropang Jonathan. Dayon ang katong bata pun nga duol kato kini si Dudong Arnel ang nag-ubo ni katropang Jonathan sa iyahang gitun-an nga bangko o nakabit-bit na siya sa iyahang bulpen dahil doon ang siya dako kay nga sabad rin sa iyang likod katropang Jonathan.
0: So posible katropang Stanley gabiin ni hitabo ang maong krimen maong wa nabantay sa mga silingan diya?
2: Posible katropang Jonathan kay gibanabanas itong mga kapulisan sa Josefina Municipal Police Station kay ipanguluhan ni Police Lieutenant Julito Pamalaran nga naana sa mga it's either itong gabi ay katropang Jonathan hantun lang ito sa Kadlaon. Gumikan kay sayo sa kagabi yun katropang Jonathan na kitaan paning

0: sa Mukidnon. Nanukan gikan sa 89.5 XFM Pagadian alang sa nagiusang Pilipino para sa Pilipinas ako sa Katropang Stan Iruhinias. XFM News. Live report.
1: Dagha salamat katropa Gastan ni Duenya Sebogar report gikan sa XFM Pagadian mga katropa. Wala na, alams na kayo. Kuha na mga tropa kung unsa o kinsa aga person of interest sa kitanaw karos kapulisan sa nasangpit ng lungsod. Karmal tumal mga suking tigpaminaw. Grabe kadali, no? Kadali mga tropa ang mapatay og tao. Imagine nyo mga tropa ang tao, mga tropa ato na ang gikan sa pagburo, sangtod sa pagdako, perting amuma, biya na. Lisod kinabuhion mga suking tigpaminaw pagkutlos kinabuhi, perting dali. Madakpan naghihapon ng panuwaing dako. Atok oras, 55 minutos, milagapak ang alas 3 sa kahaponon sa pagbalik mga suking tigpaminaw. Standby ha? Kato pag sayron at uluwas mga balita, gisugutalan kanong kahaponon, mga kangatropa pa inito, tutong kahaponon, pinagis pag timpla o santon plus coffee mix, kaping away angay kabalakan, ulcer, diabetes. Ginit ang kasiloktor mga pe, kanika katulog, palpitit ka, ayaw kabalaka sa santon plus coffee mix, gadunay mangustin, malunggay o suyaben. Standby!
2: Servisyong katropa! Tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix. Go!

0: Bichão com a tropa.
1: Balik ta mga suking tigpaminaw, 4 minutos milagapak ang alas 4 sa kahaponon. So nang tagaan o pagtagad ng ato mga FV viewers karoon ng kahaponon mga suking tigpaminaw. Maying hapon ni Ma'am Josefina Tinambunad, Station Manager Indaya Marin, nakalilis tong Facebook Live. Magandang hapon katropang Sir Jonathan XFM, servisyong katropa watching me dito sa Bugkaon, Lantapan. Salamat, God bless from Tinambunan family. Maying hapon ni Ma'am Josefina. Si Ate Darwinda Batulina Antipatia mga katropa niga nakalili po karustog panag-uban. Mayang hapon sir, shout out ko diri sa bisita nga si Ma'am Eva Balgua o kay Buboy o sa bata nga kulit si Caitlin. Oy, mayang hapon diyan ni Ate Eva. Diri raman na karong hapon, ganiha buntag, naabot mo na diya. Oo. Kapaspas bagay ni Ate Eva. Oo. Maying hapon diha mga katropa na to, na si Ate Eva Balgua, mga katropa, oh. Anak panimbaya, ang maabotay nga barangay kapitan, ba ni Mudagan nanti, o barangay kagawa, diha sa Imbatug, Kabanglasan, ha? Maying hapon diha, si Nanay Suraida, karoon, maying hapon, na niyong tanan, ha? Hapon, yung tanan diha, sige tutut, mga katropa, oh. Dagko na itong manok diha, kuya ba? Oo. Na nagitay puhunan-puhun. Dita maglangan dirita sa uluhan sa atong mga balita. Headlines. Uluhan sa mga balita, 23 anyos nga motorista nakabsan sa road crash sa lungsod sa Quezon, Bukidnon. Headlines. Upat ka suspek sa pagpamusil patay sa 53 anyos nga tigap Plamaser sa Ihio River, Tagum City. Arestado. Headlines. Duga guluhan sa mga balita, Mayor Kinyo personal nga giabi-abi ang mga residentes Barangay Dalirek atol sa Real Quality Public Service. Headlines. Og sa to gisugutanan karon mga katropa, kumusta naman ang inyong national ID? Oh, kumusta naman ang inyong kanabitan transaction sa kining PSA mga katropa? Kaya ko ambot. Oh, taod na tang nilayo sa to ang kwan ani, pero wa pa kitay national ID. Pero ambot lang puta akong national ID, mura kamahayan mura tong naong ato kay makita man ako sa kwan good. Makita nimo pwede man tuni i-search good wa man. Oh, ato na karon mga tropa, atong i-update ang katikaran sa buhatan sa PGSE Malaybalay. Kaya, kumusta ba? Kung pila na ka-percent, mga tropa, nga pila ka-percento nag-release sila o ID, kanang printed, diba? Kanang mura siyang driver's license, ba? Ito na siyang kumustahon karon o niya, pila na pod kabuok sa bukid nun, nga wa pa ka pa-national ID, mga suking tigpaminaw. Din na sa itong panag-uban, katong i-connect katong linya o niya, mga suking tigpaminaw, ay sa ako sa liliyon, kay di na ko may memorize ang pangal ni ma'am, o, tas taas mo itong pangalan na good. Diyot lang ha, ito sa Leon, mga suking tigpaminaw. Atong mahinabi unya mga tropa, si Ma'am Maria Evangeline, mga tropa, agana na Chief Statistic Specialist sa PSA Bukidnon, mga suking tigpaminaw, ha? Oh. Oh. Sige, birada jaw, ay problema jaw. Ipadaplin gamay ito ang kuwanda jaw, eh, kay di makita itong panagway. Ano, op, ito lang i-cancel, ha? Cancel na ito. Sa di pala ito, tawagan mga suking tigpaminaw, ito ang PSA Bukidnon. Ito unang ipalusot kining usa ka report mga katropat. Maghilak ang Bukidnon, ugway, disrasya, kadalaw. 23 anyos nga motorista nakabsan sa road crash sa lungsod sa Quezon, Bukidnon. Ang report pinagi ni Katropa Garostom Villaprangka.
2: XFM report. Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka driver sa motorsiklo human ni bangga sa usa ka auto sa may Parok Dos Libertad, Quezon, Bukidnon. Niato Biyernes sa gabi, Hunyo 26, 2026. Ang biktima na ilang si Alias Kiro, 23 anyos, samtang gimaneho sa 20 anyos nga lalaki ang auto nga kabangga sa maong biktima. Sa investigasyon na sayran nga ang auto gikan sa barangay Salawagan, Quezon, Bukidnon, o padulong unta sa poblasyon Quezon sa apikas bahin ang Suzuki Raider 150 nga motorsiklo. Aol inaunta sa iyang Pinoy-anan gikan sa poblasyon Quezon Bukidnon pag-abot sa napit sa nahitabuan. Giingong ni kawat sa Picas Lane ang motorsiklo hinungdan sa head-on collision. Tungod sa kakusog sa impact, nakaangkon og seryosong samad sa kalawasan ang driver sa motorsiklo kinsa gidala pa kini sa Quezon Health Center Infirmary. Apan gireklara kining patay na sa attending physician. Kasamtangang anaa sa kustodiya sa Quezon Municipal Police Station ang driver sa Toyota Wigo, lakip na ang duha ka mga sakyanan niya na lambigit sa maong disgrasya. Mga katropa, kapibanga healthy mong gipangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
0: Servisyong katropa.
1: Daga salamat katropang Rustom Villafranca, Cebu Guard Report. Laing ginabuhi mga katropa ag nakalas human sa nahitabog disgrasyas kadalanan dito sa lungsod sa Quezon. Nakagapong adlaw mga katropa mupong gihatlan og tabang kay miyembro sa klase dito. Katog biktima gihapon no sa disgrasya diri sa may barangay Dalawangan nakalabay nga Biyernes. Mga suki gatig paminaw nga perting kusugas uwan ato natigayon ang mao Biyernes o Huwebes ba to? Natigayon mga katropa ag disgrasya. Ilan mga suking tigpaminaw? O, naadre, naano sa tiiva dito mga katropa? Mingawon, manggun ni siya, o di makita sa kuha. O, kana, gyan, o. Ihawi, bisa yate, di padad, edi pa. Ipahapit, taas, taas yun. O, mani mga katropa. So, dito maglangan. Nana sa Picas Linya mga katropa, si Mama Maria Evangeline mga katropa sa Statistics Specialist sa PSA Bukidnon. Ma'am, ayog hapon si katropa Jonathan Lee Suryano ni sa XFM Bukidnon. Unang-una ma'am, imong panimbayas katawhan nga naminaw karon na kahaponon.
3: Yes, Sir Joe. May hapon o sa tanan ninyong sutiitig paminaw. May hapon sa tanan.
1: Okay. Okay, ma'am. Largo tano. Kumusta ang ato gabuhatan karong mga orasa o karong panahuda, ma'am?
3: Yes, Sir John. So, kami sa Philippine Statistics Authority. So, padayon ta nagahatag sa atong mga serbisyo. So, karon nga panahon, medyo busy kaayo ang atong national ID kay tungod aning validation sa ato ang partner code sa DSWD. So, ga-validate ta and part na yun sa ilang beneficiaries. I think, especially sa 4Cs, is na-agreed sila'y national ID.
1: Mm-hmm. Kaya natin nakita sa inyong mga post, sa inyong page, ma'am, nga doon na ay ga-picture nga nakadawat og mga national ID. I think, ang uban na niya, ginagamit mo nila niya sa GCash, no? Transaction sa GCash. Sakto ba ko, ma'am?
3: Yes, sir. Kanang ato ang national ID. So, sa pagkakaroon, wala pa ta nakakontinue gihapon sa printing sa katong PVC or physical card. So, ang ato pang gai-continue, gai-print karon katong paper format, ang e-printed. So, muna siya itong gitawag, sir, katong paper format, e-printed national ID. And also, ang atong gai-encourage, ang ato ang digital ID na ma-access nato na sa e-gov na application. So, kana, muna ang atong available karon. And same ragin na siya o validity o ang iyang function atong gitawag na physical card.
1: Mm-hmm. So ma'am, pila naman ka porsyento karon ang atuag pag-release sa mga ID ma'am ngadto sa ato makigsuonan diri sa Bukidnon?
3: So ang ato ang ID sa katong physical card since nag-stop na mag-pud to kay nag-end ang contract and ang delivery is nag-end na po ang ato ang partnership sa contract na to with the PhilPost. But ang atong na-deliver for the whole province, more than 600,000 plus. And ang atong na-printed na for the e-printed paper format, so naana pa sa almost mag 800,000 na ta.
1: Mm-hmm.
3: So ang ato pong na-rehistro, naana pa sa 93% ang na-cover na nato sa tibuok.
1: Mm-hmm.
3: Province, so continue atong teams, gasuroy sa bay barangay sa tibuok province, na atay 9 teams. So naay isa ka team kanunay, Monday to Friday, na adiha sa ako sa office, sa Malaybalay, sa Katisang. And ang atong 8 teams, continue ta, gasuroy sa bay barangay, especially karon na partner ka sa mga caravans sa LGUs and also na atay mga invitations na schedule po sa atong partners sa DSWD.
1: Ma'am, kining unsa nga tuig ninyo nga ang nahatag ng mga card kay ako murag 2020 masuro ko 21 bako nagpanasulo ID mo ko kadawat hangtod karon unsa nga
3: kwan niyo. So sir, kanang regarding sa tuig kung unsa na ang atong ma-release, dili pod na ko mahatag yung exactly unsa nga year kay depende na siya sir sa pag-undergo sa verification. So naatay verification na sa imong data, ibang na sa tanan na nakarehistro. So unsa ang imuhang supporting documents, i-verify po na siya. So if ever na ay mga inconsistencies makita, so gai-undergo na siya further of manual verification. So it takes time, yun sir, to validate. So mo nang maingon ang uban, na dungan din at pa-ID, nga nung dili dungan na dawat.
1: Mm-hmm.
3: So depende gid siya sir sa pag-verify sa imong information.
1: Mm-hmm. So
3: but okay, if ma'am. Ever ikaw until now, so wala nimo na try imong printed na ID, nagpa-print ka o printed ID, national ID.
1: Sa ego bro ko gatan-aw, ma'am.
3: Ah okay, so kung ego available na.
1: Yes ma'am, available sa ego ma'am.
3: Ah okay, so kung available na sir, meaning anytime kung resume ang atong printing sa national ID, pwede na po ta mag-continue. So ma-appeal na imo hopefully ma-print. So na ay uban na dawat na mo, but mostly return to sender na siya ng mga cases sir. So naana sa amo available sa office, return over na sa ato ni Philpost. But pwede gihapon na ito na siya matrack sa itong ilahang online nga tracker ni Philpost before. So pwede na ito ma-check. But kana siya ng mga IDs na anana di turnover sa amo. So from time to time na ay magpa-check. So kami pwede may mag-check po if ever na-appeal ila. Mostly ang na-turnover sa amo sir katunang nag-transfer na. Wala na sa bukid noon. So amo na po nang gahinay-hinay gay forward kung asa na ilang current address. And also, naapoy, di pang balik na sa amo, katupong na-confirm nag-yard niya namatay na ang
1: owner. Ma'am, daghan kayo ang magnareklamo kay until now lagi, wala pa ilang ID. Unsa may nakalangay ani, ma'am?
3: Ay, yes, sir. Kay kanimang good siya, sir, ang atong physical card ang printing before na atay partnership with the Banko Sentral ng Pilipinas. So, last time, is nag-news man taad to sa gani, national news ko siya nga nag-end na ang contract. So right now, ga-prepare pa po ang PSA and eventually PSA ang mo-resume na sir sa printing.
1: Mm-hmm.
3: So mga yasan ni gamay o pasensya, nga dili sa nga po madawat ang atong physical card sa karon ng mga panahon.
1: Mm-hmm. So another question ma'am is ako bang printed ID dili mabasa ang QR o bulky kayo kay dako dili ma dili masigo sa wallet ang size o dili wallet size ma'am?
3: Ang physical card sir is ever na anay katong inyong gaingnan nga dili mabasa ang sani ang QR code, so pwede nato na siya i-add sa office sa malay-balay sa kasisang para atong ma-check and then if ever needed gid siya nga ma-replace so ato nang ga-replace.
1: Ma'am, ganun na ay more than 100% nga completion, ma'am?
3: Kung sa to, sir, more than 100% ang...
1: Completion
3: sa
1: kining mga ID, ma'am. Kaya naman ko, ang uban nyo dire is sa National ID Registration Coverage sa Bukidnon, dunay mga nag 100 na, 100%.
3: Ay, oo, ang kaning uban nga mga munisipyo, sir, nag more than 100% based na sa ato ang population data.
1: Mm-hmm.
3: So ang ato ang computation sa percentage na ma-register ga-i-base na to sa atong population. So mo nang naanagit ay mga areas na ga-more than nagit sila o 100%.
1: Mm-hmm. So ma'am, ang uban po na po reklamo nga, guwapa man kayo sa pag-picture ano yung resulta sa buwang sa national ID. Nalahi, man, o siya may problema ni ma'am sa computer ba ni o sa pag-print kid ni siya ma'am?
3: Ah, yes, sir. Kana, may dili po na mo na matubag, sir. Kay regarding sa printing, dili man ang PSA before ang na-print. But so far, during sa registration, so tanan atong registrant na ID atubang nga monitor, so advice din na sila to review their information at the same time kung ga-capture ilang picture if ever dili sila satisfied pwede din siya i-request na magpa-picture sila usap.
1: Ah, so pwede rin mausap, ma'am.
3: During ato nga time pang parehistro, sir, if ever makita nila dito sa ilang screen na nag-atubang, pwede sila mag-request to capture again sa ilahang picture.
1: Ang kato ako, dawato na nasuruto na ako. Maunagin suruto akong naong yun. Oh, maunagin to. So, ma'am, dugang pangutan rin. Base sa atong statistics, almost complete na naman. Makaasa ba tang makadawat ng tananog ID? Unsa nga year?
3: Yes, sir. Okay. Yes, sir. Oo. So, kana amo ng mahatag na assurance. Hopefully, pag mag-resume, sir, so dili po na pwede nga dili yun makadawat ang tanan. Kaya mo na yun ang ato ang target sa national ID. Matagaan ka tanan o physical card.
1: Unya, okay. Unya, ma'am, unsang year of registration karon ang inyong ipang release, kwaon ba na o ipadala?
3: Ang i-release na mo, sir, depende lang kung sa available nga na turnover sa amo. So, dili po na po ma-share kung unsa ang exact year. Kay mora o nami inventory, but anytime pwede man, sir, magpa-check ang ato ang mga clients kung gusto nila din mapa-verify.
1: Okay. So, ma'am, unsaon pagkahibalo sa usa ka individual kung taga butang na to, taga kabanglasan siya ka? Ng nanay yang national ID diha. Usa man niya pag ihat.
3: So amo nang gihatag ang information sa atong partner ko sa local city registrar's office. So pwede through sa ila and then through sa barangay pwede pod kay ang atong mga barangay officials pwede pod na nila i-agi sa ato ang local city registrar's office.
1: So
3: pinaagi sa ila pwede nila ma forward sa ako.
1: So, ang pilpos, ma'am, kasi una, sa pilpos mo kung nakuha, wala na karon.
3: Yes, sir. Wala na na. Kaya nag-end up ang contract nila. So, turn over na na sa PSA.
1: Okay.
3: So, dili po siya in anak kadaghan ang na-turn over, sir. Kaya mostly, sa akong na-mention early, is tapon na nang wala na diri sa atin sa province. Kay ubay-ubay na po ang nagpa-verify, but based sa among experience, wala gid ilang ID ko.
1: Okay. So ma'am, unsa gyud sagara ninyo nga problema nga na-encounter kalabot ang national ID karon, ma'am?
3: So far, sir, dili man ta kaayo ga problema ani, sir, kay ga-support man gyud ato ang partners, especially ang local government units and also tanan sa kauhan sa participate man sila. So amo lang ang always is mangayo gyud ni og taas pang potensya kay tungod dili pa gyud namo mga tagtanan ato ang physical card. So if ever gusto na gyud nila nga naa na ilang ID, so we can provide katong e-printed and also ang digital format available siya through sa ato ang e-gov app.
1: Okay. So ma'am, akong utrohon, pila na ka porsyento, ma'am, sa tibuok Bukidnon ang naka-national ID na?
3: So, naanap sa more or less sa 93%.
1: 93%, okay. Ma'am, aside na, unsa may mga activity karon sa inyuhag buhatan?
3: Yes, sir. Continue ang ato ang regular activity sa PSA, atong statistical activity, mga survey, so ongoing tanan karon, and also ato ang sa civil registration ng services, so naakadiyan sa office. Continue na. So, sa ato ang civil registration services sa outlet, sir, kanang atong gakuan ng mga birth, marriage, death, o suban pa nga civil registry documents. So, among i-inform ang tanan, starting October, dili na ta mag-accept o walk-in through the national ID. So, this time, cater ta o walk-in, but limited slot lang po na siya, sir, first come, first serve. Na, dili po pwede ang atong mga workers nga mag-extend of after 5 p.m. So, mo lang kung unsay kaya na ito mag-cater within 8 hours, so, kanan siya mo Okay.
1: Okay.
3: So Mama, starting October, dili na ta mo accept og walk-in online appointment na tanan sir.
1: Mhm. Okay. So ma'am, adunay laing pangutan na rin. Nabay programa ang PSA para sa mga indigent para makakuha og documents nga libre?
3: Yes sir, katong free nga birth certificate. So pwede na to siya i-process through sa atong birth registration project. So pana siya ang priority na to, isa ang beneficiary is ang IT community. So pwede sila mo duo sa atong local civil register office kay isa po sila sa atong partner.
1: Okay. So ma'am, daghan kayong salamat no sa imong panahon ug oras nga gihatag dinhi sa XFM Bukidnon. At least nasabtan na to nga si rason no nalangan ang national ID karong mga panahon na ma'am.
3: Yes sir. Okay. Thank you for the tanan. Salamat.
1: Okay. Okay, salamat ma'am ug mayog hapon. So mo to mga katropa si Ma'am Maria Evangeline Nun, mga katropa. Ang Chief Statistics sa Specialist sa PSA Bukidnon, mga suking tigpaminaw. Moreto, di tamo ko na to nga idungan na sa to ang pagka-senior citizen atong national ID. Oh, nabisi day. Oh, nya na mga in of contract day mga suking tigpaminaw kay kaniadto ang ilang partner mga katropas pag-print og ID ang BSP man suro nag in of contract na pod mga suking tigpaminaw. Ako ah. Bahala ko ako yung national ID. Nagkani yung ID na, naghuot na siya kong bag. Asya kong pitaka, ang gapon. Pangitaan mo, nakatag na lang ID. Pangitaan mo tagal lang ID. Diba, Ate Darwinda Batulina? Ante Patia, may mingawon. Ano, pahumunan na. Nagapamina, may og nga nagatadaw sa mga programa. O ka na, yun, mo na tinuod nga ate, Jod, no? Ako na tinuod nga ate. Nagtadaw pa sa live, nagaminaw pa sa radio. Pero ting pagkayahaya. Dahil dyan, may turbo ka sa akin. Shout out ko sa kay Uni Valdivino og sa iyahang pamilya diya sa Purok Nuybe, Kabanglasan. O ang napagtimbaya si Kagawad Darwinda Batulina. May hapon diha ni Uni Valdivino, mga suking tigpaminaw. Atuang barangay Kagawad, mga suking tigpaminaw. Maabot pohon. Buligi na ninyo mga katropa. So man dyan, padayon? Sige, padayon dyan. Padayon ta, mga suking tigpaminaw.
0: Servisyong katropa.
1: Ang atong panag-uban karon na kahaponon, uy, nakoy itanyag sa inyo ba? Kamu ba, mahiligon kay mag herbal bitaw? Mga herbal kay, ang uban mga sa unang panahon, mga herbal mga itong mga lulag-lulugod. Karon, tudluan ta mo, kung nagkapuyan mo atong parmasi, mas dali mitultulon, o yes, parmasi, pag ato nyo, wala stocks. Ani mo sa sibianan sa XFM Bukidnon, mga katropa? Ani mo diri ba? Naamagutan ay mutang diri sa Atbang sa Nubo ba? Atbang sa Nubo, mga suking tigpaminaw, naata diri na himutang. Nga available ang produkto sa Yes to Health Incorporated diri. Naata sa Dorto, Second Floor, Talatala Building, Carbajal Street, Barangay 8, Malaybalay City, Atbang sa Nubo. Katong karaan nga PhilHealth ba? Tundaan nga Appeal Health is Appeal Health tagi. Karon nga Appeal Health mga katropa niya karon St. Peter naman eh. O St. Peter ni karon mga katropa second floor ana. O second floor mga katropa res babaw kasi second floor gani. O namis babaw. Nami diha mga katropa nami available nga produkto diha. O katubong tagalinabo mga katropa nga naminaw karon tagalinabo naatay produkto diha sa tindahan man sura ni Buds Healing na talusi mga katropa ang produkto sa Yes to Health. Naatay kapi diha nga Santon Plus Coffee Mix o Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Naadiha ang kapi. Paspas kay Kang Bads Hilin, oy. Paspas kay mga katropa nakabali. Nakabalik og palit. Og ma, si Mochata po to. Patod na po. Nagrasya na po ta. Ang XFM mga katropa, naatay Santon Plus Gold Capsule. Santon Plus Rewal Capsule, Santon Coffee Mix, ato sa Antiwason, baya pasaka na ito gamay kay di maklaro ang atong pananaw dire. Napot ay Santon Gold Coffee Mix, o Santon Gold ba? Katumitang, napot siya collagen mga katrupa. Santon Vitamin C, karong panahon na, kinanglan ito ng Vitamin C mga katrupa. Napot ay Santon Plus Rewal Oil, haplas mga katrupa sa mga kaigsuunan na itong panuhuton. nga nakaturbo min enhancer niya way sapot pag-abot sa gabi o na na-impas. O mo na yung manghaplas o Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soap, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, ingon man, Visionix Plus Soft Gel Capsule. O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Unsi ka produkto mga katropa, sige lang, kaya nga mong turbo, nalimtan. Oo. Nagpanikad na rabang taga ITIB.
4: Ayoko!
1: May hapon na si ITIB, nagpanikad na rabang sa ladiha. Oo. Sige lang, boss, kaya mong kape, boss, nga order, makaanha mi diha, boss, or magprograma mo Friday, amatik na. Oo. Booking duha niya. Pangita paglayan diha, sinapay mong palita si ITIB, mga suking tigpaminaw. Muna itong produkto, ha? Kaya tama ko, nagtuyo ka nga itong kuhan karoon nga, ang uban, mahilig magiging mga herbal. Sa una, manggani nga, mulata magkinita og dahon sa bayabas, ihunad, mga tropa sa man. Oo. Kana pa ba karoon, kanang mangustin, nga naan na sa kapsula, mga katropa. Diri na ta. Oo, diri na ta, mga suking tigpaminaw. Ay kanang mga produkto ha, mga timailhan, mga tropa, ang produkto, aduna siya, ibitay, impact sa market. Kanang, aduna siya, repeat purchase ba? Muna, timailhan ni mo, nga epektibo og haom ngadtos makatawhan mga suking tigpaminaw ang usa ka produkto tung adunay repeat purchase. Kung wala pa ni siya repeat purchase mga tropa, nanirado na siguro ning company sa Yeastwell Incorporated. Oy, o muna timailhan mga suking tigpaminaw daghang mga langita. Kay ako sa una wa pa ko nagradyo, guys, eskwela pa ko, kaning Santon Plus Herbal Capsule madungog na natuna, nadungog na nakuna sa mga radio station mga suking tigpaminaw. Wapo ko niingon nga tiguang nakuha. Dugay na gyud ang Santon Plus Herbal Capsule. Oh. Nag-eskwela pagod ko, naan ni siya. So, hangtod karon naa pa man gihapon, nagpasabot mga suking tigpaminaw, haom siya epektibo nga tos katawhan. Muna nga, ikaw nga wapa ka suway, panuway na mo. Oh. Suway. Oh. Suway na ta mga suking tigpaminaw. Okay. High blood, diabetes, bukol-bukol sa suso, guiter, kidney problem, kana bitang mga babae maabtan og binuan magsakit ang puson, mao ni timailan mga katropa. Oh, niya kanang lalaki daw nga sakit ang puson, katurjakon do na. Mhm. Oh, niya magturbo min enhancer sa lalaki, pero sa mga babae kana bitang ilang hormone in kanang hormonal imbalance ba, mao na sila nga sa puto daw kayo. Oh, magabtag binuan sa puto, maldita gidaan. Oo. Oh, sinlan na ginang gidugo. Oh. Mo na nga kinahanglan ta mag-inom mo Santon Plus Herbal Capsule. O di ba ka Santon Gold, Hilbert, o Santon Plus Gold mga katropa kay naa siya mangustin, ampalaya, malunggay, garlic ug spirulina. Sugoon sa tamo. Kana akong nesgutan nga mga sangkap sa tong kapsula, i-research gani nga mga katropa sa Google. Oh, sa Google ba? Oh. Mga katropa, mga unsay mga kalidad, unsay bitay dalang benepisyo ni ana, mao na ang naa sa tong kapsula o sa kape o sa uban pa mga produkto sa Yeastwell Incorporated. Ha? Ako na mismo mingon sa inyo nga, saka mo diri sa CBNA 6FM kung pag-adto ninyo sa pharmacy walay available, available may diri mga katropa, di ba? Ingana ka sa ingana ra ka kwan. Palite po kun ninyo nagugat na ba akong liog diri in istorya. Oh. Bitaw mga suking tigpaminaw, available ang produkto sa Yeastwell Incorporated diri. Mao na ang ingon, ang produktong epektibo, adunay repeat purchase market. Okay, kuha man ta. Makaingon ko na mga suking tigpaminaw, kay taas-taas mga panahon na himo tang sales marketing officer god. Oo. Halin mga imbato. So nyo sa ito makiksyunan diyan, nga hugaw kayo ang sakyanan, kanabitang wak na kay, kaya tapula na ka mang hinlo ba? Nga kung say, tapula naman ko mang hinlo, labi na daghan king lapok. Oo. Unya makadto kog area nga lapukon kayo tapudan mga kinlo. Nako i-recommend sa inyo ha mga katropa nga karwash. Labi na gyud sa nosi mga katropa kung gikan ka diha og magsaysay, gikan kag mabuhay o gikan kag aglayan mga katropa, makataa kag lapok diha sa aglayan kay musulod man ang mga dagkong truck gikan sa pinyahan, hugaw man ilang ligid. Ya pag agil mo ni bundak ang ulan, piskan ka, gusto ka magipahinlo. Nako i-recommend sa inyo ha nga karwash. Barato, accessible. Mugaway nga lugar, di paggawas nimo, simentado na da, largo ang dalan. So, ang 4F's car wash mga katropa, naimutang sila sa Purok Uno, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Oh, mga suking tigpaminaw, minaw jud. barato kay dito. Ang ilang motor, magpawasing kas motor, 100 ra? Usus, ako, mabayad na ako 100, oy, kung kuan, kapoy ra. Mabayad na ako 100, kapi-kapi din ko dito. Oh, oh napuro ba sa mga suka, baligya dito, mga suking tigpaminaw, maglami ito ng suka, bawa na ba suka sa balay. O di, ang sasidan, 180. Ang van, mga katropa, 280. Ang high roof, mga katropa, 300. Ang pick-up, 230. Raptor, mga katropa, 250. SUV, 230. Ang minivan, mga katropa, 180 ang bayad anak ko mapakarwash. Sim, ramangod gihapon na sa inyuhang ipahinluan, God. Kanang adunay blower, vacuum, o tire block. Maura gihapon na siya diha. O muna na kanindot, mga tropa. Smiling pa kay si pare diha. O si Ma'am Juby Abilia, mga suking tigpaminaw. Nga, base na yung matungna, nagpaayok, ang nagpahinlo kasi mong sakinan. Nga, sa lang unahan, gamay anak, mga katropa, to ay punuas durian, naghangkig bunga. Matungnan na ito, nga mahagbong na ka dito. Kakaon pa ka? Oo. O, dito na ito sa 4F's Car Wash, mga suking tigpaminaw. Dili lang po na sila, adunay kuan mga katropa. So, na-hide man yung comment natin, Darwin Dang. Anong na-hide man eh? Un-hide na to. Ah, naraday. Ah. So, dili lang po na sila ngayon nga nag-keter o pahinlo kagsakyanan. Ang nakadindot sa 4F's Car Wash, mga katropa, doon na po sila yung 4F Car Rental? O, doon sila abangan ng sakyanan ba? Gahapon, bago po ito ni Abo tong kolor ito, mga van dito, liliin ako ninduta po ni nga sakyanan, oy. Oh? Kung lakaw mo, mga katropa, layo, mag-family travel mo, o niya, gusto mo sakyanan, kaya mo sakyanan, mang renta mo, add to mo sa 4F's Car Rental? Okay, karong Sabado, Rabado, kay night in building ang PNP ba niya? Nga naman tong dos mungod nga uban daw ko. O, ako lipay po ko kay Sabado, ya. O, so, uban ta kay, wa mo tayo dakop ko, kay mang lakaw mo ta. O, ako, basta libre uban ta, buing. Uban mo kita ginagasto, kanapang libre. So, itong tanawo na tong uras na. O, apel tag team building, kay part man daw ta sila, ha. O, so, ang 4F's Car Rental, mga suking tigpaminaw, ha, paminaw mo, aduna sila'y libre nga 2 hours. O, na 2 hours sa free, mga katropa. O, niya ang 24 hours sa van, 3,000. O, di ang 12 hours, mga katropa, 2,500. Washing charge, anak, naman ganyan washing charge. Masabi, asa ka mga abang, naman ganyan washing charge. Sila dito, 280 ang washing charge, mga katropa. O, niya sa pick-up, SUV, 2,500 ang 24 hours, 2,000 ang 12 hours, 230 ang washing charge. Ang sedan, 1,500 ang 24 hours, ang 12 hours, 1,000 ang washing charge, 180. Ang uban si Dan, murag itong kang Rostom sa una, murag 2,000 may natatong giabangan ni Rostom sa una itong nasilakaw. Ni aboundaries ani mga katropa, Balinguan, Loriga, Damulog, Kitautaw, Kalilangan, outside sa boundary, mag-add lang mo mga katropa o 500 to 1,000 pesos, nakadepende na sa kalayon. O diba, unsa pa yung gihulat, magpabok na mo. O, pagkwasag papel dito ba, papel, bullpen, lapis, baka na, huwag i-papel, huwag i-lapis, huwag uling, agpas. Ang 4F Car Rental, nasa hotline number para pwede mo magpabok. O, 0970-287-2613. Atong utrohon, 0970-287-2613. Naiusao. 0915-541-3653. Atong utrohon, 0915-41-3653. Mga katropa, muna lahang hotline o kanamitang pwedeng tawagan kung magpabook mo mga suking tigpaminaon. Sa inyong gihulat, adto na ta sa car rental, sa 4F Car Rental, mga katropa.
0: Servisyong katropa.
1: Ana sa tin Darwinda, tinuod yun na sir, proven and tested na yun ang produkto sa Santon. Tinuod gina. Kasi sa tin Darwinda, mga katropa, siya mang ginang buhing testimonya, mga suking tigpaminaw. Nga waming ito na bayre. Oh. Pagbalik na uglaag dito sa ilaha sa una, natungnan po ito mga katropa, nga naikaon. Oh. Dugay kong nawala, pero nakakaon ko mga suking tigpaminaw. Pagkakaon kaon namang nagsugapan dito. Oh. O mana mga suking tigpaminaw, tinuod gini kay yang ikaduhang dalagingging ane, plong-plong. Naman ay balatian mga katropa, nga bukol-bukol kaniyad to. Na nagka-recommend kang ate, nga kaning santon lagi katong maron pa to, na maron mo katong maron na mo sa una, mutoy gamiton. O paspas kena, oh. Mo na paspas sa una dito pa ko speakers, pwede paspasa lagi. Una mga suking tigpaminaw. So wala ba ire? Tinuod na nga testimonya mga suking tigpaminaw.
0: Servisyong katropa.
1: O dire sa taas sa dugang detalye sa mga balita mga katropa. 20 o ingon man upat ka suspect sa pagpamusil patay sa 53 anyos nga tiga pamalisir sa Hijo River, Tagum City, arestado. Umuman siya ni katong kwano, katong gapangong pamulawan. Abay mao siguro niya eh. At ang sayo report, pinagi ni katropang Darwin Dulatre sa XFM Davao Region.
0: XFM Report.
2: Nalaktan sa kabalisan ang upat ka individual nga suspek sa pagpusil patay sa 53 anyos nga tigpamlaser sa Hijo River. Ikumpirma sa Tagum City Police Station. Officer in charge, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan sa XFM Tagum News Team, ang malampusong pag-aresto sa mga suspechado sa Hot Pursuit Operation Hunyo 26 sa Buntag na naglakip ang tulo kalalaking igo lang gisugo nga sila alias Harlito, 45 anyos, Minyo, lumulopyo sa Mako, Davao de Oro, alias Globert, 23 anyos, residente sa Barangay San Francisco, Panabo City, alias Jake, 39 anyos, hansang nadakpay sa Barangay Anislagan, Mako, ug ang usa ka mastermind sa krimen, na nailang si Edwin Turigusa, na una nang gitulo sa asawa sa biktima, na ilang silingan sa Purok Size A, Barangay Apogoni, Ciudad sa Tagum. Na-recover sa otoridad ang 45 nga pistola, na maoy gamit sa krimen, nga loaded og bala, ug usa ka mangkasin nga adunay unom, nga buhing bala, kahinom duman nga patay on the spot ang biktima, na ilang si Manulo Donato Marion, human ni nakahiagom o upad kasamad sa lain-laing bahin sa kalawasan. Matod ni Police Lieutenant Colonel Bahan, bangi sa ilang gitikad ng sagingan ang hinungdan sa dumot o minresulta sa pag-hire o gunman aron posilon ang biktima. Samtang sa interview sa XFM Can Geraldine, kalipin sa biktima atol sa insidente, itiunan pa kini sa armas sa suspect tapad sa iyang 3 anyos nga anak nga nakasaksi sa pangitabo. Ikumpirma usab niya na nagkabikil ang iyang bana o si Edwin o nagbahad na kini una pa man ang pagpamusil. Hemas riyas na ang mga suspect sa Tagum City Police Station o nag tubang sa kasang murder o paglapas sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act aron muligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbong mail announcer matagdulog. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatri, XFM News.
0: Servisyong katropa.
1: Daghang salamat katropa nga Darwin Dulatri, Shibuga Report. Bangis yuta, gyapon. Oh, gitikad nga sagingan mga suking tigpaminaw nga natsambahan dito kay murag namulag namulawan ba dito sa Daplin Subas Tagum. Mga suking tigpaminaw nag-hire po na yung tulog again man wa tropa agadig mastermind ining maunga krimen nasipiat man kay nadakpan mga tropa dyan gikanta man siya. Oh, sila na pag nangunay na lang ka na pagkahuman wa pa kay gasto. Nasikop mga katropa ang tulo di akin eh pasakaan ginigkaso kini mastermind kini ilhan man niya ligon po na mga katropa nga witness kanang tulo mga suking tigpaminaw nga amaskin ako itugsugo ko na dakpan ko kinsay mastermind mga mong koy buing na yung mga katropa sipiat tagpila kay bayad at unong eh ang ning tira magit sila ning tira magit mga suking tigpaminaw. 41 minutos na milagapak alas 4 sa hapon. Ato sa palusot kini usa ka report mga katropa gikan sa PIA Bukidnon, Mayor Kinyo personal nga giabi-abi ang mga residente sa Barangay Dalireg atol sa Real Quality Public Service na sa report pinagi ni Gisabel Achacoso sa PIA Bukidnon.
0: XFM Report.
4: Personal nga giabi-abi ni Mayor Rogelio Kinyo ang mga residente sa Barangay Dalirig atol sa pagpahigayon sa Real Quality Public Service kon RQPS ni adtong Hunyo 26, 2026. Padayon nga gidala sa lokal nga pangamhanan sa Manolo Fortich ang mga batakang serbisyo ngadto sa barangay aron mas mapadali ug mapalapad ang pagserbisyo sa katawhan. Niduyog usab ang mga ahensya sa gobyerno sama sa Department of Trade and Industry kon DTI, Pag-ibig Fund ug Philippine Statistics Authority kon PSA. Ingon man ang 8th Infantry Battalion Philippine Army aron makahatag sa ilang tagsa-tagsa kaserbisyo ngadto sa mga residente. Ang RQPS nagpabiling usa sa mga programa sa administrasyon ni Mayor Kinyo nga nagdala sa dekalidad ug epektibong serbisyo publiko diretso sa matag barangay sa Manolo Fortich. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Jezabel Achacoso sa Philippine Information Agency, Bukidnon.
0: Servisyong katropa.
1: Daghang salamat katropang Gisabel Achacoso sa imong report. Ay, sumali, mali. Sumoto mga katuropa, so nangunay yapon Mayor Quinio dito siya mga gigsakpan mga katuropa, no? Siya paghatod o mga servisyo sa katawan. Ay, muna yung mga, gano'n na to ba? Kitang mga katawan, mupili ta o saktong leader. Nga dilit lang na to makita panahon sa ting pangumpanya sa eleksyon. Makita tag-leader nga, bisag wala imbitaran ni pare, muadto dito. Susi sa sitio bagay. Ang ato mang mga katawan, mga katropa, malipay na sila nga, doon ay pakabana o siya ka-leader. Oh? Muna nga, nagbutang ta dito o siya ka-purok leader sa sitio o sitio leader mga katropa, kaya muna ay murili mga suking tigpaminaw sa problema sa sitio. So, ikaw po, ikaw, niabot man ka itong panahon niya mga katropa nga wa, panahon sa pangumpanya, kaya bising hugaw kayong kamot sa mga tao na, mulamano mo dyan ka, muabi-abi mangi ka, buhata na, bisag wala pa eleksyon? Bisag humana ang eleksyon ba? Tanawag ka sa ati Darwinda karon. Oh. Sa ati Darwinda Batulina mo ni banan na ginato ni. Oh. Dagan man ni kapital siguro daganan og kagawad dan is Balderrama is Imbatog. Oh. Ato ning hulaton mga suking tigpaminaw. Pwede man ta mag pwede pa mag pwede man ta magkuan karon, mag-endorse dire, wa may filing si USA, di man sa foul. Oh. Likado ana mo endorse ta ya nag-filing si USA wala pa campaign period. Patay kita.
5: Ayaw ko.
1: Karon kay koordinator ng porto na siya tinderwinda. O, ni servisyo mang gihapon ni nga libre, mga suking tigpaminaw, servisyo wa gibayran, wala giingon nga tinut anay nga servisyo publiko. O, sabi gulat, abogado na po, abogado na, honorable pa. O, honorable pa mga suking tigpaminaw pohon. O, sa tumakigsunang mag-uuma nga naminaw karon ha, sa tumakigsunang mag-uuma nga naminaw karon, abi ninyo, mahal jud kayo ang palitonon karon mga katropa sa input bitas farming. Perting mahala kinsa man be ang nagpugas karon o nagabuno karon kabuno mga hilusa karon kay pag ulan-ulan nagpugas naman mo namoy mga pangatang may tawag na pangatang ba. So kinahanglan to nga magremedy ta karon para iwas expenses tas farming kay grabe ka kutay nya kining pag ulan-ulan mga katropa malipay ato makigsuon unang mag-uuma ni pero dili halusa nga malipay sa gunson sa ulan aduna po yung mga dangan ba kana mga insecticide o mga pesticide mga piste mga tropa nga mo kuan nato sa tong mga tanom likado sad na nya ganiwang tong tanom gahi mo sa tao pa gahigos sige kaon di manambok. Oh na mga suking tigpaminaw mo ni nga patabunukon pa hamison panindoto ng atong pananom mga katropa gikas bunga hangtod sa unod. Ang Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer maayong maayong gamiton ni ana. Pwede kini sa humay, mais, utanon, bulak, prutas o guban pa. Di man ka ang iyong balaka ni. Aprobado, registrado o sabgini sa Fertilizer and Pesticide Authority. Epektibo, garantisado, o niya mas gipa-improve pa karon aron dako ang harvest o income. Nakanindot ani mang god, doon na kay pilian ba? Mupalit ka sa galon, napot siya litro. Basta Crop Gold, ginabukasan ay gold. Og alang sa dugang kasayuran, pwede mong mutawag or mutik sa 0995-9319 atong utrohol kayo na simyat 0995-9319-850 og mapalit usab ang Crop Gold the foliar fertilizer sa Pantua Agri Supply, FMN, Grower Agri Supply, Altisha, Mount Moriah og sa Good Farm. Crop Gold mga katropa, mapalit po na sa nagkadiyang mga agri-supply sa inyong mga lugar. Muna nga, kinanglan ginato mag-discarte ta karon. Mga gulay di ha. Muna yung nakanindot mga tropa niya. Maingon po ko nga tested ba po ni mga katropa sa tumakaigsunang mag-uuma kay o wapa ni siya epekto sa tumakaigsunang mag-uuma. Wapa na tabahan yung tumakaigsunang mag-uuma. Nasirado na sigurong yams trading karon ay. Wala na ni repeat purchase mga tropa sa gag-negosyo. Wihalin, undang ka, ngitang lain negosyo. Ngita ka mga suking tigpaminaw. Morning Crop Gold 3-in-1 Full Fertilizer gi panagyahan ni Engineer Agaw William Soriano.
0: Servisyong katropa.
1: Tong diha mi sa aglayan, kaon mi og buko, giofiran mi mga katropa og buko pay ba. Ana mi unsay flavor ana yung buko pay, ma'am? Oh, rosto mi ngutan na to. Buko, sir. Oh. Si Diyoso kayo nakatubag ang kuwa niya kami. Sige na may pangatawa. Naisahan na mo itong tindira. Wa na tayo igong oras mga katropa. Alas 4:48 na sa kahaponon. Mga suki na mong tigpaminaw. Happy birthday sa mga nag-birthday karong adlawa, Hunyo 29. Uy, mahuman naman itong adlaw ugma sa bulan sa Hunyo, mga suking tigpaminaw. Musulod naman po na yung Hulyo karong pizza, karong Miyerkulis, pizza uno naman di ay.
5: Happy birthday!
1: Happy happy birthday sa mga nag-birthday karong adlaw, mga katurupa.
5: Happy birthday!
1: Salamat din ni Sir Ayan Kadungog. Oh, diya siya may Impalambong, mga katropa. Dito may nakapanihapon. Lami, ako, lami raman yung litso ng wa, bay? O lami raman yung litso ng wa or kanang pinalit ni mong kinilo. Lami. Pero kung naas yung mga tubangan kay Mayor, Mayor, bay, apod? Pero ka, Mayor, kitang makawin. Karni na mahalusa, bay?
6: Ayoko!
1: O sila, may ingon na po sila nga ang kinabuhi, way lami o way karni. O. Depende ra po na mga suking tigpaminaw. Sa akong ingon, lami ra ni ang kuan mga katropa.

0: ang serbisyo og katropa. Kita na po ito, ugma, pohon, og di tayo mga buta. Oh. Og di tayo mga muta, ugma, mga tropa. Magkita ta. Sa ngalan sa kinatibok ang puwersa sa XFM Philippines Nationwide. Sa muag station manager katropang Miss Rusty Maricudino. Katugbang sa Pikas Lawa katropang Jao Pagutayaw. Maying hapon dahil sa Kusuki Radio na sa Valderrama si Marjorie nga... Kasi ati Marjorie, maying hapon dia ha? Bungato, kusugil na radyo dia, maying hapon dia tanan ninyo. Alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Jonathan Lee Suryano mingon, ang pagkabot sa hostisya, kinahanglan ang pagtinabangay. Apanlisod kabuton, kung ang kamaturan, matabunan siya maling binuhatan. Maayong hapon, Bukidnon, dalaygon ng Diyos, kanatong tanan, mga katropa, I love you, Bukidnon!
1: Servisyong Katropa.

0: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Onifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, anti-bacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tumuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nagdungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaling kalamig. Sa pag-inom na ako,

0: nombre Premium D3 Dope Mix para sa mga driver na kaubal na kapirminti alerto pang Premium D3 Dope Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka pa.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Bibili sa mga butika.
4: Clariskin Beauty Zone.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sulfa Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sulfa Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sulfa Plus
1: Herbal Oil.
3: Ang inyong bahay ng kwarta.
4: Yatagan ka ni mamay mo?
5: Opo, papa. Putang mami sa.
4: Uy, ayun mo vitamins. Nakainom na ka.
5: Satan, pwede na siya. Hala, himot ka.
4: Kaya sa ha, kuha, okay? Ayan o. Unya, ignala sa grupo tubig daan. Ayun na, ayun vitamins, isa na tubig, okay?
5: B!
4: Time. Ayaw gid kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, ug kalitura. Kay makaibos magkini sa atong immune system. Mo inom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Hala, happy ka kong shooting. Pero saan man eh? Wala kong ikagasto.
2: Ay, mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Naruhan. O saan na addict ko?
2: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuot? Wala yun?
2: Oo. Naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
1: Salamat kayo, day ha. Wala na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre kanak-kanan. Bisita sila sa corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
4: Alam sa emerhensya, tawag sa CDRRMO hotline number 0917-827-6117. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Par, pakuratiragod ang imo ang mama o papa nga. May pasarjog ka, bisawa ay sulod-sulod.
7: Exciting!
5: XFM.
8: XFM time is 5 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ay, sabihok ka ng mataa, oy! Ikatugon pa kita. Mami, bangon sa gundiha.
3: Ay, samok-samok ba? Matugon pa ka, ayoko. Ikaw na sa gundiha.
2: Ay, sabihok ka nila ng pulibata na samukan ba? Oy, onsa man! Samukan ka ni mo dong, oy!
4: Na, Morten!
2: Sus! Asin na po? Oh, na! Na naman!
4: Come here, boy!

0: Pinsay Ting.
1: XFM. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
3: Hinina at hiniyo. Mayo ang Santon Plus. Malaginig ka at tuwid na hindi ko makatulog ba yung baon niya. Mayo ako ng tulog. Magbango na good ko. Kaniya to hindi mo yan. Masama. Hindi mo Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminahon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil sa katrabante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa PIL ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo nyo kay paguli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining coffee dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabante sa Water District nga sa PIL na sign nga ang atong lawas kaapoy mong tayo paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Na, ano sa manang imong ginom? Murugaran pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong ginom.
8: Santon Gold Herbal Tiniba.
7: Oh, mo ba? Tigamit ta nung gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
8: Opa, maayo ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer. Tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosan kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion ng heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpa-ubos sa timbang o labaw sa tanan, memory booster pa.
7: Oh, mo ba na? Hala, pain ng inong mama ana ha? Kay kalimtano, nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa dyan og kasuko.
8: Oh, what is a mood si mama pa? Pain mo na pong Santon Gold Herbal Tea. Eh, makastabilize man po kini sa mood.
7: Ah, sige na, pagpalit og daghan ana ha? Kay maisip man din na nato na superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab na quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
9: Kapoy ilis-ilis ang abon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Own Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo, abalakan. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Stone! Nagpilay niyong gasolina?
4: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na inong? Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lying In sa Pulog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Louisier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo o baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagapuhaton. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, nilipid na ko pagyaso ng inyong pagsaling umugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-malay, o dagang salamat.
2: Warning signs kung adunay kusog nga pag-ulan. Mamahimong mabutang sa peligro ang imong kinabuhi tungod sa pagdahili sa yuta. Bantay ang bukirong dapit nga lagmit adunay landslide, ingon man ang sapa duol kanimo. Kung ang tubig kalit nga mutaas o dili kaha nagbago ang kulor gikan sa tin-aw ngadto sa lubog, timailhan kini nga adunay pagdahili sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Hi! May pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin pero ang sweldo hangbay rang nilayas.

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Spend

0: Gideon Galawiyo, taga-ano kong Turanda po di Uro. Kung kreatin yung taas, kung ihi, iso ko pag-ihi, ito putol, dahil gabi yung hindi matulog.
1: Zato Plus Gold.
0: Kreatin lami ang nakulog, nakaipo ko sa kung ihi, okay na tayo. Garo, orang kong kreatin, in 94, lang kong nakapaminaw sa kung ihi panultikar, sa kung mabalatian. Yung ang sulayan na loob ko sa Yesu. Realiti mo kayo, tabang na sa inyong panglawas.
1: Zato Plus Gold. Adunay malunggay lips na dapong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada puntag, inigumana po o ganung Zaton Cafe, ito po para kong ulcer. Naging una po, tuloyan ako kunog inom ang Zaton Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ko, wala na gato para akong ulcer. Namigdod kaayo ang Zaton Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Nagkuna noon kayo gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: May adlaw sir, nabilit ko na gatupar sa Premium D3. Okay, ako pa salamat ani, tungod kay sa unang dali ako masakit. Pero karoon nga nagatumar na ko, wala na jib ko na sakit sir. Unya, nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ni me. Wala ni DI, tagal na.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
1: Turbo user, atong paminawan.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugod ako sa Turbo sa XCP, may palit dayon ko. Bisan tarde pa kape na nga akong edad. Matahinay naman, alawan ko sa kuncheks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dino.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami at muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
7: Zaton Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sasanyahan ko. Narawa katlo ako nagamit ang Zaton Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sumapan.
7: Zaton Plus Herbal Soap.
2: Manami gis.
7: Zaton Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
9: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko ito gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit na nga akong mga joints o kalawasan.
2: Sis the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
10: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhok.
11: Hi, Monila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
10: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
11: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Wala pa kaayo ka sa imong buhok.
10: Girl, barato na kaayo ni, oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
11: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
10: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair band, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano ka ulahi? Isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
12: Hala, ngano ni? Pago pagani ko ng paggas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
13: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank?
12: Uy bay, nganong diri man ka magpaggas perme?
13: Kay dire sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
12: Sige daw, pa-full tank pod ko. O Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell fuel save.
14: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
15: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
16: Sa panahon sa emerhensya, unahang pagluwas ang mga PWD, magdos, katigulangan, masakiton ug mga bata. Kung kinahanglan i-evacuate ang Pinoy-anan panahon sa emerhensya, dalaan lamang ang mga importanteng dokumento o siguraduhang mahipos ang mga binuhing hayop sa luwas na lugar. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
17: Kung maminaw ka sa XFM,
18: sa una, wag yung sunod lang akong pitaka. Sukad nga namin na akong XFM, daghan ang sunod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tiho, ramnis lasto. Exciting?
19: Exciting!
20: XFM.
21: XFM.

0: sa'y kalahian. Sa una, og karon.
1: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban ta yun.
0: Wow! O niya, karon.
1: Kung guwapa gani, tutukon sa basig bayot.

Nindot kay minsay sa awit ni lapit sa kahaponon mga kaigsuunan. Usa ka awit nagpahinumdom ka nato nga di na doon ta maglangan-langan, no? Kay basig kung unya na masirhan ta. Ayaw kikibutang sa inyong unahona mga kaigsuunan nga ang ato ang panahon ibabaw ni ini nga kalibutan mulungtad, no? Kay basin noon niya og nagunhaw na ta nga ang ato ang pagpuyo ibabaw nini nga kalibutan ang walay limit, no? Way kinutuban nga burag sa atong pagkinabuhi nagpatuyang na lang ta sa kung unsa ang ato ang gusto nga buhaton, unsa ang ato ang gusto nga ginahimo og wala na tay pag igo nga pagpagitawag temperance o pagpugong sa ato ang matag-usa ka mga gana sa ato mga gusto o pag-uyon sa orog ibabaw ni ini nga kalibutan kung unsay mga uso hala, no? wala na ta nagunahon na mga kaigsunan nga kining atong gibuhat di ay, no? Doon na kini nagpaabot. Be careful mga kaigsunan o ako nga gi-challenge ang matag-usa ka na to labi na gid ang ato ang mga listener, no? Nga kinahanglan magahing kita og mga panahon nga atong ituon sa pulong Ginoo kay usahay baya kung ang uban may musulti sa tua burag tin or 2% lang, no, gamay ra kay percentage nga motuo ta, no, tungod kay do naman pud lagi tay iya nga mga gibarugan do na tay iya nga mga gituohan mga kaigsunan mo na nga usa sa minsay sa awit nagpahinomdom alang sa matag usa ka na to kanimo kan natong tanan mga kaigsunan nga sa dili pa maulahi ang tanan, no, kung gingon pa sa uban nga sa before ang close of provision ato nang himuon kung unsay angayng himuon humanon ang angayng humanon, no, kung mga lagad ka hala mga lagad na karon, no, kung doon na kay tabangan hala tabangin na karon doawan na karon, no, kung doon na kay wa nimo na reconcile i-reconcile na karon kay wa ta kahibalo mga kaigsunan kung kanus ata kuhaon sa atong labaw makagagahom kay dili lang balatian may mukuha sa ato ah kay basi nagunaw na tag magsakit ra ta ayat ta matay, no, kagahapong adlaw mga kaigsunan di man gyud nato di man gyud nako kadugo pero usa sa mga karelasyon sa ato ang igagaw nakabsan gyud in town sa hiniyang hinulamang kinabuhi pila pa edad 20 pa kapin perting himsuga way sakit pero ang hinungdan sa kamatayon na disgrasya in town sa motor nga iyang gimanehuan. Muna nga, dilita, magunahuna mga kaigsunan nga ang kamatayon, ang tao makabaton lang o kamatayon kung magkabalatia na dili kay daghan, managkalahi nga pamaagi nga ang tao mamatay. Nagay natulog, namatay. Muna nga, dining mga naghinapos nga mga adlaw, simana, bulan o katuigan, nga dali na lang kaayo mulabay. Hunahuna agha igsoon, pamalandongi gaha bisag gamay lang nga panahon. Hinuktoki, no? Hinuktoki. Tagay og panahon nga imong hinuktokan, pamalandongan. Gay basin unya og nabisi lang ta sa tuang trabaho, nabisi unya ta sa tuang matag usa ka mga transaksyon, nabisi unya ta sa tuang matag usa ka mga gimbuhaton, no? Unya mo nay munay hinungdan nga sa ato ang pagkinabuhi nalimta nato nga aduna di ay Ginoo nga nagpaabot or aduna ay Ginoo nga naglantaw sa matag usa ka nato kanimo sa imong matag usa ka mga transaksyon naghunaw na siya magsampit ba gani sa kuha o dili basig ay haron ni magsampit sa kuha kung dunay dunay katalagman sirkumstansya nga iabot sa kinabuhi, no? May gabi yung sub sa to mga listeners from Jinsan, no? Kauban na to si Katropang Ready na karon. Good evening and happy listening and may God bless you diha sa inyo nga tanan. And also sa to mga listeners listening from Malaybalay Bukidnon, may gabi ug may pagpaminaw nga na kaniyong tanan.
And also sa ato mga listeners din sa may Upper Tibalang, Marilog District, Davao City, ang Canada o ang Econar family, good evening and happy listening kaninyong tanan din ha. And happy listening also sa itong Igson Higala din sa may Tagom, ang Strera family, may gabi o may pagpamilaw ka na kaninyong tanan din ha. Okay, so ato na ta mga kaigsonan sa ato ang pinakamin topic nga ato ang hisgutan karon, ang last day event, no? Mga panghitabo sa katapusang mga adlaw. Sa inyong una-una mga kaigsoonan, unsa gaha ang mga posible nga mahimong hinungdan or hinungdan, unsa ang mga sign, timailhan or mga sinyalis pagpamatuod nga anaanata karon sa naginapos ng mga katuigan sa tuwang panahon karon, no? Naanata sa mga sinyalis nagapasundayag o nagapahibalo na alang sa matag usa ka nato. Pipila ka mga lugar kung inyo hanga na hinumduman mga kaigsuonan, pipila ka mga lugar ang giigo o linog. Og usa sa mga naladaan, grabe no, word jud nga naladaan kung sa ato pa nagrabihan, no, ang lugar gyud dito sa may Jinsan or sa may Sok Sargent Park, no, dinhi sa may Southern Mindanao mga kaigsuonan. O gani sumala pa sa tuang mga nasaksihan, no, nga nadungog sa mga balita, no, dala sa tuang makita sa social media. Medyo taas-taas o dako-dako gyud ang damage. Dili lang kay dalan ang giguba, tulay. Maingon usab ang mga buildings, mga kaigsuonan, mga fast foods, no? Bisag kanto, kali, hala, naigo. Matakabalo, basig dina sa may eryahang naigo o grabe si linog. Usa na siya sa mga fault line, no? So, atong isgutan mga kaigsoonan ang mga panghitabo sa katapusan mga adlaw. Usa sa atong isgutan kining earthquakes nga daghan man din ha labala ang kasulatan nga pwede na tong isgutan. Pipila nga nagpamatuod nga kini nga mga panghitabo nagtug-an og mubalik ta sa mga pulong nga gibungat ni Ginoong Hesukristo nga imo makita sa Mateo 24 mga kaigsoonan nga dunay linog sa mga nagkalain-laing lugar, no? Kay ato mangguding ani atong gisgutan karon, ato ni siyang i-link or i-connect, no, ngadto sa second coming of Jesus. Na unsa mga posibilidad nga mga panghitabo og mga sign timailhan nga duol-duol na o duol na ba or naa na gyud ta, no? Ilahi ra ba gining duol na og naa na? Kay kanang duol-duol na, mura bitaw nagbiyahe ka nga padong ka og kalinan, naa na ka sa tugbok, duol-duol na. Dili nang kanang naa na ka, but pasabot, abot na ka ana. No? Atong gamiton ang word mga kaigsoonan nga gitawag tog duol-duol na ta sa mga gipanghisgutan ni Ginoong Hesukristo nga sa katapusang mga adlaw, last day events, dunay mubalik. No? Dunay mubalik. No other than ang ato ang Ginoo nga si Ginoong Hesukristo. No? Sa ikaduhang higayon, muani siya dinhi. Unang pagbalik niya o ikaduhang pagganhi. Karon, para nga dili ta mahimong ignorante bahin aning butanga kay basinon niya dunay ni abot niya magnganganga lang ta mangingon ta kinsa ni abot kay wag kita kabalo, no, wala to gipansin ang mga panghitabo sa katapusan mga adlaw, mataka wala to gipansin ug wala to gitagaan og dako kay nga pagtagad nga samtang naa dita diri sa kalibutan dunatay gipaabot, no, dunatay gitaw na to og gipangandaman nga muabot. Kung sa tuwa pa, dunay burag bisitor na to nga muabotay. Karon, sa iya nga pag-anhi mga kaigsoonan, nagbilin siya og mga og hint. Nagbilin siya og kananiang
but pa sa bata to, naghatag siya kanato og clue di ay, no? Nagbiling siya sa to og clue. But pa sa bot, kung basahon na nimo ang balang kasulatan, usa sa clue nga iyang gihatag kanang linog, no? Muna iingon nga ang linog daw karon or it the earthquake, no, for today or this present time fulfill the Bible prophecy, no? Unya ang isa sa gisgutan ni Ginoong Hesukristo, including, no, sa iyang gisgutan ang earthquake or linog, mitukma gud siya sa ato nga panahon karon, kay kung atong gisgutan ang linog, mga kaigsoonan ang butanggahan, no, kay dito sa may marilog atong panahon na sa 7-point-something na linog sa Suksarjin, dito po sa may marilog na apod dito, di man kaingontan tong kusog, no, na may 6.8. Pero giuyog yun ang balay. Para ga sa imo ay galayig, so, unsa gani siya, no? Unsa gani siya nga mga, kung sa umingon pa sa ubal, ang mga apokalips, unsa gani nga mga, unsa gani nga mga panghitabo karon? Naabaga ni mga kahulugan, no? Doon nabaga ni buot, ipasabot, no, ang nature ba gigamit sa Ginoo aron nga moay mo pahinumdom sa matag usa ka nato? Pwede, yes. Pwede. No? Pwede nga ang nature gamitos nga sa Ginoo nga moay musulti ka nato, muhatag ka nato og pasidaan nga oy dol-dol na ko ha. Muparamdam na na mga kaigsoonan. No? Muna nga ang gisgutan ni Ginoong Hesukristo usa ni siya ka pagpahibalo alang sa matag usa kanato nga kinahanglan kita mangandam, kinahanglan kita nga mumata sa tuang kaugalingong pagkatulog. Una yun nga nagdilat ang mata pero parang tulog, no, wala ta kabantay kung magisgota og linog, mga kaigsoonan, usa na siya sa mga klaro kaayo nga mga panghitabo sa ato ang palibot karon, nagtugaan nga dool-dool na ta, no? Dool-dool na ta. Kung linog ang atong isgutan ni atong 2004 sa Indian Ocean, 9.1. Kabi kusuga, no? Unsa nagay porma na sa lugar, no? Unsa nagay porma sa building anak niya ni hunos pod ni siya og 225,000 ka mga tao. Grabe, no, dito sa may Indian Ocean. Tungod kay kini nga 9.1 magnitude earthquake, no, triggered a tsunami that reached a dozen countries and killed about 225,000 people, mga kaigsoonan. Now muna nga mamalandong ta kadali mag ato sa unahon makadyot. Ato sang isgutan, atong i-recall ang mga panghitabo sa ato ang kinaiyahan, sa ato ang palibot, sa ato ang lugar, sa managkalandain nga lugar. Kung kiniba nga mga panghitabo karon, doon na ba ni kalabutan sa umalabot nga mga panghitabo, mga kaigsoonan? No? Doon na ba ni kalabutan sa future event? No? Ingon din hiyo, na iusa kasulat din nga magtungod sa gitawag na ito og earthquake. No? Ingon din hiyo. Yes, Jesus' prophecy, including what is said about earthquakes, matches the events we see taking place in our day. No? In our day. Sa ito ang panahon karon. And then the Bible prophecy about earthquakes alert us. Ano sa daw ko, no? Ang prophecy daw kuno nga mabasa sa Balaang Kasulatan mahitungod sa linog, nag-aalarma nganhi kanato, no? Munay ingon nga earthquakes alert us to what will take place in the near future, mga kaigsoonan. Yes, kinahanglan nato ni nga hisgutan. Kay base noon niya narabaday mga tao, no? Subay pa sa ako apo nadungdongog nga kanining mga linog-linog na ay nag-ingon nga man-made daw ni siya. No? Sa hinayang ka ng man-made, unsaga ang aparatos nga gigamit anak para tayugon niya ang dili lang ang usa ka lugar,
pwedeng tibuok kalibutan. Yes, doon ay mga concept, konsepto ang mga tao nga kining mga linog daw karon man-made. Oh. Mga opinion nga pwede na itong madungog, pero usahe lagi, ato po ma-question, grabe naman ka mga kalinoga nga man-made. Nga, ultimo, tibuok kalibutan, uyogon man. No? Muna nga, higalaw, gigson, sa ato nga panahon karon. Mo dapat ni mo tukbod ka nato nga mga lagad tas Ginoo. Labi na gyud ni atong wa pagyud nakahimos pagduol. Ng grabe naman pug ka Brad. What I mean idols Ginoo. Yes, pwede. No? Usahay sa atong baba mulitok ang word nga Ginoo, Lord Jesus. Pero usahay nagpamatuod nga ang ato ang gibuhat layo oras sa ato ang kasing-kasing, which is giingon na ni Isaiah, no? Na ayo kan dool kan ako ang inyong mga dila, panlayo kan ako inyong mga kasing-kasing. Tungod kay wala man mo nang andam, wa man ta nang andam. And then it is our biggest opportunity mga kaigsuonan nga in this present time na nakita nato ang present condition sa ato ang nga palibot karon. Usa ni siya kadako kaayo nga opportunity alang kanimo kanatong tanan higalaw igsoon nga mamatata sa ato ang pagkahinanok kay basin unya og tungod sa ato ang mga gipangbuhat na focus lang ta sa ato ang mga transaction materially, na focus ta sa mga pag-acquired og mga butang og nakalimot kita sa pagduol ngadto sa Ginoo, pagpangalagad ngadto kaniya nga mo'y ato ang biggest opportunity, no? Nga mo i-grab na to ang kahigayunan nga. Samtang doon na pa siya, hala, sangpit daw ta mga kaigsunan. Sangpita siya, samtang dool pa, pangitaa siya, samtang hikaplagan pa, no? Usay mga kaigsunan, sumala pa din ni sa ato ang isgutan nga ang linog di ay nagpasundayag kini siya sa in-time prophecy. Saan ang in-time? But pasabot, ang mga panghitabo o linog karon, sign na siya nga ang naanata karon sa naghinapos ng mga adlaw panahon tungod kay ang mga timailhan, mga sign, nagkaanam-anam na og pakita mga kaigsunan. Hiskot kang sign, mura bitaw ulan, no? Tagaan ta ni gamay ang ilustrasyon para tagaan ato ni og atong makuha ang pinakaunod sa ato ang gisgutan. Mura bitaw og ulan mga kaigsoonan. Dili na mo bundak largo. Mupakita pa na siya og ilhanan. Mudag-om pa ang panganod. No? Mugabon pa. Mudag-om pa ang panganod. Unya ini pag yung ulan na, di pag yun na mo bundak largo. Muanam-anam pag yun na og tolo. Mutaligsik pa na. Hangtod sa pinaka kusog niya, pinaka-climax niya nga bubo mga kaigsoonan. No? Mausab ang mga panghitabo sa ulahi mga adlaw kung mag-iskot ta sa pagbalik ni Ginoong Jesucristo sa tuang Ginoo, dili ingon nga mubalik siya largo. Doon na pa siya yung mga gipanghatag ng mga timailhan para makaprepare ta sa tuang kaugalingon nga uy, di ta makaingon ba? Di ta makabalibad sa tuang kaugalingon nga uy, ako kapangandam. Wow, pako ko kaligo, no? Pako ka ilis. Murab ito katong naigos linog nga wagin siya kapangandam, no? Gawas balay, wagin itong kapanapo. No, muna nga, kanunay na to nga ibutang sa to mga unahona, ibutang na to sa to mga kasing-kasing, nga iapil na to sa to ang lakaw, ang Ginoo, sa to ang mga transaksyon, uba na to siya. Sa ato ang pamilya na asya kanunay sa ato ang taliwala, no? Sa mga pamilya karon, shout out diha sa mga every family nga naa kanunay ang presensya sa Ginoo. Nganong ato nang mailhan kana magisgot ka sa iyang pulong, nabi sa siyang taliwala, no? Mo nang madetermina to nga ang Ginoo gid naa sa ato ang presensya. I-claim gid ato na nga naman. Sa guna siyang giingon gud nga duha kong tulong nga magisgot siyang ngalan, naagud siya siyang taliwala, which is usa na siya ka pulong nga mismo migawa sa babas Ginoo. Mo na nga atong pamalandungon pa kayo, atong hikayon ang ato ang matag-usa ka mga kaugalingon, ang ato ang pamilya,
og atong ibutang ngadto sa usa ka sitwasyon nga diin mangandam kita, we must be prepared. Kan naman ang Matthew 24, mga kaigsunan, nation rise against nation, kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. Sa una, ang gilinog, Davao del Sur, nasa may Digos, igo ginto din ha. Sunod, ang gilinog, digto sa may Magsaysay, padulong nandos may bansalan, igo gihapon sa linog. Sunod, ang tunapos mawab, Davao de Oro, gilinog na sab. Cagayan, linog. Sa Kinapawan, igo gihapon. Sumitokma siya sa iskutaan sa balaang kasulatan nga doon ay gitawag various places. Nga mga nga, nagkalain-lain nga lugar. O remember, kaya itong iskutaan gani is in time prophecy. Nga dool-dool na ta sa future event mga kaigsunan. And then, usa na sa satua nga mga gisgutan karon para ikaw og ako lagi maka-prepare, maka-pangandam pata. Doon na patay gitawag enough time nga ikaw og ako maka-pangandam sa ato ang matag-usa ka mga kaugalingon. Andamon din nato mga kaigsunan kay basig lahi ang ato ang giandam, lahi ang atong ginahimo, ug wa nato giapil ang ato ang espiritual ug ang ato ang eternidad nga padulngan. Huwag na-focus lang ta sa mga butang o material. Ibabaw ninyo yung kalibutan. Kaya nga naman, remember na ay kaaway nga kanunay ni mong gina atubang. Atubangan. Duha ka kilid, walang to. Yan sa'yo mong likod. And then, pag muli ka makamakno na mga kaigsunan, kaya ngunra ba sa 1 Peter 5 verse 8, no, nga, ang kaaway, ang yawa, sama sa liyon, nagagulog, naglibot-libot, nangita o tukbo nun. And then, iyang mga tactics, iyang mga strategy, mga kaigsunan, kung giunsa niya pagtintal sa kinong si Kristo samtang dinipas siya si Babos Yuta, katong tulo ka pa mga pamaagi mo po na iyang gamiton para nga ikaw ma-divert ang imuhang focus, na ma-divert ang imong atensyon, instead nga naanak ka, nagapangalagad na ka, nawala. Na? Muna yung chance ni para sa tuwa kanimo igalaig son. Unya, ingon raba din hiyo, earthquakes. Yeah. Lucas 21:11. There will be great earthquakes in various places and famines. Musunod na bagyo ang gutom ani. Na naka-remember pa ko dito sa may Magsaysay, diba? Yeah, particular sa may unahan sa may Bansalan, no? Nagdagaw dako man kanang basakan din ha. Ang tumis lang munisipyo. Kita gina to mga kaigsunan nga ang mga naigo og linog ngayo og tubig, pagkaon, sa pagyod, clothes, clothing, mga sanina, habol, banig. Kay kaning linog mga kaigsunan, pwede ning moputol sa imuhang panginabuhian, pwede ning mahilabtan niya ang imuhang panginabuhian matag-adlaw. Kung nagdigosyo ka, wala. Otol, kung nagtrabaho ka niya, nalugmag, lalumpag ang imuhang itaw na ito, gitrabahoan, ang establisimento nga imuhang nga gitrabahoan, apektado sa ang imuhang panginabuhian. O ga, mauna nga, ato lagi nga, kanang hinuprogan sa matag karon o niya. No? Dili na ito, di ito may mong too much confidence mga kaigsunan nga, murabi ito o kanang walay pwedeng mahitabo sa imuhang kaugalingon. Nga burami tawag strong enough na kaita nga whatever happen unsa mga panghitabo nga mahitabo ibabaw ninyo kalibutan na safety ta nyo mahimo lang kang safety kung kanunay ka nga nagaduol ngadtos Ginoo. Kanunay nimong gipangayo ang iyahang no, kanunay nimong gipangayo ang iyahang proteksyon, kanunay nimong gihandom ang iyahang nga panalangin mga kaigsunan, no, ang earthquake sign or symbol, no, gingon din eh, symbol of God's power and presence. Dili lang di ay ni ingon nga sinyali sa dunay mga butang o pangitabo sa in the future event mga kaigsunan, kun dili pagpa o simbolo usab kini sa gahom sa Ginoo o sa iyahang presensya, no. Sibot pasabot, pag magisgot ka og
God's power and His presence. Kung sa panahon pa ni Moses kaniadto, sa dihang nilinog, hadlok ang iyang katawang Israel. No? Sa tuwa karon, kung ikaw mo'y pasultihon, unsa gasay mo ha ang linog? No? Unsa gasay mo ha? Giyon sa nimo siya pagtagad. Kini ba mga

warning kung sa kira pa ni warning shot ni Parastua na maghisgot ta og symbol of God's power and His presence. Psalms 18 verse 7, ingon din hey, sa English version mga kaigsunan, then the earth shook and quake, the foundations also of the mountains trembled and were shaken because He was angry. Ano daw? Ang kalibutan, noon sa man, kurog, no? Buak, ang iyang foundation, ang gitawag na ito, ang bukid, mitayog, tungod kay siya daw, kinsay siya, ang Ginoo na suko. Morning, ingon din, symbols of God's power and His presence. Malapas sa 18 verse 7 sa Psalms, tungod daw kuno kay siya, ang bukid daw, grabe ang bukid din sa may Marilog. Sa diyang nilinog, niya kay inirabag maglinog, kay ulanon rabadayon, liki ang pangpang, na porsyon diya sa bukid din sa may suawa, no? Nga landslide yun. Amo niya ang tubag. Ingon din itong daw kuno kay ang Ginoo na suko. No? Because He was angry. Dili ka ta mapukaw ng mga kaigsunan, dili ka ta maalarma, dili ka ta mamalandong makadali sa ato ang mga kaugalingon kung masaga ang angin na itong buhato, no? Dili ka ta kanangitaw na tuog mabalaka sa mga panghitabo sa ato ang palibot karon. No? Tungod kay nunay meaning, dunay kahulugan, kini nga mga panghitabo sa ito ang palibot karon. O kung ato laning pasagdan, ingon nga wala to gitagad, wala to dagay o kaigo nga kahulugan, basin o niya sa umabot nga panahon mga kaigsuunan, no? Magmahayta yung nagkabot sa ito ang sa ulahi. Magmahayta. Muna nga, karong nga present time, musa ni ka opportunity, alang kanimo, oportunidad gayunan alang sa matag usa kanato nga ang angay himuon lagi ato nang himuon ang pwede na tong wala to mahimo wa ta nakahimo sa pagpangalagad sa Ginoo na focus na ta sa tuang trabaho ala ato nga gahinan wala man tay giingon nga biyahe ang atong gibuhaton biyahe ang atong trabaho undangin ang imuhang trabaho wala imong negosyo kundili uban na ang Ginoo no iampo kanonay pangayo sa iyahang guidance. Pangayo kung unsay imong buhaton, ikonsulta kanunay ang Ginoo, pangutan-a kanunay ang Ginoo kung unsay pwede nimong buhaton nga kanang ang Ginoo pod malipay sa imuhang gibuhat. Well, ang atong oras mga kaigsunan is alas 6:55 na nindapit kagabi on og before ta mag-end. Ako sa nga ipaabot ang ako ang mainito nga pagpasalamat nga na kaninyo sa tanan na nga mga listener na nagamaminaw o ato ning sublion sa paghisgot ugma sa gabi mga kaigsunan tungod kay usan siya sa mga importante nga angin na itong isgutan nga atong ma-refresh ang atong mga nahuna atong ma-recall ang unsay pwede na itong nahunanaan kaniad itong murag atong nalimtan, no? Ato nga gitaw na tuog kanang ato ba nga ma-refresh atong unahona. Good evening day kang Ma'am Altia, no? Bato Malaki Puntillas, good evening Katro pamingabi sa imo. Okay mga kaigsuonan, before ta mag-end sa ato ang programa karon, ato ning tapuson pinagi sa ato ang pag-ampo mga kaigsuonan. Ubanin ko ninyo, mag-ampo ta. Amahan na mo nga na ikaw sa kitasaan sa mga langit. Ginoo, nagapasalamat kami nga na kanimo sa imuhang kaayo alang sa matag usa kanamo kang kinabuhi. Ginoo, nining mga orasa, amo gihapon nga gitugyan ang mong kinabuhi nga na kanimo. Ikaw ta mga protection kanamo, labi na gyud ni atong mga nagabiyahe sa ilang matag usa ka mga pinuy-anan or nagabiyahe sa ilang matag usa ka mga sakyanan padong sa ilang lugar nga pag-aadtuan. Sa mga dunay balatian, sa dunay mga wanawadan o paglaom, ikaw ang tamagahikap, kanamong tanan magagiya sa angin ng pagkabuhaton. Wala kami arang mahimo, Ginoo, kung wala ang imuhang tabang.

0: Hinaakin ho nga ikaw mag tudlo sa angin ng pagkabuhaton. Ikaw ta magka-protection ka namo, pinagi sa imuhang mga manulunda nga mo'y mugiya ka namo sa angin ng pagkabuhaton. Hinaot nga ikaw mag tubag sa mga pag-ampo, magapasaylo sa among mga sala. O kining tanan ang mong ginatugyan, ginapaslamatan, gilamang madawat, pinagilamang sangan, gahamdong Jesus. Amen.
1: Good morning, Father.
2: Oy, mayong buntag, Archie.
1: Nanglaba ka?
2: Oh, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
1: Mga sininan ni mo na tanan, Father?
2: Oh, mga sanina na ko ni tanan akong gipanglaban.
1: Time sa... Kana unsa man na siya, bra lagi na, o kana pante. Napadyod mga sinina o, halos pang babae. Dawat na ka, o labada, padre.
3: Exciting!
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Sister
6: Pain. Ako di ay si Jar. Usa ka radio personality. Nagoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulong na akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist.
7: Hala, hapit akong junte. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
8: Ay, mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Ganoon! Usa na adik to?
8: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
7: Ha? Tinuot? Wala yun?
8: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
7: Salamat kayo, day, ha? Mwato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
9: Produkto sa Yes to Health, mabalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
10: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakip na sa kasabtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Hoy par, pakurate na mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po't, sukan ka niya to? Sayang saat? Hoy, wagoy na to man.
3: Exciting.
5: XFM. XFM time, it's 7 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: Sequel, Santan Plus Herbal Soap, Healthy Beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Sister
1: Pain. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Di pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa doctor.
3: Gilbert po, security guard. Buyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Merienda time na!
4: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made

ang maong kanta, gidalit kaninyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.

0: add-ons natin at saka sa mga ligaments, eh maaari po mga kaibigan magdulot ng permanent deformity o permanente na pinsala ano sa mga part na po yan mga kaibigan. At isa pa diyan, ayon sa mga magsasaliksik ano, eh kanilang nakita yung link ano between high uric acid at sa iba pang mga health conditions, kasama na po dyan yung kidney disease, pagkakaroon po ng problema sa atin po mga puso ano or heart diseases, high blood pressure, diabetes, fatty liver at sa iba pang mga metabolic syndrome. Kaya mahalaga po mga kaibigan na mabigyan ka agad ng pansin since hindi siya ganun ka ano dok ano, hindi siya ganun ka showy sabi pa ano at bibihira lang bibigyan ng simptomas. Ano po ba dok yung dapat bantayan ng mga kababayan natin sa pagkakaroon ng ganitong uri ng sakit? Ano problema?
1: So kinakailangan magpapa-check up po kayo lalo na meron kayong napapansin na ang number one lang naman diyan na unang manifestation na hindi mo itatago yung pain ano. Kung may unusual pain sa inyong mga kasukasuan, nagsisimula yung iba dyan sa kamay. Tapos, pinaka-most common talaga yung sa paa. Kaysa yung lalaki sa paa, yung gout. Ano? At saka may mga nararamdaman na kayo na parang iihi nyo masyado ng malabo or lagi masakit ang balakang ninyo. Ibig sabihin, masyadong loaded or stress yung kidney. Magpasuri talaga kayo ng dugo. Kapag nakitang mataas ang uric acid ninyo, ayun, eh siyempre, sabihin ng doktor, baka meron ka ng hyperuricemia that causes gout. Ano? So, pag meron kang gout, ang mararamdaman mo, intense pain. At hindi ito basta-basta pain na madaling mawala. Ano? Usually, iinom ka talaga ng painkiller. Ang dami kong pasyente nakikita for almost 10 years ay dependent sa painkiller. Kasi wala namang ibang gamot talaga na binibigay sa ospital or any medication kung may gout ka, maliban doon sa anti-gout, na anti-uric acid, saka mga painkiller. So mostly, namamanage yan through diet and other therapy. Ano? Kung may discoloration, yung inyong mga, usually sa mga tuhod, namumula yan. Yung inyong mga kasukasuan, lumalaki yung mga pagitan, di ba? Yung sinasabi mo nga, naglumulobo yung pagitan. Kasi kung titingnan mo yan, literal na doon sa pagitan ng mga joints, meron para mga chok na klase ng bagay, yun yung uric acid. Yun na yung nakakapagpanipis ng ating mga kasukasuan. So, nagiging painful talaga. Every move talaga matindi. May stiffness, lalo na kapag taglamig. Kaya ang kalaban talaga ng high uric acid o gout is yung malamig na panahon. Ano? O yung pamamaga. Tapos, pag ginahawakan mo, mainit. Tapos, sobrang sakit. Ano? Even ngayon minsan pag atakado ng ganyan, even yung ano lang ha, balat, hawakan mo lang, sobrang sakit na. Diba? Parang nag-aapoy o mainit. Yan. So may mga symptoms na nakaka-apekto na to sa ating kidneys kapag lagi na tayo may lower back pain. Yung iba parang laging nasusuka, especially after kumakain sila. Yung iba nagkakalagnat na parang nag-chill. Ano? Yung iba naman, pag umiihi, mayroong dugo. Kasi literal yan, partner, na bumabara doon sa kidneys natin. Ano? Nagiging urate stone na tinatawag. Tapos yung inyong pag-ihi, masakit. Tapos yung iba naman, parang dribbling urine. Parang kang nagkaroon ng, ano, ng problema sa prostate. Parang yun yung pakiramdam na naiihi na pag umihi, mahapdi.
0: Putol-putol pa minsan.
1: Paputol-putol. Tapos yung ihi mo, parang cloudy. O, parang hugas-bigas. Tapos mapanghing masyado. So, alin man dyan, na maramdaman mo, may pain, tapos may ganun na, ibig sabihin, hindi lang basta gout, nararamdaman mo, apektado na rin niya yung iyong kidneys.
0: Obserbahan niyo po, mga kaibigan, ano? Yung mga nabanggit po ni Doc Algie, kung kayo po ay nakakaranas ng iilan or halos karamihan sa mga simptomas po na yan, mga kaibigan, dapat magpakonsulta na kaagad, mga kaibigan. Ano? Or kung meron silang history, Doc, sa pagkakaroon na mataas na uric acid, dapat meron kayong ano yan, meron kayong pag-examine, ano? Or pag-lab test sa inyo pong dugo o sa inyo pong ihi, ano? Either siguro every 3 months, ano? At least every 3 months, makapagpa-lab test kayo, ano? Para makita yung

0: ang level ng uric acid, ano? Sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Para hindi na, ano, hindi magdulot ng like gouty arthritis, napakatagal i-reverse yung effect ng pagkakaroon ng gout. Minsan nga, tulad na nababanggit natin, pag yan ay nag-cause na ng deformity sa inyo pong mga joints, irreversible na yun. Hindi mo na talaga maano, may babalik yung deformity na yun, mga kaibigan. So, hindi natin na nais na humantong sa ganung kalagayan ng ating mga kababayan, ano?
1: Oo. Kasi most common cause nga ng ano yan, kidney problem, mm-hmm. Yung ganyan. Kaya kailangan ma-check nyo yung sa laboratory pag umabot na ng 7 mg/dL,
0: mm-hmm.
1: yung uric acid count, meaning taas na yan. O dapat hindi ka tataas ng at least man lang ay 5, ano? Eh, yan yung range niya.
0: Mm-hmm.
1: O kaya simulan mo na yung pagda-diet.
0: Yan.
1: O kasi yun yung ultimate way. Kasi wala, depende ka sa painkiller throughout your life, mm-hmm. kapag meron kang problemang ganyan, ano. Kaya dapat ay kinakailang bantayan natin.
0: Mm-hmm. Ano po ba, Doc, yung mga factors ano, na nakapag-trigger ng pagtaas ng uric acid sa katawan natin?
1: Naku, pang mga paborito pa naman yan, mm-hmm. karamihan. Ano? Since sinabi ko kanina na ang uric acid na nagkakos ng hyperuricemia ay karamihan ang gagaling sa purine. Mm-hmm. Ang purine, ang daming ano niyan,
0: sources.
1: So, yung mga hyperine foods na pwedeng mag-cause nito, yung mga red meat, mm-hmm. katulad ng baka, mamoy, mm-hmm. bawal yan. O yung mga laman loob,
0: mm-hmm.
1: o wag na kayo mag-iisaw, di ba? Mm-hmm. Tapos mga seafoods katulad ng mga salmon, mga alimango, alimasa, lobster, sardinas, mm-hmm. na ang taas na.

0: pinakamalala dyan na mataas ang purine level, yung mga beer. Mm-hmm. Yan, mahilig sa beer. Yan. Tapos marami pa non-alcoholic beverages, katulad ba ng mga milk tea. Mm-hmm. Huwag na kayo mag-milk tea kasi ang taas ng purine level ng dairy products. Mm-hmm. Diba? Tapos high sweet. Nako, matindi yan. At may mga medication din na nag-increase ng uric acid level natin sa katawan, katulad po ng mga diuretics, di ba? Binireseta ng doktor kung may hypertension or may pamamanas. Tapos yung mga immunosuppressant mm-hmm. na mga medication. So, yan po. More on diet ang factor sa pagtaas ng level ng uric acid sa katawan natin. Kaya, yun yung pinakang pangunahing dahil paraan para makaligtas tayo sa ganitong klase ng problema. Saka kailangan mo rin ng super antioxidants. Mm-hmm. Yung mga gulay at prutas, yan ang kinakailangan mong pagkain. Huwag muna kumain ng karne as much as possible para hindi po lalong lumala yung gout or uric acid ninyo.
1: Mm-hmm. Ito namang karamdaman nito, Doc, is preventable naman siya. No? Highly preventable.
0: Yes. At hindi naman ito katulad ng ibang sakit na talagang agad-agad nakakamatay. Yes. Ito nga lang yung tinatawag na nation's greatest crippler.
1: Mm-hmm.
0: Number one na nakakapilay.
1: Talagang papagapangin ka niyan. Tama. Either sa sakit na mararamdaman mo o dun sa mobility mo. Ano? Eh, kasi pagka, lalo na, Doc, pagka meron ng namuo or nag-crystallize ng uric acid sa inyo po mga joints. Every movement talaga daw. No? Minsan nga, madampi lang. Ano?
0: Kaya nga, stabbing pain. Ang description yan, stabbing pain.
1: Mm-hmm.
0: Or para kang tinutusok at sinasaksak na sakit. Mm-hmm. Yun nararamdaman yung mga tao. O, kaya talagang worst pain na pwede mo maranasan if you have gout or high uric acid.
1: Mm-hmm. Eh, yung pain pa naman na yan, yun nga, hindi basta-basta nawawala unless matunaw yung mga nag-crystallize na uric acid doon. And yung pagtunaw doon, Doc, it takes time also. Kasi it takes time din na mabuo yun, mga kaibigan. At gugugol ka rin ng mahaba-habang panahon para tunawin yung mga...
0: Kaya kinakailangan mo dyan, partner, yung mga anti-inflammatory.
1: Mm-hmm.
0: Oh, especially yung ating premium D3.
1: Yan.
0: Alam nyo ba na yung premium D3, meron po yung tinatawag nating moringa seed oil.
1: Mm-hmm.
0: Oh, tapos yung galing sa BCO. Kaya nung unang panahon, yung mga matatanda, ano ginagawa nila? Langis ng nyug.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Nilalagyan nila ng luya.
1: Yun yung hinahaplas nila.
0: Hinahaplas nila. Oh. Kasi mayroong anti-inflammatory property yung oil and also yung moringa seed oil.
1: Mm-hmm.
0: Ganon din yung pag-a-apply ng hot compress sa inyong mga kasukasuan. Kasi pag mainit ang i-apply mo, nakakatulong to sa pagpapaganda ng pagtatanggal ng pain. And of course, stiffness kapag mayroon kang atake ng high uric acid sa gout. Mm-hmm.
1: So, yun ha. Ano po ba, Doc, yung mga herbs na pwede nilang mainom, Doc? Maliban din sa mga mga supplementation natin na pwede nilang isabay sa pag-reduce ng uric acid.
0: Lahat ng para sa kidneys ay makatutulong sa uric acid. Katulad, limbawa, yung madalas mo makikita niya sa mga lugar sa bahay natin na medyo mga sulok-sulok, yung tinatawag nating pansit-pansitan.
1: Mm-hmm.
0: O, sa DOH, sa 10 halamang gamot, ang indicator talaga nun, ang indication ng pansit-pansitan ay anti-uric acid, anti-gout. So, yung pansit-pansitan, kinakain niya ng hilaw o kaya naman nilalaga. Tapos din yung sambong.
1: Mm-hmm.
0: O, maganda niya, yung alingatong, yung banaba. Lahat ng para sa kidney na nakatutulong para makaihi ng maayos ay maganda rin sa mataas ang uric acid. Okay? Then garlic, ginger, yung mga luya, yan ang mga anti-inflammatory. Pero kung meron kayo niyan at sasabayan po niyo ng vitamin C, sabayan niyo ng Santon Plus Gold na may 5 sangkap na punong-puno ng antioxidant at anti-inflammatory, yung ating Ultimate Trio, malaking tulong po sa inyo kasi ibang klase na kasi yung pamamaraan ng partner. Yung bisa ng nilalaga ay far more superior yung capsules na talagang ginawa na high extract.
1: Mm-hmm.
0: O kaya pag pinagsabay mo yan, of course, mas magiging maganda yung resulta. At isabay mo pa yung pag-modify ng diet. Alam mo na kung anong bawal, huwag mo nang kainin.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang hirap-hirap magtitiis ng ganyang sakit, mga kaibigan.
1: Mm-hmm. Ayun na. So, mga kasamahan po natin dyan na nagka-suffer from these kinds of problem, modification of your diet. Baguhin natin yung atin pong mga kinakain, especially yung mga high source of purines. Bawas-bawas muna, Doc. Diet muna. Sabi pa nila.
0: Pineapple juice, partner, naalala ko. Ang pineapple juice ay mayroong bromelain. At saka hindi lang yung mismong pineapple juice. Alam mo ba yung tangkay? ng pinya at saka yung balat ng pinya, ang taas pala ng bromelain niyan. Mas marami kaysa doon sa laman. So, ginagawa namin noon, advice namin sa mga laging namamaga ang kasukasuan, yung tangkay, yung pinakampuno, tapos yung balat, hugasan niyo mabuti, i-chop niyo, lagaan niyo, inumin niyo yung pinaglagaan.
1: Yun.
0: Anti-inflammatory, anti-painkiller ang resulta niya sa mga may gout.
1: Huwag niyo nang itapon, ano? Pag yung pinagbalatan ng pinya, yun. Tapos yung pinaka-ano ya,
0: tangkay,
1: ano? Eh, huwag niyo nang po itapon. Ilaga niyo po, mga kaibigan, ano? Parang gawin yung tea, ano?
0: Yes.
1: Tsaa. Napakasarap niyan, Dok.
0: Oo, masarap. Maasim-asim naman na miss na masarap higupin.
1: Yun, ha? So, yan. Sa mga kababayan po natin na gusto po maboss-bossan yung pain from itong gout, ano? Kung meron na namuong gout dyan, ayan ang gawin po ninyo, mga kaibigan. Ha? At huwag kalimutan, uminom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade, mga produkto, like yung nabanggit ni Doc na premium D3 po natin. Sabayin niyo po yan ang ating pong Santone Plus Gold. Meron po yan siyang mga content na meron pong mataas na bioactive compound na nakakatulong para i-normalize, i-level ang ating pong uric acid sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan, no? At bawas-bawasan, ha? Yung sources talaga ng mga purines. At sa mga kababayan po natin na meron ganitong problema, pwede kayong bumisita sa atin po mga Yes to Health Clinic para po mabigyan pa ng combination ang inyo pong mga karamdaman, mga kaibigan, ha? Okay, so may mga karamdaman po dyan or may mga katanungan about your health, just text lang sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Bigyan daan ko lang, Dok, yung isang nag-text po sa atin. Ano po ba ang herbal na gamot para sa almoranas? Pwede po ba ang Santong Plus Gold? Ano po ba ang dapat ko pong iwasan pagka meron ng ganitong sakit?
0: Oh, pwede ang Santong Plus Gold, saka yung premium D3, ano? Ang iwasan mo yung magkaroon ka ng constipation.
1: Yeah.
0: Ibig sabihin, alam mo, karamihan ng mga nagkakaroon ng almoranas. Kasi ang dalawang klaseng almoranas, yung isang tinatawag na internal hemorrhoid, na kung saan yung pinakang blood vessel, o daloy ng dugo doon sa kanyang anus, inner part, lumulobo, tapos pumuputok na nagkukos ng bleeding. Yung isa naman, naglulus naman yung muscle, kaya lumalabas mismo yung tumbong. Minsan, isang pulgada, dalawang pulgada, ibabalik pa nila yung pagkatapos dumi. Masyadong hassle yon. Dahilan yon sa sobrang pressure sa pagdumi, irika ng irika, ang mga buntis nagkakaroon yan. So, ang gawin po ninyo, kailangan maging maganda yung pagdumi. Kumain ka ng high fiber diet at iwasan po ninyo muna yung mga sobrang refined na mga tinapay. Diba? Yung pandesal, iwasan muna yan kasi sobrang refined yan. Ang hirap ilabas ng sa dumi niyan. Tapos kumain ka ng mga matataas yung fiber, kamote, saging na sabananilaga, di ba? Tapos uminom ka ng supplement, okay?

0: Oo, sa mga kababayan po natin ha, na nakakaranas ng hemorrhoids, ano? Ay napaka, ano pa lang, disturbing na sakit, ano? Lalo pagka namamagaya ng gusto, hindi mo alam kung ano yung position mo sa pag-upo, eh, ano?
1: Kasi iba, may mga hemorrhoid cream, di ba? Eh, ganun pa rin naman. Nakakatulong lang yun, pampakalma. Pero pag ganun pa rin ang sitwasyon, iri ka pa rin ng iri dahil constipated ka, pabalik-balik po yun.
0: Ayun. Laging napupwersa yung anal veins, kung tawagin mga kaibigan, ano? So, yun na, sa mga kababayan po natin, number one is dapat regulated lagi yung inyong bowel movement. Hindi pahirapan, hindi po ano, hindi puwersahan. O yung iba, nag-premera, segunda, para makalabas lang, makapagpalabas ng dumi sa kanila pong pangatawan.
1: Minsan lahat ng santo tinawag.
0: So, yun po, sa mga kabayan po natin, ano, na may hemorrhoids, dapat po ay always maging maganda. Easy, ano lang, ano, maging okay yung inyong pong bowel movement, yung hindi pahirapan, mga kaibigan, ano. So, kinakailangan nyo ng more dietary fibers. Ano, kain po kayo ng mga green leafy vegetables, mga root crops, since yan po ay mayaman, no, sa mga fiber, mga kaibigan, no. And then pwede kayong mag-take ng ating pong Santong Plus Gold. Meron na rin po yan siyang anti-inflammatory effect, as well as meron din po yan siyang dietary fiber na mapagkukunan po natin, mga kaibigan, no. Yung premium D3 natin, nakakatulong din yun na malaki, ano, para sa mga kababayan po natin na meron pong constipation, yung ano nga, di ba, yung gata ng nyog. Napakaganda po yan, mga kaibigan, na ano, pampadumi, ano. Ay, minsan yung iba, ginagamit yan, pampurga pa, mga kaibigan, ano. Eh, yung atin pong premium D3, meron po siyang VCO, ano. So, nakakatulong siya para sa normal peristalsis sa atin pong colon area.
1: Yung speaking of premium D3 partner, pag talagang namamagay yung puwet, meron akong isang pasyente na in-advise niyan, binubutas yung capsule, tapos ipinapahid dun sa palibot.
0: Yun,
1: kasi meron siyang ano, anti-inflammatory, kasi oil siya. So, pwede mo rin siyang ipahid doon sa palibot. Maganda yung resulta din nun.
0: Any, ano, Dok, eh. Na-observe ko din ito, eh. Any lesion sa balat, ano, mga sugat, napakaganda nung, ano, ng VCO or premium D3 natin since may VCO siya. Nakakatulong para malesen yung pain and then ma-prevent yung inflammation, mga kaibigan, ano. So, yan. Sa mga kababayan natin, ha, na nakakaranas any, ano, sugat, any sugat, mga kaibigan, externally, ay, siguro internally din nakakatulong po, mga kaibigan, yung premium D3 po natin, ano, para po mabawas-bawasan yung pain and then also mapigilan yung sobra-sobrang pamamaga ng mga nasugat na area sa atin pong pangangatawan, ha. So take po kayo, mga kaibigan, premium D3, isabay nyo yung atin pong Santong Plus Gold and sabay nyo na rin ng Santong Vitamin C para kumpleto yung ano, kumbaga, complete package, yung pampalakas ng atin pong pangangatawan. Okay? Now, Dok, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa, Dok, ang mensahe sa ating mga avid listeners.
1: Ayan. So, tandaan natin na ang mga karamdaman, pagkaminsan o kadalasan, lifestyle at pagkain ang dahilan. So, kung gusto natin maging healthy araw-araw, consider everything. Lifestyle and also yung ating diet. At kung sa tingin nyo nagkukulang kayo, may paraan, may solusyon. Nandito po yung ating mga produkto, Santong Plus Gold. Dinisenyo talaga yan para mag-supply sa atin ng mga bibihira, ng mga sustansyang hindi natin nakikita doon sa ating pagkain. Okay? At patuloy po kaming pakinggan. Sana po yung nakapagbigay kami ng kaalaman na makatutulong sa inyong pagpapalusog araw-araw. Maraming salamat at siyempre kami ang inyong bantay kalusugan. Ito po si Dr. Aldi Bakla.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat, ha, sa lahat ng mga avid listeners po natin. Ganda rin sa lahat ng mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Ang aming pong tanging dalangin, ang Panginoon nawa ang mapapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santong Plus Gold, Santong Plus Coffee Mix, Santong Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
4: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsay na adid to?
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Wala gyot?
4: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka,

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
2: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
1: Unsa may akong gamiton, boss?
2: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
4: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka, kay naana ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i, kauban si Cinderella.
2: Bibi, putahe sa gabi-i na.

0: kanta, no, kanang murag ganang you're trying to force someone na piliot ka. Kanang you're trying to convince someone nga ikaw gihapon ang pilion, no? Kung maibalik lang gid lagi daw niya tanan. Inga na day mo. Pag nagsawa na gani sa inyo, ay, no, balik-balik tama da. Uy, dili na siguro ta magbeg-beg, uy. And that's coming from you, day, ha? That's coming from you, Cinderella. I remembered, murag isa po ka sa nagbuhat ana sa una. Kato mga panahon gani binga medyo buta pata sa kamatuuran nga abinato og kanang if maghangyo ta sa iya kinasing-kasing magstay gihapon siya. Ooh! Unfortunately. Hello Mimi. Maayong gabi po sa inyong tanang welcome po sa tuwang programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Ako po ang inyong makauban ng inyong Disney Princess Bisaya version. Yeah! Cinderella po inyong madungol sa Tibok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Ingon man sa ato mga official radio station sa Radyo Amigo. Kumusta man mo din ha? Unsa may gikabisihan? Unsa may mga gipanghilak-hilakan? Unsa may gikatauan ninyo karon? Kumusta man ang inyong mga emosyon din ha? Kumusta man ang inyong mga feelings din ha karon? Wala ba mo gibati og kanang kala kaaligot-gut? Giigang ba mo? Gipanugnaw ba mo? Or inyong relasyon ra gid ang tugnaw? Yun lang, o mo lang na. Munang kung unsa may mga ganap sa inyong kinabuhi karon, I hope you stay strong. Kung namay mga nawala sa inyo, always remember na ay mga mapuli nga mas maayo pagid-ana. O kung namay nadungag sa inyo, ha, always treasure them. O tagay og pagbili, tagay og ganang importansya. Kaya at least kung mawala man sa imuha, dili ka magmahay pag-abot sa panahon. Amen. Karong gabi na siyempre nga to ang programa gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Bi ayaw mo kalimot ha kay dili na gid best stable lang ato ang panahon karon, medyo ulan tapos nagainit, tas ulan na pod tas init na pod. Dili ta magkumpiyan sa ani nga panahon tungod kay naa kini siya mga bitbit nga mga sakit-sakit that might as well affect your well-being. Dili ta pwede nga mag-ano lang ka nang unsay tawag ana ka nang pasagdaan ang kaugalingon ikabalo mo bi sa panahon karon, as per saying, mahal ang magkasakit. So dili gyud pwede nga magkasakit ang mga bibi ha, mo nang kung naakagipamati din ha nga di maayo, inom dayon sa to ang produkto sa Yes to Health. Particularmente sa ato ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C para po sa to ang Sir BB question for tonight. Unsa daw? Ang atang Sir BB question karong gabi una hatod kanato sa LA Leon Shell Mobility Station. Dobi tan-aw na to mi. When you reflect na ba, sa puning gablur-blur, puning akong kuandar ripa. Isa ha, ako sa tanawon ha, o kung nigawas na ba. Unsa daw ang mga childhood memories na di yun ni mo kayang kalimtan. Aside, atong nakakuan ka ha, atong naka-ika. Kalimtin na to. Sa inyohang mga kuan, sa inyong mga komento karong gabi una, pwede rin ninyong i-text sa kuha sa to ang hotline, official hotline number 0975-474-9153 o pwede pod sa to mga official Facebook pages nga naka-live kayo. Paliwag ko pa-follow ha. 101.7 XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment. Ingon man live usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Tapos live usab kita sa XFM Pagadian City, Cotabato City, Ipil, Zamboanga, Cebugay and sa official Facebook pages po sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro and Davao Oriental. And madungog sa tibuok XFM stations sa Visayas at sa Mindanao. At tanaw na to, ha? Oh, may gabi kang Tristan Wyatt Gulay. Thank you! Kay Mami Jacqueline Labis sa Hong Kong, may gabi po. Si Kuya Lem, may gabi Kuya Lem of Radyo Amigo. Thank you! Humangod si Aljane Adaya. Oh, may gabi din, ha? Kanang ingnon ka nga binayloan ra ka og taklob sa suka. Oh! Kisa nag-iwi mong classmate? Ha? Si Ma'am Maria Flor. Ako gani, ma'am, kay giingnan ko anak daw ko sa diking kawayan. Mo nang gi-embrace na ko siyang tug nang nagdako ko. Sakit no, sa tinuod lang, katong mga panahon na when we were still young, usually sa mga elementary days na to eh, kanang kong mga ipang-ingon sa itong mga classmates. Unang-una, akong garden, giingnan ko nga akong garden, murag lubnganan. Di ang ending, so suko kay ko, gidunggab na ko siya o lapis. Grade 3 pa lang ko na principal's office na ko. Mauna. Kay giingnan man ko nga ako ang garden, syempre garden ako nag-effort ko, 'di ba, sa unang panahon. Kung remember ninyo sa mga panahon nato, way back 90s, 'di ba, lahi ra man gid kay atong mga panahon sa una, kay exposed man ta sa gardening, maglampaso, magsilhig. Oh, usually sa likod sa to ang classrooms, dito ta nag-garden eh nagatanom-tanom ta didto at. Ang atong madali-dali og tanom kay tangkong man. Na di ba? Unya, by group na siya. Group 1, hamtod group 4. Tapos pagwapan nindo tayo mo kung sa inyo ang matanong. Oh. Ang sakit lang. Kaya syempre, hindi maiwasan nga na kayo mga classmates ng mga hinawayong kayo. Labi na ni mga laki. Na, nagdumot pa biya ko ato niya. Joke lang. Si LGM Strazo. Hello daw ko sa kong family, sa Bido family, Trazo family, Commission family from LGM Trazo sa Purok 5, Magsaysay, Malay, Balay City. Thank you! Childhood memories, dula, kundi si Chimes, Garter, Batulata. Oh, Chinese Garter. Hawd kay kuana mi, hantod liog. Ano ba minakataas sa Chinese Garter is katong ibutang mo si mong kamot ni mi itaas gamay, di ba? Oh, di na ako na maabot ni. Tumbalata, hawd kay kuana, tigso. Hawd kay kuana. Hi kay Ma'am Aba, Ma'am Ann Aba po, all the way from Singapore with love. Thank you! Ihang childhood memories, tanan, memorable, happy naman, bisan pobre, but na ay specific every time. Makita ko punuan sa bayabas, mahinumduman na ako, nabunalan ko og sanga, kana padjud pinakagamay nga sanga. Pinakasakit kay ang nagkating classes na ligo sa sapa, I was in grade 3. Hindi ko na siya maiwasan. High school ko nga nag-over the backwood ko. Kauli, nakay ko kay alas 2:30. 2:30 gibihian na isang mong teachers kay walay klase kay program. Hindi ba ko ganahan mag-attend atin ng mga program? Gusto na ko muli. So ang likod sa among school, that was Jose Tuazon Jr. Memorial National High School. Ang gabi isa ko mga teachers din sa may barangay Madaum. Salamat kayo. Thank you! Ni ambak ko na sa likod. Pag ambak na ako sa likod, nasangit akong sayay. Or, kung di man mo ambak sa likod, na may kanal dito sa kanal mo, agi. Merese. Spartan RC. Thank you! May gabi din ha sa imuha. Kabalo mo, kung ako walang paistoryahon, mas, kanang, wala ko kabalo sa inyo mga memories karon ha, sa mga bagong kabataan karon. Pero kami sa una, when we were still in elementary and high school, lahi ragad ang mga experiences ay kay dili man kami babad sa cellphone. No, no props. Dili mo babad sa cellphone, wala may cellphone sa una. Kung nakay cellphone sa una, katugong, kung sige itong pinakauna nga cellphone gani, Ma'am Maria Flor. Murag 5110. Dili, Sony Ericsson to eh. Wala, kung naka'y cellphone sa una, nga na'y antena, o niya, imo pang itaas kay walay signal, ikaw nang pinakadato sa tanan. No? And we never experienced that. No? Ato na siyang higsgutan, o niya, taod-taod ha, ang inyo ha, mga childhood memories, gidigid ninyo makalimtan. Kay kung ako lang paistoryahon, murag hurot ni, murag di pa ni enough ni programa ha, giyod. No? Wala dyan ko'y cellphone sa una, never ko naka-cellphone sa una, elementary o high school. Wala ko'y cellphone sa una. Malipay na kung magtumbalata, miss di ko sa eskwilahan. Nga na, ragid mo ang kalipay sa una. Swerte na kahit itong mga na-cellphone lagi. No? O, may baon sa una, pinakadako lang mong baon, 50 centavos piso. Kung isa ka sa mga naka-experience ng piso ang baon, pilanay mong anak ron dapat, pito. Pito na. O? Si Rostom? Rostom? Naka-experience sa piso iyang baon? Oh, si Ma Maria Flor, 5110 Nokia. Maunin siya itong naay antena-antena eh. Huwagin ko kaagyan na. Pinuang ng istorya ha. Mugunit ko anak, malipay na gidkaayo ko. Proud na kay ko. Unya na, ato na siyang isigutan unya taod-taod. Kabalo dyan ko daghan pa kay mug mga ipang-share. Oh, si Sir Monsky, nag-share na po sa iyahang... Sige, unya taod-taod ha. Sa mga mag-asawa din ha, akaroon, labi na kung shaky na kay ang relasyon, bi ayaw kalimot. The only way na mas mapaligo na itong inyong relasyon is dapat honest mo sa usag-usa. Oo, unya, dapat nga na ay pagminahalay, dapat na ipagsinabdanay. Huwag kukulang na sa kusog, both asawa and bana. I am introducing to you and super duper recommended po ang atong Turbo Men Enhancer. Ado na kina siya'y maka in Clavo, Huasca. Dakong tamang gigina siya bi arumatagaan ka og extra nga kusog. Ilabi na sa panahon na kinahanglan makiglabing-labing kasi mong partner aron mas muligon ang inyong relasyon. Once again, ayaw kalimot kapag shaky ang relasyon, kulang lang na sa gamayng lambing. And syempre sa pag-inom sa Turbo Men Enhancer.
1: Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Pre, purma daw. Tingga makadtong.
3: Purma da gani, pre. Pero may problema.
2: Ay, ano naaw?
3: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
2: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
3: Turbo?
2: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Mo.
1: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo. Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Turbo, food supplement for men.
5: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala na me time parang magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Man, positive mga reviews. So, mag-i-try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
4: Yahoo! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og Clavo Huasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Iga, Rock Banana.
1: Anong Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix.
2: Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, marag bulan na siguro, sa kong likod.
2: Matanungog mo ako kay Sirin doon, matistingan daw.
1: I-try na ako,
2: inom anang
1: Santon Gold. Primero, Santon Gold lang.
2: Ma-straight ako sa kasimana mo,
1: take ko anang.
2: Kasi isa lang, ganito.
1: Nga, usa ka bulan,
2: gamay, mga kong bukol.
1: Na ako'y sisba.
2: Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag ulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yestoil na panon dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
6: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalumo, condition gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: Mag Turbo. Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
8: Yun ang ikalon na, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong, tagpilay niyong gasolina.
10: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: How do I get you love? Ayaw mag-anak ba? Silang kita mo. Abot, pito ang panahon nyo. Ngagwapo na kaya kong tingog kay. Huyo kayo sa akin. Gita, oy. Welcome gihapon sa taong programa. Karong gabi una, ang putahe sa gabi. And of course, ang ato ang Sir BB question ato gihapon pagahisgutan. Hatid ka nato sa Mommy's Child Maternity Clinic. Sa mga katropa nato din ha, ang buntis or mga nakay na if you are planning nga mga anak, unya karon wala mo'y budget, kaya wala mo nakaipon or nagamit ninyo for emergency purposes, pero na kay PhilHealth, nakubi kung gusto ka nga maka-experience sa nindot ka ayaw nga customer service, mga buutan kay nga mga midwives, oo unya, free pa jud. O, free ang mga anak, tapos na pa jud kay pa cashback. No? Ibig sabihin, ikaw na gani ang mga anak, ikaw pa'y tagaan, no? Nindot ka ayaw nga anak, baby. Bisitahan na po ang Mommy's Child Maternity Clinic. Libre po ang magpa-prenatal check-up, libre ang manganak, libre ang tambal, libre po ang pedya sa imuhang baby before kamuli. Libre pagyud ang family planning counseling. And may pa-cashback pa si Mommy's Child. O diba? Nanganak na ka, tagaan pa ka gwarta. Kami ang anak. Magbuntis siguro tabi. Ang ato ang Mommy's Child Maternity Clinic anaa mahimutang sa may corner Moreno Street. Barangay Size, diri sa Malaybalay City. Kilid lang gyud sa Arby's Bake Shop. Og sa Des Marketing. Or pwede po nga ang inyong landmark is Atbang siya sa terminal. Takanayan ka ng mga habal-habal. Bisitahan ninyo ang Mommy's Child Maternity Clinic, ha? O kung mga buntis hindi ha gusto magpa-check up, pwede gid kaayo dito. Ang atong Sir BB question gihapon, childhood memories na dili gyud nimo kayang kalimtan. Murag ubay-ubay gyud ning ako. Snake games, oh. Snake games. Katuman to sa Nokia, di ba? Oh, sa Nokia. Naka-cellphone ko, nagtrabaho na ko, ingon si Ma Maria Flor, pareha gyud ta mom ay. No? Mind be Cinderella din ang akong di malimtan gitagan ko og Nokia 3310. Wow. Wag yun, naghatag na sa bola, nag-dare. Mami, ka-experience anong tagaan sa una. Hi, kay Andrew John Habagat. Salamat kaayo, ha? Monski, anin yon? Cuerpo, o 3610. Mura, wala ko nakaabot anang phone. Si Erwin, ala Erwin, try na ko, ha? Si Gabriel Daigdigan Jr. Thank you! Salamat kaayo. Naka-cellphone ko pag-eskwela na nakog college 3210. Whole childhood, wala o'y musibat pa sa sugo kay nagdula og nagdula nag-riskati. Ako sa una, gidaog-daog ko, ako misukol kay kahibaw ko nga buutan ko. Okay ra ko, okay ra ka di ha. Oh, salamat kay Arman sa pagpangumusta ha. Nakaremember ba ka na ako, Double D, diri sa Alegria Compostela Davao de Oro, Double D? Wala ko yung na-remember na Double D. Mara dugay-dugay na ni. No, nakalimot na ko. Bong-bong ng Bohol!
2: Lame kayo!
0: Thank you!
1: Salamat kay Sim Wong pag silip sa Facebook live. Ang si Bong-bong ba? Salamat yun kaayo, Bong. Thank you so much. Hello, di kumbasa sana. Ang dili na ko malimtan, nay nag-ingon sa ako nga cute daw ko. Dan! Si June ng Tagum City, sana all. Mayong gabi, baby, ang akong di malimtan kay nabunalan ko og sanga sa bayabas sa kong papa, baby. Majority mangod sa tuwa sa unang panahon, mga kuan mangod ka nang badlungon mangod ta. No? Nana siguro sa ato ang panahon ba ang kanang mga hilig magsibat? Tama ba? Musibat sa eskwelahan, nang, ano pa ba, daghan magkitag mga kabuang gidpod sa una, uy, inaunsa man ta, uy. No? Makig-shatong. Ka-try mo ng shatong. Luwi kaya ang mga balanghoy sa una, kaya mga balik, good. Mga mo na itong ginagamit, di ba? Ka-remember mo atong baboy-baboy? Katubo nga, di ba, yuta or ka nang siyempre like murag buhangin siya something, tapos murag naa siya whirlpool. Oh, wow! Whirlpool? Dito ito whirlpool eh, basta mura siya ka ng ano, mura siya ka ng ipo-ipo sa yuta. Kanya, imo na siyang huyupon na ay magawas nga baboy-baboy. Or di kaya katong mga kisses sa puspuro na butangan ninyo og pulbos kay ingon sila ang pulbos daw ang pagkaon nyo mudako daw na si Zang. I remember na ninyo daghang kitag mga kon sa una no. Sila karon kasi sige mo sila kuri-kuri sa ilang cellphone oi. Si Ate Wilma disuyo friends ana siya usa ko moadto school sa buntag ating mamaligya usa ko ugulay nga tanom namo aron na ako'y baon na 2 pesos. Tas usa ko nag-graduate og elementary, nag-helper ko harvest og saging aron na ako'y ikabayad usa ko graduate palit sapatos. Ang anak pod ko ti sayo sa buntag o manguha sa kog pako. Or kay na abab sa pako niya ako na siyang ibaligya tag 5 ang buok. Di ba? May man ang pako kay wa kay kahati. Ang imong kalaban ra anak bitin mga halas didto samtang nanguha kaluya nako kagin ang hugpakos balon. wala mo kay gripo sa una sa unang panahon kay ang source na mo og tubig kay kana deep well. So mugabo pa mi mga isa pa ka kilometro. Isa or duha ka kilometro ay kami maabot dito sa balon. Sa unang panahon baktas mi gikan sa among balay padung sa among eskwelahan which is kind of like 7 to 8 kilometers away from home. Oh, maktas mi ana niya. Dili mi mag kana magistoryahan ay mi daladuko mi sa dalan kay basig na nahulugan og baon. Oh, na nahulugan og piso lipay na kay mi ana. Makita mig piso, makita mig 25, kita mig 50 centavos, lipay na kami anak bi. No? Hay nako talaga. Kung niagi mo og kapait, mas grabe po ang akong naagian nga kapait. Hindi na lang ginato ma-recall pero grabe gid kayo like na makaingon jud ka nga kung unsa may naabot nimo karon makaingon jud ka nga deserve gid na ako ni kay sa unang panahon wala gid ko nakatila og mga ingon ani sa una gani. Hi sa kong partner nga buwagan daw ko niya kay mahuman na amo ang relasyon. Oh, good luck na lang kay manguha kog bayabas unsa ni? Manguha kog bayabas og sambag, pabayloan og papel og lapis. Good luck sa inyong duha. Wala na sir Dudong. Dudong Morillo sa Aligria. Wala na sir, nakalimot. Naging ko pa sa iluwag ko. Murag it's been a long while nga wala ka naka-message or nakatawag sa kuwa. So murag wala na ko yung na-remember. Sorry, id ka ayaw hapit. Pero karon na-remember na tika kay nagparamdaman ka. No? But anyway, B, kay nagmurag oh, sige lang, ato lang siyang hisgutan nun niya ha. At ang ininyo niya, taod-taod ang ato ang putahe confession kun asa o sana pud ka bibi nato ang nagsalig sa to ang programa. Magpagawa siya sa iyahang gibati, pinaagi sa tong official Facebook page 101.7XFM Bukidnon. O kung ka mo din ha, ginaawag pud mo na ko ha, nga kung naamoy mga kasakit sa kinabuhi, ayaw ba yan ninyo siya iluom kay lisod kayo, inyo nang luom-luomon, magsakit inyo hang dughan. Importante gyud bi nga inyuhang gyud nang i-voice out ng inyuhang mga problema. From that, makakuha kitag mga pagdulunan, mas ma-clear ato ang mind. And if naa kay problema karon, ihangad gyud na sa langit. Trust me, tanan man gyud nagaagi na man gyud mga kanya-kanyang struggles karon sa kinabuhi, pero wala gyud imposible sa Ginoo labi na kung kanang tarong kay kang tao. Daghan man tag memory sa una ati kay pobre raman mi pero na ako'y dili gyud nalimtan ati nadala nako hangtod drone. Dili nako makalimtan gyud. Same gyud dati. Naa gyud tay usa ka childhood memory. O usaha usara. Nga dili ug dili ginato kayang kalimtan hangtod sa atong kamatayon. Ug kung unsa man na, I hope na naana na siya peace of mind sa imong kasing-kasing, may it be bad or may it be happy. O unsa man na siya, I hope nga na-heal lang ato ang mga

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Katukoy ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold. Sir, tumanggod, sir. Dinigdom akong binulan niya. Dugo na ko. Nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regun ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tigbuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, saka mekaniko. Dugay na day ko nagproblemaan niya sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hasol, labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kaepektibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
10: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man eh, wala ko ikagasto.
11: Ay, mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsay na adid to?
11: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Wala gyot?
11: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
10: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity

0: Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
1: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
2: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
1: Unsa may akong gamiton, boss?
2: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
0: Oras, alas 10 sa gabi.
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: I just feel it all the time. X.
1: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawa!
3: O kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede nga mga sin?
8: Pwede.
7: Uy, huwag mo lang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe

Welcome sa itong programang Putahe Confession. Hatod ka nato sa Santon Plus Herbal Soap para po sa mga bibi nato nga na ay problema sa ilang mga pamanit, especially kung naa kay mga allergies, mga kagid-kagid, ayaw na pasagdii, o ganang baho ang imuhang ilok, might as well imuhagin na siyang dapat tambalan as soon as possible kay mag-create na shock identification sa imuhang ingunana ka, machismis pa ka lisod. No? Dito mo sugot nga machismis tabi. Bahalag daghang gig mga kagid-kagid sa imong lawas, di lang ka machismis nga baho ka. Ha? Kapag ka naaga ni ingon ana, solusyonan dayon. Ayaw kalimot sa paggamit sa tuang sabon na Santon Plus Herbal Soap. Pinaagi sa mangosteen, kini usa ni siya ka anti naana siya antibacterial effect nga makatabang nga mawala mawagta nga mga baho-baho, mga allergies sa kalawasan. Ug syempre kapag ka ikaw pud ay nagkakaedad na, namong gid na mga wrinkles sa imong naong, magpa-tight na siya sa imong skin. Again, para po sa solusyon sa itong mga problema, mga bugas-bugas or any skin abnormalities, gamit mo sa ito ang sabon na Santon Plus Herbal Soap, mapalit sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Oh! Welcome once again sa Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede kang mag-voice out ka sa imong mga hinanakit. Ayaw, lagi luong ma! Niingon na ba ako ni mo, ha? Diligyan na niyo siya paliluumon kay ikaw rin gigihapon lang mag-anto sa ana. Or, if wala kay salag sa imong mga friends, kaya basig i-chismis uroy ka, we can be trusted. Ooh! Ipadalang imong istorya sa 101.7 XFM Bukidnon. Ako ang pamilya rin nakabalo sa kung kaagi sa una way back grade 5 ko, forgive but not forget, hangtod sa hangtod. Valid na siya te, well ma okay ra gid kay na siya nakasabot sug ko kay naagi mga panghitabo sa to ang childhood, mga child memories na to nagyo sa ka mga panghitabo, ilabi na kapag kagitawag na mura siyag

sigurado ko nga dili ako ang papa. Kay wala na gibi nagkita after sa muang pagbulag. Magkatawa na lang ko maminaw, pero wala gid nako gipansin Cinderella. Hangtod sa kaadlaw, natingala na lang ko na ay nag-message na ako. Iyahang ba na? Amutog asa siya nagkuha og lakas ng loob. Nangayo daw siya og number sa kuang barkada nga nahimong matchmaker na mo sa kong ex-girlfriend sa una. Di mong gudaw siya katulog after sa birthday party sa iyahang anak ug tungod sa iyahang mga nadungog nga istorya sa palipod. Cinderella, iyahong gipangutana kung nagkita ba daw mi sa iyang asawa while sila na. Ug kung ngano daw, nagkaparehan akong naong ang ilahang anak. Cinderella, sa iyang mga gipang-ingon, iyang gidungag na nakahuna-huna gidaw siya tungod sa mga gipang-istorya sa tao sa among palipod. Cinderella, nito karang ako ang pagkabuang adtong panahuna ug ako siyang gitubag. Nga basing samtang naghimo sila sa iyahang anak, ako ang ginahuna-huna sa iyang asawa. Or basin po, tinuod nga sa panahon na kamo pa, basin nakapuslit ko sa imong asawa. Diba, imo siyang giilog sa kuha? Never sila nakadungog mga sakit ni istorya sa kuha sa una. Nihilom ko, nag-move on ko. Nipasagdaan ako nga makarma silang tanan. Pero happy ending maghapon sila. Kikabalo jud ko karon. Tungod sa iyang pag-overthink, tungod sa mga panghitabo sa ilang kinabuhi karon, angay ba nga akong hunahunaon Cinderella nga nakarma na sila karon sa ilang gibuhat sa kuha? Pinaagi sa ilang pag-contact sa kuha, ilabi na ang iyahang bana na nangutana sa ko kung ako ba daw ang papa sa iyang anak. Ang tanang kasakit akong naagian sa una tungod kay maski pili siya, iyan ang natagamtaman karon. Angay ba ko nga magsilibra na Cinderella nga karon murag ako na ang nakadaog ug murag naa sa kuha ang huling halakhak. Sa akong kasing-kasing, murag nalipay ko nga nakabalos ko. Pero ang tinuod Cinderella, dili ako ang papa sa iyang anak. Pero wala ko'y idea kung anong kaparehan akong naong ang ilahang bata. Kaysa kadugay sa panahon, wala ko misamok sa ilaha. Para sa Putahe Confession, Chan Chan.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyo, taga na pong Surandabaw di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, huwag putol, ay gabi yung galing matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kreatin lami ang natulog na kayo ko. So sa mga ihi, okay na kayo. Pagkara, wala ko kreatin. Yan, 94. Alam ko ang nakapaminaw sa kong ipanulti ka. Sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na huwag ko sa Yesko. Hindi mo kayo natabang na sa inyong paglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara kong ulcer. Pinagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar pero wala man dyan epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga-na.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Dong, pagpila inyong gasolina.
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pana na to!

0: Bali kita sa itong programa, karong gabi una, ang putahe sa gabi. And of course, sa ganina bi, inyuhang nadungog nga ito ang putahe confession. Kung asa, usa ka istorya sa usa ka ex. Oh! Ex na naman. Dinigini mo, wala-wala ito ang problema kapag pag-abot sa mga ex-boyfriend or ex-girlfriend, no? Ako na murag, sao man ipag-move on, ha? Murag lisod man kayo. Anyway, kiniprograma ha, hatod gahapon kayo na ito sa Turbo Man Enhancer. Para po sa mga mag-asawa din ha, ang kulang na sa kusog, importante yun din nga ma-fulfill gihapon ninyo ang inyong obligasyon sa inyong mga partner, especially when it comes to satisfaction sa matag o sa ilabi na karoon na tungang gabi, no? Deserve na po sa imuhang asawa or imuhang banang mag-moment time pud mo. Wala nagikusog, naagigitay solusyon ana nga ito ang Turbo Man Enhancer. For as low as 75 pesos lang per capsule, imuha nang ma-experience ang kagahi, kabaskog sa tuhod for 2 or 3 days. Mapalit kini siya sa mga duol na butika like Mercury Drug Stores, South Star Drug, The Generics Pharmacy, Generica Nationwide, ug pwede po ninyo nga i-place ang inyong mga orders through Shopee, Lazada, and TikTok. Oh! Sa inyong mga tambag karon sa tuang letter sender, abri na po nga to ang linya ha, 0975-474-9153. May gabi po kay Ma'am Bobby Parame. Thank you! Good evening po. Hello sa kung apo nga si Thea, si Bobby ni again sa Victoria Heights, Davao City. Salamat kayo Ma'am Bobs ha. Sa imuhang always nga pagsilip sa to ang Facebook Live. Basin buntis na imuhang ex pagbiya niya sa imuha sender, maong nakaingon ang lalaki na ka-face ni mo ang bata. DNA test the best sender. Pero ang kunmangudti, ang question mangud is, 4 years na silang bulag. 4 years ago na. Tapos, bago lang nag-birthday ang bata, like, nag-1 year pa lang. So, dugay na kayo. Imposible nga. Or basin sa gipangalaan pod bita, mutuo ba mo ana nga kapag kapangalaan ni mo o sa katao kay muliwat sa imo? Basin, o. May gabi, Cindy, ang akong di malimtan, gitagan ko, o, oh, wow. Nokia 3310. Tambag na ako kay Janjan ka nang mulang niya siya aro makalimot siya sa bata o niya. Ha? Dili maguto niya anak? Ni si Arman, patakar po din si Arman, huwag ka nang hatag og tambag ay. Ang iha karon is gi-question siya sa bana sa iyang ex. Kay naghuna-huna sila nga basin lagi daw ang papa sa bata is siya. Pero huna-hunaan ninyo, binadudahan lang siya tungod kay ang bata is kapareha lang niya og naong pero dili gid siya ang papa. Legit nga dili siya ang papa kay 4 years ago na silang nagbulag. Unya ay ha pa nag 1 year old ang bata. So na yung posibilidad na basin niya. Hello, may gabi eh. Hello po.
1: Hello po, mayang gabi isang gabi.
0: Mayang gabi, ma'am. Kinsa ni palihog?
1: Si Jinky.
0: Po?
1: Si Jinky.
0: Taga-asalan ni po si Ma'am Jinky?
1: Sa Cotabato.
0: Ah, sige ma'am. Go ahead sa imong tambag sa tuang letter sender palihog.
1: Ang matambag na ako kay Ganjan. Maumanggod to nakahatag siya na nahimang problema kay ni Inon lang siya sa ex sa yung asawa sa yung uyab nga. Base di imagine siya. Mauto na kumbaga nakahimo siya problema niya sa sarili niya kay mauto na ibubalbugalan man niya tong bana sa yung uyab nga. Base di imagine siya.
0: Kuan man, actually, dili manggit siya ang sabaas yung iring, ma'am. Dili manggit siya ang nag-una-una adto. Bali, ang nitabo is after sa birthday
1: gitawagan
0: sa...
1: Gitawagan siya.
0: After sa birthday sa bata, dito sa birthday party mismo, ang kaning pamilya sa... pamilya nila dito is mura sila naghisgot ba nga, ang bata lagi kay kapareha, lagi naong sa iyahang ex. Wala gid siya labot adto. Nabalaan na lang
1: niya kay... Basta inlove pa kayo siya, Cindy. Inlove pa kayo tiyang uyab. Mauto, tinuod man na kay... Ang akong manghod, nangala ang akong mama sa... Silingan na mo, niliwat na, silingan na mo akong manghod.
0: So, na yung posibilidad na basi nangala lang, no?
1: Nangala lang, what? Tapos, nag-secret, nagtanong sa picture.
0: Ah. Basi.
1: Okay, mo to kag dili sindi nga akong manghud liwat sa among silingan nga. Nama po dia sa silingan.
0: Ma'am Bina, unsa nay mo iring nang wag na?
1: Nangayo pagkaon.
0: Oy. Nagkaon naman siguro na, ba sure jud ko. Ni mga iring ba? Anyway, basi no kay basing bitaw na basing atong time nga nagbuntis siya sa iyang anak, basing nga naka-recall siguro
1: basing siya. Basing na picture nga nabilin tapos iyahang gitanaw-tanaw mo tun liwat ang bata.
0: Niya kani pud siya kasi siguro ni gara pud sa panahon nga nangutana pud ang bana. Iya na lang pong gisakyan, nasamutan.
1: Nasamutan na yung problema.
0: Na. Kasi maayong buhaton ni
1: Ani, ma'am, hindi. No. Dagan kayo salamat, kaya nga kung ngiring samok kayo.
0: Salamat kayo. Katawa ko si Iring, ay sabak kayong Iring, ay. Ay nako, maulagi na kay tungod sa pamilya hinuon, nagkagubot-gubot, maugid na siya. May pang Iring ng uwag. Naalasan ka, ti? Naalasan si Ate Wilma. Binabati ko po yung mga pinsan ko dyan sa Kidapawan, pati dyan sa Panabo. Kagawad, Sita Ong Peak, especially sa inyong lahat dyan sa Bukidnon. Si Dats Abdul ng RH10 Malagapas, Cotabato City. Abrigi hapon po ang ato ang linya ha, 0975-474-9153. Basing ganahan mong maghatag o tambag sa to ang letter sender for tonight. Pwede ba? Nga ingon ana, no nga. Kanang, dili lagi tuod siya ang papa or dili... majority pa nga pangapangala manggod ni siya. No? Kagita mo ano mga ginapang post nga mga I don't know if nag-aagi na sa inyo ang wall sa Facebook. Mayingon sila ngayon akong anak parehag naong sa anak ni ingani nga artista. Oh. Yeah. Posible gid ba di ay siya kay ngano nangala man siya sa picture sa anak atong artista. Kapareha jud kay naong. Let's find out. Hello, may gabi. Hello po, may gabi. Hello po, ayaw sa Radyo Pamino po. Dari lang diretso sa cellphone. Palungon lang na ako, ha? Sige. Tawag balik. Kung sakaling manawag mo, anya matubag na ako, ayaw mo paminaw sa radyo kay delayed, kay na diha. Dari mo paminaw sa ano, sa cellphone. May gabi po.
2: Hello, may gabi.
0: Ay, may gabi. Madungog na ko ni mo.
2: Ah, madungog ra.
0: Ah, sige. Ayaw paminaw sa radyo ha, kay delayed, kay to din ha. Ah. Sa pangalan ni mo?
2: Ako ba tatong may kagisulya matumar ko yun? Dariyan na niyo, boss.
0: Pangalan gani?
2: Fredo?
0: Ha?
2: Fredo, itong marabis karkar.
0: Fredo? So, pangalan gani? Sorry. Pangalan gani mo?
2: Ang sabi?
0: Pangalan ni mo po?
2: Sige, putol-putol ba?
0: Tawag balik. Tawag balik ba? Kaya wasig. Lain po kayo ako'y mag-adjust diri. Ipangsibog ko niya ako mga gamit. Sige, tawagi ko balik ha. Tawagi ko balik eh, para magkasinabot kita. Kana sir, madungog na ko. Hello?
2: Hello, B.
0: Madungog na ko. Madungog na ko, sir.
2: Okay na, B.
0: Pangalan ni mo gani?
2: Dito.
0: Sige. Unsa may matambag ni mo sa to ang letter sender karong gabi una?
2: Ako lang nagkuhanan. Sakto tong mag... Magsakto tong kwan be, siya tong tambag sa una, nasundan ako be nga, napangalakan na lang, napangalakan na lang siya, kay X na ba yun na siya.
0: So, na yung posibilidad, nga tungod lang kay napangalaan, or basing ka tong pagbuntis, basing sigtanaw sa picture, or sigtanaw sa Facebook, no?
2: Ada, basing na si picture na bilin ba, or sa Facebook ba, sigtanaw. Wapas ka move on.
0: Ala?
2: Siguro.
0: Tama ba na iyang ginahuna-huna karon nga murag na karma daw ang babae sa iya?
2: Karma ang babae. Tungo lagi sa niya, anak lagi. Pero, hindi mo gano'ng rason nga ingon. Kadugay naman na ito niya, may posibilidad din siya aman? Asa yung makuan?
0: basta kay kapareha lagi doon yag now, yung mo na karong i-confront siya sa bana, kay nangutaan na lagi daw kuno, o ganun, nagkita ba daw kuno sila itong before nga nahitabo ng ang bata, kay basta lagi daw kuno siya ang papa, kay pareha lagi daw kay kunog now.
2: Ito galing niyo. O iya, iya, isakyan lang niya, isamot.
0: Na, sakyan pag yun. Unsa may maayong buhaton? Unsa may maayong buhaton anak ni Aaron Bing nga murag nag-create man gini siya og kagubot karon sa pamilya sa babae.
2: Ako pa na niya magpalayo na lang siya.
0: Mm.
2: Aron aron sa pag malinaw sa lang iyang ex.
0: Mm.
2: Bisa sa mo maka mugna og kagubot sa pamilya.
0: Anak na lang siguro no.
2: Kinahanglan niya ng buhaton.
0: Kuha na lang siya, palayo na lang siya niya. Before siya magpalayo, i-clear lang sa gid niya nga, murag, kumbaga, kung for your information, dili gid ako ang papaanay mong anak. Ano na lang, guru?
2: At, palayo labi sa iyo niya para, para bito nga, di sa siya ma-hustle o di, maka mag-ibot.
0: Mm-mm.
2: Ano, bagay naman pinakasayon, good. Di sila lang nga labdon yung ulo.
0: Maog yun.
2: Nga naglab doon yung ulo, nabaw na itong naglabad ang uho sa pamilya na iyang namuglaan kagubot.
0: Na.
2: Unang isa na lang.
0: Anak na lang, isa na lang sa niya, guys. Kung mahimo, makipersonal na lang siya istorya dito. Kung dili po lagi siya tigbasod lang.
2: Wala, sa noong tigbasod.
0: Kabalo sa unahuna sa bana, basi mo yung nga, ikaw ha, basing gisalisi, kunin mo itong mga panahuna.
2: Di, ang iyo na, ang para-para sa iyang rasip kisad siya. Ang waya lang ang unang buhaton, manawag sa cellphone o chat siya. Na, dili na mga haraw sa paglikay, siya lang mo, biya na lang niya. Magkikisuri sa cellphone, dili lang siyang personal. Iba siya niya, kung siya mahimos ba na niya.
0: Maulagi.
2: Nag-init ng ulo.
0: Maulagi, delikado po, no? Di po naka-trust mo yung unang, kaya basi bito, huwag ka ng lahi ang unang-unang sa mana.
2: Na masamot na bi kung makita na gisa sa personal.
0: Oh.
2: Itandi itong naong sa bata. Masamot na ginug kalago itong bana.
0: Na. Diha na. So, dili na lang. Oh, tawagan na lang or i-text, i-chat na lang na igunaan, i-explain.
2: Oh, para sitisad siya. Na dili sad siya, dili mo sa mutog kagubot.
0: Hmm.
2: Ano lang, chat na lang or text. Wala na.
0: Wala na lang na.
2: Sige. Manawag siya. Ano lang.
0: Muna labin. Para dili na lang siya mabutang pod sa alanganin, no?
2: Oo nga, dili na sad siya maka... Dili na bitong masamot na huwag kalagot ang bana, kay...
0: Mm-mm.
2: Ingo na, huwag na pagitan, huwag na pangalaan na siya, di... Huwag, giga, same huwag naong sila, bata.
0: Anak, yun.
2: Huwag na, pagtanaw sa ama, pagtanaw sa bana karon nga parihagid sila, di magto, magtuhay din yun ang amahan.
0: Ingo na, pagbiyag ka bunga, mani silang duha, oy.
2: Well, di masamot, makayo ug samot be.
0: Maog yun. Likay na lang yun, as ko na lang ka ng murag, ko na lang sa kaugalingong, likay na lang yun.
2: Ka lang siya, or nakabay siya, contact ng babae, or sa laki, ano lang.
0: Anak na lang. Salamat kay sa imong tambag, biha. Naa kayo mga gusto i-greet, ay hatakabuhian.
2: Ano lang ba, kayo nagtututul akong signal.
0: Ah, sige, salamat, biha.
2: Salamat, bebe. Bye-bye, be.
0: Bye. Thank you. Tama, Jude. Likay lang ganda sa kuan, ha, John. Kay tama ang giingon bito sa imo sa ito ang last caller nga. Ilikay ang imo ang kaugalingon kay nagi posibilidad na basi mo tiurok ang utok po sa bana. Noon? Basing lab pa sa babae ang sender. Uy! Basi! Wala takabalo, ha? Basi, wala takabalo. Basi, bitaw na. Dili namang stock. Kung mabuntis, dili namang stock, B. Basi, nga pang stock siya sa account. No? I have that strong feeling. Basi, nga pang stock siya. Dili namang stock, B. Kaya basi, lewat naman hino. Simbak ko. Ano na lang, dili na lang mang stock. Kaya basi, basing siguro, akong duda, during sa pagbuntis sa babae, basing sige siya pang-stalk sa iyahang ex to check or to see if kumusta na, unsa na iganap, ana siya, nabuntis na niya iyahang ex, kumusta na kayo, unsa na kayo mga gipangbuhat karon. Di ba, Ate Will, ma'am, or na'y possibility, no? Wow. Yung mauna karon nga paggawa sa bata, oh, look alike. Ay nako. Ay nako talaga. Hello, maayong gabi eh.
3: Ay, did you change yung gabi eh?
0: Maayong gabi eh po. Sir, yes, go ahead po.
3: Maayong ka nakakuntak mo, DJ, kay Dries mo, brown out, yun, sige, brown out. Ay, maayong ka nakakuntak, tika?
0: Ah, unsa man ang imong matambag sa to ang letter sender karong gabi una?
3: Karong pagi ko kapamay na ako si Indy, kaya brown out, Dries mo, ah, karong ko kablin niya. Yung naulian tulong na yung brown out na po din. Huwag ko ka klaro paminaw niya. Karong pa ko ka abli.
0: Sige lang, greet na lang ikaw kay para makapaminaw po itong uban nga bago lang po nakakuan siya. Basi na yung naminaw ito yung muhang BB Labs kay Ron. Greet na lang ikaw kay wala na po tayo igong oras po.
3: Sige, mag-greet na ko kanina ang Ma'am Cindy. Mag-greet na lang ko. Ako greet si Juan, si akong hinigugma si Angela Maribilia. Ay, o nga to usag, sayang mga igsoon, mga ginikanan, o sa tibok na niyang pamilya, di sindi niya. Ako tatong iwasan ako sa gila naman itong katong nabihin na agi ba?
0: Wala naman tayo, wala naman tayo oras go. Doon saan ang oras sa 11:22 na mag-out na ko.
3: Sige lang, sige lang, sige lang. Sige lang. Salamat na lang.
0: Ugma na lang ha. Ugma na lang kung hindi brown out, matawagi lang ko.
3: Okay. Salamat. Ugma na lang. Thank you.
0: Naoy, taas-taas yun ang istorya siyang kinabuhi. Lugaran man kinuni sa Bilito, wasawa siya hang di ba kaya, oy? Love life ha, bago pa lang gani sila, taas-taas na yung istorya. Inga na, napunta ako no, nga kanang... napunta ko yung makwento sa inyo, ano, regarding sa kong love life. Asa may nagkaila, ang sao naman pagkaila. Kung siya mong gikaon. Kung siya kaunon. Ay, ako, naingit ko. Sana all, nahihinigugma. Napildi na ka, Ate Wilma. Wala na. Pildi na ka, Ate Wilma, ha? Naunhan na ka ni, ano, naunhan na ka ni Isabelito Wasawas. Anyway, B. Jan, maorag ito siya, Jan. Tama ang iingon sa to ang mga caller kaganina noong for your safety. Ayaw na nang ginpakita din tupod sa ila ha. For as long as kabalo ka, nga hinlong imo ang konsensya o wala ni mong gisurot yung asawa, wala kay angay nga, wala kay tulubagunon. Wala kay

0: magtawag mo, basta ayaw na lang pakita dito ka delikado, at dili na to hawak ang huna-huna sa iyang bana. Mga, gisugdan na pag-ini mo, ang ipaselos-selos ni mo, so na'y posibilidad na basing galawin ka. Huwag naman sana. Di wala naman kita igong oras sa mga nagatawag gihapon. As much as gustuhon man muna ako nga i-insert sa to ang programa karong gabi una, wala na kita igong oras. But then tomorrow, pwede kayo mo manawag sa kuha, ha? O, lahi na po nga po tayo confession na nga to ang i-share sa inyo ha, ugma po hoy. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Cinderella gihapon para sa putahe sa gabi.
1: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

feel real good. Tonight is your night.

0: ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman, kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang pakikinig sa atin pong lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na lang po yung likod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong naturopathic practitioner. Makakasama yun naman ang live dito sa atin pong programa. At syempre, katawan po natin mga kaibigan, atin pong Yes to Health Incorporated at ang atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. So mga kabayan natin dyan, lagi pong tinatamaan ng mga infections, pangangatawan nila, either viral or bacterial ba yan, or fungal infections. Nako, yun naman kagad yan ang atin pong ultimate trio, mga kabayan, ha, para makasigurado na ang ating pong pangangatawan ay mabigyan natin ng panangga laban sa iba't ibang uri ng impeksyon na maaaring puminsala sa ating pong pangangatawan. Samahan po yung mga likod din sa ating pong programa sa pamamagitan ng papadala yung pong mga text messages. Ang ating pong numero 0969-609-6545. At syempre, makasama rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang pakikinig po.
2: Isang maligayang pakikinig sa lahat po natin mga kababayan sa buong Pilipinas. Syempre, na nakatutok sa ating pong programa, araw-araw po yan, ang The Secret of Health. Pag-uusapan na naman natin ang mahahalagang information na makapagpapaganda po ng estado na ating pong kalusugan. Ako po si Doc Algie at tuloy-tuloy po tayo sa ating pong talakayan ngayong pong araw na ito.
1: So mga kababayan po natin, ano? Iimbitahan din po namin kayo na bisitahan at puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta, mabigyan po kayo ng health assessment, complete dietary guidelines, modification of your diet. Diyan sa clinic po natin mga kaibigan, Yes to Health Clinic natin, ay pagkakalob natin ito ng libre, ha? Kasi mga kababayan natin na matagal nang nag-iinda ng kanilang po mga karamdaman, iba't ibang uri ng sakit, mga kaibigan, ang iyong nararanasan at iba daw, sabang-sawa na sa pag-inom ng mga gamot, ano? Mm-hmm. Na para bang hindi nabibigyan ng improvement yung kanila pong kalusugan. So, itry nyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para mabigyan po ng solusyon ang iyong pong mga karamdaman, ha? At i-like nyo po, i-follow ang ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. And i-follow nyo po at i-like ang Facebook page po rin para updated po kayo sa ating pong mga promos, sa ating pong mga bagong produkto, at ganyan rin sa mga announcements po natin mga kaibigan. Ha? Pwede rin kayo mag-post dyan, mga inquiries po niyo or mga mensahe na naisip pong ipabot sa ating pong kumpanya, mga kababayan. Ha? At huwag nyo kalimutan, ha, mga kaibigan, na laging tumutok dito sa programa po natin. At pwede rin kayong makihilo-bilo sa programa natin sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga mensahe. Baka meron kayong mga pagbati dyan or mga inquiries about your health. Text nyo lang po yan sa ating pong numero 0969-609-6545.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang ng vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Bisitahan, puntahan ang ating mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon, complete health assessment na ipagkakaloob ng ating pong mga alternative consultant dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ipan po tayo, ha? Linggo hanggang Biyernes po yan, mga kaibigan. At araw-araw, eh, nandyan ang atin pong mga alternative consultant, mga health consultant sa atin pong Yes to Health Clinic, nagagabay sa inyo, especially sa inyo pong mga karamdaman. Ayan po ay unti-unti nang mawala sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. Yes to Health Clinic, may bilhin rin dyan lahat ng atin pong mga nutraceutical grade na mga produkto.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman. O paano po natin papangalagaan na functional ang atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Especially to all women out there, itong topic natin is mas nakapokus sa inyo, mga kaibigan, no? Isa sa pinakakaraniwang karamdaman na nararanasan ng mga kababayan, ito pong pagkakaroon ng yeast infection, mga kasama, no? O sa Pilipinas, naitala na 80% ng mga kaso ng fungal infection ay dulot po ng isang klase ng yeast infection, tinatawag po na candidiasis. Atin po yung konsulta kay Doc Algie kung paano po nabubuo o saan ba nanggagaling itong ganitong uri ng sakit, Doc.
2: Okay, ang isa sa pinakaraniwang kondisyon na dahilan sa punjay ay yung tinatawag nating yeast infection, no? Kilala ito sa tawag na candidiasis, na ito po ay maaaring makaapekto sa lalamunan, sa bibig, hanggang sa ating dugo at maging sa utak, ano? Subalit ang pinakakaraniwang naapektuhan o biktima ng ganitong karamdaman ay ang mga kababaihan. Ito ay kadalasan na nakikita sa kanilang mga sex organs o mga ari, ano, na nagdudulot ng tinatawag na yeast infection o vaginal yeast infection. Ang fungus na particular na nagiging dahilan nito ay yung Candida albicans na pinakakaraniwang sanhi po ng yeast infection. Nagkakaroon po ang tao nito, lalo na sa mga kababaihan, kapag yung balance ng ating immune system at saka yung microbes o mikrobyo, kasi ang ating katawan ay punong-puno ng dalawang uri ng mikrobyo, pwedeng good or bad bacteria, ano, na ito ay pwedeng pag hindi naging balanse, pwedeng dumami o itong tinatawag nating fungus na Candida albicans. Maaari pong sanhitin yung pagkakaroon ng hormonal imbalances at paghina ng ating immune system. Mga karaniwang symptoms po na pagkakaroon nito ay ang mapangangati, yan, na most commonly ay nirereklamo ng ilang mga kababaihan, yung pamumula at pamamaga sa apektadong bahagi at paglabas ng hindi normal na malapot na likido sa ari ng isang babae at pagkakaroon ng bitak o sugat sa apektadong bahagi. Yan po yung nagiging resulta sa mga tinatamaan nito. Ang mga sanhi po nito ay yun nga, sinabi natin kanina, Candida albicans, isang uri ng yeast or fungus na pwedeng nagiging mas mapanganib. Unang-una sa lahat, kapag gumagamit tayo ng antibiotic na hindi naman dapat, yung hindi prescribed, kasi alin yung antibiotic, eh pwedeng makabuti, pwedeng makasama kung hindi tama ang paggamit ito. Kaya ngayon tinatawag nating antibiotic resistant microorganism ay isang pinangangambahang dahilan ng maraming hindi magamot-gamot na infeksyon. Kaya mga doktor, pag kailangan mo ng antibiotic, resitahan ka, di ka makakabili ng antibiotic kung walang reseta. Ganun po kasi katindi kapag nagkaroon ng hindi balancing paggamit po nito. Pwede rin kapag nagbubuntis dahil may pagbabago sa hormone balance, pagkakaroon ng diabetes. Mostly, mga kababaihan, ang isa sa mga signs that they are developing diabetes ay pagkakaroon ng pangangati sa kanilang mga private parts. Mm-hmm. No? Pag immunocompromised tayo or meron kayong hormone replacement therapy na nagdudulot ng hindi balancing level ng estrogen sa katawan, ano? Paggamit ng mga vaginal douche or vaginal spray na pwedeng makapatay sa balanse ng normal bacteria sa ating pong reproductive area, okay? At sabi ng iba, meron daw nakukuha sa pakikipagtalik, pero ito naman po ay hindi pangkaraniwan. Mm-hmm. So, ano yung mga symptoms na pwedeng maramdaman na pwedeng nagsasabing baka meron ka na kayong yeast infection or candida albicans na infection, pwede yung pangangati ng ari or mainit ang pakiramdam sa ari ng babae, lalo na habang nakikipagtalik at kapag umiihi, parang mainit na papaso, ano, nai-irritate kapag umiihi at nakikipagtalik. Pamumula na ng vulva area do sa ating ano sa ating ari, ano, pagkakaroon ng vaginal rash at pag-agos na malapot na malakeso daw na likido mula sa ari ng isang babae na paminsan-minsan ay mayroong hindi magandang amoy. So kinakailangan pong isupasuri po ninyo yan sa isang doktor. Ang mga sintomas ng complicated na yeast infection, pwedeng pagkakaroon ng sobrang pamamaga at pagsusugat sa palibot po ng apektadong bahagi. Pwede rin pagkakaroon ng higit sa 3 infection in a year. Just imagine that, paulit-ulit. Ano? Mm-hmm. At pagkakaroon po ng other kind of fungal infection at pwedeng yung diabetes ay patuloy na hindi nakokontrol. So yan yung mga ilan po ano na madali namang malaman na palatandaan kung kayo po ay pwedeng nagkakaroon nito lalo sa ating mga kababaihan.
1: Mm-hmm. Sabahan niyo yung mga symptoms niyo mga kaibigan at kung ano din ano yung mga probable factor na maaari po makapag-trigger ng ganitong uri ng threat na yun yung first and foremost na dapat niyo po maiwasan para hindi nakapitan ng ganitong uri po ng mga sakit mga kababayan, ha? At kung ikaw ay nakakaranas na ng iilan or halos karamihan sa mga symptoms na yun mga kaibigan, eh mas maganda magpakonsulta na kagad doc, ano? Pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa lugar po ninyo or pwede kayong bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic para bigyan po ano ng sakto o karampatang lunas ay yung inyong pong mga karamdaman mga kaibigan. Or pwede pong simulan nyo na yung pag-inom ng atin pong mga produkto, especially yung atin pong Ultimate Trio mga kaibigan, na very beneficial siya lalo na sa pagpatay ng mga fungus, mga ano na yan siya, mga infection ano sa atin pong pangangatawan mga kaibigan, ha. Kaya sa mga kasamahan po atin dyan, especially sa mga kababaihan po, ha, pero kahit lalaki pwede makaranas ito, pero hindi sa kanilang mga ano sex organs, ano, o pwede sa lalamunan or pwede sa ibang parte ng pangangatawan. Bas kadalasan talaga na nakakaranas ito is mga kababaihan po, so mas magdoble ingat sa atin pong mga kababaihan na maaari kayong makakuha, ano? Or maaari po kayong makapagkaroon ng itong uri po ng sakit mga kababayan, ha? Huwag po kalimutan, yung atin pong mga product, especially yung ating Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang atin pong Premium D3, ay napakalaki po mga kaibigan ang naiutulong sa pagsugpo ng ganitong uri po ng karamdaman. Puntahan na. Sige to.
2: Kasi nung unang panahon, pag may sugat ka, langis na nyo kang nilalagay. Yun, ang langis ng nyog ay may lauric acid, may monolaurin na nakakatulong para patayin yung mikrobyo. Ano? Proven na yan sa mga pag-aaral at lalo na yung mga fungal infection. Kaya noong panahon, pag may makakati, sugat, nilalagyan nila. So, nandun yan sa ating Premium D3, concentrated form of lauric acid. Meron pa siyang moringa seed oil. So, kung meron kayong na mga ganyang problema, yung pag-inom nito araw-araw, at yung paglalagay din ng oil na nandoon sa loob ng soft gel ay pwede rin gawin kung meron pong problemang ganito. So, marami siyang pwedeng gawin sa mga may ganitong klase ng problem.
1: Ayun, so mga kababayan natin, ha? So, yan, ang atin pong mga produkto makakatulong yan ang malaki para sa ganitong uri po ng sakit. Ay, baga tayo po tuloy sa mga kababayan. If meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
4: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bago!
6: Kasi kating, tapos kung naglabahalas, hindi ko na mabuhat ako sana kapag kumain. Tandam ko ang sobrang panalakit at mga hapte. Take ako ng Premium D3, ulit-ulit ako
5: sa nandang. Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika para laging healthy. Uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kung may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella,
5: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Pala kasi ng ating immune system, araw-araw. Mang Sanzone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus, pati na mga bakterya. Sanzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Sanzone Plus Gold, mabibili sa inyong mga suging butika. The Secret of Health.
1: Balik pa tayo mga kaibigan sa ating programa, The Secret of Health. Meron po yung mga tanungan, just text lang sa ating numero. At ipon text line 0969-609-6545. Balik po tayo doon, no? Sa tema po natin. Itong candidiasis or yeast infection na talagang karamihan sa mga kaibigan din natin. Nararanasan po ito, no? Ito naman eh, walang pinipili po mga kaibigan. Pero, merong mga tao na mas mataas yung probability nila na makaranas ng ganitong uri po ng karamdaman. Lalong-lalo na pagka po hindi balanse yung hormones sa iyong pangangatawan. Naitala na yung pagtaas ng estrogen, isang klase ng female hormones sa katawan ng mga kababayan, ay nakakapag-contribute ng pagtaas ng panganib din po ninyo sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman. Ano? At yung nabanggit ni Doc kanina, ano? Yung mga diabetes na hindi nakokontrol. Dahil yung sugar pala, Doc, at yung masyadong maraming asukal sa atin pong dugo, mga kaibigan. Yan pala yung paborito ng mga ano, mga fungus, mga kaibigan. Mas mabilis makapagparami ang mga fungi sa iba't ibang parte ng pangangatawan po natin. Lalo na pagka masyadong elevated yung atin pong sugar level. Kaya nga dapat namomonitor po ninyo, dapat lagi pong nakikip in check yung mga glucose, blood glucose, para po hindi kayo magkaroon ng mataas na panganib sa pagkakaroon ng itong uri po ng sakit. At kabilang pa dyan, yung paghina ng husto ng immune system ng isang tao. Ano? Syempre, pag mahina yung immune system mo, makakabuelo ng husto. Ano? Yung mga microorganism sa iyong pangangatawan, yung mga virus, mga bakterya, mga fungi na yan, walang nagano sa kanila eh. Walang mga sundalo o magano na nagko-control sa kanila, mga kaibigan. Ano? Kaya nakapagparami at nakakapagbigay ng perwisyo sa iba't ibang organs sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? So, dapat po, maiwasan natin yung ganito pong uri ng mga factor na maaaring magpataas ng panganib ng isang tao sa pagkakaroon ng candidiasis or tinatawag po na yeast infection, mga kaibigan. At huwag niyo pong kalimutan, ano, na uminom palagi araw-araw ng atin pong premium D3 dahil ayon po sa pagsusuri ng mga eksperto, mga kaibigan, no? Yung VCO nasa premium D3 po natin ay meron po yan siyang mga katangian bilang antifungal, mga kaibigan. At tumutulong po ito sa paggamot ng yeast infection o candidiasis sa katawan ng isang tao. Naglalaman din po ito ng lauric acid at monolaurin na yun po yung nag-alter ng wall ng microbial cell. Minsan kasi, Doc, hindi yung mga microbio sa atin pong pangatawan, matindi yung ano nila, yung protection din nila. Ano? Hindi basta-basta na pe-penetrate ng atin pong immune system. Kaya nga minsan, yun nabanggit nyo kanina, Doc, ano? Nagiging resistant yung mga virus o mga bacteria or fungi ba yan dahil sa ganung ano nila, ganung katangian po nila.
2: No, kasi yung challenge sa mga gumagawa ng pamatay mikrobyo, yung paano mabibreak yung barrier na nagpo-protect sa isang particular microorganism. Okay? So, may mga, yan ang pinag-aaral nila, and one of the best talaga na pwedeng gamitin is yung nandun nga sa mga katulad ng VCO. Kaya mas maganda talaga na usually gagamit tayo ng mga ganun.
1: Okay. Kaya sa mga kababayan po natin, ha, huwag niyo pong kaligtaan na uminom araw-araw ng ating pong premium D3. Isabay niyo na rin po, mga kaibigan, ang ating pong Santon Vitamin C bilang pagpapalakas or pag-boost ng ating pong immune system. Since yung immune system naman natin, eh talagang yan yung yan yung work talaga niya, ano? Napuksain, palabasin, ano, patayin yung mga mikrobyo na yan na pumapasok sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? At ang ating pong Santon Plus Gold, na meron po yan siya mga content, isa na dyan, yung garlic, ano? Na very ano yan siya, malakas yung kanya pong kakayanan or katangian po niya na i-control at puksain din yung mga mikrobyo na pumapasok sa atin pong pangangatawan, mga kasama. No? So para sa kompleto na protection sa atin pong pangangatawan, uminom po, mga kaibigan, ng Ultimate Trio. Yung tatlo na yan, mga kaibigan, i-combine po ninyo yan. Ang pag-inom dok ng Santon Plus Gold is at least 1 capsule 3 times a day sa mga kababayan natin. Pero depende pa rin sa sitwasyon ng kanilang katawan.
2: Maganda na yung 1 capsule 3 times a day, especially kung meron kayong mga nararamdaman na sa tingin niyo kailangan ng suplemento. Mas maganda na po yun, ano? At doon naman sa mga talaga medyo mataas yung level ng kanilang problema, pwede niyo i-double, 2 capsules 3 times a day. Yung mga medyo bata pa naman, wala pa masyado, up to 2 capsules, okay na po yun.
1: Okay, ha? So, yan, sa mga kababayan po natin, at huwag kayong magpapabalaan yan, mga kaibigan. At meron kayo laging stock po yan dyan sa inyo pong tahanan, no? Kasi kahit sino, pwede po makainom yan. Basta nakakalunok na, no? Ng mga capsule or soft gel form. At napakabilis lang naman itong i-take, mga kaibigan, ha? So, yan, ha? Sa mga kababayan po natin, para bigyan ng kumpletong protection ang ating pong pangangatawan, uminom parate ng ating pong Ultimate Trio. Yan po yung mabili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar, maging sa ating pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyong lugar.
7: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathy Clinic na malapit sa inyong mga lugar sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
8: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang ng vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Yes to Health Clinic, puntahan po, mga kaibigan, para po mabigyan ng lunas, mabigyan po ng kasugutan ang matagal nyo ng iniinda na mga karamdaman. Kung matakot na magpakonsulta, mga kaibigan, no? Dahil po sa pagpapakonsulta, dyan naman po natin nalalaman, dyan po nadidiskubre yung mga nakatago pa na karamdaman sa atin pong pangangatawan. Mahirap na maghula-hula. Minsan, dok, yung iba, kay Dr. Google umaasa. Which is, mahirap po, mga kaibigan. Kasi, minsan yung symptoms na ramdaman nyo, pag ginugil nyo, nako, ang dami na makikita ng mga causes.
2: Kaya minsan, makikita mo, depressed na, stressed na. Anong nangyayari? Tinignan ko yung symptom ko sa malala pala. Kaya huwag pong ganun. Kasi maraming factors para malaman mo kung gaano katindi ba yung problema. Karamihan ang nararamdaman natin, nutritional deficiency that are commonly pwede po siyang i-prevent or i-treat using only food and nutrition. Kaya nga, yun yung lagi nating ibinibida dito eh. Kung may suplemento, may sustansya sa pagkain na sapat, eh, hindi naman tayo basta-basta magkakasakit. May iwasan natin yung mga common lifestyle-related na disease.
1: Mm-hmm. Yeah. At sa mga nutrition na yan, mga kaibigan, dyan dumidepende yung lagay ng atin pong kalusugan, mga kaibigan. Ano? Kung kompleto yung nutrition na nakukuha po ninyo sa mga kinakain po ninyo at ganun din sa mga tinitake po ninyo ng mga suplemento, ay maaari po natin maiwasan ang sandamakmak na mga karamdaman na maaari pong lumabas sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Ano? Tulad din itong isang texter natin doon, ano? Basahin ko lang si Ma'am Maria ng Sambales. User po daw siya ng product natin. 1 year na. At nire-request nga niya, ano? Na magkaroon tayo ng clinic doon, ano? Pero tingnan po natin, ano? Sambales doon.
2: Sambales.
1: Malapit-lapit siguro. Pinakamalapit sa, ano? Isabela. Or pwede rin sa Quezon City. Pero Sambales, wala po tayong Yes to Health Clinic dyan, mga kaibigan. No? Ang sabi po niya, Dok, eh, magaling na ang fatty liver ko at okay na ang cholesterol ko. Ang cyst ko na lang at problema sa sugar ang pinoproblema ko sa ngayon. Uy, magandang ano po ito, no? Magandang balita, ha?
2: Nakausad na kayo. Kailangan pang anuhin, tuloy-tuloy para mas lalong maging okay yung kondisyon ng kalusugan. Kasi ang pagaling naman kasi, pinaka-importante, nag-change for the better. Kahit na yan ay dahan-dahan, basta sigurado magbabago.
1: Yun po, mga kaibigan. Magandang improvement sa inyo pong pangangatawan, ano? So, yan. Kaya, Ma'am Maria, magandang balita po yan, ha? At ituloy-tuloy nyo po yung pag-take, ano? Especially, nung atin pong Ultimate Trio, nakakatulong yan ng malaki para sa inyo pong mga cysts, ano? Mga bukol-bukol sa inyo pong pangangatawan at ganoon na rin sa inyo pong sugar para mabalansi yung sugar level sa inyo pong pangangatawan. Ganun din sa mga kabayan natin, nagsasuffer, ano, sa iba't ibang uri ng karamdaman sa kanila pong cholesterol, sa kanila pong liver. Yung atin pong premium D3, very beneficial po yan para sa inyo, mga kasama, ano. Ay, matagal na taas-baba yung kanila pong cholesterol, yung kanila pong triglyceride sa pangangatawan. Ako, mga kaibigan, premium D3 ang solusyon dyan, ha. Napakalaking tulong po yan para sa inyo, mga kabayan. Yung fatty liver din, Dok, ano? Marami na sa mga pasyente natin na pumunta sa ating pong clinic ang nagpapasalamat din kasi yung mga sobrang taas ng SGPT nila, sobrang taas ng SGOT, after ilang months, ano? Yung iba nga, isang buwan lang, Dok, ano? Malaki na yung pagbabago sa kanila pong pangangatawan.
2: Oh, kasi hindi naman pwede hindi magbabago kung babaguhin mo din kung ano yung pinapasok mo sa katawan. Kasi ganun lang naman yun, eh. Ang katawan natin nagkakaproblema kapag sobra o kung kulang. So, kung alin man dun sa dalawang yon, ay may solusyon, mga kaibigan. Kaya kung may fatty liver kayo, hindi mahirap yan. Basta maging masunurin lang kayo sa tamang paraan ng nutrisyon at tamang gamutan. Oh, kasi huwag nyo tiisin. Yung iba kasi, pabalik-balik lang yung fatty liver. Eh, ganun din lang naman yung lifestyle nila. Diba? Na ano sila, na-stress sila, hindi sila gumagaling even they're taking maintenance for so long. But the problem is, yung mismong personal na pag-comply nila sa basic health requirements na inihingi ng ating katawan para maging healthy.
1: Mm-hmm. Ayun na, so mga kababayan po natin, ay kinakailangan merong cooperation. Ano? Yung napakahalaga, mga kaibigan. Ha? Kooperasyon, hindi po operasyon, ha? Mga katawan, kundi kooperasyon, mga kaibigan. Para mas mabilis mag-improve yung kondisyon ng inyo pong karamdaman, ha? Okay, so mga kababayan po natin, hindi po kalimutan, ha? Bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta at makapabigyan kayo ng complete health assessment dyan sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Okay, Dok, naku, napakabilis ng ating pong oras. Wala naman tayong oras, ha? Baka may maiwan ka, Dok, na minsay sa ating pong mga avid listeners.
2: Pasalamatan lang natin talaga sila, lalo na yung nag-appreciate ng ating pong mga produkto, yung mga sumusunod doon sa mga naririnig nila dito at ngayon ay nagbabago ang kanilang kalusugan for the better. Salamat po sa inyong pagtitiwala at sana'y patuloy kaming pakinggan sa ating programa hanggang sa susunod na mga araw na darating. Ako po ang inyong banday kalusugan, Dr. Algie Bakla. God bless and sana po ipagkalooban tayo ng malusog na katawan.
1: Thank you, Doc. Ayan po si Dr. Algie Bakla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner. At itinungan niyo lingkod, Sir Michelle Hinas. Masama talaga kapaalam mga kaibigan hanggang sa araw ng bukas. Sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan. Magkarinigan po tayo at magkasama-sama mga kababayan. Ganang araw sa atin pong lahat, ayon pong dalangin ang Panginoon na magkapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
9: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health.
10: The Secret of Health.
11: Mga katropa,

0: mina mo bayo. Nindog na ning tiyog ako na. Mati gani, yoyoy na.
1: Dabi di, oy. Ang igala, ayaw mo ka to ni Max kay Bukbuto na. Ako ito, huwain ninyo kay Mistiso ko. Kala siya.

0: Hoy, pre, unsa mo nang nakigiras mga hapon? Pataka ka man, ha?
1: Hindi, ang munang lita, kasunod-sunod na kunin mo.
0: Sunod, huwag pang ni hapon to panahon na.
1: O, panahon pa to sa imong uyuan si Limahong.
0: Hoy, panahon, pispisot pa ka.
1: Ah, may pa ato, Osborne. Ilang kilo na to?
0: Ano na to? Ang madali, ha?
1: O, sige, ako malagay.
0: O, sige.
1: Okay.

0: Usin ako. Pataka-taka magagdako, dako.
1: Imo raman litra niya. Imo litra, pataka magagdako, dako. Dumidako na eh.
2: Ah! Dako kagitlo!
3: X.
4: X.
3: F. M.
4: X. FM.

0: That's the end of Magellan in the island of Mactan long time ago, ladies and gentlemen.
1: Si Auntie Nemo mapasalig siya nga makasud kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
2: Oh, sige ma.
1: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
3: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapi.
4: Xanthon Plus Coffee Mix.
5: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan ako pag-inom ang Xanthon

0: Coffee Mix.
1: Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Blas Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dyan si Aaron James Mangikis. City Anyos, lumulog dyan sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw, sumbol ka ayaw, penme. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha, nagdunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang sumbag sa iyong problema, Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang. Aron malikayan na makabato ng glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Ay, pero sir, ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero di malikayan na binaong doon ay batigong salawa. Dakong tabas ako ang premium D3. Kesukat nga nag-maintain ko ani. Namatikta na ako ang mga relaxing premium ako pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days ka mag-uban? Busa, magkikita ko tan.
6: Dili na lagi.
5: Kalit man lang naunsa bagay mo na huna, uy. Dili man na mo ang atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, uy.
5: Duba. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dung.
6: Oh, sabagay.
5: Nagoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niyo, inani, arong ganado ka. Sige na.
6: Turbo.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwash na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours.

0: kailangan o garantisado. At tuna sa 4F's Car Rental o 4F's Car Wash.
1: Kendra ani ata karon dinhi sa Barangay Paitan Kisun Bukidnon ani nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong crop gold foliar fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga nakagamit ng crop gold foliar fertilizer?
2: Gwapo. Oh. Sinaon taon tingka sa bunga.
1: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wa pagkagamit?
2: Kon mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Wa gamit ka mo crop gold.
1: Okay, daghang salamat.
3: Ang testimonya sa crop gold sa mais.
1: Karon nga nakagamit ka crop gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
4: Bahin sa harvest? Dako ko ka harvest tungod sa crop gold.
1: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa crop
4: gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa crop gold.
5: May balo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
6: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings, and time bonded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
0: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM. XFM time is 5 o'clock. Time check brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.

0: nga doon sa inyong mga lugar.
1: Zantra Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
2: Kami nagkumpa sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. At doon sa kong tiyan, kung nagkwagwa na, ngayon kayo ba? Kaya na ganing guntag, antong pagkatiya po. Guntag na po, walay. Alam niyo mo, patukotong salamat gani ko na nakadungupuan niya sa doktor sa history na panun. Dako kay katabang sa buwan. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
1: Zantone Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, angita ka og healthy na kape. Kape nga di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Zantone Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kabunggay, old soybeans. Zantone Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Lex, daghan ang natabangan.
4: Pero mi good, gamuta-muta akong matanga daw, sore eyes ko pero me. Abi ako sore eyes dito kay murag lahi, ragag kay 5 months sa manway, undang, og muta-muta akong mata. Mauto, dito maran akong paspas og Vision Lex Plus Capsule. Nakaluyan og naulian good ko. Epektibo kayo ang Vision Lex Plus Capsule. Ako si Annabelle Maslon, 28, taga Cotabato.
3: Vision Lex, slay ang kaepektibo. Vision Lex Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
1: Premium D3 User.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, nalayaan kay Kusay, magsige umduka ko sa klase. Ligyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, katrabaho, putkang sukad, nadonggan ako. Ang premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon, binong layong ko premium D3. Dinugod ko, ba't yun kapoy? Kadamantan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Di plus sa una, luspag kay ko ba? The best good ang premium D3. Condition ko permin. Basta, naka-premium D3.
1: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod adto na kini taas nga medium chain triglycerides nga kumusulod sa lawas o diretso sa atay o mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble. Ang kalipay.
8: Pre, patong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Food supplement from a himo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo, food supplement from a mapalit sa mga butika.
12: 7 Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, pagkatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung
12: Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Soap.
14: Punta kayo na niya at karon din niya sa Barangay Pahitan, Kisun, Bukidnon na niya na biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
15: Gwapo. Oh. Sinaon-taon tingga sa bunga.
14: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wa pagkagamit?
15: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
14: Kaya na kami salamat.
16: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
14: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
15: Bahin sa harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
14: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
15: Gold. Gapong turog, gapong pamunga tungkol sa Crop Gold.
17: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
18: Mga katupa, exam!

0: FM.
1: XFM.
2: Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Inina ka kinilyo. Bilis na sa rinyo sibo. Maayo ang Santon Plus. Maayo mo akong tulog. Ato kay di magkatulog ubayo. Magkamat mo ko duga na sa tagbalik katulog. Manatiri ka tulog na din ko makatulog bayo ang baon niya. Maayo akong tulog. Magbango na good ko. Kaniya to bili man. Masama ginagawa sa Santon Plus.
2: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Nationwide. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow, guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha miss? miss?
2: Ha?
1: Huh? Ma? Ikaw na?
2: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko nag-uben ka.
2: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man isang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ka. Pero dali lagi bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
3: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
4: Siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one sa presyo.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisita ha ang Child of Love Maternity Clinic Lion-In sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Louvier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal naman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay Feel Health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug Feel Health accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
2: Mga katupa!

0: makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Sulayi ang Zantan Plus Coffee Mix, ang kape nga mapanormal sa pagpagawas og hormone sa kalawasan. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Lupig pa nimo ang season sa lubok nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lamna this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimo for the win nga pananaw. Maungli kayeng masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublingon ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon, o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulawog tuon. Unya sige pa jud kong atubag sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, mao ako dayon gisulayan ni Salton Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatudyog na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
3: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanin sa Pulog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa ugma para sa inahan o bata.
4: Kung ikaw mga kita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Dong, nagpilay niyong gasolina?
6: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: o mo pa rin doon. Hala, sukad ka ron. Mag-shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station.
3: Master kanang, nakadaog man kuno kag usa ka sakong bugas.
4: Lagi kadaog lagi unta, lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga luto na mabudaan. Exciting?
5: Exciting!
6: XFM time, it's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

0: Express Petita. Express Petita.
1: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 6:03 na sa buntag. O ganyan ang mga unuhang tudling sa atong mga balita.
0: Headlines.
1: Sa balitang lokal, liog gilas na sa kauban sa inom. Biktima nadala sa ospital, suspek nakasibat.
0: Headlines.
1: Sa balitang regional, inahan og mga anak gilaras pagpatay sa Josefina Zamboanga del Sur.
0: Headlines.
1: Sa balitang nasyonal, Batangas Integrated High School nakadawat og shooting threat, klase gisuspende.
0: Headlines.
1: Sa balitang international, Ukraine giatake ang oil refinery sa Russia. Supply sa gasolina og petrolyo ni Konod.
0: Headlines.
1: Sa balitang sports, alas Pilipinas U18 Girls Volleyball nakadaog og bronze medal sa 23rd Princess Cup.
0: Headlines.
1: Sa balitang pangkalusugan, anti-inflammatory diet makatabang sa pagpaupo sa risgo sa dementia.
0: Headlines.
1: Sa balitang showbiz, Billy Crawford Grand Champion sa Masked Singer France Season 9.
0: Headlines.
1: O sa balitang kakaiba, dessert nga daw balahibo sa iring patok sa mga cat lovers sa Japan.
0: Headlines. Express Balita.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiya. Dinhi sa XFM.
0: XFM
2: Express Balita.
0: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express

0: Mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag Filipinos all over the world. Adlaw kita karon nga Martes, katapusan nga adlaw sa bulan sa Hunyo. O Hunyo 30, 2026. Nanukad sa lawak balitaan sa XFM Bukidnon. Kini si Katropang Hanilo Tabios Army Scene. O kiniang Express Balita. Live day kita ninyo nga makita pinagi sa tong Facebook pages sa 101.7 XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment ug Busay Bukidnon. Please follow sa mga Facebook pages mga katropa ingon man, please subscribe sa mga YouTube channel ng XFM Bukidnon. Samtang madungog kita pinagi sa dayon sa inyong mga radyo sa 101.7. O karon sa detalye sa mga balita sa balitang lokal. Lio gilaslas sa kauban sa inom, biktima nadala sa ospital, suspek nakasibat. Sa detalye sa report, pinagi ka trupang Rustom Villafranca sa XFM Bukidnon.
1: Sa ospital sa lungsod sa Maramag ang usa ka biktima sa pagpanglaslas og liog onyo 28 2026 alas 6:00 sa gabi nga nahitabo sa Purok 9 Kimtras Butong Quezon Bukidnon. Ang biktima na ilang nga si alias Dudong 39 anyos samtang ang suspect na ilang nga si alias Kukoy 35 anyos og residente ra usab sa naisigutang lugar. Nasuta sa investigasyon nga samtang nag-inom ang biktima og ang suspect kauban sa laing 49 anyos nga lalaki sa mong lugar dool sa balay sa suspect. Nahitabo ang insidente. Tungod sa kahubog ni Pauli Kadiot ang suspect sa iyang balay, ni kuha og sanggot og nibalik sa ilang giinuman o kalit nga gilaslas ang liog sa biktima. Human sa insidente, ikyas ang suspect padulong sa katubhan nga bahin. Samtang ang intelligence operative sa Quezon Municipal Police Station nagpahigayon gilayon og hot pursuit operation aron sa posibleng pagkasikop sa sospechado. Mga katropa, kapibanga healthy imong ipangita, mag Central Blast Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
2: XFM Report, Balitang Bukan, Balitang Sanugan, Express Balita, Express Balita.
0: Dugang sa Balitang Lokal. Duha ka individual nakuhaan og sabog armas aton sa Bybust operation. Ania karon ang report pinagi ni katrupang Jonathan Lee Soriano sa XFM Bukidnon.
2: XFM Report.
3: Riso agad duha ka drug personalities human nasikop di nakuhaan sila og syabog armas atong sigilusad nga joint bybus operation sa Purok 3 Barangay Santo Niño Talakag Bukidnon Domingos kadlawon Hunyo 28 2026. Ag mga suspetsado na ila nga sila alias Arnil 42 anyos sa Panday og alias Jikjik barber og parihog lumulupyo sa naasoy nga lugar. Atol sa operasyon nasakmit sa mga operatiba ag duha ka pakete sa gituag ga syabog nga motimba og 4.4 gramos nga dun ay standard drug price nga 29,920 pesos. Usa ka unit sa kalibre .45 nga pistola, usa ka magasin, upat ka buhing bala, 1,000 peso bill isip bybus money, cellphone, queen purse og uban pa. Kasamtangang gibalhog ang mga dinakpan sa lock-up seal sa Talakag Municipal Police Station og magatubang sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition. Mga katropa, hanap nga pananaw adunay gabon nga mubabag sa kalimutaw, sinyalis ka na nga dun lakay katara. Ayaw pa sagday nga mahanap ang pananaw, magtumar og Visionix Plus Soft Gel Capsule. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
2: XFM Report. Balitang Bukan, Balitang Sanugan, Express Balita, Express Balita.
0: Samtang sa Balitang Regional.
2: Balitang Regional, Balitang Sanugan.
0: Inahan og mga anak, gilaras pagpatay sa Josefina Zamboanga del Sur. Sa irontang Italia sa report, pinaagi ng katrupang Jan Escalante sa XFM Pagadian. XFM
4: Gilaras og patay, sawa mahiling suspek ang upat ka membros pamilya nga nakaplagang wala na kinabuhi sulod mismo sa ilang panimalay sa barangay Litapan Josefina Zamboanga del Sur agapong adlawa Hunyo 29, 2026. Gila mga biktima mga tropa nga si Arlene Fernando Dumalte usa kinahan og ang tulo ni nay kaanak nga sila si Nacel Dumalte 14 anyos, NN Dumalte 13 anyos og Arnel Dumalte 12 anyos. Subay sa taho dali mi responde sa lugar na itabuan ang mga personahe sa Josefina Municipal Police Station 53rd Infantry Battalion og mga opisyal sa barangay human nakadawat og reporta kalabot sa mangilngig nga krimen. Atol sa pag-abot mga katropa, igo na lamang gayo din ang naabtan sa otoridad ang mga lawas sa mag-inahana nga pulos nagbaton og sama dilubaan nga mo hinungdan silang hinanaling kamatayon mga katropa. Sa pagkakaroon, parayon pa ang laum nga imbestigasyon sa kapulisan aron masuta ang motibo og madakpan ang responsable sa mong brutal nga pagpatay. Katropa mo sa XFM 89.5 Pagadiana. Alang sila kayo sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Jenny Escalante, XFM News.
2: XFM Report, Balita Regional, Balita sa Regional Express, Balita Express, Balita.
0: Katapusan sa Balitang Regional. Pulis nga nalambigit sa pagpamusil, balog sa selda. Sa Italia sa report, pinagi ni katropang Philip Oligario sa XFM Jensen.
2: XFM Report.
5: Balhog sa selda sa Macar Police Station ang usa ka police corporal, 46 anyos, nga na destino sa 2nd Sarangani Provincial Mobile Force Company sa Kiamba Sarangani Province. Human malambigit sa pagpamusil ni Aging Adlaw sa San Vicente Barangay Labangal, Jensen. Sa inisyal nga pahayag ni Police Colonel Eric De Venancio, City Director sa GSCPO, nga away sa pamilya ang hinungdan sa krimen. May adto lamang ang pulis sa area aron sa taon ang nahitabong komosyon. Apan nagpabutok kini sa biktima nga si Alharaz Bursalona, 32 anyos, residente sa Dasampit ka lugar, gamit ang iyang service firearm.
6: Wala man tay pinipili basta mag-violate sa crime, naka-violate man siya.
5: Hinoon wala magdugay, mi-surrender ang pulis sa mga otoridad. Apilang iyang pusil, badge o uniforme, alang sa proper disposition. Padayon ng investigasyon sa krimen, hinungdan wala pa'y kamanduan kung matanggal kini sa serbisyo. Sa pagkakaron, ginaandam na ang kasong frustrated murder nga ipasaka batok sa suspect. Mga katropa, gikapoy baka sa mga skincare nga perti ka mahal o wala effect sa imo. Diri na ta sa sabon nga dunay hatod nga glowing o malaartista nga skin. Maclear Skin Herbal Soap da. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
2: XFM Report. Balitang Regional. Balitang sa Regional. Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, nangita ka ba o gakape na makatabang balikayan ang mga balatian? Kape nga maalibyuhan ang mga sakit sa tuang kalawasan. Mga Magsanthon Plus Coffee Mix ka mga katropa. Kung kay kinipuno sa vitamins o minerals. Nga dunay mangosteen, kamungay o soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Ang Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga nagaring butika o parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Sa balitang national. Abli na sa publiko ang hawanan sa Senado para sa mga Pilipino nga gustong mutan-aw live sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga gikatakdang magsugod karong Hulyo 6. Gibutyag ni Senate President Win Gatchaliana nga tugutan na usab nga makasulod sa Senado ang mga bisita basta muagi sa visitor management system sa Office of the Sergeant at Arms. Kainom duman nga temporaryong gisuspenso sa Senado ang pagpasulod sa mga bisita isip kabayin sa gipahuktan nga seguridad sa building sa higher house. Bisan pa limitado ang gidaganon sa mga tawo nga makasulod tungod kay ang plenary hall sa Senado Adunay kapasidad lamang sa 340 katawo sa gallery o 30 katawo sa VIP area. Mahinon usab ang mga lingkuranan para sa lain-laing grupo. Din usa ka seksyon ang ireserba para sa mga gimbitar sa prosekusyon, usa ka seksyon usab para sa depensa o usa ka seksyon para sa publiko. Gawas sa mga audience sulod sa Senado, gilauman usab nga dagang mga Pilipino ang mutan-aw sa husay pinaagi sa online streaming platforms.
2: Balita nasyonal, balita sa nasyonal. Express Balita.
0: Sa laingan ay sa balitang nasyonal. Batangas Integrated High School nakadawat og shooting threat, klase gisuspende. At sa iron ng report, pinaagi ni katropang Bong Umaki Algabre sa XFM Davao Region.
2: XFM Report.
7: Gisuspindi ang klase ug on-site school activities sa Batangas City Integrated High School tungod sa giingong hulga sa pagpamusil adlong Lunes, Hunyo 29, tuig 2026. Kini human nag-message sa DepEd Batangas City Integrated Facebook page mga alas 10 sa gabi niadtong Domingo, Hunyo 28, ang usa ka nagpailang usa ka grade 10 student ug nagbahad nga pamusilon ug pangdunggabon ang mga estudyante gikan sa grade 7 hangtod sa grade 10 tungod kay giingong biktima siya sa bullying. Isip precautionary measure alang sa kaluwasan sa mga estudyante magtutudlo o mga kawani. Daling nag-anunsyo ang administrasyon sa eskwelahan nga isuspindi una ang klase o gididan ang tanan sa pagsulod sa campus. Gilayon usab nga nagpahigayon o threat assessment ang mga pulis sa nasangpit nga eskwelahan. Nagapadayon ang investigasyon sa mga otoridad aron mailhan ang nagpaluyo sa nagpadalas sa maong pagpanghulga nga mensahe. Katropa siguruha nga baskog ang imong lawas, pagtumar o santon vitamin C aron imong immune system lagsik pirmi. Alang sa Negyosang Pilipino para sa Pilipinas, Tropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
2: XFM Report. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal. Express Balita. Express Balita.
0: Katapusan sa Balitang Nasyonal.
2: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Gianunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya adlang Lunes, Hunyo 29, 2026, nga ang Office of the Ombudsman gikatakdang mupasaka og non-billable plunder case batok ang Senator Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan karong simana. Ang reklamo na gumikan sa ingong 75 million pesos nga kantidad sa campaign contributions o gifts nga nadawat ni Marcoleta ni atong Enero 2025 sa wala pa ang 2025 midterm elections samtang nagserbisyo pa siya isip miyembro sa House of Representatives. Gawas kang Marcoleta, girekomenda usab sa mga state prosecutors ang pagpasaka og mga kaso batok sa gingong funders nga sila kani Quezon City Representative Michael Mike Defensor og mga negosyante nga sila si Joseph Espiritu og Aristotle Viray. Sa imbestigasyon sa Ombudsman, ang kaso nakatutok sa kapakya sa pagdeklara sa moong mga pundo sa iyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth Consultant. Kalabot usab niini ang mga probisyon sa anti-plunder law kabahin sa pagdawat sa dagkong regalo o benepisyo sa mga opisyal sa publiko. Girekomenda usab sa mga imbestigador ang kasong indirect bribery apan wala pa nakumpirma ni Rimulya kung dungan ba kining ipasaka karong simana. Kusganan usab nga gimakak ni Marcoleta ang mga akusasyon o gitawag kining not legal enough o gimugna aron mapahilom siya. Gikay bulong usab sa senador kung sa unsang paagi makonsidera nga plunder ang maong reklamo sanglit gikan man sa mga private supporters ang maong pundo o dili gikan sa panudalan sa usa ka tawhan o sa pundo sa publiko. O karon sa iron tang mga balitang international. Nakatala og kapin 1,300 ka mga tao ang namatay sa France tungod sa grabing kainit sa panahon sa Europa. Matod sa Public Health Agency ni atong Domingo, Hunyo 28, nga nagpasidaan nga ang iha posibleng o posible pa ang mutaas ang pagdetalya sa inisyal nga death toll. Sumala sa mga ahensya diin kadaghanan sa mga namatay ang mga tigulang. Sumala sa mga scientista nga ang heat wave nagsugod kani atong Hunyo 20 nga mao ang pinakagrabe nga natala sa Europa, din ang klima mas paspas nga nagbag-o kaysa sa global average. Base sa taho, mukabat sa kapin 50 ka tawo ang namatay sa mong nasugod human na lumosa. Diyang niambak sa suba, lake ug kanal samtang sagad sa mong ihap ang mga bata. Nigamit na og water spray o misting systems ang mga otoridad aron sa pagpanalipod sa tibuok Europa aron makatabang sa pagpabugnaw sa publiko dariwala sa makamatay nga heatwave. Tungod kay gidida ng mga tao sa pagkaligo sa mga peligrosong suba, ang mga misting machines mo'y nagsilbing alternatibo. Sa mga sikat nga dapit sama sa Place du Trocadero sa Paris o sa gawa sa makasaysayanong Coliseum sa Roma, nagbutang ang gobyerno og mga misting stations. Gisprehan ini og pino nga water mist ang mga lumulupyo og turista aron daling mapaubos ang temperatura sa ilang lawas.
2: Balita sa international, balita sa international. Express, balita. Express, balita.
0: Dugang sa balitang international.
2: Balita sa international, balita sa international.
0: Ukraine, giatake ang oil refinery sa Russia. Supply sa gasolina o petrolyo ni Konoda. Anaya karon ng report, pinagin ka tropang Dave Vinirelaw sa XFM Bukidnon.
2: XFM Report.
7: Nakasinati og krisis sa supply sa gasolina ug petrolyo ang Russia human sa sunod-sunod nga drone attack sa Ukraine nga gitarget ang ilang mga oil refineries. Sa pinakabag-ong mga pag-atake, naigo sa mga long-range drone sa Ukraine ang mga major facilities sulod mismo sa teritoryo sa Russia. Tungod niini, nasunog ang pribadong refinery human naigo sa nangatagak nga debris sa drone. Ang maong pasilidad nagproseso og hapit 4 milyon tonelada nga krudo kada tuig ug nag-supply og export nga petrolyo sa Black Sea. Gikumpirma ni Ukrainian President Vladimir Zelensky nga naigo usab ang refinery sa rehiyon sa Yurslov nga nasa 700 kilometro ang gilayon gikan sa utlanan sa Ukraine. Nagpahinabo kini sa temporaryo nga pagkasira sa mga kalsada padulong sa Moscow ug lokal nga airport. Mga katropa para sa bag-o-bag nga panahon kinahanglan protektado imong kaugalingon, i-boost ang imong immune system. Pagdumar og santon vitamin C. Alang sa Negosyo sa Pilipinas para sa Pilipinas, katropang David Relao, XFM News.
2: XFM Report. Balita sa international. Balita sa international. Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, para kanunay tinaw ang imong pananaw. Ingon man malikayan ang mga nagkariyang balatian o sakit sa mata sama sa katarata, pteridium glaucoma o guban pa. Mag-Vision X Plus Softgel Capsule ka. Sa 500 mg sa Vision X Plus Softgel Capsule, kini aduna na lutein, beta-carotene, zeaxanthin o vitamin E na nakita sa pagtuon. Nga daw katabang aron malikayan nga malikayan ang mga sakit sa mata. Matabang usab nga mapatinaw ang atuang nga pananaw. Ang Vision X Plus Softgel Capsule mapalit sa mga nakariyang butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee ug Lazada.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Parayon sa pagatun sa atuang mga balita sa balitang sports.
2: Balita, sports. Balita sa sports.
0: Alas Pilipinas U18 Girls Volleyball nakadaog og bronze medal sa 23rd Princess Cup. Sa Italia sa report, pinagin ka tropang Jao Pagutayaw sa XFM Bukidnon.
2: XFM Report.
4: Nagmalampuso ng Alas Pilipinas Under 18 Girls Volleyball human nakabot ang bronze medal kontra Indonesia sa 5 sets sa 23rd Princess Cup. Nakuha sa kupunanan back-to-back podium finish human nilagipildi ang Indonesia sa usa ka kulbahinam nga 5 sets sa dula niya itong Hunyo 28, 2026 dito sa Terminal 21, Ratchathima, Thailand. Gipakita sa Alas Pilipinas Girls ang ilang kaisog batok sa Indonesia pinagi sa score nga 27-25 sa unang set pabor sa Pilipinas, 27-29 og 18-25 sa ikaduha og ikatulong set pabor sa Indonesia, 25-22 og 15-11 sa ikaupat og ikalimang set pabor sa Pilipinas. Kini na ang ikaduhang sunod-sunod nga igayon nga nakadaog og bronze medal ang under 18 squad sa maong kompetisyon. Kumanusab nila pildia ang Australia sa nilabayng 22nd Princess Cup. Ang duha ka magkaribal nga kupunan gilaw man nga mag-abot pag-usab sa pool stage sa AVC Girls Under 18 Volleyball Championships.
8: mga katropa, para sa lean and fit ka panglawas ug aktibo sa sports, tumarpermi sa pinakakusog food supplement na gigama sa Yes to Health Incorporated, ang Premium D3 Subgel Capsule. Alang sa nagkiusang Pilipino, para sa Pilipinas, nanuka, Drisex FM Bukidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
2: XFM Report. Balita sa sports, balita sa sports. Express Balita, Express Balita.
0: Sa balitang pangkalusugan o health news.
2: XFM Health News.
0: Nigulas sa kabag-ong pagtuon nga ang anti-inflammatory diet makatabang sa pagpaubos sa risgo sa demensya. Ilabi na sa mga tao nga adunay Alzheimer's pathology. Lakip sa mga pattern sa pagkaon nga gisusi sa mga researchers, mao ang Mediterranean style diet nga nagpakita og protektibong epekto sa mga tao nga adunay ubos nga baseline levels sa Alzheimer's biomarkers. Nagpasidaan ang mga authors nga kini usa ka observational study nga dili makapamatuod sa epekto sa pagkaon apan nagpalig-on sa ebidensya nga ang kalidad sa pagkaon adunay kalabutan sa kahimsog sa utok. Ang anti-inflammatory diet mao ang pagkaon nga puno sa gulay, prutas, whole grains, isda ug healthy fats sama sa olive oil nga makatabang sa pagpakunon sa inflammation sa lawas. Ang chronic inflammation gikutay ngadto sa dagang mga sakit. Lakip na ang Alzheimer's disease ug uban pang klase sa dementia.
2: XFM Health News. Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, himo ang partner, himo ang balanced diet. Ilabi pa mga katropa sa pagsugod sa imong pagdayet mga katropa nang inahanglan kita og dugang nga kusoga aron nga ma-sustain ang ato ang tibuok nga adlaw nga pagtrabaho mga katropa. Mag premium D3 soft gel capsule ka mga katropa alang sa dugang nga energy. Tungod kay ang premium D3 soft gel capsule taas sa kini og MCT o medium chain triglyceride. Usa ka triglyceride nga dunay tulo ka klase sa fatty acids nga kung makasulod sa ato ang lawas, moderitso sa ato ang atay ug mahimong instant nga kusog. Ingon man malikayan ang mga nagkariyang balatian tungod kay puno kini sa antioxidant ug anti-inflammatory properties nga mopalikon sa ato ang panglawas. Ingon man makigbatok sa mga nagkariyang balatian. Ang premium D3 soft gel capsule mapalit sa mga nagkaring butik ug parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee ug Lazada.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Sa balitang showbiz.
2: Showbiz. Showbiz Balita.
0: Nidaog isip grand champion sa Masked Singer Front Season o Season 9. Ang singer host nga si Billy Crawford niya itong Hunyo 28, 2026. Isip pagtabon sa iyang tinuod nga identity, nagsulob si Billy og maskara sa karakter nga si Leon o the Donkey. O sa ka-playful nga asno nga nagsulob og cowboy outfit og kalo. Mato ni Billy, personal niya nga gipili kini nga karakter alang sa iya ang anak nga si Amari. Gipakita ni Billy ang iyang vocal versatility ngadto sa mga judges pinaagi sa pagkanta og sinagol nga French og English tracks sama sa Le Portrait, I Feel Good og Uptown Funk. Sa final round, nakatigi niya ang sikat nga French singer nga si Carla Lazari nga nagkostyum usab og The Chick.
2: Showbiz Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, aron nga maangkon nato ang malakutis artista. Hamis nga kutis og always looking young and fresh. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap nga mapalit sa mga nagkaring butik ug parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee ug Lazada.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Sa katapusang hanay sa tuang mga balita, ang balitang kakaiba. Trans- Trending karon sa social media ang dessert nga gimugna sa Nico Ichi. Usa ka sikat nga brand sa mga gamit sa iring sa Japan, human nakamugna og dessert nga gitawag og edible cut 4. Opisyal kini nga gitawag usab nga delicious cut 4 sa Nico Ichi Company. Dili kini tinuod nga balahibo sa iring kundili 100% sugar cotton candy o Harry style nga gihimo aron sundon ang hitsura og balahibo sa kaliko kata. Gawas sa itsura, aduna kini popping candy sa sulod nga mubuto sa baba kung kanon. Among crackling sound gihimo aron masundog ang tingog sa iring. Gipainumduman sa kumpanya nga ang maong cotton candy gihimo alang sa mga tao lamang o gahigpit nga gidili nga ipakaon sa mga iring.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Grabe sad mga katropa, pati ang sound ako sa candy mga katropa o sa mga candy, cotton candy mga katropa, kung ato kining kaunon adunay madungog nato nga popping sound mga katropa nga giingon nga susama usab sa tingog sa kalikokat mga katropa. Ilan na sad mga katropa nga kini ang nasa Japan mga katropa is very advanced mga katropa sa ila ang mga teknolohiya. Gani nalakip sila mga katropa sa first country. Grabe ka developed country mga katropa. Dato nga nasud mga katropa ang Japan tungod dahilan sila mga katropa dili lamang sa mga anime tungod usab mga katropa sa ila ang high tech o high technology mga katropa.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, mga katropa, ang naglangkob sa ato ang mga balita o mga balita nga nakalap 24 oras. Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 6:32 na sa buntag. Good morning sa tanan natong mga suking tigpaminaw. Utob abot labay sa ato ang signal sa 101.7. Sa tanang naminaw karon, good morning kaninyong tanan mga katropa. Maabot usab nga to ang signal diha sa Laak, Davao de Oro. Kumusta nga to ang mga listeners diha sa Laak, Davao de Oro, ingon man sa Lurato, Agusan del Sur. Good morning diha kaninyo mga katropa sa tanan nato mga live viewers karon. Good morning ug happy watching kaninyong tanan mga katropa. Samtang mga katropa, ilabi pa usab sa ato ang mga rila drivers, multicab, bao-bao nga nagapaminaw karon sa 101.7 XFM Bukidnon, kauban sila ang mga pasahero diha. Ilabi pa kay katropang Tata Dakop nga nagamaniyo sa iya ang multicab karon mga katropa, naka-tune in sa 101.7. Good morning diha kanimo katropang Tata Dakop o sa mga motorila drivers, bao-bao, habal-habal drivers, multicab drivers, good morning diha kaninyo.
2: Good morning.
0: Happy birthday sa tanang nagsaulog silang adlaw nga natawhan karong adlaw nga Martes, Hunyo 30.
2: Happy birthday.
0: Ayon mga katropa, samtang ato akining pangbasahon ni mga nagkomento sa ato ang live karon mga katropa. Kanila ni katropang Josefina Tinambunan na matod niya, good morning katropang Miss Hanilo XFM Express Balita, Happy Tuesday. Shout out lang ko dito sa taga Bugkaon, always watching at listening sa iyo. Salamat, God bless from Tinambunan family. Kay katropang Darwinda Batolina Antipatia, good morning ma'am, mag-good morning lang ko sa pamilya Valdivino diha sa Purok Nuwabi Kabanglasan, labi na kay Uni Valdivino. Sa Valdivino family diha sa Purok Nuwabi Kabanglasan. Ilabi daw kay Uni Valdivino. Sa Valdivino family, good morning diha kaninyo. Greetings coming from katropang Darwinda Batolina Antipatia. Good morning usab kay katropang Mami Josie ug sa uban nato nga mga live viewers. Good morning diha kaninyo mga katropa. Samtang ato ang ipahibalo mga katropa, nga sa bulan sa Hunyo 2026, doon na kita'y tulong nga natunulan o tabang pinansyal mga katropa. Manusab, doon ay tulong ang miyembro sa klas nga nitaliwan mga katropa. Ang mga namatay mao sila si Nio Milito Palomares, taga Aglayan, Malaybalay City. Namatay sa edad nga 61, namatay kini ni atong Hunyo 13. Gilubong ni atong Hunyo 22, ang member of dependent ini mao si John Palomares. Coordinator mao si Ma'am Nora Carbonella. Ikadua mga katropa mao si Jesus Galacio Senyora, taga Purok Dos Miglamin, Malaybalay City, namatay sa edad nga 75. Namatay ni atong Hunyo 17 o gilubong ni atong Hunyo 21. Ang coordinator ni ini mao si Ma'am o si Sir Daniel Ilivera. Ikatulo mao si Christian Casison, taga Purok Uno si Maya, Malaybalay City, namatay sa edad nga 29. Namatay ni atong Hunyo 25 tungod sa aksidente. Ang dependent ni mao si Leonardo Casison ug ang coordinator mao si Mama Marife Carbonella. Mga katropa, ang atong mga produkto sa Yes to Heart sama na lamang sa Santhon Plus Gold Capsule, Santhon Plus Herbal Capsule, Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, Santhon Vitamin C Capsule, Santhon Plus Herbal Oil, Santhon Plus Herbal Soap, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, o Vision X Plus Soft Gel Capsule, mga katropa. Mapalit na sa itong buhatan diri sa XFM, mga katropa. Kita na himutang sa Door 2, Second Floor, Tala-Tala Building, sa May Carbajal Street, Barangay 8, Malaybalay City. Dali na kay matultulan ni ato ang dapit, mga katropa, kay atbang street o kalye, mga katropa, sa Nuvo, mga katropa. Mao na kana ang Carbajal Street, mga katropa, gikan sa highway pag-ihap, mga katropa, o ikatulo nga ikatulo tang edipisyo, mga katropa, o building gikan sa highway, mga katropa, naata diri located sa second floor, Tala-Tala Building, Carbajal Street, mga katropa, Barangay 8, Malaybalay City. Kaya available na, mga katropa, ang atong mga produkto sa Yes to Health. Alas 6:38 na sa buntag. Musunod na tayo, mga katropa, ang programang The Secret of Health, kauban si Doc Remilito Oy. Samtang pagka-alas 7, hangtod alas 9, ang takna sa buntag. Mao ang programang Busay, kauban si Station Manager Rusty Marie Codino. Sa ngalan na lamang sa kinatibukang pwersa nga naglangkob sa XFM Philippines nationwide, sa pagpanguna sa mga station manager, Ms. Rusty Marie Codino, sa mga kaubanan, diha sa Technical Department, sa pagpanguna karon ni Katropang Rustom Villafranca, Katropang Dave Vineralaw, o Katropang Jao Pagutayaw. Diha sa newsroom, sa pagpanguna sa mga news head, Katropang Jonathan Lee Soriano, o sa naginusara na mo, o si Princess XFM Bukidnon, Bibi Cinderella. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Hanilo Tabio sa Army Scene. Ukini ang Express sa Balita. Balita. Express. Balita. Express.

0: Gusto mo nabang isalista rin sa kapilya?
1: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
0: Gusto? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko mo sukol ni mo?
1: Problema ba din na? Eh, di akong irisyon. Oo, akong butangan o musukol. Exciting?

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Ikaw ba ang tunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Southern Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
3: Si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, miubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
4: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
5: The Secret of Health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni mutabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, daghanang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon lagi na og madugoy ang pagtutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilusoy dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay morag action nga pod upula sa diri sa ilalim. Muto, wala akong nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayo siyang nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetes, Anios at taga Jensen.
4: Vision X, slay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
5: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maritar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlo. Akong hitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy, hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones, para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
8: The Secret of Health.
2: Unya, naatay bagong nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
8: The Secret of Health.
2: Os muna ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malikayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
9: Sa usa ka haya o dinhi?
10: Kap, yakap, magunin na tagulikap.
11: Ha? Kasiyugod. Unya na, master.
10: Kap, maniguro ta ba kay makakakita ng sign di hao? Oh, kita ka?
11: Asya.
10: Kala na sa ibababaw ka daw. Maniguro ng takap kayo. Makakakita na nga nakapaskil niya skirid ka. Remains will be cremated. So di ta magpadugay-dugay. Di ba si Bapil ta? Lisod na kayo. Tapasin na ta.
11: Exciting.

0: Sadhana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Iya, sa ako lamawan. 53. Kanong akong konsil, 1976, panitia nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic na o nga dito na po taingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanong sa una, hindi ko katulong doon. Dili mo nga nga akong baba. No, salamat ko sa ni Lord Jesus nga, iya, hindi ayok ko mga akong sakit. Ano ba sa Santon Plus?
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Premium D3, usa ka functional vitamin D3 food supplements nga adunay moringa oil extract, usa ka queen of all vegetables nga gitawag sa mga eksperto og miracle tree. Tungod kay kompleto kini sa mas taas nga vitamins og minerals, gidugangan pa sa VCO o virgin coconut oil nga adunay MCT, medium chain triglycerides nga mutabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan og sakit nga virus ang hinungdan malikayan. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug moringa, mapalit sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hindi mo na kailangan maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule.
4: Kapit akong syunti. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
5: Ay, Mami. Ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
4: Ano man? O saan na adik to?
5: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
4: Ha? Tinuot? Wala yun?
5: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
4: Salamat kayo, day ha? Mwato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
5: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
6: Kung naay makita sa katubhan nga Red Stripe Softscale Insect, kon RSSI. Report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kon SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, paghiyalo sa dahon o pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itong nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pag-spray, hulati ang advice gikan sa SRA.
7: Nagsigi na ka usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gid ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makatubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapatubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
9: Mag-Santon Plus
8: Herbal Oil.
9: Garantisado.
8: Maaasahan.
9: Sa sakit ng katawan.
8: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
9: Mag-Santon Plus
8: Herbal Oil.
9: Ang pambahin na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
9: Santon Plus
8: Herbal Oil.
10: Ayong adlaw. kontakin niyo tanan katawhan sa Malaybalay kini si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo baruganan. Ugun sa manggaling ako gituyan nga mga pulong ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutan diha isip city councilor. Kung ako maning kamot, nilipit na ko pakyason ang inyong pagsaling umugma nire sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Balay-balay, o dagang salamat.
11: Dong, nagpilay niyong gasolina?
12: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: halah naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina. Bago manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahasa ka mong gawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa buong makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba rin doon? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member

0: Barangay Managok, Michael Almisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon, kanunaing mapasalamaton, kaninyong tanan, mga katropa.
1: Kap, amulaan na lagi kakaroon, Kap.
2: Master, halangan. Kaya nga kong asawa, nag-hired man good o bagong driver, nga batanon, unya, gwapo pag yun.
1: Unya, magsilos na ikakap.
2: Wa manoon, master. Di nga alalang ko kay, wa man good may sakyanan.
1: Exciting.
0: Oras, alas 7 na sa buntag. Oras, hatod ganinyo sa Windsor, Win from Within. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Alas 7:05 sa buntag itong oras sa mga katropa. Maayong buntag sa tanan. Maayong buntag sa mga sukidig paminang. Welcome sa toang programa nga Bullseye. Adlaw karong mga katropa nga Martes sa Hunyo 30, 2025. Uy, katapusan sa bulan naman dahil mga katropa. Kumusta man, nasulduhan na ba mo? Nasulduhan na ang uban katropa kay nahurot na ilahang swildo. Ang uban kay wapay swildo. Mayong buntag, gano'n sa itong mga lucky sharers diha. Nag-share sa itong mga programa sa programa nga Bullseye. Sige lang, i-share lang na diha mga katropa nga naka-public account mo kay para makadaog mo og load nga 50 pesos mga katropa. Kaya ng 50 pesos nga load, mga katropa, importante na kayo na karong panahuna, kalisod kayo mangitag kwarta. Ikaw, tagaan ka o ga load, nagtanaw ka lang sa toang programa, nag-share ka lang, naka-load, pagyad ka. Ah, mauna'y pinakanindot niya, katropa, nga blessing sa sayong kabuntagon. Mayong buntag sa toang mga listeners ng 101.7 XFM Bukinon. Sa mga naglanog-lanog, sa ilang mga sibianan diya karon sa ilang mga radyo, mayong buntag ka na yung tanan. Ato ang mga men and women naman. Oh. Tama lagi, men and women in uniform. Good morning ka na yung tanan, mga kasundaluhan, kapulisan, tanan pa man ato ang mga fighters diya, no, nga nanalipod sa toang nasyon Pilipinas o galabing iprotektahan ang katawahang Pilipino. Mayong buntag ka ninyong tanan. Sa tuang mga government employees, gagadagandagan na karon mga katropa, kayo na late na sa biometric. Good morning! Yan kayong mga suki na itong nagpaminos itong programa sa iyong kabuntagon. Gihimong background katropa, ang programa nga Bullseye. Bullseye! Kaya pag Bullseye ng programa, timailahan na nakatropa, hala, pagdali na diha, kayo malate na ta. Sa mga nag-drive diha, mayong buntag ka ninyong tanan diha mga katropa. Kana inyo ang pag-drive, lahos mo dito sa LL Yon Shell Mobility Gas Station, mga katropa, ha? Dito mo, katropa, pagpatubil o gasolina or diesel, mga katropa, kay... ang ilahang diesel o gasolina, mga katropa, no, dunay additives, makatabang katropa, nga mas maprotektahan ang engine sa imuhang sakyanan, mas maprolong or mas mataas pa ang imuhang paggamit, mga katropa, sa imuhang sakyanan, no? Tungod kay protektado ang engine ini, mga katropa, dili-daling madaot.
1: Tama.
0: Dito ka sa LL Yon Shell Mobility Gas Station. Oy, doon ay rollback, mga katropa, no? Sa itong petrolyo, gasolina, mga katropa. Tama ba ko to? Ako tanawin nun niya, mga katropa. No? Doon ay pag-rollback, pero maragway lami nga rollback, kaya pasang kagmaya. Way lami, dili ka tandog, di ka irog, mga katropa, sa pila ka pesos nga gitaas ka niya to. Sige lang. Mamawi ra ta. Ubos ra lagi na mga katropa. Man, eh, maubos ra lagi na.
1: Ayokoy!
0: Panahon sa eleksyon. Ano ba ni mga katropa, no? No? Tanan ba nga, kanibitang, tanan nga kaayuhan mga katropa nga itanyag sa tua. Labi na sa tua mga konsumante, mga katropa. Kay muabot ba sa panahon sa eleksyon? Oh, panahon sa eleksyon, katropa, daghan kayong mapakitang gilas. Ah, daghang supply ba sa election, mga katropa niya? Mas mubrato ang palaliton kung election. Yeah, daghang pong kalsada, katropa, ang mahimong patag basta election. Election o kanang... di lang election o kanang fiesta, mapatag ang kalsada. Pero pag wala gali, ambot na lang. Murag yun o kanang sapa nga naughan. Bullseye. Diba, tubag mo diha. Kinsa ng mga agianan diha, nga daghang mga lubak diha. Musaka ka, kung mutaha ka na ang mga kalsada, mga katropa, muragid ka o ka ng aning agi, mga katropa, o pila ka sapa. Ato ang tanawon, mga katropa, ha? Ang ato ang pagtaas, mga katropa, o pag-ubo sa presyo sa ato ang kurudo o gasolina. Gamay akong monitor diha. Sige lang, ako ang liliyon diri, mga katropa, sa ako ang live. Okay. Mhm. Okay, mga katropa, nga to ang krudo gasolina, mga katropa. No, dunay pag rollback, mga katropa. Oh, 1 peso ang gasolina, 1 peso sa okay. Oy, sintabos raman di ay? 1 peso per liter, katropa, sa gasolina unya 0.70 centavos, katropa, ang sa diesel. Oho, 0.60 centavos, katropa, ang sa kerosene. O mo na rollback. At least nilihok, doon ay pag-rollback. No, at least doon ay pag-rollback, mga katropa. Sagdaan ra na to na. Raul Berado mayong buntag. Mami Josie Tinambunan. Morning kanin mo din ha, Tinambunan family, mayong buntag kaninyo diha. Palihog ko og share sa toang programa mga katropa aron nga daghan pa nato ng mga kaubanan diha. No mga silingan nato diha mga katropa nga wa na sayo nga dunay programang Bullseye. Nga pwedeng manalipod kaninyo mga katropa, pwede nyo sumbungan sa inyong mga problema. No, ang programang Bullseye, pwede nyo duulan mga katropa. Kung doon na mo'y gustong hisgutanan, nga dili ninyo kayang isumbong mga katropa, kay mahadlok mo. I-message na mga katropa, dari sa toang sibianan sa Bullseye mga katropa. No, doon na tayo official Facebook page, ang 101.7XFM Bukidnon. Muna itong official Facebook page mga katropa, nga doon ay 153,000 na followers. Thank you! Salamat kaysa ito ang mga followers diya. Thank you! So, diya mo pag-message katropa, unsay mga problema ninyo, tagay po may attachment, di kayo musumbong ramuon niya, kay kami na ibahala. Ignon mi ninyo, oga, basta kay atua, subaya lang ninyo dito. Di na, tama ha? Pagdulag ganin mo isumbong diri sa sibianan mga katropa, kumpleto gitag detalye unya isugid ka na dili kay kami hinyuong himuong plantarya. Ah, di na pwede mga katropa kay pamilyado sab mi mga katropa.
1: Tama.
0: Ah, pamilyado sab mi.
1: Tama.
0: Kami mutabang mi mga katropa nga mapaabot sa mas taas pang hingtungdan ang inyong nga problema. Oh. Unya kung dunay mga panagbangi no, dili pa nagsidamtanay, mutabang sab mi mga katropa aron nga maguli ay ang buot. Dalan pagin muna mo mga katropa o tinapay gikan sa Dian's Bake Shop.
1: Tama.
0: Or cake mga katropa, peace offering. Dian's Bake Shop, ang ilang cake diya, tag 265 pesos ra.
1: Tama.
0: Oh, grabe ka, barato mga katropa. Kung inakanindot sa XFM, no, dili lang yung magtagaw-taw sa kahanginan katropa, mutabang sa mininyo sa inyohang mga problema. Pero pag kwartang hisgutanan, marag tabla kita karon kay wapay sweldo. Ubas pang manudlan na nato. Katropa, alas 7:12 na ang ato ang oras. Ayaw kalimot katropa sa pag-inom kanunay sa imo paborito nga kape, ang Zanton Plus Coffee Mix mga katropa. Ang kape nga makatabang kanimo aron nga ma-regulate katropa, mabalanse ang sugar level sa imuhang lawas. Namo ka na katropa ang kape nga makatabang kanimo aron mahimo kang healthy tungod na sa mga ingredients ni katropa nga mangosteen, soybean powder ug malunggay leaves. Namo ka na ang Zanton Plus Coffee Mix. Well, dili kita mga katropa sa atong nahanay na nga programa karong adlaw sa programa nga Bullseye. Naho na to mga katropa ang mga balitang nakala pasunod sa 24 oras. Dili kita sa itong mga headlines. 17 anyos kainahan nagitig ba sa patay sa gidudahang nilugos kun o gidudahang gilugos sa suspect mga katropa. Dito ni na asa ni dapit na hitabo? Bukid nun eh. Ato na hibaon unya mga katropa. Hello, oy po. 17 anyos niya inahanan ni siya. Gitigbas patay o gagidudahang gilugos pag yun sa suspect. Pagkaway po angod at unay hibawon unya. Headlines. Sa laing headlines katropa, tulo ka suspect nga ni surrender, gisaysay nga planado ang pagpatay sa negosyante sa Jensen. Headlines. Ka-brutal ni ini. Headlines. Samtang mukabat sa 2.8 million pesos nga capital assistance ang giapod-apod sa Don Carlos Bukidnon, kana katropa gikan sa PIA Bukidnon. Headlines. Okay, diri kita sa tuang topic pag-isgutanan katropa, no? Ato agi di nato nilungan mga katropa ang mahitungod sa juvenile justice mga katropa, no? Kabataan o kriminalidad, kabataan versus kriminalidad mga katropa. Ato ning hisgutan unya taud-taud mga katropa kay nasayod ko daghang ginikanan na sa unsa pa mang pamaagi diha, unsa pa man ay mo gibuhat diha or trabaho kahibalo kong naminaw ka. Paminaw og tama ni ini ato ang topic karong kabuntagon kay ikaw mga katropa natong ginikanan diha, no, duna gikay dakong kalabutan ni ini atong topic karon. Kung angay ba natong isisi, angay ba natong basulo ng gobyerno o ikaw ginikanan nga naminaw diha. Bullseye. Kung sa inaas sa juvenile justice katropa, ato nang hisgutan kay basindaghan ang wa na sayod. Unsa ni? Doon ay mga doon ay mga statements katropa nga gi-connect na po sa mga Duterte mga katropa. Ilan na pong gibaso ng Duterte about ano juvenile. O katuwa usab katropa no nga paminawon ang live report ni katropa nga Jonathan Soriano no gikan sa gawas gabahin mga katropa. Itong paminawon unya na sa tuang programa nga Bullseye.
2: Bullseye! Bullseye! Dili mo
0: kini maayad nga kabuntagon mo ma-record some listening audio stream via XFM app daw naminaw daw diya karon mga katropa si Don Dex Lambako Kagampang Verto Dazo.
3: Good morning.
0: May buntag kani mo diha nya. Salamat kayo ha. Salamat kay katropa sa imong kanunay nga pag no sa imong kanunay nga pagpaminaw sa tuang mga programa diri sa XFM.
3: Thank you.
0: Sa apps daw siya naminaw mga katropa. O, paliw kong share po sa itong programa, di ha? I-share na mga katropa kay para makadaog taog load. Maganda ang umaga, programang Bullseye XFM, lalo na sa iyo, Manager Marie. Happy Tuesday sa inyo dyan from Tinambunan Family sa Bugkaon, Lantapan. God bless.
3: Good morning!
0: Sa mga taga Bugkaon, taga Lantapan, di ha? Mga yung buntag ka ninyong tanan.
3: Good morning!
0: Katropa, pwede po mo mag-text ha, sa tuang cellphone number. Asang existing ani, katropang Grostom? 153, ang katapusan. Asang number ito existing ani? 869. Alright, so mga katropa, no, pwede minyo i-message mga katropa 0945-443-5869. Usbo na ko mga katropa ha, 0945-443-5869 mga katropa, ang ito ang numero. Kung gusto ninyong amusal mo at katropa, doon na mo'y gusto isumbong niya, doon na mo'y gusto ipabuhagay. Doon na mo'y gustong paninglon nga utang niya mga katropa, nga dugay ng uang ibayaran niya, gabungol-bungol ra kita'y singila na. Kami po bitaw nga katropa, doon na mo'y nangutang na mo, siming paningil, di ba po mo bayad, igali imiisin. Mga bagag na mong. Anak-anak karon, marabag ka ng, maraba siya o katropa o ka ng mode of survival karong panahonang mga katropa, magpabaga na lang kag nawong, ha? Message me mga katropa. Dakay salamat diha kang Ate Darwinda Batulina Antipatia sa imuhang pagliili.
3: Thank you.
0: Good morning diha ha. Diha kang Ate Darwinda sa iyang tibuok pamilya. Sa mga taga Kabanglasan, maayong buntag kaninyong tanan.
3: Good morning.
0: Diha usab mga katropa kang oy karong adlaw diha sa Kabanglasan katropa ang SOMA, no State of the Municipal Address sa inyohang mayor diha mga katropa. Mayor Castellanes, Kuya Mayor Castellanes.
1: Tama.
0: Unya na ipagayon niyang hapon mga katropa. Atong paminawon unya mga katropa. Unsa ang iyahang nabuhat mga katropa.
1: Tama.
0: No, sa iyahang pagpangatungdana, no, sulod sa 100 days mga katropa.
1: Tama.
0: Tama ba ko? Oh, 100 days. Sorry. Sulod sa usa ka tuig.
1: Tama.
0: Oh, usa ka tuig nga pagpangatungdana isip mayor mga katropa. Atong liliod kung unsa na ba ang nahitabo sa Kabanglasan. Kung saan na ba ang nabuhat, mga katropa, o pagkabuhaton pa, no? Siyempre, doon na mga plano. Di man, mahuman, o isa katuig ng kuwan katropa, mga programa. O mag-inahuman ng pila katuig ng balik-balik diya, Senado. Naniguwang na lang na sila diya. Shaina Tamunan Jaka, salamat sa imuhang pagalili sa ito ang programa. Di asab sa akong mga kaubanan sa buhat, sa pag-share. Salamat. Di akang Tata Mabilin, Elgin Adaya. Di akay Jade Danukop, Randy Artiaga Santisas. Maayong buntag kaninyong tanan diha, mga katropa. Good morning.
3: Good morning.
0: Once again, salamat.
3: Thank you.
0: Mga katropa, no, usata mo ito sa unahan, mga katropa. Kay atong oras, alas 7:19 na. Katropa, di man na imong kaugalingon, kay lawas ra to ang puhunan sa tuang pagpanarbaho, mga katropa. Kung magsakit ha, purnada gid ang tanan. Kay ako katropa, experience na ako ni mga katropa. No, kanabang mahibawaan na lang ni mo katropa, nga ulahin ang tanan, kaya nagtuok ka nga healthy ka. Nga dili na ka-healthy, ang imong immune system na katropa, ubos di ay baba na katropa, or hinay ang imong immune system. Pag hinay ang imong immune system katropa, diha katropa atakihon sa mga sakit. Balatian katropa nga makadaot kanimo nga wa ka nasayod nga duna na day kay inana nga sakit. Mo na nga pakusga ang imong immune system tumar kita og Xanthon vitamin C. kining Xanthon vitamin C dili ni para sa tuang mga nagatrabaho or mga breadwinner, para usab ni sa to mga katiguangan, mga anak, mga katropa. Kay ang Xanthon vitamin C katropa makaprotektar kina kanatong tanan, no? Mga tiguang ka man diha o mabata mga katropa, basta kay proteksyon na nato tong kaugalingon. Ang Xanthon vitamin C adunay 10 times katropa nga mas daghan og vitamins kaysa sa carrots og oranges. Mao na nga nindot kayo inumon katropa, himoong partner gina sa kamatag adlaw nato katropa nga paglakaw o pagpanginabuhi, pagpanarbaho katropa o pag-eskwela. Ang Xanthon vitamin C. Balik ko to taod ha sa to ang programa nga Bullseye.
4: Xanthon vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Xanthon vitamin C. Xanthon vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Juna, usa ka tindera. Na ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong utong-utong. Nga, nagsuka pa jud ko pain. Isulayan na ko yung

0: Gani, dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: 7 Plus Herbal Soap.
2: No, no, oba, taga si Balong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Tumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: 7 Plus Herbal Soap.
3: Pili na!
1: 7 Plus Herbal Soap.
4: Hala, nalihog ang mga gamit! May tayo kang balay! Dali, ato na sa gawa sa balay!
5: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado o buhaton ang musunod. Muyoko o magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa o mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto o obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Muli kay sa mga bildong samin, mga aparador o mga bugat nga gamit na posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayog, gilayong mugawa sa building o sa balay o muadto sa evacuation area. Mulayo sa mga building, punuan, puste, o mga lugar na peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaple na gihunong ang salakyan o mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
6: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan, kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwas na daan. 4S Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At una sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
7: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Premium D3 user.
9: Ako na is lalay, tinoy bianyos, nagpuyo sa matanaw. Sipos kay nahan, yun na tumalik.

0: malapit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot of Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Hala, happy ka kong June. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
4: Ay, Mami. Ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman. O saan na addict to?
4: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
3: Ha? Tinuot? Wala yun?
4: Oo. Naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
3: Salamat kayo, Day, ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Das Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopya, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
6: Dong, nagpilay niyong gasolina?
7: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Alas 7.35 ang itong oras sa mga katropa. Balik kita sa taong programa nga Bullseye. Usa na to palutson katropa nga to ang topic o gauban pa nato katropa nga reports no live reports ato usa katropa nga ipalusot katropa kini mga balita nga atong nakalapa sulod sa 24 oras. XFM report. Matod pa mga katropa, 17 anyos nga inahan gitigbas patay o gidudahang gilugo sa suspek. Wa natagbaw mga katropa. Tanaw na ko ani gilugos una usa gitigbas. Ha? Kay para ka na bang i-silence mga katropa. Ato hibawon ang kompleto nga detalye pinagi ni katropa nga Hanilo Tabios nanukad gikan sa XFM Bukidnon. XFM
1: report. Walay ko kaluoy nga gitigbas patay ang usa ka inahan ug matud pa gisulayan og lugo sa suspeka samtang nanglabas sa suba sa sitio na taring Barangay Dagundalahon Talakag Bukidnon pasado alas 8 sa buntag Hunyo 28, 2016 ang biktima na ilang si alias May 17 anyos adunay live-in partner residente sa Barangay Dagundalahon Talakag samtang ang suspek na ilang si alias Ronron hingkod ang panuigon kinsa gawas dun pa karong panahona sa eksklusibong pakikinabi sa XFM News Team kang Police Master Sergeant GCM Sanico ang OIC sa Talakag PNP sumala niini nga ang mag-live-in partner nang labas sa suba diyang ang bana nga si alias Bobby na nanghit kini nga dunay adtuon na ug ang suspect nakita na niini nga naa sa spillway nga nag-ayo sa iyang motorsiklo mga 30 minutos ang nilabay nibalik ang bana sa lugar ug nakita na lamang niini ang iyang asawa nga Samarona ug gibitbit sa suspect ug gitambog unta ngadto sa suba
2: ang naitabo sir is squad sir report naitabo sir ang mag-live-in sir siya pang biktima o yung kalimbinis nang labas sa suba. Pagkahuman sir nananghid ang banang yasa ka na siya ton dito tanaw kadali na kaayo sir then nakitaan natin yung alit suspect sir dito sa spillway nag-ayo-ayo siya ang motor. Paglakaw niya sir wala na 20 or 30 minutes nakabalik na siya mga ito yung nakita dahil sir naitabo na sir basis sa kung nakakuha nga investigation sir wala yung naitabo nga sir siguro sir giaksyonan o pero wala na sa basis sa kung kwan sir, dali rin mga oras pagbalik good niya sir. Ang amo pong kwan sir, gikandakan po ito na mo sa kung tinur bagin sir para mawala ng mga istorya bitaw sir nga basin giri na para mawala po na siya sir.
1: Gipang himakakusab sa kapulisana nga walay na itabong pagpanglugo sa suspect nga to sa biktima. Posibleng gisulayan sa suspect nga luguson ang biktima apan wala mahimo tungod nakabalik na ang bana ni ini. Dugang ni Sanico, gipailaom nila ang biktima sa swab test aron masuta kung nalugos ba kini aron mahunong na ang haka-haka sa pipila. Magkaila sumala pa ang suspek o ang biktima tungod na kaminyo ang suspek na taga Barangay Dagundalahon na. Sa karoon, padayon ang gihimong hot pursuit operation sa kapulisan aron masikop ang nakasibat ka suspek samtang gipaniguro nga ilang hugtan ang siguridad o makikooperar usab sa mga force multipliers sa matag kabarangayan samtang nagtaniag o reward si Talakag Municipal Mayor Renz Sulatan Jr. Alang nga to sa makahadag o impormasyon sa naimutangan sa suspek alang sa dinaliang pagkabot sa ustisya nga to sa pamilya sa biktima. Mga katropa, para sa healthy beauty and always looking young and fresh, gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Alang sa nagiwasang Pilipino, para sa Pilipinas, ako, Sanilo Tabios, XFM News. XFM
0: Report. Dagan salamat katropang Hanilo Tabios sa imong report. Oh, mauni mga katropang nahitabo. 17 anyos ito sa Talakag ninhitabo mga katropa. Brutal katropang panghitabo. Kung naibog ka, muhangyo di ay. Muhangyo di ay ka di ha. Kung giganahan ka na niya, muhangyo di ay ka. Pero ba, sa kadaghang babae ng kalibutan, di hagid ka anang illegal nga pamaagi. Pwede makamuhangyo, pwede makamanguyab. Daghan man kayong panguyaban. Oh, kung di ka sugton kay imong nawong, kuan rapon. Sorry ha, sa ako ang ma-mention. Kanabay mo hang naong, di ka saligan. Ultimura po kong panagway niya. Di ka sundon. Halaad to dito sa Burikat Dolls. Daghan mga pamaagi nga para mapagawas na imuhang uwag niya. Manong ina na buhaton, patyon, pagyod mga katropa. Grabe, kaluoy, yun ang hitabo niini nga usa ka ginang. Galit nagtanyag katropa o reward, wala gibutyag kung pila mga katropa, no reward, gikan sa Talakag Mayor mga katropa. Sa sikin sa man ang makatugan, no? Na ba tayo picture ani katropang rustom sa suspect? Napagawas na ba? kinsa ang makatug-an mga katropa sa suspect. Makadala kung asa ang suspect mga katropa, makapasurrender, dunay reward nga ihatag katropa ang mayor. Sa kalisod sa pagpangitag kwarta karon basin kini makatabang ninyo sa inyong kalisod ha. Tabang tagpangita sa suspect kung saan na ito pagpangita ang suspect mga katropa kung tayo picture dere. Kita ka kita ato aning panikamutan nga makakuha ta katropang hanilo niya ma-post na to ni para tabangan na to og sulbad kini nga krimen same ra guna dere sa malay-balay katropa basta dunay krimen mahitabo mga katropa abti kay si City Councilor Jason Chad Ayala. Good morning kanimo diha kon. Good morning sa pagsulbad mga katropa sa unsa pamaagi kining bring me daghan man ang musumbong. Daghan ang musumbong mga katropa mo nang mas mapadali gyud ang pagresolba sa kaso. Kini nga lakang sa mayor di sa lakang katropa, daho kini ikatabang mga katropa aron nga matagaan og hinanaling hustisya kining biktima, no pamilya sa biktima mga katropa labi na sa iyang anak. Tungod na gini mga katropa sa kung nakita na to ba nabantayan na to mga katropa, ang taong maghimog ingon ani, ang taong nga mulugos mupatay pa gyud. Wa man na sa insakto nga panghuna-huna.
3: Tama.
0: Ang taong ingon ana mga katropa, no? Ang taong na yunana, doon na nanay diferensya sa panguto?
3: Tama.
0: Dili ko sure kung nagamit ba, pero sagad niya na katropa, kanang nalambigit sa illegal nga droga. No, paggamit ang illegal nga droga, mga katropa, huwag yun ay ninot, ikahatag ka ninyo. Basta-basta na lang mga katropa, ang mukutlo, kinabuhi. No, basta-basta na lang katropa, ang mulugos o mupatay mga katropa. So, kining nga suspect karon, asa naman ka? Aga tago-tago nakakaron. Nya kumusta imong pamilya? Ang imong pamilya karon nagpuyo sa kaulaw. Ang imong anak karon halos di na siguro na mo eskwela. No, ang imong ginikanan karon napuno sa kaguol. Kudo na ba kay uyaw, kudo na kay asawa diha, no, ang imong hinigugma diha napuno sa kaulaw kang ilang higugma, ha? Ang ilang higugma dai di na pala ito teng dako. Wa na kontento. Muna nga, ikaw diha nga naminaw karon kung nagamit mga illegal nga droga, siguro huna-una sa makadaghang panahon, unsay resulta ni ini, unsay dangatan ni mo sa imuhang pagsulod sa illegal nga droga. Basin nagtuo ka karon nga okay kaayo ka, ha? Happy kaayo ka, pero waka kahibalo ka tropan, kahit nakagaliso diha, wakay kalibutan. Di ka, waka kahibalo, di ka masayod, nga nakapanakit na diay ka, nakahimo na diay kagalapasan sa imong isig katawo. Kaya ka mo po diha nga doon na mo'y kaila diha nga nagamit o illegal nga droga. Inyuhan na ng obligasyon. Inyuhagin na katropang tabangan na inyuhang kabanay diha. Nag-chat sa kuwa. Unya na, mag-program sa ko. Tinabangay man guna. Dili man na pwede katropang napansin na to. Nga ingon na katropa ang gibuhat sa imuhang kaila diha or doon na kay kaila nga something wrong na sa iyang pangisip mga katropa. Imo na lang pong pasagdahan, ikaw nga nakahibalo, ikaw nga sane, ikaw nga anaa sa maayong panghuna-una. Dako kay ka katropa o kanabang responsibility nga pag-inform niya. Ha? Sumo to. Nahinao ta katropa nga matabangan nato niya, marusulba nato ni pinaagi sa tong mga information ihatag mga katropa. No, kay doon ani reward, no? Makatabang ni sa tuwa para ato ang kalisod katropa, ato ausab nga alibyuhan eh. Bullseye! Bueno mga katropa, no, naasa pikas linya atong dawaton mga katropa ang report ni katropang Jonathan Soriano kay kini may kalabutan sa tuang topic katropa, no, mahitungod sa juvenile justice katropa di nagkabata mga katropa ang nalambigit sa krimen.
3: Tama!
0: Atong pangitan, pautanon ang katauhan sa malay-balay katropa kung unsang ilang ikaistorya sa mga panghitabo karon nga nagkabata katropa ang mga nalambigit sa tuang krimen. Nagkabata katropa ang nalambigit sa kriminalidad mga katropa. Ang uban katropa nasayod sila nga protected sila sa juvenile justice, no? Mao na nga isog kaayo. No, wa na pagpanuko katropa sa pagbuhat og dili maayo. Katropa nga Jonathan, maayo nga buntag kanimo diha. Live report.
4: Yes, katropang Marina taron diri sa gawas nga bahin, particular diri may Plaza Rizal. Nato nga siyudad sa Malay-Balay katropa aga mari particular diri sa may Malindia og mga puto suman katropa aga mari kay sama sa atong kakaisgutan atong kumustahon karon atong mga katropa sa gabahin kay tungod lagi ang mga pagkitabo karon nga halos involved ang atong mga kabataan katropa aga mari so na si Ma'am Analin karon din nga taga sitio na tinaasan, barangay Kasisa, nga itong kuwaan o sentimento o pulma ng katropa, kung ano siya yung ikasulti sa mga kabataan. Karon, ma'am, Annalyn, good morning.
3: Good morning.
4: Ma'am, pila, palit lang sa ate. Sige, tagay sa ate. Maligya sa mga katropa ka nilo, ha? Maligya sa midere, guys. Kung gusto mo palit karon og puto, palit sa madre puto, suman katropang mari, direkta sa kilid sa katedral.
0: Palit no? Ipon si nanay niya, bayaran na ako dire.
4: Si ate karon palit ni Arenalin karon dire katropang
0: ate di si ate, palit ipon si ate diha.
4: Sa tusang kuhaan karon og unsa po niya makaingon katropang mari. Kung kay pag-uhay lang, katong stakloban dahi, mo ito'y pinaka-sugutanan karon. Katropang mari nga.
0: Muna igingon katropang Jonathan ba nga. Muna igingon katropang Jonathan nga. Kung way mahitabo nga grabe nga tawagan na krimen nga gilambigitan sa mga batanon, dili gini mahitabong hisgutan ng ingunane?
4: Yes, katropang mari. Kinimanggong na balaod nga 9344 kining juvenile justice law ba. O mangin na karon. Ana mangin katropang mari kay.
0: Mura ba katropang Jonathan o maghatag sa og grabe nga example usa pa ta mo aksyon?
4: Yeah, daghang pang kinabuhi nga among katropang Maria ha tapsunan ang siya ka butang. Dugay so, balikan si Manalin katropang Maria. Ma'am, yes. Good morning.
3: Good morning, katanan.
4: Sima Annalyn ba minyo?
3: Minyo.
4: Pila ka buk anak, ma'am?
3: Tulo
4: ka buk. Dagko ni mga anak, ma'am.
3: 12 years old, 10 of 1.
0: Hangoy.
4: Okay. Ma'am, sayod naman gid siguro mo ka sa mga panghitabo sa tong palibot, labi sa tong nasa Pilipinas. Nakuhay ra kanong hitabo sa kluban. Ma'am, unsa man ang imong ikasulti karon sa mga kabataan?
3: Magamping gyud kay daghan na kay mga panghitabo karon nga dili nato matagdan sa atong mga bata nga nag-eskwela. Kita gid mga usa mga ginikanan dapat at imanon gid nato atong mga anak bantayan bisan man to dugdag ko na sila dili nato sila pasan sa pag atiman sa eskwelahan. Ato gid silang atuan atong sahon kay dili matagdan ang mga kabataonan karon lahi na ang mga hunahuna. Muna kita usab mga ginikanan ang maoy makasulti or makatambag sa itong mga anak kung dili sa dili maayo o maayo.
4: Ma'am, ang kabataan sa una o karon si Muntanaw,
0: ang kalahian?
3: Ang kalahian sa una mahatukon kami. Ako nga mga ako anak, bisan karon inani akong edad, kanakapin, mahalukon ko sa mga ginikanan, pero karon lahi na ang mga anak. Tungod sa mga digital karon nga mga gamit.
0: Usa
3: gid ang makadaot sa utok sa anak karon ang mga Facebook, cellphone, kay daghan ilang mga kakita nga mga negatibo nga usa makasulod sa ilang unahuna. Amping gyud sa kanunay, kita mga ginikanan maogi usa maka atiman og makakuan sa mga anak.
4: Tropa nga mare, sa dula pa kay dugang. Grabe gid nindot ang explanation ni ma'am.
0: Grabe gid ka nindot. At least katropang Jonathan si Ma'am Annalyn nakita nato ato na dungog gadu na gid siya pagpagabana isip inahan.
4: Yes, katropang pare kay. Kani mga mga panghitabo karon sa malabi na sa kabataan, dako jud kayo og participation ang ginikan ani kay.
0: Tama
4: lang itong icon katong atong kabataan katropang mare atong mga anak. Grabe ang tani ka jamming, grabe ka sabay. Pero pagabot sa balay, tahilig siya man kayo. Oh, basi na usa sa biktima sa mga bully katropang mare ba. Sa mga bullying sa eskwelahan. So, sakto ang ingon ni Ma'am Katropang Maring, kumusta ako sa tatong anak?
0: Diligid na ito isalig. Kamong maginikanan, diligid angay nga isalig tanan-tanan sa maestra o sa eskwelahan ang inyohang anak kay bisan og tibuok adlaw na anak sa eskwelahan pero sa kadaghang mga estudyante mga Katropang Jonathan, di gina maatong sa tawagan na sa mga maestra o sa mga magtutudlo ang imuhang anak.
4: Yes, katropang Mare.
0: Bisan gali og hisgutan na to ang kanang academic, katropang Jonathan, dili gali angay nga isalig ta na sa eskwelahan, pag-abot sa balay, dapat gali imo pa nang ikumustahon, or imong i-check kung sa iyang natunan nga klase.
4: Yes,
0: kay base niya abot sa balay, nagtuo ka nga eskwela imong anak, unya pa imuhang pasulaton, di ka balong masulat.
4: Warmless computeran, katropang Mare.
0: Mangutana ka ni Ma'am Annalyn. Ma'am Annalyn, kana imong anak nga 10 o 12 years old, doon na ba na sila yung mga cellphone?
4: Ma'am, ang pamatala na ni imong anak pa daw, panindusian niyo, so kining kuwan, doon na ba nila yung mga cellphone?
3: Nay, cellphone, pero limitado ang paggamit.
0: Limitado?
4: Wala na mo ginapadala ko.
3: Wala, dili. Kani, ma'am, kani man yung cellphone, huwag yung kuwanan, pero limitado. Pinakataas niya magamit sa akong cellphone, isa ka oras doon.
4: Kung kani mo, kuno kuan na siya murag grade 6 so first
3: grade 6
4: so nani mga research bali
3: na lang. Pero limitado gid siya ang paggamit dili ingon nga iyahan ang cellphone na siya cellphone pero dili sa tanan-tanan nga iyahan na gid ang cellphone.
0: Mm. Kay karong panahon na manggod ka tropang sudatan tungod sa ato ang gibag-o na pod nga curriculum, ang mga estudyante dili na lang mag-rely sa libro kita sa una mabuktot man tag dinala ang libro. Karon ang mga
4: libro tropang mari pero sa balay lang, ibilin sa balay din kung nang maestra magpa-assignment or magpa-study, ibutang lang unsa na page dito, unsa nga page ka tropang mari mo na karon ang bangko niya. Kulba. Oh, group chat. Mo na karon. Oh.
3: Sa mga bata nga makatipon.
4: Oo, okay, tungod sa group chat. Kaya
3: tungod, naana sila yung mga group chat. O dito nila mga ibadla ng mga update. Ano?
0: Sa group chat, apil ang ginikanan?
3: Oo, oh, apil ang ginikanan, ma'am. Naana yung mga group chat.
0: So, makahibalo mo dito kung dunay klase or kanang ang klase is gishorten ba? Kaya dunay panghitabo sa eskwelahan. Makabalo sa mo dito kung imuhang anak wala ga-eskwela.
3: Unay usa karon ma'am na itap ang mga anak po sa mga atong mga anak nang giskwela maagi po sila na maka-cellphone. Kaya ang mga maestra manggod karon gi-allowed nila sa mga bata nga na GC. Bisa mga mama na mga GC dapat sa una manggong panahon wala. O bitan nang gitawag nga na meeting sa classroom.
0: Oh.
3: Karon manggod mo nang ang mga bata karon na agni sila nga dapat na sila cellphone kisan sa research cellphone.
0: Oh.
3: Mo na karon po do sa nakadaot sa mga utok sa mga bata.
0: Cellphone gitanan, mag-research cellphone, communication cellphone, ang meeting cellphone na. So kung ato ang sumahon, mas gusto nimo ma'am katong traditional sa una nga moadto gyud sa eskwelahan.
3: Yes ma'am, kay sa una mga tradisyon gyud library ra gyud ang mag-study taw mag-research. Mao na sakto sa una ma'am. Library karon manggod kay wala na paginab mga Google mga kuan.
0: Oh, kung mag-research imong anak imo pong mabantayan makita sab nimo kay basinog sumangil og research unya lahi na dito nagdula na dito og online games.
4: Oh, online games.
3: Yes, cute ma'am. Kuan gyud ko kay nasa among balay ra.
0: Oh, nara sa
3: ako gimit mo ma'am among kuan.
0: Ang important
4: swerte mo karon katropang mari duha na ka customer ang nagpalit kang Ate Ron, Ate Annalyn katropang mari.
0: At least katropang Jonathan ba? Sige, pabaligyaan sa si ma'am diha. Oh, doon tayo itong oras, alas 7:53. Katropang Jonathan, at least nakita na ito nga siya doon naging pagpakabana kay...
4: Yes, katropang Mari.
0: Ang uban manggod katropang Jonathan, ang cellphone sa ilang anak, lahi ang ilang cellphone, lahi po ang cellphone sa ilang anak. Mayayaman lagi. Unya, katropang yung mansanas nga cellphone katropang Jonathan, yung kita, di ta ka-afford gali, di ba?
4: Direta sa honorable.
0: Ha? O, honorable. Ang uban, ako kay... siyempre, katong isa, katong si Sarge, doon naman ito iya, ha? Mansanas ang cellphone. Ang mansanas ang cellphone, katropang Jonathan, unya, nawala. Unya, kay...
4: Na.
0: Oh, nawala. Unya, nagyayungo na po ng cellphone, unya. Ang problema na ba sa mga batanon, katropang Jonathan, labi na o ganabitong wala na tarong o guide sa ginikanan, katropang Jonathan? Kinibang... Kanawa na tarong o guide sa ginikanan, kana bang lingog-lingog suguon or tawgon kay ang nawong ang mata tuana sa cellphone. Oh. Mo nay problema pero sa sitwasyon ni Ma'am Annalyn, ang cellphone sa iyang anak naa sa iya ha. So makita
4: no, pero
0: niya.
4: Limitado. Oh. Ang Ma'am Annalyn katropang bari limitado nga mugamit iyang anak. Sakto magyapon ni.
0: Oh, makita niya katropang Jonathan unsay activity sa iyang anak, diya iyang gipahulam ang cellphone. Oh, nya kay pwede man kuna nimo i-block do na mong mga apps nga pwede nimo i-block kung tan-aw nimo is dili siya maayo para sa imong anak. Oh.
4: So karon po katropang mo ri murag dai may bag-ong na mandato karon nga ipangban ang uban nga mga apps. Dagan maligtan ani kay naa dito ang Shopee. Karon na problema si Dave kay naa ang Pornhub na ban ug apil.
0: Ang Pornhub?
4: Apil sa lito. Oh, apil ang Pornhub na ban?
0: Apil na ba? Apil di ay.
4: Ang scatter sa dito nasiklatan gura to
0: sa to pa kaning mga reels nga muagi sa to ang page nga mga babaeng mga mamords kayo mga dagko kayo mudguards o kuan kang Dave ning kuan
4: alay kang sa Facebook mangina siya sa Facebook
0: kay mo kuan ba yan na mo tawag anak mo recommend ba yan na kung unsang sagaran nga gina browse diha
4: ah sa Facebook kina siya sa Facebook katropang may sa reels na nagay nga na.
0: Bisan pa dili sa reels kay basta kung nag-browse ka kung say mo og kanang tawagan na katropang Jonathan IP address mo ano gina mo tawagan na mo suggest na katropang Jonathan sa Facebook.
4: Nagkanipang ban karon katropang mare, so usap si Api may ako malipay yung kung ni si Api nga ban ni bay.
0: Ikaw man daw si gigsend aning mga hubo-hubo sa group chat.
4: Oy, no. Wag na sendi ay.
0: Ikaw man daw si gigsend. Tinuod bitaw na kung isa ka IP address imo ang gamiton kay matingala para sa kuha. No isa mini shards o kanang Google account. Tingala man ko nga doon na may mo-suggest ako ang lahi nga mga butang. Masakpan. Oh, atong tawagan ko tulo si katropang Jonathan Soriano kay naputol mga katropa. At atong tiwaso ni mga katropa be. Basta live ingunan ni basta live mga katropa no doon na yung mga kakulian. Oh, katropa Jonathan, humana dihagkuan.
4: Okay. Mana.
0: Sige, doon natin pangutaan na dugang ni Ma'am Analin. Ato ni Huruton at nung oras katropang Jonathan. Ma'am Analin, kung ikaw ba, kung sa man imuhang reaksyon kung ang imuhang anak, kalimbawa, pitulon sa iyahang maestra, unsa imuhang buhaton?
3: Kung dili lang siya, ma'am, pasakitan, okay kayo, kay mas maayo.
0: Ah, okay. Kay kita manggod sa una, Ma'am Analin, bunalan man taog stick.
3: Piti. Oh, labayan sa eraser, oh. Labayan sa chalk. Ipasiting on the air kung di ka basa, di ka assignment, tinada sa una.
0: Karon kay, bawal naman na karon. Kung halimbawa ba, buhaton na si muhang anak, uyon ka ba or dili ka uyon?
3: Uyon kayo, ma'am.
0: Basta kay dili lang siya mula pa sa kanabang magkadugo-dugo na yung muhang anak.
3: Oh. Kay sa una, ma'am, mahadloko ng mga bata sa una ngay nana ang pamahagi sa mga maestra.
0: Madlokon sa una. Ako hadlok ko sa una. Basta kahit makalimot lagi kong pang nail cutter. Kitkito na ko niya kong kuko.
3: Di ka pang kuko sa imong kuko sa una man. Pilpila nag-stick.
0: Oo, oh, unya. Ulaw ba ya? Kay bisan ng elementary pa. Maulaw kasi mo mga classmate. Timanan man na.
3: Grade 1 pa ma. Maagian na nga mga bakaot sa una.
0: Oo.
4: Hey, maligya sa mi. Maligya sa mi.
0: Maligya sa mo.
4: Ligya sa mi.
0: Maurot akong gusto may bawaan katropang Jonathan. Sige lang, pasagdaya na si ma'am nga na maligya dan ha. Maurot akong gusto may bawaan. At least katropang Jonathan ba, naklaro na to karon nga. Doon ay mga ginikanan nga, dili ni ginetolerate ng mga pamataasan sa mga bagong maskin, mga tubo.
4: Maskin ako katropang Mari, uyon magyapon ko. Okay, ganang mga itong maestra.
0: Ni ato malagi kag iskwilahan. Ni ato malagi kag iskwilahan lagi ganing hilak imong anak ni uli.
4: Oy, gibuli.
0: Ni ato balik kag eskwela, hindi mo malagi gyaway ang maestra.
4: Wala oy. Buta na to. Oh. So, mo na ka tropang mari. Ako para isa sa mga kwan, participate sa tropang para sa kabataan. Nindot na ka tropang nga mari nga. Sa una gani, masapnan ta maglastiko.
0: Oh.
4: Wala, sigurado na ko, libro ng tubangan.
0: Oh.
4: Tingon da er kadya. No. Nindot ang pagdisiplina ka tropang mari, basta di lang gid pud malapas.
0: Di lang pud manglapas.
4: Tama, kusit mo na itong bugan o kilid. Buhi para ba akong maestra nga nagbukunan siya akong bugan? No?
0: Gitiman ang giday ni mo ha?
4: Gitiman anak ko eh. Man anak ko.